0: V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Okay, class. Recess. Break time.
3: Yay!
4: Tignan mo tong baon ko.
3: Anong baon mo? Pahingi naman.
2: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
3: Hachi!
5: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
4: Teacher?
2: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
4: Naku, nakakatakot naman po.
3: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
6: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
1: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: Nakausap natin ngayong umagang ito ang probinsya ng Iloilo. Ayon, si Dr. Raul Banyas. Again, maraming salamat po. At sa pagpapatuloy natin sa huling bahagi ng ating programa ngayon, ito naman yung ating mga school on the air advisories. Ito ay may kinalaman pa rin sa sektor ng edukasyon. Yakap at Kalinga Health Caravan ng Administrasyong Marcos dinala sa mga paaralan sa buong Pilipinas. Sa pamuna po ng ating Pangulo, nagsagawa kamakaila ng DepEd ng Yaman ng Kalusugan Program at Kalinga Caravan sa Marcelo Fernan Polambato Elementary School sa Bogo City. Upang mailapit ang mga pangunahing serbisyong medikal sa lahat ng mga estudyante, teachers at syempre sa ilan pang mga school personnel. Layunin ito na o layunin ang nasabing inisyatibo na pinagsamang proyekto ng PhilHealth at DepEd na ilapit ang mga paaralan sa lokal na sistemang pangkalusugan upang masiguro ang mabilis na access sa preventive care at mga diagnostic services. Personal pong nasaksihan ng ating Pangulo kasama sina First Lady Araneta Marcos at Secretary Sani Angara ng DepEd ang pamamahagi ng mga salamin sa mata at mga mahalagang gamot. O kasi ibang mga estudyante, malabo na yung mata, no? Pero hindi lahat ay may kakayahan para bumili ng eyeglasses. So at ito ang tulong ng DepEd at ng national government. Nakatakda rin na palawakin ng maabot nitong programa sa probinsya naman ng Bataan kung saan bibisita ang caravan sa Mariveles National High School, Kabkaben Annex Alasasin upang ihatid ang mga pangkalusugang serbisyong ito. Layon ng Yakap at Kalinga Caravan na gawing available ang preventive care sa loob mismo ng mga campuses upang mabawasan ang mga out-of-pocket expenses ng mga estudyante at ng mga kawani ng mga eskwelahan. At pangako ng DepEd na nananatili pa rin ang kanilang commitment sa pagpapalawak ng mga caravan kagaya nito sa buong Pilipinas upang gawing institutional ang komprehensibong serbisyong pangkalusugan sa lahat po ng mga paaralan. Kaya kung may mga ganitong programa sa inyong mga schools, ano, ay huwag na pong palampasin. Kailangan tayong maging aktibo sa pakikilahok dito para mas masuportahan ng mga estudyante yung kanilang pag-aaral.

0: Tuloy-tuloy pa rin ang ating School on the Air Advisories. Ito naman ay mula sa Quezon City Public Library. Ayan. Nakakatuwa itong QCPL dahil napakarami po nilang programa at activities para sa lahat ng mga bata. Ang QCPL po ay mayroong recreational, educational, and social activities para sa lahat ng mga bata. Hindi lamang ito para sa mga estudyante ng Quezon City, pati na rin po yung mga ibang taga-kalapit na lungsod ay pwede rin makabahagi dito. Ilan na nga lamang dito ay yung tinatawag natin na Book Mobile. Itong Book Mobile naman na ito ay pumupunta yung merong Book Mobile na itinalaga ang lungsod ng Quezon City. Pumupunta ito sa mga paaralan, ano? Dumadayo sa mga eskwelahan at may daladalang mga libro. Ayan, nilalapit nila yung mga libro sa mga estudyante. Isa ito sa mga outreach programs nila para sa mga bata ng lungsod Quezon. Bukod sa Book Mobile, meron din silang storytelling. Ito nung nakaraan, naging guest natin sila at ibinahagi nila dito yung kanilang book kwentuhan sa parke. Kung saan nagsasagawa sila ng mga storytelling for kids para ma-promote naman yung reading habits ng mga bata, ma-enjoy nila ang pagbabasa at syempre mas matutunan nila yung reading comprehension. At mas fun naman yung tinatawag nilang puppet show. Yes, ano, meron din po sila mga puppets na nagbabahagi ng kaalaman sa mga bata. Very engaging, very fun. At itong puppet show na ito ay nagbabahagi din po ng mga kwentong pambata para mas maging interested yung mga bata sa pakikinig. At panghuli na lang yung kanilang programa naman na Pop-Up Library. Itong Pop-Up Library ay naglalagay po sila ng mga mini libraries. Ano? Pwedeng sa isang parke o kaya naman dito sa Quezon City Memorial Circle madalas. Ano? Ito yung temporary reading space para sa mga bata. So yung Pop-Up Library, lahat ng mga batang gustong makibasa, pupunta lang sila doon. May mga collections ng mga libro pambata, may mga teachers din doon, volunteers na aalalay sa kanila sa lahat ng mga libro na gusto nilang basahin. And minsan, meron din mga giveaways para mas mainganyo yung mga bata na magbasa. Bukod dito sa mga libro sa Pop-Up Library, meron din silang isinasagawa mga art activities para sa mga bata. So, nagbabasa na sila, nagdo-drawing pa sila, nagpipinta pa sila. Ang dami nilang matututunan. So, ilan lamang po ito sa mga activities ng LGU ng QC. And again, sabi nga ng guest natin kanina, kung ano man yung mga natututunan natin o na nalaman natin mula sa ibang local government, eh pwede rin natin i-apply sa atin. Lalo na kung ito ay may positive impact sa komunidad. Yan po ang ating School on the Air Advisories ngayong umagang ito. At sa pamagitan niyan, magpapasalamat na rin ako. Muli, maraming salamat sa Provincial Government ng Iloilo sa pangungunan ni Dr. Raul Banyas, ang Iloilo Provincial Administrator. Maraming salamat po. Papasalamat na rin tayo sa ating Master Control, Ms. Rona Esperanza. Thank you. At inalalayan din tayo ngayong umagang ito ni Mr. Jared Moreno. Sana ay marami tayong natutunan at natuklasan sa ating episode ngayong umaga na School on the Air.
1: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1270 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
8: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
16: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
17: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
2: Pinalakas. Pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
2: Sports
0: Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Di papahuli
3: sa mahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
8: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Obando, Bulacan na pangungunahan ang pamamahagi ng tulong sa LGU, scholarship at bigas sa ngayong araw. Para sa detalye, may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
2: Sa Obando, Bulacan, ang public engagement ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y para pangunahan ang bawat bayan makikinabang kung saan ay ipinamamahagi ng personal ng punong ekutibo ang pondo para sa mga LGU at barangay, bukod pa sa may pamamahagi ng bigas at scholarship para sa mga piling estudyante sa bawat barangay. Uling pinangunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang nitong Lunes na ginawa sa lungsod ng Makati at ng Mandaluyong. Sa ilalim ng nasabing programa ay direct nang ipinagkakaloob sa bawat barangay ang 200,000 pisong tulong na kung saan 100,000 dito ay napupunta sa scholarship sa 5 piling estudyante sa bawat barangay, habang ang 100,000 pesos naman ay para sa community development ng barangay. Sa huling tala ng Malacanang ay umabot na sa 8,700 na mga barangay sa buong bansa ang napagsilbihan mula ng ilunsad ang programang Bawat Bayan Makikinabang. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At sa iba pang balita, komprehensibong alalay sa Livelihood Inflation Negosyo at Goods Assistance o Kalinga Act lusot na sa second reading sa Kamara. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang Kalinga Act o House Bill number 9305 o layong pabilisin ang tugon ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang panukalang Kalinga Act ay isang pambansang framework para sa emergency response at resiliency na magbibigay sa Administrasyong Marcos Jr. ng mas mabilis na mekanismo upang tugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, panganib sa supply ng enerhiya at iba pang krisis na nakaapekto sa pagkain, transportasyon, kabuhayan at mahalagang serbisyo. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos na principal author ng panukala, magbibigay ang batas ng malinaw na gabay sa gobyerno sa panahon ng bigla ang pagtaas ng presyo ng langis at pangunahing bilihin. Dagdag pa ni Congressman na Sandro, ang Kalinga Act ay paghahanda ng may malasakit na magbibigay ng direkta, targeted at agarang ayuda sa mga pamilyang Pilipino manggagawa, magsasaka, mangingisda, driver, riders at maliliit na negosyo. Kapag idinik para ang National Energy Emergency, maaaring gumamit ang Pangulo ng limitadong emergency powers upang maipatupad ang mga intervention ng Kalinga Program. Co-author din ni Congressman Sandro si House Speaker Faustino Bojidi. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, walang tulugan na serbisyo caravan umarangkada sa Malabon. Para sa detalye, pakinggan natin si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
4: Lalarga na simula ngayong araw ang walang tulugan serbisyo caravan ng Malabon Local Government bilang bahagi ng founding anniversary ng lungsod. Umarangkada ito sa Malabon National High School kung saan inilapit sa mga residente ang iba't ibang government services, health services, assistance at livelihood support. Kabilang sa mga serbisyo maaaring ma-avail ang libreng medical at dental check-up, laboratory test, PhilHealth registration, pag-ibig assistance, legal consultation at maging pamahagi ng PSA birth certificates. Meron ding libreng kupit, masahe, hot meals at pamahagi ng binhi ng gulay at iba pang community services. Magkakaroon din ng permit assistance para sa mga tricycle, pedicab at e-trike operators. Pinapayuhan lamang ang mga residente na magdala ng valid ID at iba pang kinakailangang dokumento para mapabilis ang kanilang transaksyon sa naturang caravan. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Sa Samantala, Dole R01 na naghatid ng trabaho at kabuhayan sa NHAP Post Caravan sa Urdaneta City. Mula naman sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Grace Aquara.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Nakaisa ang Dole Regional Office 1, katuwang ang National Housing Authority at LGU Peso Urdaneta sa sinagawang NHA People's Caravan sa Urdaneta City, Pangasinan. Pinangasiwaan ng Dole R01 ang pagsasagawa ng job fair at nakilok din sa pagbigkas at paglagda sa Pledge of Commitment bilang suporta sa People's Caravan Initiative. Naglagay rin ang ahensya na information booth upang magbigay ng tulong sa paghahanap ng trabaho at iba pang serbisyong may kaugnayan sa paggawa para sa publiko. Bilang bahagi rin ng caravan, nagsagawa ang DMW ng Post Repatriation Orientation Seminar kung saan tinalakay ng Dole ang iba't ibang reintegration programs para sa mga dating OFWs at kanilang pamilya. Kabilang dito ang TUPAD, Dole Integrated Livelihood Program, Youth Employability Programs para sa kanilang mga anak at mga referral para sa TESDA upskilling programs. Ayon kay Dole R01 Regional Director Iksiko Ronnie E. Guzman, mahalagang pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mailapit sa mamamayan ang mga programa at serbisyo, lalo na para sa mga manggagawa, job seekers at mga nagbabalik na OFWs kung saan binigyan diin na patuloyan niya ang commitment ng Dole sa pagbibigay ng oportunidad sa trabaho, tulong pangkabuhayan at reintegration support sa mga komunidad sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Pangasinan na pinalalakas ang turismo sa pagsisimula ng interactive fountain test runs. Mula pa rin sa RP Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Nagsimula na ang provincial government ng Pangasinan sa test runs ng kanilang bagong interactive fountain sa loob ng Capitol Grounds sa bayan ng Lingayen. Tampok sa naturang fountain ang makukulay na ilaw, musika at tinaguri ang dancing waters na mapapanood tuwing alas 6:30 ng gabi, alas 7:30 ng gabi at alas 8:30 ng gabi. Ayon kay Pangasinan Vice Governor Mark Ronald Dambino, hindi pa opisyal na binubuksan sa publiko ang fountain dahil kasalukuyan pa lamang itong sumasailalim sa testing phase. Kasabay nito, nagpapatuloy ang iba't ibang infrastructure projects sa Capitol Plaza, kabilang ang tinatayong 11 palapag na Pangasinan Government Center, Convention Center at Flood Mitigation Projects. Umaasa ang pamahalaang panlalawigan na matatapos sa loob ng taon ang road and drainage systems sa lugar. Nauna nang sinabi ni Governor Ramon Gico III na layunin ang proyekto na mapalakas ang turismo at kalakalan sa Lingayen, habang nagbibigay rin ng bagong pasyalan at recreational area para sa mga residente at bisita. Ayon naman sa Provincial Information and Media Relations Office, ang 220-meter reflecting pool at interactive fountain ay magbibigay na malinaw at unobstructed view mula sa dalampasikan patungo sa Provincial Capitol Building. Bahagi rin ng development project ang mahigit 2 bilyong pisong government center at 1,500-seat convention center na target na kompleto sa loob ng 3 hanggang 4 na taon. Pag natapos, inaasahang magtatampok ang bagong complex na modernong infrastruktura, pedestrian-friendly spaces, intelligent traffic system at mas maayos na interconnectivity sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, mahigit 2,700 magsasaka sa Kabanatuan na nakatanggap ng cash aid mula sa Department of Agriculture. Mula pa rin sa Radyo Pilipinas Tayug, pakinggan natin ang ulat ni Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine. Report.
7: Mahigit 2,700 magsasaka sa Kabanatuan City na katanggap ng 2,325 pesos na cash assistance mula sa Department of Agriculture Regional Field Office 3. Ginanap ang naturang payout activity sa Kabanatuan City Convention Center sa Barangay Mampulog, Bitas upang matulungan ang mga magsasaka sa gitna ng mataas na gastusin sa produksyon at mga hamon sa merkado. Ang pinamaging ayuda ay sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program, isang programa ng pamahalaan na may kabuang pondong 10 billion pesos. Ang pondong ito ay nakalan para sa marestradong sektor sa ilalim ng registry system for basic sector and agriculture. Kabilang sa mga nakakuha ng tulong pinansyal ay mga restradong mangisda, mga nagtatanim ng mais at tubo at mga nagsasaka ng palay na may lupang pinatatamnan na hindi lalampas sa 2 hektarya. Ayon sa mga opisyal, malaking bawas ito sa pasanin ng mga beneficyaryo upang mapanatili ang kanilang kabuhayan. Naging maayos at mapayapang pamamahagi ng CASAID dahil sa maayos sa koordinasyon sa pagitan ng mga kawani ng DA Regional Field Office 3 at ng lokal na pamahalaan na Kabanatuan City. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas Radyo, Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, iba't ibang benepisyaryo ng mga programa at serbisyong panlipunan ng DSWD, RFO 10, ang nakatanggap ng iba't ibang tulong at serbisyong medikal sa Lab for All Caravan na dinaluhan ng unang ginang ng bansa. Mula naman sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
8: 1,500 benepisyaryo ang nakatanggap ng tulong pinansyal at food packs mula sa DSWD Regional Field Office 10 sa Lab for All Caravan kamakalawag ginanap sa Capital University, Cagayan de Oro City. Bukod dito ay nabigyan ng wheelchairs ang mga benepisyaryong may kapansanan o PWDs sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. 3 SLP associations ang nakatanggap ng livelihood grant nagkakahalaga ng 1,540,000 pesos bilang suporta sa kanilang mobile food cart at sewing hub projects. Dinaluhan ang magkahulugang aktibidad ng unang ginang ng bansa, First Lady Marie Louise Liza Araneta Marcos, na siyang mainisyatiba ng Lab for All, isang flagship outreach initiative na naghahatid ng mga libreng serbisyo ng pamahalaan tulad ng tulong medikal at iba pang serbisyo at programang panlipunan direktamente sa mga vulnerableng sektor o komunidad. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, Digital Senior Citizens ID dapat tanggapin bilang valid ID. National Commission of Senior Citizens nagpaalala na dapat itong kilalanin mapapribado man o pampublikong establishmento. Sa layunin pong mas mapadali ang pagkuha ng benepisyo ng mga nakatatanda, pinaalalahanan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang publiko, mga ahensya ng gobyerno at pribado ang establishmento na kilalanin at tanggapin ang Digital National Senior Citizens ID o NSCID bilang valid proof of identity. Ayon kay NCSC Chairperson and Chief Executive Officer Attorney Maria Merceditas Gutierrez, opisyal at lehitimong government-issued ID ang Digital NSCID na makikita sa eGov.ph app. Maaaring gamitin ito ng senior citizens upang maka-avail ng 20% discount at VAT exemption, makakuha ng government services at benepisyo at magamit sa banking at iba pang identity verification transactions. Inilunsan po noong August 2025 ng NCSC at DICT ang Digital NSCID at mahigit 1.3 million senior citizens na ang nakapag-access nito hanggang nitong April 2026. Hinikayat naman ng NCSC ang publiko na i-report ang anumang hindi pagtanggap o problema kaugnay ng digital ID sa kanilang opisyal na hotline, email at social media accounts. At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras sa 18 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.

0: home, Mandy Moring.
1: Radyo Magazine. 1278 AM.
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
4: sa Radyo Magazine 1278.
5: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan!
3: Musta ka, Mare?
4: Sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 20 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At today nga po ay araw na ng Thursday. Ayan, Huwebes na mga mare, mga pare. Konting kembot na lang. Konting push na lang. Ano? Ay, weekend na nga po. Well, may Friday pa naman. Pero ito ang nilook forward ng marami sa atin, di ba? Kasi parang pre-Friday daw ito. Pre-Friday, yung Thursday, ano? Kasi parang pag Friday na, yun na yung huling araw, ano, ng work. Parang iniisip na ng marami, yes, ito na, last na to. May ganyang feeling. But anyways, ayan, happy Thursday sa ating lahat, ano? Patuloy po nating pinaalalahanan ng mga kumare at kumpare natin na mag-ingat, ano, stay healthy, stay safe, ano, dahil nga po pabago-bago ang panahon. Sobrang init pero may mga ilang pag-ulan, ano, mga pag-ulan. Dala nga po ito, ano, ng iba't ibang klaseng hangin na natatamasa ng ating bansa. Easterlies, ano, sometimes LPA at marami pang iba. So, yan po, mag-ingat tayong lahat. And of course, again, mga mare, mga pare, ano, ako po makakasama ninyo, si Maring Jolie, Jolimar Acuyong, para sa isang oras na kwentuhan at tsikahan dito nga po sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, inaanyahan ko po kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan naman po ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. So para po, ano, sa mga kumare at kumpare natin na may gustong hinging tips or advice, ano, dito sa ating programa, isend nyo lamang po yan sa ating social media pages or email address na radyomagazine@gmail.com. Pero kung kahit hindi naman kayo manghinging tips or advice, mga mare, mga pare, if you could just simply share your story, pwedeng-pwede po yan. Nakakatuwa man yan, nakakalungkot, even nakakatakot. Ayan, pwedeng-pwede, ano, hindi lang November ang araw or ang buwan na pwedeng magkwento sa atin ng nakakatakot. Pwede rin po, ano, anytime dito sa ating programa. Nakakakilig, ayan, number one na tinututukan ng marami sa atin. Kahit saan pa man po patungkol yan, ay welcome na welcome po ang lahat, ano. When I say lahat, hindi lang mga kumare, gayon din ang mga kumpare natin. And of course, bukod nga po sa ating mga talapihitan sa inyong mga radyo, ay kasabayan tayo napapanood dito sa Facebook and YouTube live streaming natin. And at the same time, kasabayan rin po nga napapakinggan dito naman sa PBS receiver. What is PBS receiver? Ito po ay mobile application kung saan inyo nga pong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And ito po, ano, ay available, downloadable for free. Libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: pagseserbisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Beach vacation.
5: Ano tara?
4: Jogging.
5: Ano tara?
4: Hiking.
5: Ano tara?
6: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
7: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
8: Pass tayo dyan!
9: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
10: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
9: Uminom ng 7 to 8 baso ng tubig araw-araw.
10: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
9: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
8: Tandaan!
11: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
9: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
12: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
13: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
14: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
13: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
12: Huwag!
15: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
18: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
19: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
20: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
20: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
21: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine, 1278.
0: And we're back, mga mare, mga pare. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie. And as we continue, ayan mga mare, mga pare, tuloy-tuloy na nga po, ayan, ang naudlot nating panayaman. No? If you remember, mga mare, mga pare, no? A few days ago, ay tinanong ko kayo, minsan nyo na bang pinangarap maging stunt woman or stunt man, ano? Sila nga po yung madalas gumagawa ng mga delikadong eksena, diba? Pagka hindi pwede, yung mismong artista, yung main artist, ano, ang pinaka sumasalo doon ay mga mga double, yung mga extra, sila yung parang humaharap sa mga pagsubok na tulad noon, ano? And with that, ayan, mga mare, mga pare, hindi ko na nga po patatagalin pa dahil game na game na ibabahagi sa atin ng film na or TV extra and stunt woman na si Miss Mira Luna Alfar, aka Alona, ang kanyang mga karanasan na sa likod ng camera mula sa pagiging extra hanggang sa pagsabak sa mga delikadong stunt scenes sa pelikula at television. So, paano nga ba maging stunt woman, mga mare, mga pare? Excited na ako, ano, sa ibabahagi sa ating kwento ni Miss Alona. Ano nga ba yung mga sakripisyo at panganib na kaakibat ng trabahong ito? And of course, paano niya pinagsasabay ang pagiging babae, ina at manggagawa sa industriyang puno ng hamon? And with that, mga mare, mga pare, ayan, ni-introduce ko na nga po live na live. Kasama po natin dito sa studio siya po ay a film and a TV extra and stunt woman. Wala pong iba, once again, kundi si Miss Mira Luna Alfar, also known as Alona. Ayan, welcome po. Ayan, ma'am, ano, sumusta ka, mare? Si Maring Jolie po ito. Good morning. Sige po, pwede niyo, ma'am, ilapit itong microphone na sa inyo. Ayan.
2: Good morning po, ma'am. Good morning po sa lahat.
0: Ayan. Good morning po, ano? Salamat po, of course, unang-una sa lahat, Mama Alona. Pero pwede po bang tawagin ko na lang kayong Mare?
2: Yes po, Mare na lang.
0: Sige, ma'am, baka pwede nyo, ma'am, i-move yung ayan, ilapit okay. Nyo po sa inyo. Ayan. Sige po, ilapit nyo po, ma'am, para marinig kayo ang magandang boses ninyo ng mga kumare at kumpare natin. Kumusta muna kayo, ma'am? Ang feeling ninyo, kinakabahan po ba kayo? Ayan. Ano, kumusta po kayo ngayon?
2: Yes po, medyo kabado po. Tsaka sobrang sorry kasi na-late.
0: Mm-hmm. Okay lang po. Ayan, ano. Pero at least, sana mawala na yung kabado. Yung pagiging kabado feeling ni ma'am, ano. Yes. O, mamaya-maya, ma'am, siguro masasanay na rin kayo dito sa chikahan. Parang nagchichikahan lang tayo, yes, at usapan. And siguro, yun nga po, bilang panimula, since na-introduce ko naman na po kayo sa mga kumare at kumpare natin, kayo naman po, baka pwede po kayong magpakilala sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon.
2: Sa mga nakikinig po at nanonood, nagsubaybay po sa programa ng Musta ka, Mari. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sobrang saya po at sobrang nakakaanti po ng puso na isa po ako sa napiling guest nila. Mm-hmm. Sobrang thank you po. At saka kay Sir Quincy po. Siya po ang nag-introduce sa inyo po, ma'am.
0: Ayan. Of course, ano, si Sir Quincy, isa sa mga kasabahan natin sa Public Affairs Division, ano, ang naging bridge, ang naging tulay kung paano natin nakilala si Maring Alona. Ayan. Tatawagin ko na po kayong Mare, ano. Yes, ako rin po, you can call me Maring Julie, since mga kumare at kumpare po natin ang mga taga-subaybay natin. Pero ito po, dadako na tayo sa ating usapan, ano, Maring Alona. Sa dami ng roles bilang stunt woman at ex extra nga po kayo, ano yung pinaka hindi mo malilimutang role o ginampanan?
2: Hindi ko po baka kalimutang role, ma'am, is yung pong nag-blasting po ako.
0: Mm-hmm.
2: Sobrang nakakakaba po, tsaka nakakatakot kasi po, siyempre yung bubog, yung apoy, yun po ang pinakaano ko po, hindi makakalimutan. Kasi sobrang ano po eh, yung ano po, nagkakaroon po kasi ako ng sugat sa likuran noon.
0: Mm-hmm.
2: Kasi naapakan po ako ng mga talent, ganyan.
0: Oh, ano pong ibig sabihin nitong blasting, Maring Alona? Baka pwede niyong i-share sa amin kasi hindi naman lahat ay familiar dito sa mga technical terms. Well, siguro kung ako po, kung tama yung understanding ko, blasting, pagsabog, ganun po ba yun? Yes. So, sige, ma'am, i-share niyo pa sa amin.
2: Yes po, ma'am, yun po yun. Yung pagsabog po kasi, halimbawa po, pasabogin niyo isang kotse, nandun ka sa loob, so kailan mong tumalon para hindi ka masunog.
0: Oh, wow. Ayan, ano, very interesting yun, mga mare, mga pare. Imagine yun nga, ang pagsabog ng isang kotse, yung mga nakikita natin sa television, sa mga film, ano, which is akala natin, well, sort of ngayon, since very high-tech na, ay kayang-kaya na yun yung, kumbaga, graphics, ano. Pero of course, bilang stunt woman, para mas realistic, di ba? Talagang pa sasabugin pala yung mga bagay na tulad noon, tulad nga po ng kotse. Pero sa industriyang pong ito, Mama, no, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo? Lalo na ho, ano, bilang babae kayo sa industriya ng media. Sometimes may mga stigma, may mga hindi magandang pananaw. Kasi babae, tas stunt woman, edi dapat lalaki kasi malakas. Dapat lalaki kasi ganito, ganyan. Pero sa inyo po, paano nyo po kinakaharap? At ano po yung mga pagsubok na ito?
2: Sa akin po naman, opo, nandun na po tayo. Maraming nagsasabi, ay, hindi mo kaya yan, mahina ka, ganito, ganyan, babae ka lang, hindi mo kaya, mas malakas kami sa iyo. Hindi po, ma'am, kailangan po ng determinasyon na kailangan mong gawin to. Kaya mo to, kaya nga nila, kaya mo din. Nasa pagsisikap lang po at saka ano po sa sarili, disiplina.
0: Pero may mga times ba na may na-feel kayo, maring alone, na parang may discrimination na. Ay, yes, parang po yung mga crew ay mas okay yung mga lalaki sa kanila. So, ano pong ginagawa ninyo pag ganun?
2: Deadman na lang po, ma'am.
0: Ay, wow! Sabi nga po nila, deadman sa basher. Yes, ay, okay. Yes, so, totoo po. Ano, siguro as long as nagagampanan nyo naman ho yung role, ano, yes, na dapat ninyong gampanan, I guess walang problema dun. So, regardless, kasi opinion na nila yun eh. Basta ikaw ho, ginagawa ninyo yung best ninyo. Pag po may mga times na ganito, lalo na ho, hindi lang bilang stunt woman, hindi lang bilang stunt man, pag sinabi kasi yung word na extra, di ho ba? Madalas may mga pang maliliit, minamaliit, o hindi pinapahalagahan, ano? So, paano nyo naman po kinakaharap? Kasi hindi lang po kayo stunt woman, hindi lang po kayo sa mga fighting scene, sa mga delikado. Even ho, di ba, nag-extra kayo. Beto, ma'am, speaking of extra, bago natin na siguro itanong yung point question natin pag kami mga nafe-feel kayong pang maliliit, baka pwede niyo i-share sa amin yung ilan sa mga naging movies, sa mga naging drama ninyo. Ano na po yun, ma'am? Share niyo naman sa ating mga viewers.
2: Ay, nakakaya po. Sige po.
0: Sige po. Baka nakita na nga ho nila kayo sa television. Go ahead po.
2: Yung iba po. Yung iba po siguro yung nag-aabang po. Ganyan. Nakayaman po yung magiging ano. Yung pagiging extra po is sobrang nakaka... Ano po eh. Minsan, manghihinang loob ka rin po. Kasi sabihin nila... ang yabang nyo, extra lang naman kayo. Mm-hmm. Diba, ganun po. Pero, hindi, sabi nga niya Senador Robin Padilla, hindi mabubuo ang isang movie or pelikula kung walang extra. So, mas mahalaga po kung may extra. Kaya sabi niya, huwag kayong panghinaan ng loob, tuloy lang kayo kasi mas ano pa kayo sa kaysa mga artista kasi mas ano po namin yung mga ginagawa namin daw po, sabi ni Sir Robin. Siya po yung nag-ano sa amin, nag-build up na huwag kayong pahinan loob, lakasan yung loob nyo. Ganun po.
0: Wow, nakakatuwa naman po ano yung may ganong klaseng tao sa industriya na yun nga po sabi niyo ibini-build up kayo kasi yes, totoo po. Ang pelikula hindi naman nabubuo lang sa main artist, hindi lang nabubuo sa bida, hindi lang nabubuo sa kontrabida. Kailangan ng marami pang tao para mas maging realistic, para mas maging maganda. So totoo po ano, so sana mawala po yung ganong concept ano, yes, mawala po yung ganong thinking ng karamihan na ay, extra ka lang. Sana wala yung lang na word. Oh, ano? Ay, ito ho, ito yung extra natin. Ayan, sana may ganun. Pero pag may mga ganun, ma'am, since yun nga, sabi ninyo na build up kayo, ilang years na po ba kayo sa industriya na ito?
2: Since 2003 po, ma'am. Kaso nga lang po, on-off ako after 1 year, hinto muna kasi syempre may asawa kami, anak ka.
0: Ay, so, wow. But po. Still, ano, yes, grabe po na ho yung inyong naging karanasan since 2003. Yes, wow. Po. So, pero paano kayo, ma'am, napasok dito? Paano, I mean, anong kwento? Baka pwede nyo rin i-share sa amin. Ano po to? Biglaan lang ba? May nag-aya sa inyo? Yan, share nyo sa amin, ma'am.
2: Yes po, may nag-aya po sa akin. Isang kaibigan ko po na taga... Mindanao din po siya, taga Cotabato. So sabi niya, be, gusto mo bang mag-extra or maging artista? Sabi niya, ay gusto ko yun. Ganun-ganun ako. So, dinala niya ako sa circle. Pinakilala niya ako dun sa manager. Nagsisimula po kay Madam, ano po, kay Madam Linda Lugi sa Highlights Group po na ano, noong 2003. Dun po, tapos pin-audition niya po ako. Din, sinampulan po ako ng mga director. So sabi niya, tanggap ka na kasi marunong ka naman.
0: Wow! Sa circle, ang ibig niyo pong sabihin, dito lang sa QC? Oo, oh, lang lapit dyan, lang po. Ano?
2: Diyan po kami nagsimula ng ano ma'am, ng training.
0: Wow! So very memorable po yes, pala po. Ang lugar nitong dito lang sa circle sa Quezon City. Ano? Yes, kaya Miss Alona. Pero ito ma'am, since 2003, nag-start na kayo, hindi ho ba? So yung mga kasunod po nito, ano yun, galing pa ho kayo ng Cotabato City? O nandito na ho kayo sa Maynilaan, tas tsaka kayo nakapasok sa industriya na ng media?
2: Ah, dito na po ako sa Maynila.
0: Ay.
2: Since ano po, 1995-96 nandito na po ako sa Maynila.
0: Oh, okay. Tapos yun nga po, a few years after, by 2003, yes, sa kayo inaaya ng inyong kaibigan at nagtuloy-tuloy na po yun. Pero kung on and off kayo ma'am, bali hindi naman yun straight, sabi nyo nga, kasi may ibang priorities din kayo. Yes, so ano pong, bali may mga ibang pinagkakaabalahan pa po kayo bukod nga po sa pagiging extra stuntwoman. Of course, yun nga po, kayo ay bilang isang asawa, bilang isang ina.
2: Yes. Mm-hmm. Ano po, pag wala pong trabaho, pag halimbawa wala pong shoot, wala pong tawag, walang movie, sa bahay lang po ako. Mm-hmm. Nag-aalaga ng mga anak, syempre.
0: Ay, wow! Ayan, bilang isang huwarang ina, si Mama Alona pala, ano? Totoo po, grabe, ano? Ang galing lang, Mama, kasi nababalance ninyo lahat-lahat ng ito. Kumbaga, kung gusto mo, kung halimbawa man, meron nga mag-invite sa'yo na maging extra, maging stuntwoman, go yes, ka po. Yes, and then po, if not, yun nga, natututukan mo pa rin yung pamilya ninyo sa tahanan. And dito po sa industriya na ito, ano yung pinakamahalagang aral na natutunan ninyo na gusto nyo pong ipasa sa mga susunod pang henerasyon?
2: Ang natutunan ko po is yung disiplina po sa sarili talaga.
0: Mm-hmm.
2: Kailangan po talaga yung number one po yung disiplina, respeto. Kasi yun po yung tinuro sa akin ng aming ano po, taga-turo na si Coach Kaloy Alka po.
0: Mm-hmm.
2: Sa ngayon po nasa amin po siya, ako po yung nag-alaga sa kanya.
0: Hey, wow!
2: Kasi nagpapagaling pa po siya.
0: Mm-hmm.
2: Yes po. So, tapos po, mm-hmm, yung determination nyo na magiging kaya. Tsaka huwag kayong mayabang. Kung ano man ang nabot nyo, mataas man kayo o mababa, huwag kayong mayabang.
0: Mm-hmm.
2: Yun din po ang inano ni Sir Robin sa akin noon, nung tinuro niya na huwag kayong mayabang kung ano man ang nabot nyo, magiging down to earth pa rin kayo.
0: Mm-hmm.
2: Sikat man kayo o hindi, huwag kayong magmamayabang.
0: Wow! Yeah. Ang ganda po nun, ano? Totoo. Yung mga katagang yun, huwag maging mayabang.
2: Yes,
0: kasi
2: po,
0: sometimes, ano, lalong-lalo na, syempre, pag extra stuntwoman, although, diba, very few scenes lang na lumalabas or maybe pahapyaw lang kung minsan, hindi ho ba? Pero yes, syempre, ang dami yung nakakasalamuhang mga big stars, mga artista. So, minsan hindi siguro maiwasan na, ay wow, nakasama ko si ganito, ganyan. Parang yung ganun din, ano, yung nafe-feel mo. Although, wala namang problema. Maging proud, syempre. Pero iba kasi yung pagiging proud na proud ka lang, ano, nabukal sa puso. Pero yung proud na may kasamang yabang, ano. Pero
2: yes,
0: at least yun po, ang ganda po nitong turo na ibinahagi nyo. Actually, itong binahagi nyo sa amin, ano, ma'am, ay hindi lang siya something na pang pagiging stuntwoman or pagiging extra. Applicable ito sa buhay natin, ano.
2: Yes,
0: totoo, always yun, maging down to earth lang tayo. Pero bukod ma'am dito sa pagiging stuntwoman na yan, baka pwede nyo rin ma'am i-share sa amin. Sino-sino na ba yung mga big stars na mga nakasama ninyo on set? Ayan. Baka pwede mong ibahagi sa mga kumare at kumpare natin na nakikinig ngayon.
2: Sila po ni Senator Rowan Padilla po, mm-hmm, dun sa Basat kasama kita.
0: Oh, wow.
2: Isa po ako dun sa ano kasi maestris ni Pin Medina.
0: Sa Sir Pin.
2: Memorable din po yun kasi nagkasugat po ako.
0: Oh, okay.
2: Kasi nang pagbaril ni Sir Pin Medina sa kay Robin Padilla, tumama po yung bala dito.
0: Oh,
2: dumugo po
0: okay,
2: yung bisik ko.
0: Hindi po talaga maiwasan, yes, ano, yung mga ganong klaseng eksena. Like, akala ng mga tao, kung wari ang dungo lang, totoo na pala.
2: Yes po,
0: ano?
2: Yes po, sobra.
0: Pero pag mga ganon naman, ma, may mga nakaantabay.

0: po kayo sa mga kasamaan po ninyo?
1: Wala pa akong na-experience, ma'am. Ayan. Ako nga, napilay ako, pero okay lang sa akin. Hindi naman ako, ano eh. Yun na nga, huwag kang umarte, huwag kang marty kasi extra ka lang. Stop woman ka lang. So kahit masakit na po, kayanin mo. Hanggang sa matapos po yung trabaho.
0: Ayan lang, ano yung kaakibat po talaga ng pagiging extra, ng pagiging stuntman, stuntwoman, ano? May physical talaga na sakit, ano, na nararamdaman. So ito ma'am, buong halimbawa, yung pagiging stuntwoman, basically parang double rin ho eh, hindi ho ba? Yes, so if ever po, pagka yung artista, depende po ba yun sa artista? Kasi may mga artista, halimbawa, isa sa mga sikat internationally, si Jackie Chan, hindi ho ba? Yes, si Jackie Chan, ang veterano artista na, kumbaga, pag kami mga scene na delikado, gusto niya siya yung gagawa. Hindi ko ba? Yes, ganon. Pero sa inyong karanasan po, paano po yung napipili? Depende po ba yun sa artista? Like, parang ayokong gawin tong scene na to? Or maybe depende sa director, depende sa writer. Paano po yun? Baka pwede nyo kami pahapyawan, ma'am, kung ano yung mga behind the scenes, kung ano yung mga nangyayari.
1: Sa ano po ma'am, sa pagiging double po, ano, yung pumipili po dyan is yung director, syempre po. Kasi, halimbawa po si Jodie Ann, hindi niya kayang tumalon. So, kailangan niyang umano ng kapal. So, ang mga extra or stuntwoman po, kailangan po merong galing. Kasi kapag hindi ka po marunong at hindi ka magaling, hindi ka rin po kukunin.
0: So, depende pa rin depende po sa skills, yes, po. Sa talent.
1: Opo, ma'am.
0: Pero paano niyo po na-acquire ito? Bali, dumadaan po kayo sa mga training. Sabi niyo nga po, may coach kayo ano na nagturo sa inyo. So, mga ganung klase po.
1: Yes po, ma'am. Dumadaan po lahat kami sa training.
0: Ayan, ano, totoo kasi hindi ka naman pwedeng sumabak. Okay, sapakin mo siya. Hindi mo alam kung ano yung sapak na makatotohanan. Yung sapak na masasaktan talaga siya. So, kailangan talaga ng skills at training.
1: Yes,
0: pero ano nagsimula kayo, ma'am? Sabi niyo 2003 yun, ano? So, paano yun? Since kasi simula niyo pa lang yun eh. Wala kayong, kumbaga, experience at all. First time niyo pa lang. So, paano po yun? Ano pong ginawa niyo? Like, pinag-acting po nila kayo on the spot.
1: Napapanood na rin naman po dati eh. Kaso ano na lang po, kailangan mo na lang pong i-ano yung sarili mo na kailangan mong matuto ka. Mag-aralan mong mabuti para matuto ka, para gusto mong magkaroon ka ng ano, ng di ba makasama ka sa shooting, kailangan mong ano eh, pagigihan mo yung ginagawa mo.
0: Wow. So, ibig sabihin, ma'am, hindi lang siya basta action. Eh. Yes, hindi lang siya basta, yung nga po, physical. Ano? Kailangan acting rin ho. Ano?
1: Yes po, ma'am.
0: So, dapat marunong din po pala kayo umacting.
1: Po. Lahat po, ma'am, pinapaano po sa amin yan. Hindi lang po kung stuntwoman, hindi po lahat po. Lahat po ng role, pinapaano po yan sa inyo.
0: So, basically, parang ano rin ho pala. Parang dapat hindi na extra artista na ho. Ano? Ang touring sa inyo. Since yun nga po, all around eh, lahat-lahat, ano, ay maaari ninyong gawin. Samantala, ayan, ma'am, kanina, ayan, nabanggit din natin na sabi nyo nga po, pag walang movie, pag walang films na kinakailangan ng mga extra or stunt man and woman, sabi nyo po, kayo ay isang asawa, kayo ay isang ina, ano. So, paano nyo po nababalance yun bilang isang manggagawa sa industriya ng production or media and at the same time, bilang isang nanay or maybe asawa? Paano niyo po na ma-manage?
1: Kailangan po ng time mo. Yung time mo kasi, ano eh, kumbaga, kapag may ganyan ka na trabaho, hirap po ma'am, sobrang hirap. Nandun na po yung puyat ka. Pero sige lang, go ka lang din. Kailangan mo mag-alaga, syempre. Opo. Tapos, kapag may tawag ka, kung ano yung ginagawa mo sa bahay, hinto muna. Doon ka muna, syempre, sayang din yun.
0: So, agad-agad na po,
1: yes,
0: ano?
1: Po.
0: Sige, go na, tara na.
1: Yes,
0: punta
1: po.
0: Na agad, ayan. So, ganun po pala. Oh, yung mga anak po ninyo, sabi niyo po, since 2003, yung mga panahon po yun, may pamilya na po kayo? Or wala po ko yung mga time na yun?
1: May isa na po akong anak mo.
0: Ay, wow. Yes, so, ibig sabihin, nakalakihan na rin po pala ng inyong pamilya, ano? Na, ay, si mama ko sa stunt woman, nag-extra, ano? Ano pong reaction nila pag kami mga ganong eksena po kayo?
1: Actually po, ano, yung panganay ko po naging ano na rin po siya, leading lady na po siya. Kinuha po siya ng MD film. So, kaso nga lang po, huminto na rin siya. At saka, nagkakaroon na rin po siya na ano eh. May sarili na po siyang pamilya.
0: Okay.
1: Tapos, yung bunso po, ganun din.
0: Ano pong ganun din yun, ma'am?
1: Nagpinapatraining na rin po, nagtitraining na po siya ngayon kasi meron po

0: upcoming movie na mm-hmm. The Young Rebel. Sana po, pagkalob ni Papa Jesus, mm-hmm. matuloy po yun.
1: Ay, wow!
0: Isa po doon siya kukunin doon sa mga kasama ng bida.
1: Wow! So, ibig sabihin, nasa dugo niya na pala. Mama na. Ang pagiging artista. Kasi nakakatuwa. Yun nga po, sabi ninyo, ano, ang mga anak ninyo, even ngayon, ay sumasabak na rin talaga sa industriya ng media. So hopefully, yun nga po, ano, makita rin natin ang inyong mga anak na kasabayan niyo na rin po, ano, kumbaga kayo ho, noon, ngayon yung inyong mga anak naman po. Pero po, kung halimbawa, yun nga po, balik po tayo sa nakaraan, ano, may mga times na tatawagan kayo, biglaan. So paano po yung setup ninyo? So maliliit pa ho yung anak ninyo. So naiiwanan po sila. Or may mga katuwang naman po kayo na pwede niyong pag-iwanan sa kanila?
0: Ay, meron naman po, ma'am. Mm-hmm. Binsan yung kapatid ko, binsan yung kaibigan ko. Yun. Mm-hmm. Buti na nga lang eh, nandyan yung kaibigan ko, mga kapatid ko.
1: Opo.
0: Para magbantay sa akin kung sakaling may tawag.
1: Ayan. So, ibig sabihin, meron naman po kayong kaagapay pala. Nakakatuwa mm-hmm. po yung ganun. Para at least, hindi nyo shoulder lahat. Ano? Kasi yes, nakakapagod po talaga. Ang so, pagiging ina pa nga lang, hindi ho ba? Lahat-lahat, sabi nila. Kaya saludo tayo sa mga ina. And what yes, more pa? Yan nga, ano? Sasamahan nyo pa nung trabaho. Yes, ano? Po. Kasi basically, trabaho rin po ito, hindi ho ba? Hanap buhay. Mm-hmm. Alright. And ito po, ma'am, para naman sa susunod nating katanungan, ano po yung mga sakripisyong ginawa ninyo bilang ina habang nagtatrabaho po sa production at showbiz? Baka pwede po kayo mag-share sa amin ng mga inspiring na kwento.
0: Nandun na po yung halimbawa, may sakit yung anak mo, hindi mo siya pwedeng samahan, kailangan mong tapusin yung trabaho bago ka umuwi. Masakit din, malungkot din minsan kasi syempre yung nanay, kapag may anak ka na, priority mo talaga yung anak mo. Mm-hmm. Pero hindi po, sa trabaho po, kailangan trabaho muna bago anak. Kasi mm-hmm. pag wala yung trabaho, pag halimbawa, tawagan ako, tapos hindi ko mapuntahan, parang nagkakaroon sila ng ano, na ito, hindi maganda to, wag na natin kunin to sa susunod. Yung parang bumababa yung ano mo, level mo sa mga ganyan.
1: Opo.
0: Kaya, sakripisyo talaga, sobrang sakripisyo mo na lang.
1: Mm-hmm. At saka yun nga po, kumbaga parang pag ihahalin tulad natin sa mga kababayan nating OFW po, ano? Yes, kumbaga kinakailangan kasi nilang malayo para kumita, yes, para po, magkaroon ng hanap buhay. I think similar din po, the same goes with being an extra or a stunt woman or stuntman. Kasi yun nga po, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo kumayod, kailangan mo malayo. Yes, diba? Nakakalungkot, sabi ni mama, no, na pagka may sakit yung anak niya, hindi niya maalagaan. Pero kasi yun nga, well, basically, kailangan niya mag-work para yung makuha niyang sahod, yung panggamot, ano, yes, yung pangkain, ano. So, ang hirap po, ano, ang hirap, hindi talaga makapamili. So, I guess, yun po talaga, isa sa mga sakripisyo, lalong-lalo na ng mga nanay, ng mga ina, ano, o ng mga magulang natin in general. Pero, since kayo, ma'am, ay dumadayo po, ano, sa mga, syempre, shooting, ano po yan, kahit saan po yan, like, sa buong Pilipinas, o usually sa mga studio lang po within Metro Manila.
0: Malalayong lugar po, ma'am.
1: Wow. Ano na ho ang pinakamalayo na puntahan niyo, ma'am?
0: Baguio, Cagayan, ano po, Ilocos, tapos wow. Batangas, ganyan, Tagaytay.
1: Mm-hmm.
0: Yan po, yan pong malalayo.
1: Opo. So malayo pa kasi opo. Depende po siguro sa scene.
0: Yes po,
1: ano,
0: ma'am.
1: Depende sa lugar na inyong kailangan kasi syempre realistic, ano? Yes, although pagka maliliit na studio lang, green screen ho usually, 'di ba? Minsan hindi naman din nakukuha lahat sa green screen, lalo na yung mga nga po, may tipong buhis-buhay, ano.
0: Opo, sobrang.
1: So, ano naman kaya, ma'am, ang pinaka-buhis-buhay mong na-experience? Pero sabi nyo kasi ang unforgettable sa inyo, yung blasting.
0: Opo.
1: Which is yun nga, nasugatan yung likod nyo, inapakapakan kayo ng mga artista. Pero kung buhis-buhay experience kaya, meron din po ba kayo naalala?
0: Yun po yun, ma'am. Yun yung din. Tumulan po ako sa, ma'am, sa kotse. Mm-hmm. Sa Captain Barbell po yun.
1: Ay, wow! Even Captain Barbell pala. Alam mo, baka napanood na kita noon, ha? O, totoo, kasi parang yung Captain Barbell, isa sa mga...
0: May lasting po talaga.
1: Opo, isa yun sa mga ano, iconic, ano, opo, na pagka narinig ng marami sa atin, especially, I guess, the millennials, ano, ay alam nila yung itong palabas na ito. So, although another network, different network, but still, mm-hmm, ano, iconic, iconic, ano, parang familiar ang marami sa atin. Inaabangan ho ng mga, lalo na panggabi ho yun, hindi ho ba? Panggabing palabas noon. Wow!
0: Ano po, ma'am? Tanghali. Tanghaling tapat po yun.
1: At tanghaling tapat po yun. Eh, parang ang naalala ko po, panggabing palabas. Baka iba po yung napanood
0: ko. Ay, movie
1: po
0: talaga siya.
1: Ay, yung movie.
0: Po. Kay Bong Revilla po, tsaka kay Martin.
1: Ah,
0: ay, kay ano, kay okay. Albert Martinez.
1: Mm-hmm. Ang naalala ko po, yung ano na, yung primetime na bida na pang mga gabi na. Ay, hindi ba? Parang pinagbidahan o ata yun ni Richard.
0: Ay, iba na po.
1: Kasamali.
0: Kay Bong Revilla po ako, ma'am.
1: Ay, wow. Mas bigat po, ano? Ang nakasama pala ni Ma, movie po pala. Movie po pala yun. Totoo, mm-hmm, ano? Ayan. And siguro, ayan, napakabilis po ng oras, Ma. Panghuling mensahe na lang din po sa mga nakikinig sa atin. Sa tingin po ninyo, sapat ba yung pagkilala or ng mga tulad po ninyong extra o mga nasa likod o gilid ng spotlight? So, ano po kaya yung message ninyo para sa mga katulad ninyong film extra or TV extra stunt woman?
0: Sa tingin ko po, ma'am, hindi pa masyadong ano, kasi maliit po, sobrang late po ng tingin nila sa mga extra or stuntman, stuntwoman. Yun yung gusto po na, ang gusto ko pong mangyari sana, ma'am, kung sakali po na ano yun, mas maganda po sana na ipakilala po nila yung mga stuntman, stuntwoman, bigyan po nila ng halaga.
1: Mm-hmm.
0: Kasi karamihan po, ma'am, ngayon is parang wala lang, baliwala na po.
1: Mm-hmm.
0: Di ba po? Sa sobrang sakripisyo po na ginawa namin, sa bawat training namin, andun na po yung buhay talaga po yun. Kasi wala po kami bayad nun eh. Mm-hmm. Kung sakali anuman mangyari sa amin, di po nila sagutin yun.
1: Mm-hmm.
0: Kasi voluntary, ano po kami.
1: Ayan. So, yun po, ano. At kaisa nyo ko, ma'am, ano,
0: yes, ma'am,
1: dito sa panawagan sa industriya ng media na hopefully, yun nga po, magkaroon ng mas pagpapahalaga.
0: Yes,
1: even protection, ano.
0: Yes,
1: kasi, I think yun din po, ano, well, in reality, sa industriya ng media, kung hindi ka bigating artista, ano, usually, mga bigating nakatent, ano, may mga food and all, tubig, pero pag extra, kasi yun nga po, bahala ka sa sarili mo. Basta pumunta ka sa scene, pumunta ka doon, pag pinagawa sa'yo, gawin mo. And then after that, alis na. So, sana hindi nga po ganun. Sana magkaroon ng, hindi man siguro totally pantay, pero sana yun yung hinihiling natin, ano, pantay na karapatan, pantay na pagtingin, na pagpapahalaga.
0: Yes,
1: mapa
0: po.
1: Big star man yan, or mapa yes, extra.
0: Po.
1: Quote and quote lang, ano, sabi
0: yes,
1: nga nila,
0: po,
1: extra lang. Ayan, napakaganda na itong ibinahaging kwento sa atin ni Mama Alona, ano. Nakakatawa, may nanghihingi po ng sample, ano, dito sa atin. Sabi nga po, hindi mo, kahapon nagbibiroan kami, sabi nila, ano yan, baka magtumbling-tumbling si Ma'am, hindi ka siya sa studio natin, maliit lang,
0: oh,
1: ano. Pero ayan, at least, ano, na nakita natin, nalaman natin yung kwento,
0: yes,
1: yung story na ibinahagi sa atin ni Ma'am. And last na lang din po, ayan, bago po kayo bitawan para po sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontak? Sige po.
0: Sige po, kahit sa ano po, pwede naman po.
1: Mm-hmm.
0: Sa cellphone number, ganyan. Mm-hmm. Or sa Facebook po.
1: Ayan. Baka, ayun din po, ano ba ang Facebook niyo, Ma'am? Baka meron nang nakakapanood sa inyo ngayon na gusto kayong kunin muli bilang extra. Ano pong
0: sana
1: pwede
0: nga po.
1: Sige po, ishare niyo, Ma'am, sa kanila yung inyong account.
0: Aluna Farla lang po.
1: Ayan.
0: Kapag may gusto po magano sa akin, sana, hopefully.
1: Ayan, syempre, ano, welcome yes, na welcome pa rin po kayo
0: yes,
1: sa industriya ng media. Alright, ayan, once again, mga mare, mga pare, nakasama po natin ang film, TV extra and stuntwoman na si Miss Mira Luna Alfar, also known as Alona. Maraming salamat po, ma'am, and mabuhay po kayo.
0: Yes po, ma'am. Thank you po. Thank you.
1: Alright.
0: So much,
1: thank you. Ang oras po natin, it's 9:58 in the morning. At unti-unti na rin po ako magpapaalam, mga mare, mga pare. Thank you po sa lahat ng mga nakinig at tumutok dito sa ating programa. And of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control. We'll be right back. And sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din sa atin pong producer na si Julian Calces. At susunod na po ang programa Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguera muli. Ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: Natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan ang kahapunan.
20: 66 Informasyon.
21: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
2: Kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
24: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
2: Pasyal Pinas.
25: Pasyal.
2: Pasyal Pinas.
25: Pasyal Pinas.
2: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
26: Are you ready to dive in?
2: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
27: Love the Philippines.
2: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Merda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa Galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Sir Julius Ungab, Ronabel Esperanza, Camille Umali, Marisol Malimban, Sam Reyes, gayon din po ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, pwede niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Maging ang aming mga provincial stations nationwide ay pwede nyo pong mapakinggan sa PBS Receiver for free. Kaya i-download nyo na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito, mga beshies? Nako, very, very special ang ating episode. Alam nyo ba kung bakit? Eh, hindi ho tayo nag-iisa sa ating studio. Hindi rin dalawa, kundi tatlo kami dito actually. Tatlo kami dito ang magkakasama sa studio dahil meron po tayong makakakwentuhan. Ngayong umagang ito, mapapasana all na lang talaga tayong lahat. Dahil siya po ay isang kung susumahin, siya talaga ang, sabi ko nga eh, ang taong makakapag-describe at kumbaga parang perfect description ng Pasyal Pinas. Alam niyo kung bakit? Nalibot niya na po ang lahat ng 1,642 cities and municipalities sa ating bansa. Walang iba kundi si Sir Marco Puzon. Siya po ay ang kaisa-isang Pilipino so far that we know at naitala po na nakabisita na sa 1,642 cities and municipalities ng ating bansa. Sir Marco, bati naman po kayo ulit sa ating mga viewers and listeners.
2: Part 2. Magandang umaga po sa lahat. Mapya mapita. Maayong buntag sa tanan.
0: Ang dami ng alam na dialect ni Sir Marco.
2: Oh.
0: Ang dami ng natutunang dialect sa paglilibot po ninyo sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. Sir, umpisahan na natin ang ating kwentuhan dahil very ano po kami curious dun sa inyong naging journey. Una sa lahat, sir, how many months po simula nung natapos nyo itong 1,642 cities and municipalities po ng Pilipinas?
2: Nung December, bumisita ako dun sa first 5 of the 8 towns kasi may 8 bayan na na-create nung 2024. Mm-hmm. Although nung 2023, lumabas na rin ako sa TV at na-interview na rin na natapos ko na yung 1,634 towns and cities sa aking pagbisita sa Municipality of Kalayaan. Swinerte naman na napuntahan ko yung isla ng Likas, Lawak at syempre yung Pag-asa Island. Pero tapos ko na yung goal na yon. Mm-hmm. Pero nung 2024, nung lumabas yung nanalo sa plebiscite, yes, yung yes, mm-hmm, na create yung 8 bagong municipality, sabi ko, nako, kailangan ko i-update yung aking ano, kailangan ko i-update yung aking travel goal. So, sinerte naman at nung December ay nakabisita ko and yan, yung nakikita niya, it's Tuburan number 1586 sa Basilan, yung ibang photos sa ibang areas na aking napuntahan. Mm-hmm.
0: So ito po ay natapos February 14.
2: Yes, February 14. So habang ang buong mundo ay
0: Valentine's
2: Day, kasama isang aking kaibigan na matagal ko nang nakilala, si Sir Amor Pendaliday. At inikot niya ako doon sa 8 towns na yon nung December and then also nung Feb.
0: Ayun. At ang taong 2024 po ba ito? Tama po ba, Sir Marco?
2: 2024 siya na itayo. Itong 2026 lang ko matapos. Yes. Only this February 2026.
0: Oh, yun. So, February 2026 nang matapos ni Sir Marco itong 1,642 cities and municipalities ng ating bansa. Tama po kayo, no? Need the update eh. Kasi may bagong create na mga bayan. Ay, hindi tumigil doon si Sir Marco, mga beshies. Talagang pinuntahan niya po itong mga bagong bayan na ito. Pero, Sir, ito po ay nag-start way back 2013. Kanina kasi nagkukwentuhan na kami ni Sir.
2: 2013 pa siya nag-start. Mm-hmm. So, nung nakwento ko na rin to before, na, mm-hmm. na-lay off ako sa trabaho, mm-hmm. medyo wala, hindi ko alam nung gagawin ko. May mga reaction niya na na-lay off, gumala.
0: Actually.
2: So, ano yan eh. Nagkaroon ako ng isang existential crisis. Ano bang balak kong gawin sa mundo? Mm-hmm. And ayun, nag-decide ako na, oh yeah, why not travel around, look for opportunities. And ayun, umpisahan na. With my first town is San Ildefonso, Bulacan. 8 towns siya, inikot ko sa isang araw. Aside from San Ildefonso, San Isidro, mabot pa ako ng Cabiao, parts of Pampanga and Nueva Ecija. So that was March 27, 2013. So yun yung inikot ko. And then one thing led to another. Ayun, swinerte naman na na-assign dito, na-assign doon, mm-hmm. at naka-ikot din sa mga maraming lugar.
0: Mm-hmm. Kanina, mga beshies, pinagkukwentuhan namin ni Sir Mark. Siyempre, nauna na ako sa inyo. Nauna na akong naka-exclusive kesa sa inyo, di ba? Pinagkukwentuhan namin ni Sir Marco, ano, yung iba't ibang mga bayan. At tinanong niya kung saan yung hometown ko, which is in Indang, Cavite. At alam ni Sir Marco kung anong itsura ng aming munisipyo, kung saan ako pwesto ang tindahan ng kalamay. Ibig sabihin, Sir Marco, talagang bawat lugar na inyo pong pinupuntahan, na-visualize nyo pa rin yung itsura ng mga munisipyo.
2: Well, oo, na very photographic kasi ang memory ko. Medyo, mm-hmm. I'm poor with names, I have to admit. But, mm-hmm. ano, very visual ang memory ko. Minsan nga, yung amoy ng isang lugar, mm-hmm. amoy ng pagkain, natitrigger ako na bumabalik yung memories ko sa isang lugar. At syempre, yung pagbisita ko sa Indang noon, talagang ano, must visit yung simbahan kasi very historical siya.
0: Yes. Mm-hmm.
2: Maraming mga nangyari nung digma ang Amerikano at Kastila at nung Philippine independence natin. Mm-hmm. Maraming nangyari sa Indang. And syempre yung kalamay na hindi ka talaga nakapunta ng Indang kung hindi ka nakakain ng kalamay.
0: Exactly. O diba, mga beshies? Ganun katalas ang memorya ni Sir Marco na kahit yung even yung dates eh, natatandaan nyo pa, especially yung mga unang mga araw po na sinubukan nyo at tinry ito pong pagta-travel sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero sir, curious din kami. Ano? Ako bilang fan po ninyo na nakasuporta dun sa inyong mga posts. Eh, mga posts lang ni Sir Marco ang ating nakikita at mga articles that sinulat po para sa inyo. Paano po kayo nagsisimula sa isang pagta-travel? Ano po yung mga paghahanda natin kapag pupunta tayo sa isang lugar?
2: Marami paghahanda ang gagawin. Una, saan ba ako pupunta? Mm-hmm. Ano ba yung gusto kong makita? And of course, I think whenever you travel, you always start with the prayer. Mm-hmm. No? You mm-hmm. start with a prayer for safety, that you get to meet good people, na everything would be fine. Mm-hmm. Syempre, hindi natin maiwasan na accidents, but you know, you start with prayer, plano ka, saan ka ba pupunta today. Although, masaya din yung medyo pagka-spontaneous ka, na hindi mo alam anong mangyayari. So, may times na, halimbawa, nung umiikot ako back in 2013 and 14,
0: mm-hmm.
2: ito lang yung nakita kong town.
0: Mm-hmm.
2: Pero may jeep papunta ditong town na to na hindi ko pa napupuntahan. Sige, sakay ng jeep. Pagdating mo doon, wala ka ring idea. So, punta ka ng munisipyo, tanong-tanong ka, ano yung makikita rito, ano yung mga pwedeng makain,
0: mm-hmm.
2: So, doon mo malalaman na napakarami palang version ng pakbet, napakaraming version ng kalamay, napakaraming version ng bukayo, napakaraming version ng
0: iba-iba,
2: adobo. Doon malalaman mo na bawat lugar ay may mga specialties.
0: Yes. Kumbaga, ini-inject nila sa pagkain yung kultura ng isang bayan. Kumbaga, yung bukayong indang o kaya bukayong silang ay magkaiba, sir.
2: Magkaiba.
0: No?
2: Ang isa sa mga pinakamasarap na bukayong natikman ko ay doon sa Basco, Batanes.
0: Ay,
2: at
0: wow,
2: doon sa Cagayan Negros.
0: Mm-hmm.
2: Kasi smoky flavor na mukhang niluto siya gamit sa ano yung kahoy.
0: Oh.
2: So, nalalasahan mo yung kahoy na smoky flavor yung kanilang bukayo.
0: Bongga, di ba? Makapagbukayo nga sa Basco, Batanes.
2: Ang expensive nun.
0: Ganong level yung mga travel ni Sir Marco. Pero sir, you were telling us kanina no, na hindi ho naiiwasan sa mga ganito yung mga aksidente. Opo. Mm. Lalo na kapag, syempre hindi mo controlled yung mga pwedeng mangyari along the road. Meron ho ba kayong mga experiences na kumbaga parang nagkaroon ho nakaranas ho kayo ng aksidente o kung anumang mga very unfortunate events during po yung inyong pagta-travel sa iba't ibang bahagi ng bansa?
2: So, pag-travel ko back in 2016, galing kami ng Katanduan. Galing ako ng Katanduanes noon. And bus na kami from Naga to Manila. Unfortunately, we met an accident.
0: Mm-hmm.
2: Yung bus namin ay sumalpok.
0: Mm-hmm.
2: Sumalpok ang isang trailer truck doon sa bus na sinasakyan namin. And unfortunately, may isang casualty. So, yun yung pinakamalinaw na naging accident sa aking pag-iikot. Only one so far.
0: Mm-hmm.
2: And medyo, syempre, na-trauma ka noon. Medyo natakot ka. Medyo, hindi rin ako nag-travel for 6 months after that.
0: No?
2: Medyo parang, kasi sa akin, ang pagsakay ng bus, medyo parang therapeutic siya.
0: Ah, yes.
2: It's
0: opo.
2: Yung long drive sa bus na nakaupo ka lang, nakikita mo yung mga tanawin. Medyo, yun yung opportunity sa akin na makapag-isip ng ideas.
0: Mm-hmm.
2: What to write, what to do. Para pagdating ko doon sa isang lugar, meron na akong planong gawin. Diba?
0: Mm-hmm.
2: Pag pupunta ako ng Ilocos, yan, mga bus ang sasakyan mo. Iniisip ko saan ba ako pupunta, ano bang gagawin ko. Na pagtapak ko sa lugar, I have a clear idea of what to do, where to go, mapa. So parang opportunity siya to clear the mind sa akin ang bus. So, but dahil doon sa accident na yun, medyo parang
0: Naglaylo ng konti
2: until I decided na to go back to accidents kasi well, they happen. Ayun, minsan yung tataubang bangka.
0: Mm-hmm.
2: Wala pa naman nangyari. Minsan munti kang tauban lang naman ang na ranasan ko. And I guess lucky, I'm lucky so far na wala talaga mga major accidents na nangyari.
0: Mm-hmm. And kasama natin si Sir Marco. That's a very good thing ano na nagkikwento niya sa atin yung kanyang mga naging karanasan. Pero sir, nabanggit mo kanina no na very therapeutic sa iyo yung pagsakay ng bus.
2: Yes.
0: So yung pagpunta po ba sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, talagang commute lang si Sir Marco.
2: Most I should say mga 80% ng pag-ikot ko mula noong 2013, commute lang 'yon. So katulad ng kwento ko sa iyo kanina, pagdating ko sa isang bayan, meron na akong listahan ano yung bibisitahin ko sa araw na yun.
0: Mm-hmm.
2: Maaring 3, 4, 5. So, pag nakita ko na yung jeep papuntang ganito, sige, sakay na, or bus. Minsan, doon mo makikilala ang napakaraming tao, makakasalamuha mo sila.
0: Mm-hmm.
2: At maririnig mo rin yung mga kakaibang terms, like nung pagpunta ko sa Cavite.
0: Oh.
2: There was this matandang babae na talagang ang cute-cute niya, kwento siya ng kwento at nililigawan pa nga daw siya.
0: Mm-hmm.
2: Hindi ko makalimutan. At yung kanyang term, kabayong potro.
0: Ano yung ibig sabihin nun?
2: Ano yun? Well, medyo kakaibang meaning nun. Pero alam mo yun, you get to hear terms, language, mga terminolohiya na gamit ng mga local na nakakatuwa.
0: Mm-hmm.
2: Nakakaaliw pakinggan.
0: Yes. And speaking of that, sir, kasi may mga lugar po na may sarili silang dialect, di ba? Hindi naman po ba kayo nagsastruggle pagka pupunta po kayo sa bayan na hindi ho kayo masyadong familiar doon sa kanilang dialect? O fake it till you make it?
2: Hindi naman. Swinerte lang ako dahil nung bata pa ako ay nakakarinig na ako ng maraming mga wikang Pilipino, wikang Tagalog, yung Philippine languages. So, marunong naman ako mag-Ilocano, natutong mag-Bisaya, nakakaintindi ng Hiligaynon. Wow. I speak Tausug, Yakan, natuto nung pagstay ko sa Basilan. Mm-hmm. So, suniswerte lang. Siguro, kailangan lang na magkaroon ka talaga ng opportunity to learn a language. Kasi pag bisita mo, halimbawa, sa many parts of Mindanao, mm-hmm. Although nakakaintindi sila ng Tagalog, mas na-appreciate ba ng tao if we try to speak with them in Bisaya mm-hmm. or Cebuano, kahit mm-hmm. baluktot, kahit bisaklat pakinggan para yes. sa kanila, but yung nag-effort ka to speak with them, mas ano man, na-appreciate nila na mm-hmm. you try to talk to them sa kanilang mga wika.
0: Mm-hmm. Pero bukod po dito sa pag-guest sa ating programa, mga Beshi, si Sir Marco ay na-feature na rin sa iba't ibang mga articles, and one of those articles na nabasa ko po ay nabanggit doon na more than doon sa turismo, mas pinahahalagahan ninyo, sir, yung mga tao, yun talaga yung pinaka-puso ng mga lugar sa Pilipinas. Tell us more about it, sir. Talagang yung mga Pilipino, no, kahit saan ka makarating, mararamdaman mo yung pagiging welcoming nila.
2: Tama. Kasi ito lang, nung pagbisita ko sa Lakewood, Zamboanga del Sur, mm-hmm. I was welcomed sa home ng isang Timuay. Mm-hmm. Hi, Mami Nineng, if you're listening. Na-welcome ako sa kanyang bahay. Sabi niya, napakadali mo naman palang bisita. Kasi kahit ano kinakain mo. Sabi ko, wag lang pong pakwan. Talaga hindi ako kakain ng
0: ay,
2: pakwan.
0: Ay, pakwan.
2: Ayoko talaga ng pakwan. So, alam mo yung you get to feel, let's say, mag-homestay ka. Pwede ka magstay sa hotel, homestays or inns. But there maraming opportunity na, lalo na yung sa mga lugar na walang mga lodging houses, mm-hmm. na welcome ako sa mga bahay. Halimbawa, doon sa pagpunta ko sa isla ng Santo Niño in Samar, mm-hmm. pagpunta ko doon sa ilang islands na wala talagang places to stay, mm-hmm. pagpunta ko sa Tagapulan, sa Samar, and sa Almagro. Yun nga, sa Almagro at sa Santo Niño, sinerte ako, doon pa ako mismo sa bahay ni mga mayora nakatira. Kasi wala talaga no places to stay. Mm-hmm. So, pag sa mga big cities like Baguio, Tagaytay, marami. Or even Cebu, hindi na ako nakipag-coordinate sa mga local government. Mm-hmm. Pero pag dun sa mga medyo liblib at mahirap na puntahang areas, or talagang wala kang alam kung may lodging house, I took time to find out, makipag-coordinate dun sa local government mm-hmm. unit. So, yun nga po, kaya nakatulog ako sa room ng mayora.
0: Wow.
2: Doon ako pinatulog, you know, and doon ako kumain sa bahay nila, mga mm-hmm. konsehal, barangay captains, napakarami siguro akong nakasalamuhan na nasa in and out of government, and napakasaya kasi na makukwento nila mga ordinaryong Pilipino, o sila man ay nasa katungkulan o wala, mm-hmm. ay doon mo malalaman yung realities ng buhay nila. Mm-hmm. And totoo talaga yung sinasabi na travel opens a lot of opportunities, and also nag-o-open siya ng iyong mind to so many realities mm-hmm. na nangyari sa Pilipinas, na maintindihan mo kung bakit ganun sa area na yon.
0: Mm-hmm.
2: And then you get to see na hindi pala totoo yung mga stereotypes.
0: Yeah,
2: kasi, kasi pag, halimbawa, hindi naman natin talaga matatanggal dito na yung minsan may bias against our Moro mm-hmm. community. Mm-hmm. Pero pag pumunta ka sa areas nila, you know, you'd feel very welcome. Natutuwa pa sila na may bisita.
0: Mm-hmm.
2: And aalagaan ka naman. I mean, I never had problems sa area. So, yun lang. And I hope people will get to realize that Mindanao is not an island na panay problema. It's one of the most wonderful places na mapupuntahan mo. I'd rather go back to Mindanao than the United States. Tutuusin. Kasi mas at home ako. I mean, kung give me an opportunity abroad ba or Mindanao, gusto ko sa Mindanao. Kasi bukod na marami na rin akong mga naging kaibigan doon, marami pa talagang magandang puntahan sa ating bansa.
0: Marami rin po akong nakakwentuhan dito sa Pasyal Pinas, Sir Marco, na binabanggit nila yan, ano, kung ang gusto mong experience eh yung kultura mismo at tradisyon, pupuntahan mo talaga ang Mindanao kasi yun yung kaya niyang i-offer eh. Bukod sa napakagandang mga tourist spots at very warmth na mga tao, yung yaman ng kanilang kultura ay yun talaga yung maihahandog nila sa kanilang mga bisita. Kaya ako, I've never been to Mindanao.
2: You should.
0: Kaya nga po eh, kaya... Talagang dapat isa yan sa mga isama natin sa ating bucket list, mga beshies, yung makarating tayo sa Mindanao. Hindi siguro natin kakayanin for now yung ginawa ni Sir Marco na halos lahat ng bayan at lungsod. Pero at least once in our life ay dapat makapunta tayo sa Mindanao. And siguro mga beshies, pahihingahin muna natin Sir Marco. No? Palulunukin muna natin ng konti. Pero sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin kung gaano nga ba kayaman si Sir Marco para makapag-travel sa napakaraming lugar sa ating bansa. Tatanungin natin siya kung, Sir Marco, milyonaryo ka ba? Bakit ang dami mo yatang budget sa pagta-travel sa buong bayan at lungsod sa Pilipinas? Sa pagbabalik po yan ng ating programang Pasyal Pinas.
1: G! Sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine,
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
4: Suave.
3: Learning from home, may hindi mo. Radyo Magazine,
1: 1278
4: AM.
1: G! Sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal
6: Pinas!
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: At nagbabalik po sa ating programa si Sir Marco Puzon, ang ating pong panauhin ngayong umagang ito. Sir Marco, bago ho namin kayo pahawalan sa ating commercial, ang tanong ng karamihan, gaano ba kayaman si Sir Marco para makapag-travel sa 1,642 Philippine cities and municipalities? Sir, ito po ba ay gaano po pinaghahandaan financially, lalo na po yung inyong mga travels?
2: Dalawa kasing tatlong paraan yan. Una.
0: Oh, i-take note niyo mga beshi. Okay, teka, nagsusulat ako, sir.
2: Maganap ka ng trabaho na doon ka maa-assign.
0: Yun, oo. Doon ka maa-assign sa lugar.
2: So, hindi siya, like nung from 2015 to 2018, ako ay na-assign sa, pinalad ako na nakapasok sa isang microfinance based in Iloilo. And yung isa sa mga naging task ko doon ay ikutin yung mga lending offices nila. Mm. So, naikot ko siya. I think around 500 plus towns and cities ang napunta ka because of that work. And then, bilang trabaho ko noon sa NGO, ay nakaikot din ako sa mga areas na nasalanta ng Yolanda back in 2013 and 14.
0: Mm-hmm.
2: And then sa trabaho ko as a consultant sa mga ibang lugar ay napapunta ako sa mga ibang lugar, Lanao del Norte, Lanao del Sur. So hindi siya mostly La Quacha.
0: Mm-hmm.
2: So masasabi ko out of the 1,642,000 cities, siguro mga a good 50% napuntahan ko dahil part of my job.
0: Mm-hmm. So yun yung una. Ibig sabihin mga beshies, kapag kayo ay maghahanap, ba, naghahanap ka ng trabaho ngayon, beshi, di ba? O maghanap ka ng trabaho na makakapag-travel ka sa iba't ibang bahagi ng bansa. Parang hindi ka nagtrabaho niyan, di ba? Yun ba yung pakiramdam mo, sir? Parang parang hindi ito trabaho ah. Parang ito ay bahagi ng goal ko in life na mabisita yung iba't ibang lugar sa Pilipinas.
2: Oh, parang ano rin siya, na parang ito's an opportunity. Halimbawa, ako'y nagkaroon ako ng opportunity na ikutin ng Zamboanga del Norte as part of my job.
0: Mm-hmm.
2: So, inikot ko na rin siya kasi trabaho yun. Ang pangalawa ay yung maghanap ka ng mga makakasama sa trabaho o makakasama sa biyahe para hindi siya ganun ka-bloody yung expenses. Mm-hmm. And then of course, yung last na talagang pag-iipunan mo yung biyahe na halimbawa, yung pagpunta doon sa Spratly, medyo ano yun, pinaghandaan.
0: Mm-hmm.
2: Paghahandaan mo yung pagbiyahe mo sa maraming lugar. And kung wala kang pera ngayon, di wala kang biyahe.
0: Yeah.
2: Ganun lang kasimple yun. So, kaya din inabot ng 13 years kasi may time na hindi naman umabiyahe kasi wala kang budget sa time na yun. Magastos ba ang pagbiyahe? Yes, magastos. Pero depende yon kung ano yung mga balak mong gawin, balak mong puntahan. Siyempre, kung doon ka sa mga high-end na resorts, get ready for mga 5 to 7,000 a night.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Pero marami namang mga homestays. Ako nasa na-enjoy ko minsan yung mga homestay at yung mga lower budget hotels kasi doon mo nakikita minsan yung tao. Eh.
0: Mm-hmm.
2: Lalo na sa mga pag-stay sa mga bahay.
0: Mm-hmm.
2: There were times na na-invite na lang ako tumira sa bahay ng mga konsehal, ordinaryong tao. And doon man nakikita how people live.
0: Yeah.
2: And as far as expenses are concerned, okay nang kumain sa karinderya, basta mukhang malinis naman.
0: Mm-hmm.
2: Minsan, ang trick ko dyan, masarap kumain sa palengke. Kasi
0: fresh.
2: Bukod sa fresh, mm-hmm. alam mong maraming kumakain doon.
0: Mm-hmm.
2: And alam mong, itatanong mo rin, saan po ba masarap kumain dito? Pero there was one time I went to one of the cities, hindi ko lang sasabihin kung saan. Tinanong ko, saan po masarap kumain dito? Ay sir, tinuro sa akin isang fast food. Sabi ko, ma'am, marami niyan sa Maynila.
0: Wala bang
2: ibang makainan dito? So, top of ng food list ko, hahanapin ko ang isang masarap na balbakwahan.
0: Mm-hmm.
2: Saan ang masarap na mga food.
0: Mm-hmm.
2: Kasi favorite ko yan, yung pagpunta-punta, pag-ikot-ikot ko na saan ba yung mga masasarap na kainan dito. And most people naman, ituturo nila yung kung saan kumakain ang karamihang tao.
0: Mm-hmm.
2: Sa palengke or near the palengke. Or may mga local restaurants naman or mga eateries na meron ng isang town or city.
0: Yeah. And napakagandang sinasama na po yan ngayon ng ating pamahalaan dun sa mga tours na ginagawa eh. Even yung ating mga regional mga travel and tours, kasama na yung palengke tour talaga sa kanila mga in-offer na services. Kasi dyan mo talaga makikita yung authentic na pamumuhay ng isang bayan.
2: Hindi kasi, lang. Kasi makikita mo dun yung mga ibang produkto.
0: Yan. Oo.
2: Dibawa, not just in Mindanao, no, in Visayas, may makikita kang mga prutas na first time ko lang nakita.
0: Mm-hmm.
2: Mga isda at gulay na parang never ko pang natikman. If punta ka sa Ilocos, marami rin mga vegetables na parang, kinakain pala yun.
0: Mm-hmm.
2: O yung itlog ng langgam, kain pala yun. Yung red ants sa Abra. May anong karing makikita ang mga kakaibang itsurang mga isda, mga halamang dagat, you get to explore so much of the cuisine. Kaya pag sinabi mong Filipino cuisine, parang wala yata ako talagang masabing national dish. Kasi within Bicol pa lang, iba-iba na yung luto. Within sa isang community pa lang, iba-iba na yung luto. And it's just enjoyable na pumunta ka, masubukan mo yung luto nila. Minsan, nung pumunta rin ako sa lugar ng mga Agusanon, Manobo. Hello po kay Dato Candibuco.
0: Hello! Hello po. Maling mo nanonood sa atin, sir.
2: Nanonood yan.
0: Mm-hmm.
2: Nasa, na, pagkain kami nung tinatawag nila. Parang yung ubod ng ratan. Mm-hmm. Masarap pala siya na parang isa yun sa mga hinanda na parang traditional na pagkain ng mga Katutubo. And doon mo malalaman na special pag naghanda sila sa iyo. Yeah. Pag naghanda ang mga tao sa iyong pagbisita, you know, you take it with thanks. Minsan nga, hindi talaga ako, merong isang food item na talagang hindi ko kinakain talaga. Pero kinain ko kasi, yeah, you know, they prepared it with love, they prepared it with, you know, joy na ikay naging bisita sa kanilang bahay. Sige, kain lang ako ng kain. Pero sa totoo lang, hindi ako kumakain talaga nung ganong ano. Parang well, hindi ko kayang sabihin, hindi ko po kumakain. Pakwan lang talaga hindi ko kakainin.
0: Hindi talaga kakainin ni Sir Marco ang pakwan. Pero ugali talaga natin mga Pilipino yun, no? Yung kahit wala na nga tayong mahain minsan, basta may dumating na bisita, talagang wina-welcome natin at ibinibigay natin yung best natin na mapakain siya ng mga masasarap na pagkain. Pero Sir, one thing na very curious po ako na itanong sa inyo, yung inyong very historic na pagbisita sa Spratly's Island. Kamusta po ito, Sir? Kamusta po yung naging experience? Paano po kayo nakarating doon?
2: Noong 2019 pa lang, 2018, ay nakikipag-coordinate na ako doon sa lokal na pamahalaan ng kalayaan. Mm-hmm. At doon nila nalaman na talagang gustong-gusto ko nang pumunta. Unfortunately, nag-pandemic. Mm-hmm. And then, noong 2022, kanilang binuksan ang Spratly sa isang expedition. So, mm-hmm, na swerte naman ako na nasama ako doon sa listahan ng mga bisita na makapunta ng Kalayaan Group of Islands. So, it took us about 3-4 days, mm-hmm, with stops from Puerto Princesa sa pamamagitan ng isa sa ating mga Coast Guard ships, ang BRP Melchor Aquino. Mm-hmm. We were guests on board at silang nagdala sa amin doon sa tatlong isla at ang pauwi at naman ng BRP Malapascua. At doon mo makikita yung pamumuhay ng mga tao roon. Makita mo yung ilaw ng kapitbahay nating malaki, mm-hmm, nakapalibot doon, you know, yung mga boats nila. And I think isa sa mga pinaka-striking na memories ko doon ay yung dedication ng ating armed forces, ng ating mga sandatahang lakas to keep it. And then, syempre, memorable sa akin na sumama ko doon sa flag raising nung Monday, mm-hmm, and then, you know, to sing our national anthem on such a very far island, contested pa nga, di ba? Mm-hmm. And ano siya, it's ours. So, masasabi ko, ang islang ito ay talagang atin, kahit anong sabihin pa. And in, ang alam ko po ay nag-open uli ang kalayaan, ang municipality of Kalayaan, I think this summer, sila ay nag-open for invites for people to join. And lastly pala, kung gusto mo ring makatipid, mm-hmm, sa pag-iikot, marami namang mga joiner tours.
0: Yeah. Yeah,
2: maraming, mm-hmm, joiner tours. So, pwede kang mag-solo travel, which is much more expensive. Mm-hmm. Or join ka sa mga joiner groups. Marami yan, mga reputable na mga grupo. Mag-mention ako ng ilan.
0: Sure. Yung
2: Wonder Twins, mm-hmm, isa yan. Although, na-meet ko lang sila sa Kalayaan Island. So, you know, there are so many groups na nag-offer ng Gala PH, among others. Maraming groups na nag-offer ng tours that if you want to go around the Philippines, mm-hmm, and then magkaroon ka ng maraming companions, you can join the tours offered by these groups and you'll also have a good time. Although, on my end, talagang mas prefer ko mag-solo travel all throughout kasi hindi naman ako nagkaroon ng fixed itinerary na parang, mm-hmm, na mid-time na gusto ko to, ito malapit. And basta may lugar na magandang puntahang solo.
0: Yes.
2: May lugar na magandang sama puntahan dahil part ng trabaho mo. Mm-hmm. At may magandang lugar na puntahan na meron kang kasama. So, tatlo yan na iyong pakatatandaan kung gusto mong gumala.
0: Yan, ako mga beshies ha. Kaya si Sir Marco, marami po sa kanya mga travels ay solo lang. Dahil nga ang itinerary mo, sir, hindi naman sobrang fixed eh, no? Pag nasa bus si sir, mag-isusulat na siya kung ano yung mga gusto niyo po.
2: Oo, mag-iisip na.
0: Mag-iisip na Sir Marco.
2: Or pero minsan masasabi ng kasama mo na, sir, magandang punahan yung ganyan. Sige, yes, subukan ko. And Bukod sa pakikipag-coordinate do sa mga tourism offices, although may mga ibang tourism offices din na medyo mahirap kausap, ang talagang nakaikot at nakatulong sa akin, would you believe, sometimes yung mga police officers pa, or mga habal driver, habal-habal, yung mga mga tricycle driver. Sila pa yung mas nakakaalam na nakapag-ikot sa maraming lugar. And mga bankero. And then, it's just wonderful na ma-meet mo ang mga, you know, I guess fortunate lang ako na I was always brought to the right people at the right time. Kasi minsan magkababalak kang pumunta sa lugar na to pero hindi ka matutuloy. Mm-hmm. Hindi ka matuloy-tuloy going to this place. Only to find out na kaya ka pala hindi natuloy because there's a better opportunity. Halimbawa, yung pagpunta ko sa Pag-asa Island, planned ko na yan ng 2019, 2020. Turns out pala, in 2013, mapupuntahan ko siya. Sometimes it can be frustrating din na umikot, ma-frustrate ka sa, minsan ang hirap ng sakay, minsan
0: hirap ng commute,
2: or wala kang connecting. Pero sa nakita ko naman in the 10, since I started ng 2013 hanggang 2016, medyo umayos na rin yung roads. Mm-hmm. Kasi may mga pinuntahan ako before na napakapangit ng road, like going to Siruma in Camarines Sur, na it took me 9 hours on a jeep just to go there. At nung malalaman mo na lang, wow, sementado na. Maraming lugar talaga, walang roads going there na medyo kakaiba. Minsan maglalakad ka, only to find out na naayos na. May farm to market roads na, merong mga
0: accessible na.
2: And then, I guess, we also have to credit yung peace and order situation. So maraming mga lugar akong gustong puntahan back in 2017, 2015, 2018 na hindi ko mapuntahan kasi nga medyo critical areas pa. But now makita mo they're promoting yung culture nila, waterfalls nila, you know, places in Agusan, Bukidnon, parts of Eastern Samar or na hindi mo talaga mapupuntahan before kasi nga medyo hindi pa safe for visitors. But now, you know, if you go on a good internet search, makikita mo na pwede nang puntahan ang mga lugar na ito kasi na siya, peaceful na. And bukod pa doon, yung wala talagang way of going there, you have to hire a boat. Yeah. So, ang mahal ng pag-hire ng boat, malalaman mo na meron na rin palang mga bumabiyahe na connections, like yung between El Nido and Coron, meron na palang mga boats na gano'n. Or even between San Jose, Mindoro, papunta ng Coron, meron na palang mga gano'ng connections. Whereas before, wala talaga.
0: So,
2: nakikita mo na umuunlad yung transport sector natin. At least from my perspective, nakita ko nagbago ang transport sector na naging easier yung access. Although on the bad side, meron ding mga na-discontinue ng mga ruta. So, depende talaga yan sa economies ng isang lugar. Pero ang pinaka-reliable sa lahat, pag ikay pumunta sa isang bayan, syempre, yung mga local transport, yung mga nagmomotor, mga tricycle, or even yung mga small boats, sila talaga yung mas nakakaalam. And then yung mga buses. Back then nga, hindi ka talaga makabiyahe sa gabi in many parts of Mindanao. Ngayon, merong mga evening buses na from Cotabato to Zamboanga or Davao.
0: Pagdating mo sa isang lugar, natulog ka lang. Pagdating mo sa, nandun ka na agad, kinaumagahan.
2: Medyo mahaba-haba lang ang biyahe. So, marami ng options ng pagbiyahe kung ayaw mo mag-eroplano at medyo super kaya mo pa. Meron na palang mga buses all the way from PITX to General Santos.
0: Yes, oo. Diba?
2: Meron ng ganun. Pero palagay ko, hindi ko kakayanin yun.
0: Mga gano katagal kaya yun,
2: mga
0: sir?
2: Mga dalawa o tatlong araw. So, merong buses na rin from Davao via Tagum going to Manila. So, kaya na siya, no? And, of course, nauso na rin ngayon yung 82 provinces. Yun yung goal ng maraming tao. So, unti-unti, marami na rin akong nakikilala at kasama din doon na merong nagawaran na rin ako bilang isang Philippine Travel Master. Isa sa mga ilang Pilipinong nakumpleto ang 82 provinces. Ito ay sa pamamagitan ng Philippine Global Explorers. Ito naman ay grupo ng mga Pilipino na ang binibilang naman ay abroad. ako medyo hindi talaga ako comfortable traveling overseas. Makapag-abroad na rin ako, pero kung pagpipiliin mo ko, Pilipinas ba or abroad, Pilipinas lang ako.
0: Pilipinas pa rin. Pero sir, ano, sa tagal-tagal po ng inyong pagta-travel, naku, medyo bitin na ang ating kwentuhan, pero sa tagal-tagal po ng inyong paglibot sa buong Pilipinas, what kept you going, Sir Marco? Bakit talagang we make it a point na tinapos natin itong goal po na ito?
2: Well, unang-una, wala pang nakagawa nun. So I'm the first person and so far only. Meron akong nakikilalang mga ilmang-ilan-ngilan na sinusubukan ng gawin ito, at natutuwa ako na hindi lang ako ang nag-a-attempt na tapusin yung 1,642 towns and cities. Meron din mga ilan-ilan. Marami rin mga akong nakilalang mga travelers na target nila yung 82 provinces or iba naman, 100 waterfalls or mga ganito. No? Kanya-kanyang goals yan. So if you really want, kung gusto mo talaga mag-travel sa buong Pilipinas, have a goal. Mag-set ka ng goal. Find a way. Ano yun eh? Na manifest. Kumbaga, you know, I don't know if you believe in that. Yung parang I was thinking of this. And I work hard for it. Hindi lang yung winish mo lang. You know, you try to find ways na magawa o matapos ang isang goal. And always remember, kaya rin ako siguro yung curiosity ko. That's one thing. Yung drive ko, curious. Minsan nakita ko lang sa mapa, gusto kong puntahan. At nakita mo na parang very ordinary place, na hindi siya yung Instagrammable, pero napuntahan ko. Yun yung mahalaga sa akin, na parang may isang punto na panay dots lang sa mapa, pero nung nakita mo, ang ganda pala, or it looks ordinary. Even Pag-asa Island looks very ordinary, kaya lang syempre yung mga

0: isang escalator. So nakita ko.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Coleta, Congresswoman Villarica, at lahat ng opisyal, mga barangay na opisyal na nandito, magandang tanghali po sa inyo lahat. Unang-una po, mabuti na po, alam nyo po, nung nagkaapoy doon sa basurahan, at ang ubando ang pinaka naapektuhan eh. At delikado kasi yung usok doon, yung nanggagaling doon. Naamoy nyo ba talaga dito sa ano? Ha? Sabi nila talagang masama yung usok, hindi pangkaraniwan na usok 'yun eh. Dahil may toxic waste yung sa ilalim. Kaya po ay papaliwanag ko lang po, medyo natagalan ng konti, 2 linggo, 'di ba? Bago 24 days bago o di 3 linggo, more than 3 weeks. At napaka ang naging problema po ay ang basurahan ay napakalalim. Kaya hindi maari na basta't bubuhusan lang ng tubig ng fire truck. Dahil wala rin, mawawala din yung tubig, hindi aabot dun sa ilalim. Kaya ang kailangan namin gawin ay matabunan ng basa na lupa. At yung ginawa natin ay nagpatulong tayo sa mga nagre-reclamation dito. At sinasabi namin yung hinuhukay ninyo sa dito niya nalang dalain. Ngunit, bago namin magawa yun, nagpagawa pa kami ng kalsada para makapasok yung mga malalaking truck, mga dump truck, para ihulog nga yung lupa para patayin yung apoy na nasa ilalim. Nung unang nangyari ito, tinanong ko, gaano ba kalalim yung basurahan? Eh, kanila hindi namin alam. Eh, sabi, kailangan yung pag-aralan ng mabuti. Saan ba nagsimula yan? Gaano kalalim ang paghukay? At lahat-lahat. 2 stories pala, ganyan kataas yung basura. Kaya yung apoy hanggang dito sa baba. Kaya hindi kaya na basta't yung fire truck na basta't babasain lang na ganoon, hindi kaya. Kaya kailangan talagang patayin, tabunan ng lupa. Kaya after mga 1.5 weeks, mga 10 days, nabuo na yung kalsada, kaya inumpisahan na ito. Yung mga kaibigan natin sa mga kumpanya na nagre-reclaim ay nagpatulong kami. Sabi namin yun na nga, yung mga hinuhukay ninyo, sa amin yung nadalhin yan at para may tambak namin dun sa may apoy. Kaya sa awa ng Diyos, after 1 week, pagkatapos nun, nagsimula yung pagtambak ng lupa, ay nawala na yung apoy. Sana naman wala naman masyadong napinsala, wala naman masyadong nagkasakit, pero talagang delikado kasi yung usok na yan. Hindi parang usok na nagagaling sa apoy na may kahoy o kung ano, pero kung ano-ano kasi ang nasa ilalim noon. Ang pinakadelikado pala, ngayon ko lang nalaman, ang pinakadelikado pala yung usok na nanggagaling sa nasusunog na plastic. Kasi kung papel-papel lang, kahoy lang, yung plastic ang delikado. Iba pala yung lumalabas dyan. Kaya yung iba, kung masyadong mabigat ang usok, eh magkakasakit. Naitakbo naman ninyo, Mayor. Di ba napunta nyo, nadala nyo sa ospital? Oh, sige, wala namang casualty. Meron din. Ay, naku. Hindi bale, mula ngayon, talagang mabantayan na natin yung mga ganyang klase. Wala tayong magagawa dahil alam naman ninyo, pag tag-araw, nandiyan talagang napakainit. Lumiliyab pala na mag-isa yan. Walang nagsindi, basta't lumiliyab na lang mag-isa. Kaya ganyan po nangyari. Sana nasa mabuti na kayong kalagayan. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na mauulit. Kaya good luck po sa inyong lahat. Nandito naman po ako ngayon upang tignan yung aming programa. Ito yung sa bawat bayan makikinabang. Yung programa na yan ay may 2 bahagi. Unang-una ay para yung tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Ito po ay isang pondo na para sa local government talaga. Ngunit sa nakaraang ilang taon, hindi po nagagamit para sa local government itong pondo na ito. Kaya nung nakaupo na ako, sabi ko, ito na yung pagkakataon natin. Gamitin na natin sa tama yung LGSF, Local Government

0: support fund. At kako, ay pinalalapit ko naman talaga ang national government at saka yung local government. Dahil, alam niyo po, galing po ako sa local government. Nag-gobernador ako sa Ilocos Norte ng 9 taon. Kaya nakikita ko kung ano yung mga pwedeng gawin ng local, anong kakayahan ng local government, ano yung kailangan tulungan. Kaya yan po ang aming ginawa, nagbaba po kami ng pondo, binigay po natin sa mga probinsya, sa mga lungsod, sa mga bayan. At ito po, ang naging bunga niyan ay itong rice subsidy na binibigay natin. Hiningi natin sa ating mga local government official, mga barangay chairman, isang mga mayor, at hiningi natin ang listahan ng mga tao na nangangailangan ng tulong. At yan ang ginagamit po naming listahan. Dahil alam po natin na kung ang national government lang ang nagtatrabaho sa programa, medyo may katagalan bago mo bumaba. Eh, kaya nga, dahil galing naman ako sa local government, sabi ko, ba't di tayo magpatulong sa mga local government? Dahil sila, at kung kami pupunta, magse-survey pa kami, magpapadala kami ng tao, bawat lugar, kung sino ba dito ang nangangailangan. Eh, alam ko naman, sa local government, mga mayor, mga barangay chairman, barangay official, nasa inyo na yung listahan yan. Araw-araw yung tinitingnan yung listahan na yan eh. Kaya sabi ko, doon na lang natin kunin. Huwag na tayong, kung sabaga sa English, do not reinvent the wheel. Huwag na natin ulitin yung nagkanilang ginawang trabaho. Kaya yan po ang aming ginawa. Kaya sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan. At yan po ang, kaya po kami nandito para sinimula natin ang pagbigay ng itong tigsa 10 kilo na sako ng bigas. Yan po ang nanggagaling po sa LGSF, binaba po natin. At huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito minsanan lamang. Magbibigay kami ng 10 kilong bigas kada 2 buwan, 6 beses sa 1 taon, paulit-ulit po. Kaya hanggat nangangailangan pa kayo, nandun po kami para tumulong. Yan po ang aming naging programa ngayon sa LGSF. Meron naman kadugtong doon, may kadugtong na programa para naman sa mga barangay. Yung socio-civic development program. Ito ay pondo ulit na nakita namin. Tanong niyo sa congresswoman niyo, inggit na inggit yung mga congressman eh. Yung sabi, buti pa yung local nabibigyan, kami wala pa kami nakukuha. Eh, kako, hindi bale, nagumpisa na. Kaya ang ginawa naman namin, kumuha kami doon sa pondong yun para sa barangay. Bawat barangay ay binigyan natin ng 200,000 piso. Yun lang, ang hiningi lang natin ay sa ating mga barangay official ay yung 100,000 doon gamitin natin para tumulong sa mga presidential scholar. Sila tawag ngayon yung nandung kanina, ang tawag ngayon sa kanila mga presidential scholar. Dahil sila ang scholar na nanggaling sa Office of the President. At sinasabi ko nga sa kanila, pakinabangan nila na mabuti yung pondo na yan para makapagtapos sila. Para sa ganung paraan, magkakaroon sila ng kaalaman at dunong para pagkapanahon na nila na sila naman ang magiging leader, sila naman ang magpapatakbo ng Pilipinas, handa na sila at nakasanayan na nila ang trabaho na yan. Kaya't yun lang ang hiningi namin sa ating mga barangay chairman, yung 100,000, maghanap ng 5 na scholar sa kada barangay. 5 scholar bawat barangay. At sa 100,000, 5 scholar, 20,000 piso ang ibibigay natin sa bawat scholar. Yung po ang aming, yung isang pangkalahati na 100,000, nasa sa inyo na yun. At kayong nakakaalam kung ano yung pangangailangan ninyo. Iba-iba ang ginawa. May barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Ginawang para may paikot no, sa ano. Basta kayo na ang bahala dahil kagaya ng sabi ko, ay lagi kong sinasabi, ang pinakamarunong doon sa bawat lugar ay yung mga tiga doon, ang mga local na official, mga barangay official, yung mga mayor, lahat alam ninyo yan. Kaya yan ang ating talagang binigyan ng din sa programa na ito. Yun lang po at tinitignan po natin kung ano pa ang maaari nating gawin. Dahil ang talagang ginagawa ko po, dahil nga sa karanasan ko bilang gobernador, ay ilinalapit ko po ang national government at saka ang local government. At nag-aalala po ako. Sabi ko, bakit ang laking asset ng local government, ba't di tayo magtulungan? At nakikita naman natin, kapag nagtulungan, kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibababa natin sa mga tao. Kaya yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon sa LGSF at saka sa SCDP, Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan. Ayan, ligawan nyo na yung si Congresswoman dahil silang may hawak ng budget, kaya paano na natin, medyo himas-himasin nyo na para nakaready na siya para sa susunod na budget. Kaya po, ito po ay alalahan, basta alam po ninyo, ito ay para alam po ninyo na kami sa pamahalaan, lahat ng bahagi ng pamahalaan, local government, national government, legislature, wala po kaming ginawa kundi mag-isip kung paano pa ang magagawa, paano pa ang maitutulong natin sa taong bayan. At lahat po ng ating kakayahan ay doon natin linalagay. Meron din po kami, yung pinanggalingan po namin, isang eskwelahan, may malaking programa din po tayo. Ang nakita po natin doon, yung tinatawag na YAKAP program. Yung YAKAP program ay para sa, nagsimula yan para sa mga na nag-aaral, yung mga estudyante na magpatingin, na may doktor doon, may nurse doon, na magpatingin kung okay sila, kung... Dahil nakita namin, isa sa pinaka nagiging sagabal sa pag-aaral ng mga kabataan ay magkakasakit. At dahil hindi maganda yung kinakain nila, hindi naman kung ano man, hindi magpatingin sa doktor. Eh siyempre, alam na natin, magpapatingin ka, magbabayad ka, malaki masyado, hindi na lang pupunta. Kaya ginawa namin, nilagay namin sa eskwelahan. Yung YAKAP program para lahat ng kabataan, nagsimula sa kabataan, sinama na rin namin yung mga guro para din sila ay matibay-tibay ang katawan nila at pati ng mga magulang. At sabi ko, sila naman, nandyan na sila, magkonsultasyon na sila sa ating mga doktor, sa ating mga nurse. At meron dyan, kompleto po, pati gamot. Pag may kailangan na gamot, ibibigay po doon. Libre po lahat ito. At yung isa pang programa na ginawa namin, yung school-based feeding program. Lahat ng mga kabataan ay pinapakain po natin na magandang pagkain, na masustansya na pagkain. At ito po ay pinag-aralan ng DOST, yung Department of Science and Technology, para tsaka mga nutritionist po, para tiyakin na yung mga binibigay natin pagkain sa ating mga kabataan ay masustansya. Kaya yan po ang tuloy-tuloy para makatulog, para gumanda po ang takbo ng ating edukasyon, educational system. Dahil ko, kagaya po ng sinasabi ko sa mga kasamahan ko sa pamahalaan at sa ating mga kababayan, sa para sa akin, ang edukasyon po ay hindi pribilehyo. Ang edukasyon para sa akin ay karapatan ng bawat bata. Karapatan nila at yun ang katungkulan ng pamahalaan. na makapagbigay ng magandang edukasyon sa bawat isa na nais mag-aral. Lahat naman siguro ng mga, siyempre, mga magulang gusto nila magandang pag-aaral ng kanilang anak. Kaya dapat kami sa pamahalaan ay nakahanda rin kami para mabigyan ng tulong lahat ng nangangailangan ng tulong. Kaya po, ganun po, kami po ay tuloy-tuloy po naghahanap ng mga para-paraan upang tumulong sa taong bayan, upang pagandahin ang buhay ninyo, pag magdalaman ng kahit kaunting ginhawa sa inyong pamumuhay. At hindi lang po kami nagdadala ng programa, kami po ay nakikinig din sa inyo kung ano yung inyong pangangailangan, kung ano sa palagay ninyo ang mga dapat ayusin, kung ano pa ang kailangan ninyo, kung ano pang dapat gawin. Eh kung hanggat kaya ng pamahalaan, gagawin po namin. Kaya't huwag po kayo nag-aalala, ang pamahalaan ninyo, your government is there, your government is beside you, your government is behind you. Ginagawa po namin lahat para tumulong sa ating minamahal ng mga kababayan para pagandahin din ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yun lang po. Marami pong salamat. Good luck po. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
1: Ng national government sa local government ang serbisyo para sa mga kababayan natin. Kapagat sa pamamagitan ng programang ito, yung bawat bayan ng Kinabang, sabi nga ang layo nito ay mapabilis yung pagbababa ng tulong ng national government doon sa mga LGU, sa mga para-paringay. At ang sabi ng Pangulo, kapag maganda ang tuluwa ng LGU at isang servito, at kapag maganda ang resulta ng LGSN ng social support na malalakitan ang budget sa susunod na taon. Panguli, ang sabi ng Pangulo, kung ano pa ang dapat gawin ng gobyerno, gagawin ng buong mga kaya ng pamahalaan. So yan mga ilan sa mga naging bahagi ng aktividad ni Pangulong President ng Marcos Jr. sa ugnay ang kanyang ginawang pangunguna sa bawat bayan para yung nabang program dito sa Ubando, Bulacan. Ako din mag sa Radyo Pilipinas at Republiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
0: Ginagawa natin mga paraan, maaga ang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw Pilipinas sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Obando, Bulacan.
2: Headlines.
10: Pamahalaan, patuloy na tinutugunan ang epekto ng Middle East crisis. Pamamahagi ng tulong sa ilalim ng uplift response, mas targeted pa.
2: Headlines.
9: Pangulong Marcos Jr. pinatitiyak sa local officials na direktang pakikinabangan ng mga residente ang mga programa ng gobyerno.
2: Headlines.
10: Linga program, target na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa may hirap at vulnerable sectors.
2: Headlines.
9: Iba pang flood-prone areas, bibigyang prioridad ng pamahalaan sa ilalim ng Oplan Kontrabaha.
2: Headlines.
10: At BARM, isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding init ng panahon at global oil crisis.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
9: 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, May 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Bogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nasa 11 barangay sa Obando, Bulacan ang nakinabang sa bawat bayan makikinabang program na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Huwebes. Tig 200,000 pesos na tulong pinansyal ang ibinigay sa mga barangay sa ilalim ng Social Civil Projects Fund. Binigyan din ng 20,000 pesos na educational assistance ang 55 presidential scholars habang may ipinaabot na libreng bigas sa mga benepisyaryo. Ang programa ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno para palakasin ang food security at edukasyon sa mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Walang patid ang pagkilos ng Marcos administration sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa 7th Uplift Committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, 4 ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una, ang repatriation at reintegration ng mga OFW mula Middle East kung saan pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbalik sa bansa. Gayun din ang kabuhayan, mga pagkasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagtiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas. Kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Ika-4 ang pagsisiguro na mananatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng uplift hanggang sa pagkatapos ng 2026.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Mas targeted at data-driven ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng uplift response ng pamahalaan ayon kay DepDev Undersecretary Joseph Capuno. Mula sa inisyal na emergency mobilization ay mas hihigpitan ang pagpapatupad ng tracking at monitor at koordinasyon sa mga ahensya para mapaigting ang relief measures. Pinagsasama-sama ng programa ang mga datos ng mga ahensya para mas umakma ang tulong sa mga aktual na benepisyaryo at maiwasan ang overlaps. Para naman sa susunod na yugto ng uplift, ipaprioridad ang mga programa na may kumpirmadong benepisyaryo at delivery channels habang pinalalawak ang suporta sa mga lugar kung saan napatunayang maayos ang implementasyon ng programa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local official na direktang pakikinabangan ng kanilang mga nasasakupan ang mga programa ng pamahalaan, partikular sa vulnerable sectors. Una nang pinangunahan ng Pangulo ang panunumpa ng mga bagong halal na national officers ng Provincial Board Members League of the Philippines o PBMLP. Ay kay Pangulong Marcos, kailangan ng mas malakas na koordinasyon ng national at local governments para matugunan ang gap sa mga komunidad at mapag-isa ang social development efforts.
11: We should now view the national government and the local government as working together as one. Pagtibayin natin ang cooperation, ang koordinasyon ng local at saka national, at yan ang talagang magkakasynergy. And mararamdaman ng tao kagad.
10: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Pinaigting pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad sa pamamagitan ng Local Initiative in Governance and Social Protection o LINGAP Program. Layunin ng programa na tulungan ang mga lokal na pamahalaan na mapabuti ang pagpapatupad ng social protection at health programs para sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap at vulnerable sectors. Inilunsad ang LINGAP noong November 2025 bilang bahagi ng Leaving No One Behind ng United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Nakikilahok din ang DILG sa mga technical working group para tugunan ang mga suliraning pangkalusugan gaya ng tuberculosis, cancer at antimicrobial resistance. Kasama rin ang iba't ibang ahensya ng pagpapatupad ng mga polisiya para sa healthy learning institutions, telemedicine at pagpapalakas sa barangay health workers. Sa ilalim ng LINGAP, target ng pamahalaan na mas mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad at mga nangangailangang mamamayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Mahigit 1,000 gasolinahan sa buong bansa ang nagbibigay ng 10 peso per liter fuel discount sa mga kwalipikadong jeepney at UV Express driver. Bahagi ito ng pag-alalay ng gobyerno sa transport sector na apektado ng global oil crisis. Sa programang Boses, sinabi ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza na sa pamamagitan ng partisipasyon ng mga gasolinahan ay mas marami pang driver ang makikinabang sa programa.
12: More than 1,000 already. Pero alam, kinordiran na ng DOE yung mga gas stations at sumali na po sa programang to. Tapos ikinibigay rin namin sa DOE yung mga critical gas stations, yung mga ikangay na sa major route, yung karamihan na ating mga jeepney at UV Express doon po dumadaan. Ipagbibigay alam namin sa DOE yun para sana masama natin yung mga gas stations na yun.
10: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Department of Energy o DOE patuloy pa rin ang pag-review ng mandated fuel adjustment sa produktong petrolyo para matiyak na patas ang presyo nito sa merkado. May ulat live si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Yes, John, kasalukuyang nire-review pa rin ng Department of Energy ang mandated fuel adjustment para masiguro nga ang anumang pagtaas o pagbaba ng presyo sa produktong petrolyo ay patas para sa lahat. Ayon na kay Energy Secretary Sharon Garina, naiintindihan nila na magkakaiba ang suppliers, freight costs at iba pang mga charges ng bawat kumpanya ng langis. Pero kapag may presyo o charges na hindi malinaw o masyadong malaki ang diferensya, ay kailangan nating itong tignan at klaruin. dagdag pa nga ng Kalin na simple lang naman ang layunin ng Department of Energy na siguruin kung ano ang tama at makatwirang presyo, iyon ang babayaran ng bawat mamamayang Pilipino. Samantala dyan, patuloy pa rin na nakatutok ang kagawaran sa energy supply o supply naman ng kuryente sa ating bansa kung saan inaasahan na naman na magkakaroon ng yellow grid alert sa Visayas region. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kasado na ang special payout ng cash relief assistance para sa mga angkas riders sa Metro Manila na hindi pa nakatatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Batay sa abiso, magkakaroon ng special payout sa Sabado at Linggo, May 23 at 24 sa Palacio de Maynila para sa mga rider na kasama sa unang batch ng benepisaryo. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng mga benepisaryo na sumunod sa kanilang assigned schedule upang maiwasan ang mahabang pila at paghihintay. Maaring i-check ng mga rider ang kanilang assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa payout portal ng angkas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Garap nang ipinatutupad ng pamahalaan ang lahat ng rekomendasyon mula sa pag-aaral ng Project NOAA na isinagawa ilang taon na ang nakalipas para tugunan ang matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang dito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Aniya, isa lang ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng Oplan kontrabaha.
14: Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas.
9: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kaugnay nito, inaasahang matatapos sa susunod na linggo ang pipe laying activities sa G. Araneta Avenue habang target na simula ng pagtatayo ng pumping station ngayon o sa susunod na taon. Bagamat ramdam na ng ilang residente ang mga improvement ng proyekto sa nagdaang pag-ulan, iginiit ni DPWH Secretary Vince Dizon na patuloy pa rin isusulong ang mga intervention at sisikaping matapos ang proyekto bago maghunyo. Sangayon din anya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang flood control projects bago ang tag-ulan na magisimula sa pagitan ng May at early June na palalakasin pa ng habagat at tatagal hanggang November.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Oplan kontrabaha sa buong Metro Manila kung saan lalo pang pinaigting ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon para maiwasan na ang mga pagbaha sa gitna ng paghahanda sa tag-ulan. Sa panayam ng programang Boses kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, sinabi nitong mahigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Ilan sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupad ng MMDA ay ang regular declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing up sa mga ilegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa flood pumping stations o operations at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
15: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama dun yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff, at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis humupa ang baha at mas kakonti ang pelusyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
9: Yan po ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tinayak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni DBM Secretary Kim Robert De Leon sa mga kawani ng Budget Department, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maabuso ang budget tulad ng nangyari sa flood control scandal. Klaro anya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao, hindi sa corruption, hindi sa kapabayaan at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan.
16: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
9: Samantala, hinimok din ni Budget Secretary De Leon ang mga kawani ng DBM na samahan siya sa pagpapatupad ng mas epektibong mga reforma at maging proactive sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino.
16: I invite everyone to consider a shift and join me in pursuing this shift to be proactive and anticipatory. Guide.
9: Yan po ang pahayag ni DBM Secretary Kim Robert De Leon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Sa iba pang balita, case build-up sa iba pang questionableng farm-to-market roads, ikinakasana ng Department of Agriculture. Ang report, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Chet, inaasahang masusundan pa ang mga reklamo iyahain ng Department of Agriculture kaugnay ng mga anomalya sa Farm-to-Market Road o FMR project. Kasunod yan ang isinampa ngayong patong-patong na reklamo ng DA laban sa ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa nadiskubring 8 ghost FMR projects. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulero Jr., sa ngayon ay ongoing na rin ang case build-up nila sa 7 pang questionable proyekto na matatagpuan din sa Davao Occidental. At may isa pa umanong kaso ang inihahanda kaugnay naman ng ghost project sa Ginubatan, Albay. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay nasa 1,200 na FMRs na ang naisailalim nila sa audit habang natitira pang 3,000 farm-to-market project roads ang isa sa ilalim pa sa audit na pinangasiwaan naman ng DPWH mula 2021. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Alas 11:21 oras natin Pilipinas, abangan pa ang ilang mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Alas 11:23 ng umaga, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC ang whole of government at whole of society approach para mapalakas ang adaptive capacity at mabawasan ang climate-related losses at damages sa local level. Ginawa ng CCC ang panawagan kasunod ng pagbahan o pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam bunsod ng matinding init ng panahon. Kaugnay niyan, hinimok ng CCC ang local government units na palakasin pa ang kanilang local climate change action plans dahil isang urgent concern ang water security. Anila, dapat isama sa kanilang local planning tools ang drought risks, El Nino conditions at water scarcity. Hinimok din ng LGUs na i-adopt ang ilang hakbang tulad ng watershed protection, rainwater harvesting, climate-responsive land use planning, early warning systems, at mas malakas na community preparedness.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: 43 lugar sa bansa ang posibleng makapagtala ng danger level sa heat index ngayong araw. Ang danger level heat index ay naglalaro sa 42 hanggang 51 degrees Celsius at maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion na kalaunan ay pwedeng mauwi sa heat stroke. Batay sa pagtaya ng PAGASA, posibleng maranasan ng Sangley Point sa Cavite City ang pinakamataas na peak heat index na 46 degrees Celsius. Ilan pa sa makararanas ang danger level na heat index ang naiya sa Pasay City, Lawag City, Dagupan City, DMMSU sa Bocnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tagigaraw City, NVSU sa Bayombong, Nueva Vizcaya, ISU sa Etchagi, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora at iba pa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Isinailalim sa state of calamity ang BARM dahil sa epekto ng matinding init at ng global oil crisis. Sang-ayon ito sa nilagdaang Proclamation No. 2 ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua na may petsang Mayo 14, subalit inilabas nitong Martes. Ayon kay Makakua, sa pamamagitan ng deklarasyon ay mapapabilis ang rescue, recovery, relief at rehabilitation efforts ng gobyerno at pribadong sektor sa mga apektadong residente. Inatasa naman ng opisyal ang kaukulang ministries, offices at agencies na patuloy na ipatupad ang disaster response para ibsan ang epekto ng dry spell at global oil crisis sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pag-jogging o pag-ehersisyo sa gitna ng mainit na panahon, ibinabala ng Department of Health. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Jed, naglabas ng public advisory ng Department of Health o DOH hinggil sa tamang pag-ehersisyo at pag-iingat laban sa matinding init ng panahon. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na limitahan ang pag-ehersisyo sa labas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil sa mataas na tirik ng araw. Ayon naman sa ahensya, mas mabilis ma-dehydrate ang katawan sa mga nabanggit na oras. Iginiti ng DOH na huwag bibiglayin ang katawan lalo na sa matinding ehersisyos at sa halip ay magsimula ng dahan-dahan. Ipinayo pa ng DOH na ang madalas na pag-inom ng mas maraming tubig para mas makabuti sa katawan. Kung makakaramdaman naman ng pagod o pagkahilo, inirekomenda na itigil agad ang aktibidad, pumunta sa malilim na lugar at magpalamig. Bilang alternatibo, imunungkahi ang pag-ehersisyo sa madaling araw o gabi at paggawa ng mga indoor sports. Mula pa rin dito sa mahal kong Maynila, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Maglalabas ang Department of Health o DOH ngayong Linggo ng mga pinaigting na protocol laban sa Ebola virus. Ito ay matapos ideklara ng World Health Organization o WHO ang outbreak ng Ebola virus bilang isang public health emergency of international concern. Ayon kay DOH Secretary Ted Erbosa, unang inisyo ang mga katulad na alituntunin noong 2014 Ebola outbreak. Nakatuon ang bagong protocol sa mga sumusunod hakbang, kabilang ang mas maigting na surveillance sa mga eroplano at barkong nagmumula sa Democratic Republic of Congo at Uganda sa Central Africa. Lahat ng biyahero mula sa mga apektadong bansa ay isasailalim sa screening at obligadong magsagot ng e-travel form habang ang may sintomas o ma-flag ay agad sasailalim sa quarantine. Nilinaw naman ni Erbosa na walang dapat ikabahala ang publiko sa ngayon dahil ang babala ng WHO ay normal na pamamaraan lamang tuwing may ganitong uri ng outbreak para alertuhin ang buong mundo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 Open Budget Result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ng Philippine Development Plan ang target score na 71. Ang nasabing datos ay nagisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso anya na nananakaw, apektado dito ang mga classroom, ospital, pangkabuhayan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bilin ng bagong sekretary sa kanyang mga kasamahan sa DBM, bawal ang mabagal at bawal ang naghihintay dahil sa DBM, bayan ang makikinabang at dapat bida ang mamamayan.
20: Dito sa DBM, dito bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
10: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: E-learning course para labanan ang online sexual abuse at exploitation sa mga kabataan, inilunsad ng National Coordinating Council. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sa pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno na kabilang si National Coordinating Council, inilunsad nga ngayong araw ang e-learning course na magagamit ng mga lokal na pamahalaan para labanan ang online sexual abuse and exploitation of children o OSAE. Ayon sa NCC, sa pamamagitan nito, mas madaling mauunawaan ng mga LGU kung ano ang Republic Act No. 11930 o batas para sa anti-OSAE SSAM o sexual abuse. Makakabuo din ng programa ang mga LGU para labanan ng OSAE at malalaman kung ano ang tamang pagtugon sa mga sumbong na may kinalaman sa online sexual exploitation. Kasama na din dito ang pagkalat ng AI materials kung saan inaabuso ng sexual ang mga kabataan. Bukas, inaasahang maaari nang ma-access ng mga LGU ang e-learning course at tutulong naman ang DILG para kahit sa mga liblib na lugar ay magkaroon ng access ang mga LGU. Sa ngayon, nananatili ang Pilipinas sa Tier 1 status sa U.S. State Department Trafficking in Persons Report at inaasahang makakatulong ang e-learning course para mapanatili ng Pilipinas ang mataas na ranking sa paglaban sa mga sexual abuse materials at online sexual exploitation sa mga kabataan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ruisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Ipinauubayan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police sa Department of Justice o DOJ ang pag-usuri sa isinumiti nilang findings kaugnay sa naganap na barilan sa Senado. Inirekomenda ng PNP CIDG na sampahan ang mga kaso si suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at dalawa nitong tauhan kasunod ng pagpapaputok ng baril. Nanindigan si CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II na walang basehan ang paggamit ng mga armas ng tatlong individual sangayon sa Private Security Services Industry Act. Nakasaad sa batas na sakalang maaring gamitin ang baril kapag may agarang panganib at para sa self-defense o depensa sa ibang tao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Philippine National Police nanindigang hindi spliced ang inilabas nilang video ng CCTV kaugnay sa nangyaring barilan sa Senado. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Dumipensa ang Philippine National Police sa naging akusasyon ng suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca na splice ang inilabas nitong CCTV footage ng Senado. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagpamamaril sa loob ng Senado noong Mayo 13 sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Isang pahayag na inilabas ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na authentic, naka-timestamp at may direkta sa source ang mga footage na hawak ng siya. Depensa ito ng PNP Chief para sa mga investigador na nag-ubos ng oras at kakayahan upang makalat ang mga ebidensyang ipinasa kalaunan sa Department of Justice. Nagresulta ito sa rekomendasyon ng CIDG na makasuhan si Aplasca at ng dalawang iba pang tauhan ng Office of the Sergeant at USAA na lumabag sa rules of engagement hinggil sa paggamit ng baril. Pagtitiyak naman ni Tertates, nananatiling bukas ang PNP sa mga independent expert validation at technical review. Ito para mapreserba ang tiwala ng publiko sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay na nangyari sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Senador Erwin Tulfo, pinabulaanan ang pahayag ni Senadora Pia Cayetano na hindi nangamusta ang minority senators na mangyari ang shooting incident sa Senado. Narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi ni Senadora Pia Cayetano na wala man lang ni isa sa mga senador sa minority block ang nangamusta sa mga senador sa majority block na naiwan sa Senado nang mangyari ang barilan noong May 13. Matatanda ang naging emosyonal si Senadora Pia Cayetano sa sesyon matapos sumama ang loob sa privileged speech ni Senadora Risa Ontiveros dahil sa sinabi nitong parang walang nangyari matapos ang insidente. Ayon kay Senator Irwin, nangamusta sila at meron silang group chat sa WhatsApp na miyembro ang lahat ng mga senador. Katunayan anya, makikita doon ang pagpapadala ng mensahe ni na Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino, Senador Sherwin Gatchalian at siya mismo. Sinabi rin ni Tulfo na bandang 9:57 ng gabi ay nagpadala siya ng mensahe na praying for all of you at sumagot pa si Senadora Camille Villar na ayos lang sila at saka nagpasalamat. Dahil dito ay ipinagtataka at hindi anya maintindihan ng senador kung bakit hindi ito nabasa ni Senadora Pia at naging ganon ang kanyang pahayag.

0: which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
1: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
2: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
1: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
0: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
1: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
0: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
1: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 14 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, balita sa ating mga lalawigan. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM isinailalim sa state of calamity dahil sa energy emergency at El Nino. Ang detalye mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Isinailalim ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa pinagsamang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matinding tagtuyot dulot ng El Nino. Sa ilalim ng Proclamation No. 0002 Series of 2026, sinabi ni Makakuha na maaari nang gamitin ang calamity funds para sa agarang ayuda at pagpapanumbalik ng kabuhayan, habang inaatasan ang lahat ng ahensya ng Bangsamoro government na tiyaking natutugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Samantala, sinabi naman ni Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Minister Abu Nawas Maslamama na umabot na sa mahigit 800 magsasaka ng palay at mais sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang apektado na ng matinding tagtuyot. Pumalo na rin sa mahigit 800 hektarya ng sakahan ang napinsala at tinatayang nasa mahigit 1,000 metrikong tonelada ng palay at mais ang nawala. Sinabi rin sa proklamasyon na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo ay nagpapabigat sa gastusin sa transportasyon, pagkain at iba pang pangunahing serbisyo sa rehiyon. Inirekomenda naman ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council ang deklarasyon matapos mapatunayan na pasok na sa pamantayan ang lawak ng epekto ng oil crisis at El Nino sa kabuhayan at food security ng mga Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Batanes. May dadaling pag-uulat si Bea Gaza de Guzman, Department of Tourism Region 2, naghatid ng tulong at programa sa mga homestay owners sa Itbayat, Batanes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Isinusulong ngayon ng lokal na pamahalaan ng Itbayat ang mga inisyatiba sa turismo, partikular ang Homestay Pilipinas Program. Pinaunahan ito ni Department of Tourism o DOT Region 2 Regional Director Troy Alexander Miano na personal pang bumisita sa Itbayat para sa isang geographically isolated area o malayong komunidad tulad ng Itbayat. Nagpapakita ang presensya ng pamunuan ng DOT ng patuloy na suporta at pagkilala sa potensyal ng lokal na turismo ng naturang bayan. Bahagi ng naging aktibidad ang pamimigay ng startup training kit sa 16 na benepisyaryong nakapagtapos sa Homestay Pilipinas Program. Kabilang dito ang mga homestay owners, operators at iba pang empleyado sa sektor ng turismo sa isla. Sumailalim sa pre-inspection ang mga establishmento sa pangunguna ng DOT. Sinanay ang mga benepisyaryo at saka iginawad ang mga kagamitan. Ginawa ito upang matiyak na kwalidad.

0: Pikado at sumusunod sa pamantayan ang mga benepisyaryo. Nagpaabot ng malaking pasasalamat ang pamahalaang lokal ng Itbayat sa DOT Region 2 Office at sa DOT Batanes Satellite Office sa paglalapit ng oportunidad at programa na direktang makatutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan ng Itbayat. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa La Union, deployment at pagsasanay sa paggamit ng automated weather station isinagawa ng DOST sa bayan ng Sudipen. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tagumpay na isinagawa ng Department of Science and Technology La Union Provincial Office ang deployment at pagsasanay para sa operation at maintenance ng automated weather station at session sa basic weather forecasting para sa mga miyembro ng Local Disaster Risk Reduction and Management sa bayan ng Sudipen, La Union. Ang automated weather station ay ginagamit na panukat at monitor ng weather conditions para sa forecasting upang magbigay ng warning signals na malaking tulong para sa disaster preparedness at climate resilience ng komunidad. Magugunit ang bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng community empowerment through science and technology o CEST program sa lalawigan na may layuning palakasin ang kakayahan ng mga marginalized communities upang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagsali ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mula naman sa Radyo Pilipinas Tayug, may report si Leslie Gemino. Pangasinan MSMEs kasalukuyang bumibida sa International Food Show sa Maynila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kasalukuyan ang pinamamalas ng labinisang micro, small and medium enterprises mula sa Pangasinan ng kanilang mga dekalidad na produkto sa prestigyosong International Food Exhibition na nagbukas ngayong araw sa World Trade Center, Metro Manila. Sa ilalim ng paggabay at suporta ng Department of Trade and Industry Pangasinan, opisyal na sumalang ang delegasyon sa tatlong araw na trade show na tatakbo hanggang May 23, 2026 upang dalhin sa pandaigdigang merkado ang mayayamang lasa at natanging produktong gawa ng mga Pangasinense. Kabilang sa mga lokal na brand na kasalukuyang nagpapakita ng kalamang produkto sa world-class stage ay ang Huyang Food Corporation, Rotico Food Products, Mama Sili Enterprises, Dimalupig and Gabriel Food Products Trading, LDK Seafood Processing, Bernal Bagoong, Abundance Agritourism and Training Center Incorporated, Andrew Farms Incorporated, Bantong Samang 9MPC, Nutridense Food Manufacturing Corporation at Suba Nala TJ's Food House. Ang IFEX Philippines ay isa sa mga pinakamalaking trade exhibitions sa bansa na nagbibigay daan sa mga lokal na negosyante upang makahanap ng mga dayuhang mamimili at kasosyo sa negosyo. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng DITI Pangasinan sa publiko na bisitahin at suportahan ang mga lokal na entrepreneurs sa kanilang pagtataguyod ng mga programang One Town, One Product at Go Local. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Southern Luzon, pagdedeklara ng mga pamana sa lalawigan ng Quezon bilang National Cultural Treasure, isinusulong ng Tourism Office at Heritage Council. Mula Radyo Pilipinas Lucena, magbabalita si Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Isinusulong ng Quezon Provincial Tourism Office at Quezon Province Heritage, History, Culture and Arts Council ang pagdedeklara bilang National Cultural Treasure sa ilang mahalagang lugar sa lalawigan ng Quezon. Sa panayam ng RP Lucena kina Ginoong Walter Ladera at Ginoong John Valdeavilla, sinabi nilang layunin ng inisyatiba na mapagyaman at mapanatili ang kasaysayan, kultura at mga pamana ng lalawigan para sa kasunod na henerasyon. Makatutulong din nila ang deklarasyon upang magkaroon ng karagdagang pondo mula sa pambansang pamahalaan para sa preserbasyon at konserbasyon ng mga heritage site. Ngayong National Heritage Month, nagsagawa ng site inspection at validation ang dalawang tanggapan upang suriin ang mga estrukturang inihahain para sa deklarasyon, kabilang ang Old Provincial Capital, Old Municipal Building ng Saryaya at Quezon Province Welcome Arc sa bayan ng Chaong. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Punta naman tayo sa Kabikulan Mobile Wellbeing Clinic para sa mga kababaihan at mga bata na biktima ng karasan inilunsad sa Camarines Sur. Sa detalye mula kay Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inilunsad ng isang International Reproductive Health Agency ang isang mobile well-being clinic dito sa Camarines Sur para sa mga babae at bata na biktima ng gender-based violence na sinuportahan ng Australian government. Ang nasabing mobile care facility na isang On the Wheels Women and Children Protection Unit ay inaasahang maghatid ng direktang tulong sa mga survivor ng gender-based violence sa mga komunidad sa probinsya. Tinitiyak ng mobile clinic na ito ang kagyat na paghatid ng life-saving na medical at psychological services sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa launching ng Mobile Wellbeing Clinic, iginiit ni Department of Health Undersecretary Glenn Matthew Bagaw ang kahalagahan ng ganitong pasilidad sa pagpapalakas sa proteksyon ng mga inabusong kababaihan at mga kabataan sa mga underserved na lugar. Samantala, welcome para kay Camarines Sur Governor L. Ray Villafuerte ang paglulunsad ng mobile clinic at iginiit nito ang pagkakaroon ng mga innovative na solusyon upang tugunan ang sexual violence. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang gobernador sa suporta ng UN agency sa probinsya habang kumita naman ang global agency na maihatid ang pag-aalaga para sa lahat ng survivor ng gender-based violence. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sa Bicol Region pa rin, Catanduanes, nananatiling nangunguna ang producer ng abaka sa Pilipinas noong taong 2025. Ang detalye sa ulat ni Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nanatiling nangunguna ang producer ng abaka sa Pilipinas ang Catanduanes noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa inilabas na datos ng PSA, nakapagtala ang lalawigan ng 11,256 metric tons ng abaka o katumbas ng 20.2% ng kabuang produksyon ng bansa na umabot sa 55,816 metric tons. Sa kabila nito, bumaba ng 44.7% ang produksyon ng abaka sa lalawigan kumpara noong 2024. Ayon pa sa PSA, nananatiling pangunahing sentro ng produksyon ng abaka ang Catanduanes sa buong Bicol Region. Matapos mag-ambag ng 87.5% sa kabuuang regional output, ipinakita rin sa datos na mula 2018 hanggang 2020 ay nanatiling na sa humigit kumulang 25,000 metric tons ang produksyon ng abaka sa lalawigan. Gayunman, nagkaroon ng malaking pagbaba noong 2021, bahagyang nakabawi noong 2022 at 2023 bago muling bumagsak noong 2025. Nananatiling naman ang tulong at suporta ng pamahalaan sa mga bakaleros at sa buong abaka industry sa naturang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sa Visayas naman tayo, Maslog Eastern Samar, negatibo na sa presensya ng NPA. Stable internal peace and security condition, nakatagdang ideklara sa susunod na buwan. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tuluyan nang nakamit ng bayan ng Maslog Eastern Samar ang ganap na kapayapaan. Ito ay ipinagmalaki ni Mayor Septimio Bok Santiago ang pagkawala ng presensya at impluensya ng New People's Army o NPA sa kanilang nasasakupan. Ayon kay Mayor Santiago, simula nang magpatupad ng mga proyekto ang gobyerno, partikular na ang maayos na mga kalsada, naging tahimik na ang kanilang lugar na siyang nagbukas ng oportunidad sa trabaho at nagpasigla sa kabuhayan ng mga magsasaka at residente. Sa kasalukuyan, pinalakas pa ng lokal na pamahalaan ang monitoring sa bawat barangay upang matiyak na hindi na makakabalik ang mga rebelde na matagal nang naging hadlang sa pag-unlad ng bayan. At dahil sa pagkakaisa ng mamamayan laban sa mapanirang ideolohiya, opisyal nang idideklara ang stable internal peace and security conditions sa bayan ng Maslog sa susunod na buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Samantala, mga programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte inilapit sa mga residente ng St. Bernard. Si Ria Micate ng Radyo Pilipinas Sogod para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilapit sa mga residente ng barangay Kimbangan sa bahay ng St. Bernard, Southern Leyte ang iba't ibang programa at serbisyo ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng isinagawang provincial caravan. Dinala ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan ang kanilang mga serbisyo upang mas maraming mamamayan ang makinabang sa mga libreng programang pangkalusugan, agrikultura at veterinaryo. na bahagi ang Provincial Agriculture Service Office na mabili ng mais at assorted vegetable seeds para sa mga benepisyaryo bilang suporta sa kanilang kabuhayan at produksyon sa agrikultura. Samantala, nagsagawa naman ang Provincial Health Services Office ng general check-ups, dental check-ups, circumcision operations, ultrasound procedures, health assessment, at laboratory tests para sa mga residente. Nagbigay rin ang Provincial Veterinary Services Office ng vitamina, antibiotics, dewormer at iron supplements para sa mga alagang hayop na mga mamamayan. Ayon sa pamalaang panalawigan, layunin ng caravan na mas mapalapit ang serbisyo publiko at matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga komunidad sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, May 21, 2026. Ang ating oras, alas 12 na ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maaga ang nagpapatingin para hindi na uaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Aring pananagutan ng nanay. Ano? So we will update you siguro kung anong mangyari dyan. Pero aside from coordinating with the LGU of Taguig na nagpapasalamat po kami sa mabilis na aksyon din nila, nakikipag-ugnayan din po kami ngayon sa Meta para po doon sa possible takedown ng mga videos na talagang kumalat na sa social media. At syempre kawawa rin naman yung bata at nakikita yung pananakit sa kanya. Sir Joshua, Attorney Nicolette, kahapon naglabas na rin ng Council for the Welfare of Children ng press statement po condemning yung nangyari po doon sa bata.
9: Yusek, na-mention po ninyo ano, ang nagiging koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Paano po ang ginagawa din ng mga ibang ahensya tulad ng DSWD, LGU, ng Taguig at mga law enforcement agencies upang matiyak din po ang kaligtasan at psychosocial recovery ng biktimang bata at ng kanyang ina?
8: Opo, Atty. Nicolette, very crucial ang aming coordination. Ano? Lalong-lalo na po ang Council for the Welfare of Children. Kami po ay isang attached agency ng DSWD. Ano? Sa panguna po ng aming napakasipag na boss, Secretary Rex Gatchalian, ay talagang, actually, nauna silang nag-release ka ng press statement kaysa sa amin. Ano? So we are coordinating with the DSWD and yung local counterpart ng DSWD, ito yung City Social Welfare Development Office natin sa Taguig. Nakipag-coordinate tayo dyan. And of course, we have partnership with the PNP, you know, PNP Women and Children Protection Center sa pangunguna ni General Sheila Portento. Natin kasi no one agency can really solve this crime. Ano? It's really a multi-sectoral, multi-agency effort. So ngayon po, LGU na will be moved to file cases against liable people at siyempre laging naandyan nakaagapa yan. Psychosocial support, meron din yang mga other alternative child care remedies po, ano, kung kunyari kailangan tayo sa pamilya, there is of course the possibility of foster tutulungan po kaming lahat.
3: Okay. Yusek, sa pananaw po ng CWC, gaano po kaseryoso ang epekto ng physical at emosyonal na pang-abuso, pananakit sa murang edad ng isang bata, lalo na sa kanyang mental at emotional development? At nabanggit po kanina yung liability ng nanay dahil ayon po sa mga nakalap na update, pinatawad na daw po ng nanay yung nanakit sa kanyang anak. Magkakaroon ba tayo ng intervention din doon?
8: Yan po ay ating pag-aaralan kasi po at the end of the day, sabi ko nga, no, ang mga anak po kasi natin, ang mga bata, no, hindi sila para mga collateral lang, palamuti sa buhay. Hindi natin sila properties, hindi extension ng pagkatao natin. Ang mga personal relationships natin sa mga asawa natin, mga karelasyon, yan dapat ay hindi nakaka-apekto sa kaligtasan ng ating mga bata. No? Kasi Kuya Joshua, napakaseryoso ng maaring maging epekto sa physical man o emosyonal na aspeto nung nangyaring pananakit doon sa bata, no. And ito naman ay hindi lang doon sa nakikitang physical damage, ano, pwedeng magkaroon ng trauma yan, matinding takot, ano pa ba, anxiety, depression, eventual mental health concerns na hindi lang short term, pwedeng hindi yan magmanifest kaagad, pero pag lumaki-laki ang bata hanggang sa adult life, pwede niyang dalhin. Kaya ang ating pamahalaan, in cases where parents fail o yung mga nangangalaga ay hindi gumanap sa kanilang trabaho, pumapasok ang Estado bilang parents of the people o yung parents patriae na tinatawag natin to really rescue the child from the violent environment. Ano? So dyan kinukuha ng pamahalaan ng bata, maaring bigyan ng isang pamilya na magmamahal sa kanila through foster care, family care, or even administrative adoption. Ano? Sana maiwasan natin dyan kasi naniniwala ang CWC na yung approach sa family kasi yan ang pinakahuli na gusto namin mangyari. No? But of course, if the parents are not able to protect children, dyan po talaga pumapasok ang pamahalaan. Ano? So again, we will closely monitor this, ano? Kasi siniseryoso ng pamahalaan itong child abuse, so to speak, na nangyari. No? I think this is a possible violation of Republic Act 7610. Ito yung commonly tinatawag nating anti-child abuse law natin. Ano? So nakikita natin yung grabbing pananakit na nangyari dito. No? But of course, we defer to the assessment of our public prosecutors and we will siguro update you at the soonest possible time po.
9: Yusek, na-mention nyo na rin po itong RA 7610. No? Paano po makatutulong ang makabata helpline din natin na 1383 sa mga batang biktima ng pang-aabuso at paano ito maaaring ma-access ng publiko?
8: Opo, ang Republic Act 7610 po, ito po ay ini-implement at minomonitor ang implementation nitong DOJ-led Committee on the Special Protection of Children. The Council for the Welfare of Children is an active member of the Committee on the Special Protection of Children po. No? Actually, yung CSPC na tinatawag natin, yung committee na yan, ano, naglabas po kami recently ng protocols to serve as guide for the national and local implementation of the protocol. protocol, ano, para alam ng mga tao kung ano ang procedure, saan sila magsusumbong. And in that protocol, nakapaloob po yung ating makabata helpline 1383. I'm happy to say that because of EO 79 series of 2024 na pinirmahan ng ating Pangulo, the makabata helpline 1383 is now operating 24/7. So kung meron po kayong nakikitang pang-aabuso, kahit po mga concerned citizens lang kayo, mga Marites, kahit hindi po kayo sigurado, call the Makabata Helpline 1383. We have our landline, yung 1383. We also have cell phones, ano, may Smart and Globe cell phones po kami. Visit the Facebook page of the Makabata Helpline 1383 na andun din po yan. Ano. Meron kami SOCMED, Messenger, meron din po kami emails. Contact us 24/7. We will vet your reports. Huwag po kayong matakot. This is anonymous. Hindi po kayo mapapahamak. And when in doubt po, you just report to us. Kami na po ang mag-handle ng pag-double check po. So tumawag lang po kayo. Siseryosohin po namin ang report nyo.
3: Okay. Yusek, dahil po sa patuloy nga po ang kaso ng mga child abuse na naibabahagi online, ano po yung mga hakbang ng CWC para palakasin pa ang information campaign at child protection program sa mga komunidad at sa mga paaralan?
8: Opo, Sir Joshua, siguro ang pinakamagandang example ng effort ng ating pamahalaan dyan ay yung annual and mandatory child-friendly local governance audit. Lahat po ng LGU natin ay halos sumasali dyan. Talagang ilan na lang ang hindi nakakasali. And starting 2022, yung child-friendly cities and municipalities natin nag-increase na yan. So from, I think in 2022, na nagsimula ako sa CWC, 372 lang ang nanalo. Naging 782, 890, then last year 1,096 na tayo out of the 1,634 LGUs. So we can see what the positive effects of the efforts of government to really make our LGUs and our communities child-friendly. Ano? Pero yun nga po, kulang pa rin, kailangan pa rin po namin ng partnership sa ibang national government agencies and other LGUs. Ano? To really create awareness. Gusto po namin palakasin ang mga pamilya. Gusto po namin i-inform ang mga parents na huwag saktan po ang mga bata. Kasi po talagang maraming panganib sa bata. Eh, dun man lang sa bahay, dapat po safe na safe talaga ang mga bata. Ano? So hindi po tayo tumitigil po dyan.
9: Yusek, sa ibang usapin naman po, ano po ang masasabi ng Council for the Welfare of Children sa pagkakabilang ng Pilipinas sa 15th pwesto sa buong mundo sa 2026 out of the Shadows Index pagdating sa pagprotekta sa mga bata laban sa sexual violence?
8: Ayan, Attorney Nicolette, ano, actually this is a parang ano, no, ito yung hindi kami sanay sa mga ganitong balita sa children sector, ano, kasi more often than not, if people interview me, something bad happened to children, ano. Pero ito nga yung out of the shadows index natin, number 15 na tayo out of 60 countries na pinag-aralan dyan, ano, yung in-assess nila, ano. So it's a recognition of the good things that government is really doing for children, ano. Sexual violence, whether all online or offline yan. As I always say, you know, during my interviews, the Philippines is a pathfinding country for violence against children, and we have been since 2016. Valenzuela City is the first pathfinding city for VAC in the world. You know? So 2019 po yan nagawaran. We have been cited as benchmarks yung mga policies po natin for other countries. You know? And talaga nangunguna ang Pilipinas. But sad to say, in many reports, media man, international or local, na-emphasize lagi yung pagiging epicenter or global epicenter natin ng online sexual abuse without really highlighting, siguro unwittingly, hindi masyadong nahahighlight yung magaganda namang ginagawa ng government. So ito pong out of the shadows index, number 15 na po tayo ngayon 2026, and if we look back, ano, in 2022, number 20 plus po tayo, I think number 25. So that's a big improvement, but of course government is really not stopping. Marami pa po tayong gagawin, including the amendment of Republic Act 11930, yung Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation Act po natin. Mas papalakasin pa po natin para talagang pati yung AI, yung mga threats sa SOCMED, tsaka sa gaming platforms, ay talagang mabantayan pa po natin.
3: Okay. Yusek, from 25th position, papunta sa 15th. So malaking diferensya ngayon. Sa inyong pong perspective, ano po yung mga batas o ano yung mga batas o programa ng pamahalaan ang nakatulong para mapalakas ang online child protection sa bansa at makamit po ang nasabing ranking?
8: Opo, siguro uunahin ko tayo yung Republic Act 11930. No? It became law in July 2022. It's a trailblazing law in the sense that it really addressed online sexual abuse. Hindi lahat ng bansa merong ganung klaseng batas. Ano? Kaya medyo ito ay ginagaya, kinaiinggitan ng ating mga ibang mga kapitbahay. Ano? So, yun unang-una. Of course, during the term of this administration, the President issued EO number 79 series of 2024. Ito yung nag-institutionalize ng makabata Helpline 1383. So kami na po ang central reporting mechanism ng pamahalaan na pangbata. Ano? So basta bata, tawag po kayo sa amin. Kami po ang bahala. So aside from that, may EO 67 din si series of 2024, creating the Presidential Office for Child Protection. So inaantay po nating ma-operationalize pa po yan kasi mas magkakaroon po ng presidential advisor talaga na tututok pa dito sa child protection efforts ng government natin. Quickly lang siguro, there are pending legislation seeking to amend Republic Act 11930 katulad ng binanggit ko para palakasin pa. There are also pending legislations to regulate or restrict the use of minors ng social media and i-promote yung online safety rin sa mga SOCMED man or even the gaming platforms. Ano? So we are pushing for that and of course sa House of Representatives na-refile na rin po yung Magna Carta of Children. Abangan po natin, marami pa po tayong gustong gawin dito sa hanggang 2028, yung remaining years. Baka naman kaya pa po natin itulaki ang mga yan.
9: Yusek, bagamat tumaas ang ating ranking, ano po ang mga hangon pa ba na dapat tugunan lalo na sa usapin ng access to justice, protection sa mga biktima at mas malawak na partisipasyon po ng mga survivors sa paggawa ng mga gantong polisiya?
8: Okay, siguro Attorney Nicolette, ano, being lawyers, let's start with access to justice, ano. Alam naman natin na our courts are really clogged. The RA 11930 mandated the training and designation of special prosecutors for OSAE cases. The DOJ is really moving heaven and earth and moving mountains talaga to really train special prosecutors. Pero syempre, we must admit yan ay medyo kulang pa rin sa dami po ng courts natin, ano. So we need to support our DOJ para po yan ay ma-operationalize nila yung batas. Ano? Sa law enforcement po natin, napakagaling ng PNP, particularly the Women and Children Protection Center and the Anti-Cybercrime Group. But of course, they are undermanned. They need our support. Saka yung pondo kung pwede pong dagdagan so that they can buy modern equipments po, ano, to detect and deter or disrupt itong online sexual abuse. Sa access sa courts, maganda ang ginagawa ng judiciary, ano, pero syempre yung continuous training sa mga judges relating to the provisions of our anti-OSAEC law, saka yung mga court staff din po dapat gamay na gamay po nila yan para walang nadidismiss pong kaso, na-appreciate yung mga ebidensya. So ganyan po, tuloy-tuloy, kaya there is really this attempt to amend Republic Act 11930 because of the advent of AI. Ano? Attorney Nicolette, based on data, 1,325% increase kasi yan globally noong 2024. So we are watching out for AI and saka siyempre yung sinasabi nilang quantum technology na problematic din. Ano? So kaya po kailangan i-amend yung bata so that even AI-generated pictures or videos na malalaswa ng bata, yan po talaga ay mapaparusahan po natin at mapoprosecute ng maayos.
3: Okay. Yusek, panguli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa mga magulang na may mga batang anak na nakatutok sa atin ngayon.
8: Para po sa lahat ng magulang, mga lolo't lola, nangangalaga po sa mga bata, ang mga anak po natin ay regalo po ng may kapal. Ano? So mahalin po natin sila. Pag uwi nyo po mamaya sa bahay, yakapin nyo po ang mga anak nyo kasi hindi po lahat ng bata ay ligtas. Hindi po lahat ng bata ay hindi nasasaktan. Kaya nga po sa Council for the Welfare of Children, paulit-ulit po namin sinasabing basta bata po dapat tayo ang bahala. Ano? Kasi sa bagong Pilipinas nga, bawat bata ay mahalaga. So kailangan po nating mahalin at protektahan sila. Ang corporal punishment or pagpaparusa sa bata in the name of discipline or yung walang habas na pagpaparusa katulad po noon na nakita po natin doon sa viral video ay kailangan pong itigil. Ito po ay isang seryosong krimen na ginagawa sa bata na merong karampatang mahabang pagkakakulong po, no, sa ilalim po ng ating batas. Hindi po kayo titigilan ng ating pamahalaan, ng Philippine National Police, ng DOJ at of course ng Council for the Welfare of Children. Itigil po natin yan, mahalin po natin ang mga bata.
3: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Angelo Tapales, Executive Director ng Council for the Welfare of Children. Thank you, Yusek.
9: Mga rekomendasyon para sa flood mitigation measures. Ating aalamin kasama si Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA. Dr. Lagmay, magandang tanghali po.
10: Hello, magandang tanghali po. Hello.
9: Doctor, sa pananaw po ng Project NOAA, ano ang mga critical na sanhi kung bakit paulit-ulit pa rin po ang matinding pagbaha sa Metro Manila kahit may mga flood control projects naman?
10: Well, sa una-una, talagang ang Pilipinas ay bahain, ano? Hindi lang sa Metro Manila. Pero ang Metro Manila ay mas bahain kasi highly populated, no? At urban area. Yung mga kalupaan ay sinementohan natin, ginawa natin na kali, ang daming mga gusali, hindi makasipsip yung tubig. Tapos yung mga nagbabaha dyan, yan yung mga lugar na mabababang lugar. At bagamat merong efforts na magkaroon ng mga drainage para hindi magkaroon ng baha, mas lumalaki na ang mga buhos ng tubig ulan. Kaya mas lumalaki yung mga pagbaha, yung ating mga drainage dati ay kulang na, kailangan dagdagan. At kailangan pa nating pag-aralan pa ng mas mabuti kung saan yung mga lugar na na may mga problema, saan ba nagbabaha, saan ba nagbabara dahil sa basura. Yan, isang napakalaking bagay yan, yung basura, no? Meron bang clogging? Meron bang mga pagbara dahil sa mga lupa na nandoon sa loob ng drainage? Yung ating bang mga ilog ay sapat ang pag-dredging para yung mga basura at saka yung mga lupa ay hindi na napaliit yung drainage channel na, o kanal ng ilog? Marami, no? Hindi lang ito isang bagay. At kailangan tuloy-tuloy ang ating mga efforts para mapaganda natin, na maibsan natin yung hirap ng pagbaha. Hindi natin matatanggal ang baha dito sa Pilipinas. Hindi natin matatanggal ang baha dito sa Metro Manila. O hindi, ang maaari nating gawin ay pababain, no? Pababain para mas ma-manage natin. Ayaw na nga namin tawagin na flood control ito, eh. Gusto natin tawagin na flood management.
3: Okay. Well, Dr. Lagmay, kamakailan po ay ininspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. ang G. Araneta Drainage Improvement Project dito po sa Quezon City. Gaano po kalaking tulong ang mga ganitong drainage project sa pagbawas ng baha sa mga flood-prone areas? From your perspective po.
10: Okay. Bawat lugar merong kanya-kanyang specific na solusyon o kaya intervention. Diyan sa G. Araneta, na alam natin mababang lugar, floodplain yan, palaging binabaha, nilagyan yan ng mas malaking mga drainage canal. Nilagyan ng mga bagong pipes na mas malapad, mas malaki kaysa dun sa dati. Dalawa pa nga, no? At makakatulong itong mapababa at mapabilis yung paghupa ng baha. Hindi lang yon, gaya nga nung sinabi kahapon, ang problema ay hindi lang sa isang lugar, kundi konektado yan sa buong watershed. At inaalam yung mga appropriate interventions doon sa mga iba't ibang lugar. Yung kahapon na nakita nyo na intervention ay para sa isang lugar lang, susubukan itong gawin upstream, dadagdagan ng mga retention basins, susubukan lagyan ng mga nature-based solutions, katulad ng mga bioswales, yung mga detention basin sa ilalim ng mga basketball courts, para sa ganung paraan, bago pa mag-ipon o mag-imbak ng sabay-sabay yung tubig dito sa lugar na ito, sa G. Araneta, ay nabawasan na.
9: Sir, sa aspeto naman ng urban planning, ano po ang mga pagkakamali o kakulangan sa mga lungsod na nagpapalala ng flooding sa ating bansa?
10: Yun ang pinakamaganda sa pag-urban planning ang pinag-usapan. Ang pinakamaganda ay iiwas natin yung pagtayo ng mga kabahayan, mga gusali, critical facilities doon sa mabababang lugar. Kasi yun yung mga sadyang at paulit-ulit na binabaha. Kung iiwas natin yung mga lugar na yon, yung mga kabahayan na yon, through urban planning, ay siyempre magbahaman, walang maaapektuhan. Eh pero ang nangyari ay nagtayo tayo, siguro kulang sa urban planning, kulang sa teknolohiya noong unang panahon, kaya sumikip ng sumikip at yung overpopulation lalo pang napasikip. Naglagay tayo ng mga konkreto, inurbanize natin lahat na hindi natin na pag-aralan na mabuti dahil nga kulang sa teknolohiya dati at luma at wala pa yung climate change na problema. Kaya meron tayong malaking problema ngayon na kailangan solusyunan. At yun yung mga sinusubukan, mahirap man gawin, ay meron din tayong mga bagong mga tools para masubukan natin na pagsamasamahin yung iba't ibang klaseng interventions para mas maganda ang ating flood management.
3: Okay. Maliban naman po sa mga drainage projects at pumping stations, ano pa pong mga long-term solutions sa maaaring gawin ng pamahalaan para mapigilan ang malalaking baha? Dahil minsan po yung ating mga kababayan, hindi rin nila maiwasan na maikumpara yung kanilang mga lugar na bakit sa ganitong lugar hindi naman binabaha, bakit sa amin binabaha, o kaya kahit sa ibang bansa na inuulan din naman.
10: Oh, pagtitignan nyo po yung mapa, yung flood hazard map na meron tayo dun sa Project NOAA, makikita nyo meron mga talagang sadyang lugar na binabaha at meron mga lugar na hindi binabaha. Yung mga binabaha pong mga lugar ay yung po yung katabi ng mga ilog, katabi ng mga sapa, katabi ng mga estero. Kapag ka sobra ang buhos ng tubig ng ulan, yung surface runoff po natin ay magdudulot ng napakalaking baha doon sa mga lugar na mga kung saan may ilog, at pag malaki yung baha, aapaw ito sa gilid. Yung pong gilid ng ilog na yon, gilid ng mga sapa, yung po yung mga binabaha. Ang gusto po natin mangyari ay bakolekta yung tubig bago pa mag-ipon-ipon yung malaking tubig doon sa mga lugar na sadyang binabaha. Yun po yung mga lugar na ano na mabababa, ano? Kaya ang solusyon ay hindi lang po ay yung pagtayo ng dike. Kung hindi, ang solusyon ay hybrid, no? Meron tayong urban planning, meron tayong tinatawag na nature-based solutions. Doon pa lang sa taas ay maglalagay na tayo, magtatanim na tayo ng puno kasi nakaka-absorb ito ng tubig. Dito sa mga lugar na mga open fields ay susubukan nating panatilihing open field siya at gawin siyang mga retention basins para makasipsip yung tubig. Kung mga lugar na masisikip na, katulad na may basketball court, magdagdag ng mga retention basins kasi lalaki ng isang Olympic size swimming pool para pansamantala ilagay doon yung tubig sa kasagsagan ng pag-ulan para hindi sabay-sabay yung tubig na dumadaloy doon sa ilog na magpapaapaw doon sa ilog at magbabaha yung gilid. Meron tayong mga bioswales, magtatanim din tayo ng mga puno dapat sa urban areas kasi nakaka-absorb din ito ng tubig. Marami po, siguro makakapag-name ako ng mga 15 o 20 solusyon na kailangan pagsamasamahin natin kasi bawat intervention ay makakatulong para mas maganda ang ating flood management, para yung pahirap na ginagawa ng baha sa atin araw-araw ay hindi ganun kagrabe at we can learn to live with nature. We can learn to live with the floods that we experience on a yearly basis.
9: Sir, marami po kasing mga residente ang nakatira malapit sa mga ilog at estero. Sa pananaw ng Project NOAA, gaano kahalaga ang relocation or resettlement sa pagbawas ng pinsala tuwing may baha?
10: Ayan po, isang napaka-importante talaga yan. Sa urban planning, meron po tayong mga tinatawag na dapat hindi natin tinatayuan yung gilid, no? Meron tayong easement. Medyo luma na rin yung ganong klaseng ano, no? Yung easement kasi parang nasa 3 to 5 meters lang, no? Actually, yung floodplain, no? Kapag umaapaw yung tubig, doon na pupunta yung tubig. Baka dapat mas specific doon sa area na kung saan malawak yung pagbaha doon sa mga tinatawag nating floodplain. Ito yung mga patag na lugar sa gilid ng ilog na binabaha kapag umaapaw yung ilog. So, yun, meron na tayong nasa batas, masikip nga yung mga lugar na yon. Tinatayuan natin ng mga kabahayan na hindi naman dapat. In fact, meron nga mga ibang lugar na nakatayo mismo sa ibabaw ng ilog o sapa yung gusali, no? O parking lot. Meron nga sa mga ibang subdivision, yung mga natural na daluyan ng tubig, ay maliliit na sapa, tuyo kapag summer, pero baha kapag tag-ulan, mga maliliit na sapa, tinatabunan na lang at ginagawang subdivision. Walang pakundangan na tinatakpan at siyempre, pag gano'n, nawawala ng daluyan yung tubig. Kapag gano'n, nawalan, saan pupunta? Di sa kalye. So, yung mga ganyang bagay na yung tanong nyo po, no, dapat ba na naki-clear out yan? Yun po sana, kung ang gusto nating sagutin ay mapapaganda yung ating programa laban sa baha, dapat po gawan ng paraan yan, sundin yung batas, implement yung batas.
3: Sir, pakipaliwanag po para po mas maunawaan pa ng ating mga kababayan, gaano po kahalaga ang river rehabilitation, desilting, at maayos na solid waste management sa pag-iwas sa pagbaha? Kasi minsan na nangyayari pagka umuulan ng malakas at bumaha, nagugulat na lang tayo, lumulutang yung mga basura sa mga kalsada, sa mga lansangan.
10: Napakalaki po noon. No? In fact, continuous naman ang siltation, di ba? So, bumababaw yung channel. Kumbaga, mas konti ang capacity ng river o yung ilog para makapag-discharge ng water. So, kailangan palaging nililinis yan para mas effective o mas efficient yung daloy ng tubig dun sa ilog para hindi nagbabaha dun sa mga kalye. Kapag hindi ginagawa yan, ay magkakaroon ng problema. Diyan sa video na nakikita nyo, tuloy-tuloy po ang undercop upland kontra baha, yung collaboration ng national government with the private sector. In particular, I think this one is San Miguel. They have been trying to dredge, no, for free yung mga ilog natin. At ang dami nilang basura, ang dami nilang mga lupa na nakukuha dyan, no? Millions of tons na nadedredge nila kasama ang MMDA, kasama ang DNR, na ang layunin ay para maging mas epektibo yung daloy ng tubig kapag nagkakaroon ng matinding ulan, para mas epektibo yung daloy ng tubig na sa ilog para hindi tayo nagkakaroon ng malaking problema doon sa baha, na iibsan natin yung problema ng baha. So malaking pulong po yan. That is one intervention that can be done. As I said earlier, there are many interventions that can be done. When they are put together, napamanage natin na mas mabuti yung baha dito sa urban area na sadyang meron na talaga tayong problema. Pero ang maganda ay natukoy na natin, alam natin saan tayo mag-i-intervene, and kapag meron pang mas matinding pag-aaral, ano yung mga innovations, no, para mas epektibo yung ating combined interventions para magkaroon ng magandang systematic na approach to managing floods in Metro Manila and also in the Philippines.
9: Sir, paano po naman nagbabago ang mga rekomendasyon ng Project NOAA sa panahon ng climate change at mas matinding pag-ulan, lalo na pagdating po sa flood mitigation and disaster preparedness?
10: Uumpisahan ko po, malaki. Kasi dati, automatic ang ating solution sa flood control ay dike. Hundreds of billions po ang nagagastos natin doon sa dike. Pero ang aming ano po, ang suggestion ay dapat yung pagtayo ng dike ay last resort. Dapat unahin muna natin yung mga ibang solutions, no? Katulad nga nung sinabi ko na mga retention basins, rainwater harvesting, bioswales, sponge roads. Imbis na nagtatayo tayo ng basketball court lang, detention basin sa ilalim, katakot-takot na detention basins, pagtanim ng puno doon sa upper watershed, pati mismo sa urban area, gawin natin green yung mga solutions natin, nature-based solutions, para sa ganung paraan, pag kinumbine mo itong katakot-takot na solusyon na ito, liliit yung tubig doon sa malalaking ilog, liliit yung problema natin doon sa baha. Then and only then, yung tinatawag natin na residual risk, nature-based solutions, para sa ganung paraan, pag kinumbine mo itong katakot-takot na solusyon na ito, liliit yung tubig doon sa malalaking ilog. Liliit yung problema natin doon sa baha. Then and only then, yung tinatawag natin na residual risk, tayo magtatayo ng mga dike. No? At tayo ay, siyempre, bumaba na yung tubig, bumaba na rin yung peligro, yung risk. So doon tayo magkakaroon after the residual risk analysis, no, yung natira after all of the solutions, all of the interventions, gagawa ng programa for response, programa for constructing dikes. So in short, it's a hybrid solution na meron tayong mga concrete infrastructure interventions at meron din tayong nature-based solutions. Combined, it's called hybrid solutions, and that is different from how we approach the flood control problem, which we now want to call as a flood management solution, para mas maganda at mas systematic at mas scientific ang ating approach to handling floods.
3: Okay, Doc, paano naman po makakatulong ang mga local government units sa mga o sa mas epektibong pagpapatupad ng mga flood mitigation projects? Ano po yung magiging papel nila?
10: Yun po, yung pang magandang nangyari kahapon, ay ito ay parang dati kasi hindi masyadong maganda yung integration ng national efforts doon sa local government effort. So yung kahapon is a parang collaboration nung Quezon City LGU with the national government. Mas maganda po ang coordination, ang collaboration. Sa ganung paraan ay yung mga programa ng LGU ay hindi iba, no? Ay in sync or consistent with the program of the national government. Yun, pag ganung paraan, we maximize the use of resources, no? Mas epektibo, mas scientific yung approach doon sa ayos ng problema sa baha. At siyempre, yung resources natin, mas nakakatipid tayo kasi napapag-alala natin na mabuti bago tayo mag-invest doon sa solutions. So yun po, babalik ko doon sa kaninang tanong, ano ba yung contribution? Iniiba po yung approach, yung dating approach na isa lang ang solution, dike, tapos hindi pa nag-uusap. So nagkakaroon ng problema. O, dito nagkakaroon ng collaboration, better communication. So mas systematic, nakakatipid tayo. At sana hindi lang per LGU o hindi lang isang LGU. Kung pwede sana, sinusubukan namin na gawin na yung efforts natin ay watershed approach. Mula sa bundok hanggang sa dagat. No? So yung mga magkakasamang mga LGU, opo, meron tayong mga short-term solutions, no? Yung mga pag wala pa yung mga interventions kasi matagal yan, no? Kasi meron mga long-term solutions. Habang po hindi pa po naayos yung mga long-term solutions kasi talagang mahirap po yan at long-term yan, no? Yung kasama yung urban planning. Yung short-term ay mag-ingat po tayo doon sa mga baha, no? Baging maalam kasi yung awareness is the first step towards disaster preparedness. Malapit na po ang tag-ulan, ngayon ay Mayo na, pagdating po ng mga July, August, na napakatindi na po ng mga habagat na rains natin dito sa Metro Manila. Mag-ingat po tayo at sundin po ang batas at sundin po ang mga abiso ng inyong LGU at ng national government.
9: Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng Project NOAA.
3: Samantala, promotion at utilization ng biodiesel reactor for sustainable fuel production ating tatalakayin kasama si Ginoong Christopher Bilbao, Senior Science Research Specialist mula sa Industrial Technology Development Institute ng DOST. Ginoong Bilbao, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Sir, sa gitna po ng pagtaas at pabago-bago nga po ng presyo ng langis sa buong mundo, paano po makatutulong itong biodiesel reactor project ng DOST-ITDI sa pagpapalakas ng energy security ng ating bansa?
11: Hi, sir. That's the purpose po kung bakit tayo nag-produce or manufacture fuel para, you know, kasi ang Philippines po is highly dependent sa imports in terms of fuel. So kapag makakagawa tayo ng ating locally sourced fuel, edi mas less dependent po tayo sa mga imports. So ayun po, actually, aside po dito sa importation po issues and importation, malaking tulong din po kasi ang biofuels, lalo na yung locally produced biofuel po sa ating mga agricultural sector. Kasi ang main source ng ating biofuel po is ating coconut oil. So kapag marami tayong na-produce na biofuels, biodiesel, tinutulungan natin coconut sector po natin. So basically, parang tali-tali po siya. Hindi lang actually tayo nakakatulong sa ating transport or sa ating fuel sectors, pati din po natin sa agricultural. So yun po, tali-tali po ang tulong po na nagagawa po ng nagpo-produce ng biodiesel.
9: Engineer, maaari niyo po ba ulit ipaliwanag sa mas simpleng paraan kung paano ginagawang biodiesel ang used cooking oil sa pamamagitan ng 800 liter biodiesel reactor? Pasensya na po, Engineer, kasi medyo hindi po clear ang ating linya kanina.
11: Ayos po ba? Ayos, Attorney. Ayun po. Actually, ang pag-produce po ng biodiesel is a very mature technology na po siya. I mean, yung proseso na po na ito is very well-established na po siya. To produce biofuel po, we undergo a process for what we call trans esterification. So it is a chemical process that uses oil. In terms of sa case po natin ngayon dito is yung used cooking oil, nire-react po natin siya into with certain chemicals to produce biofuel or biodiesel. So basically, ano po siya, mature technology na po ito, madali na po siyang gawin actually. So ang nagkakatalo-talo na lang po ngayon is kung ano yung scale, ano yung mga raw materials na pwede pa natin gamitin to produce biodiesel.
3: Okay. Sir, pakipaliwanag din po, bakit po mahalaga ang paggamit ng used cooking oil bilang alternatibong feedstock kumpara sa iba pang uri ng fuel sources?
11: Actually, sir, ngayon po kasi ang ating biodiesel is nakatali siya sa coconut oil. Bio-law po kasi sa ating RA 19 na 9367 or biofuel sa 2006. Ano po siya, parang medyo nakatali yung isang property ng biodiesel doon lang naman sa paggamit ng coconut oil. So, ang advantage po kasi ng used cooking oil, hindi natin kailangan gumamit ng coconut oil which is nagko-compete siya sa ating food source or as a utilization for food. Ang used cooking oil kasi, ano siya eh, tapon na po siya. Actually, it is considered by DNR, EMB as a hazardous waste. So, pag ginamit natin ang used cooking oil, ang nangyayari kasi, yung supposedly tapon na siya, basura, imbis na nakakasama siya sa ating kapaligiran, na-convert pa natin siya into fuel source of energy po para sa ating transport or various industrial sectors.
9: Sir, ano naman po ang mga posibleng benepisyo ng proyektong ito para sa mga LGU, maliliit pong mga negosyo at mga industriyang umaasa sa mataas na konsumo ng krudo at maging sa dependence po ng ating bansa sa inaangkat nating langis?
11: Ay, yun na, attorney. Kasi yun nga po, ang target kasi natin ito is to use local sources po, especially yung sa ating used cooking oil to produce fuel. So, syempre po, kapag ang ginagamit natin is yung mga patapon na or tapon na, mga waste, kung tawagin natin or natin i-consider, nababawasan yung, aside from yung sa environmental effects po niya, ay yung ating pinabayad sana na pambili sa napakamahal po na diesel po ngayon, mas mapapamura po tayo. Lalo na kapag meron tayong sariling facility to produce the biofuel. Sa ngayon po kasi medyo large scale ang aming facility, 800 liter capacity po siya, maximum operation na capacity po niya. Pero sa ngayon po kasi pinag-aaralan po na may paano pa saan siya magpapaliit para pwede po siya ma-transfer sa mga maliliit po na companies, sa mga LGUs na pwede po nila ibato-bato po itong technology po na to, itong facility na to sa kanilang mga barangay or sa kanilang mga community sa magagamit po nila to produce their own fuels para magamit naman po nila sa sarili po nilang purpose or functions for operations.
3: Okay. Sir, nabanggit mo kanina na yung mga used cooking oil ay considered na as hazardous materials. From your perspective po, paano po makatutulong itong biodiesel technology o gaano kalaki yung naitutulong nito sa pagbabawas ng basura at pagpapalakas ng circular economy sa bansa?
11: Yun sir, kasi yun nga po, as I mentioned earlier po, ang used cooking oil is considered as service waste na po siya by DNR EMB. So basically, bawal po tayo actually magtapon ng used cooking oil sa ating mga drainage, sa ating mga sink to dispose. Kailangan may proper procedure pa po yan. Iniipon yan din. Kailangan siyang ipasa sa isa at tinatawag po ng mga treaters or chemical treaters. Sila po ang mag-dispose po niyan. Yun yung actual accepted practice to dispose of the used cooking oil. Pero yun nga po, kasi kung gagamitin natin siya, so basically mababawasan po yung tapon natin o yung basura, yung mga materials na supposedly nakaka-effect sa negatively sa ating environment. So nagagawa natin siya into fuels which is magagamit pa natin para sa ating mga operations po. Like for example, itong biodiesel po kasi pwede siyang gamitin for sa mga heavy equipment, yung mga robust na

0: upper rental po siya. Mini, pwede po siya. Pwede po kayong pumunta po dito to explore po yung pag-use. And not just for use ko yung oil. Mas yung other plant-based oils po na meron po kayo na gusto nyong gamitin. Ang kalab lang pong gawin is contact us. We have our website. You can contact us through our website or through our emails or maybe sa phone call po. And then, pag-usapan po natin kung ano po yung target nyo po. Kasi hindi lang po kami basta-basta tumatanggap ng mga requests. Kailangan din po natin pag-aralan kasi muna ano ba yung material na gusto nyo gamitin, ano bang purpose po niya. Kasi yun nga po, ang biodiesel kasi is fuel po siya. So, hindi siya basta-basta parang ginagamit lang. Same as with sa mga kotse or sa mga yung ating typical or conventional na fuels, meron din tayong standards na sinusunod. So, kailangan muna natin pagtingnan muna maigi step by step kung ito bang material na ito or biodiesel is yung kailangan nyo ba talaga siya. Pero yun nga po, in case po na interested po kayo to partner with us to produce your own biofuels, you can always come to our office po dito sa DOST ITPI. Nandito po kami sa DOST compound, Bicutan, Taguig City. So we are always welcome po. We always welcome everyone po dito na willing po to collaborate with us, especially with regard po sa ating biofuels.
1: Okay. Sir, para po mas may idea lang din yung ating mga kababayan, ano? Like for example, sa isang toneladang used cooking oil, gaano karami yung pwede ma-convert into fuel? Can you give us some figures?
0: Usually, sir, ang conversion po sa yan, usually depende po yun sa size ng equipment, sa kung ano yung mga catalyst na ginamit. Pero typically po, kaya po niya mag-produce ng 70 to 90% yield, meaning kung meron kayong isang 1,000 liter. So, you can produce up to mga around 700 to around 900 liters po ng biofuel. So, yun nga po, depende kasi yan, maraming mga factors na kinoconsider, like ano ba yung quality ng starting material, ano ba yung process na, or yes, yung process or ano ba yung catalyst na ginamit. So, yun, may mga kinoconsider po na ganun. Pero basically po, mataas na din po ang yield. As I have mentioned po earlier, very mature na po kasing technologies. So, hindi naman na tayo papalya po dito. Pero meron tayong produce na biodiesel.
2: Sir, ano po mga pangunahin naman pong mga hamon na kinakaharap ng DOST-ITDI sa pagpapalawak at pagpopromote natin itong biodiesel technology sa Pilipinas?
0: Actually, in terms of awareness po, kasi medyo technical kasi ang pagproduce ng biodiesel. So, kailangan medyo talagang may technical know-how ka para makapag-produce ka or at least medyo inclined ka in terms of science. Pero ayun nga po, the technology is very mature naman na po siya. So, madali siyang tutunan as long as willing kayong matuto. Siguro isa pang challenge in terms sa adoption po ng technology or sa pagpapalaganap po ng biodiesel technology is yung sa facility. Kasi hindi po siya tulad ng magluluto lang kayo or water. So, you need certain reactors po to use the biofuel. So, ayun po. Yun po yung mga particular challenges po na nakikita namin. Medyo sa ngayon po, is hindi pa ganun ka-alam ang mga tao sa pagdating po sa biofuels.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Ginoong Christopher Bilbao, Senior Science Research Specialist mula sa Industrial Technology Development Institute and DOST. Thank you, sir.

Dahil Thursday ay CDC Day, nagbabalik kami para ihatid sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Kauna-unahang pampublikong ospital sa Clark, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, mahigit 1,500 beneficyaryo tumanggap ng ayuda sa ilalim ng bagong Pilipinas RISE Program sa Clark. Yan at iba pang update sa report na ito. Higit na abot kamay na ng mga Kapampangan, pati na rin ng mga karating lugar, ang legalidad na serbisyong pangkalusugan sa pagbubukas ng Pampanga Provincial Hospital Clark o PPH Clark, isang makabagong pangpublikong pasilidad na idinisenyo upang maghatid ng abot-kaya, preventive at specialized na serbisyong medikal.

0: sa loob ng Clark Freeport Zone. Personal na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbubukas ng tatlong palapag na Level 2 Hospital na matatagpuan sa Changi Gateway sa Clark Global City. Formal itong pinasinayaan noong April 29 at itinuturing bilang kauna-unahang state-of-the-art government hospital na itinayo sa loob ng Clark. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera, malaking tulong ang ospital sa kapakanan ng mga empleyado at sa pagpapanatili ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan habang patuloy na lumalawak ang Clark bilang pangunahing investment at employment hub sa bansa.
1: Natutuwa kami dahil ang provincial government talagang kasama natin sa pag-aalaga ng ating mga kamanggagawa. At syempre, ito rin ang hinahanap ng ating mga investors.
0: Kasama ni Pangulong Marcos sina Pampanga Governor Lilia Pineda at Vice Governor Dennis Pineda sa pagbisita sa modernong pasilidad na inaasahang magsisilbi sa mga komunidad at mahigit 151,000 na manggagawa sa Clark. Ang ospital ay may 143-bed capacity at kompleto sa modernong kagamitan tulad ng CT scan, X-ray, endoscopy at mammogram units, gayon din ng ICU at neonatal ICU facilities. Ipinatutupad din dito ang zero balance billing para sa ward accommodations upang mapalawak ang access sa abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa mga kapampangan at karating probinsya. Inaasang mas mapapadali pa ang access sa ospital sa pamamagitan ng planong trimodal transport system sa Clark. Sina Sampaguita, Linda at Flor ay kabilang sa mahigit 1,500 na benepisyaryo na nakatanggap ng bigas at iba't ibang tulong mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program at bawat bayan makikinabang.
2: Yung pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Kaya tinatrabaho po natin yan.
3: Yung po makukuha ko po ngayon na report galing kay Pangulo, yung sumahanap.
4: Na magbibigay raw ng tulong sa mga katutubo. Para meron pa rin yung uwi sa mundo.
3: Malaki ng tulong sa amin kay Marcos po. Tinatanggap namin po kahit anong ibigay sa amin, tinatanggap namin.
2: Sana matupad ang aking pangarap na makita na sa pagka binigay sa akin ng mga statistiko ay sasabihin nila, wala nang gutom na Pilipino.
0: Bukod sa rice assistance, naglaan din ang suporta para sa socio-civic projects ng mga barangay, kabilang ang scholarship assistance para sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong upang makapagtapos ng pag-aaral. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera, bahagi ito ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong pampubliko para sa mga manggagawa, residente at mga katutubong AITA sa loob at paligid ng Clark. Tuloy-tuloy ang rollout ng Benteng Bigas Program para sa mga manggagawa sa loob ng Clark Freeport Zone. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Banadera, mahalagang maabot ng pamahalaan ng mga manggagawang higit na nangangailangan ng suporta sa gitna ng tumataas na gastusin.
5: It's the workers of the zone that are actually the golden geese who lay the golden eggs. So sila yung dapat nating alagaan from the Strait of Hormuz to the dining table. It is our obligation to reach out to people who are affected by the crisis.
0: Sa ilalim ng 20 pesos kada kilong bigas na inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nakipag-ugnayan ng Clark Development Corporation sa Food Terminal Incorporated o FTI at iba't ibang locator upang magtalaga ng araw at schedule ng distribution para sa kani-kanilang mga empleyado.
6: Congratulations sa Clark Development Corporation for the launching ng programa. We are hoping it will continue until magawa ho natin na mailagay sa mga dining table ng ating mga beneficiaries yung bigas na naipangako ho natin. No?
0: Bawat kwalipikadong beneficiaryo ay maaaring makabili ng hanggang 10 kilo kada transaksyon alinsunod sa itinakdang buwan ng allocation. Mahigit 3 dekada na ang kakalipas mula ng itatag ang Clark Development Corporation o CDC. Ngayon, sa 33 taon nito, patuloy ang misyon. palakasin ang kakayahan ng mga empleyado para matiyak ang tuloy-tuloy na paglago ng Clark.
1: And I hope you get you seize this opportunity and because we think that we have to upgrade the service, and upgrading the service is upgrading yourself, because what else can you leave in CDC but the legacy of service.
0: Sa ginanap na service awardee ceremony sa Teatro Sanayon, 81 empleyado ang pinarangalan mula sa 5 taon hanggang 30 taon ng paglilingkod. Kasabay nito, binigyang diin ni Attorney De Benadera ang kahalagahan ng patuloy na pag-angat ng kakayahan ng workforce.
1: So, part of supporting you is really coming up with those programs and increasing your capability and increasing the capability and capacity of Clark Development Corporation.
0: Bukod sa training, may mga programa rin nagbibigay ng academic units para sa mga empleyado. Sa harap ng matinding kompetisyon sa mundo, malinaw ang panawagan. Patuloy na palakasin ang kapasidad at kakayahan.
2: Behind every achievement of CDC are men and women who dedicated years of hard work, professionalism, and service to this institution. The employees we honor today helped build the Clark we now see before us.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
7: World Service Sports Radio.
17: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
17: Radyo Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan lang
7: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3
7: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
18: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. at sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
16: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
27: Alam mo ba ang mga patakarang pangwika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usapang wika! Sigla ng bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang 7th episode ng Season 1 ng programang Panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Maraming salamat sa mga kawika na sumubaybay sa 6th na episode kasama ang may akda ng pinagyamang baybayin gabay sa epesyente, modernisado at estandardisadong pagsulat, Dr. Joel B. Lopez. At sa ngalan ng pamunuan ng KWF, taus-puso kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa Station Manager ng Radyo Magazine, Marinela Texon. Kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eliazar, Linguistic Specialist ng KWF, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Mary Shol Malimban. At mula naman sa KWF ay sina Hannah Salera, Kirstine Banate at Rona Alcantara. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin ay 1:06 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, 21 ng Mayo, taong 2026. Para sa mga kawika na nagwagi ng aklat mula sa KWF, kasalukuyan na namin itong ipinoproseso at antabayanan na lamang ang aming pabatid. Para sa balitang wika, tunghayan ang tampok na patakarang pangwika ngayong araw.
1: Alamin natin mga patakarang pangwika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Nilagdaan ng kalupunan ng mga komisyoner ang kapasyahan bilang 34-02, serye ng 2026 na pinagtitibay ang pamantayang etikal sa pagsasagawa ng etnografikong pananaliksik ng Komisyon sa Wikang Filipino bilang ahensyang may mandatong magsaliksik ng mga wika sa Pilipinas, partikular sa pagdodokumento, balidasyon at pagbuo ng ortografiya. Sa pananaliksik pang-etnografiko, kaakibat nito ang mga teknikal na pamantayan bilang mahalagang tuntuning dapat isagawa bago maglunsad ng anumang pananaliksik. Ang pamantayang etikal ay isang moral na obligasyon sa ilalim ng Batas Republika bilang 8731 o Indigenous Peoples' Rights Act serye ng 1997 o mas kilala bilang IPRALO. Saklaw ng pamantayang etikal ang paksa ng pag-aaral ay ang pagkatao, pamumuhay, paniniwala, tradisyon, talinong bayan at kultura ng isang komunidad kasama ang aspektong psikolohikal at relihiyon. Dapat isagawa ang mga pangunahing pamantayang etikal bilang gabay sa pananaliksik ng KWF. Una, pagkilala sa karapatan ng komunidad. Bago pumasok sa komunidad, kailangan dumaan sa proseso ng Free, Prior and Informed Consent o FPIC. Ito ay esensyal na elemento upang maunawaan ng komunidad ang layunin ng isasagawang pananaliksik, sino ang magsasagawa ng pananaliksik at paano gagamitin ang impormasyong nakalap. Pangalawa, paggalang sa katutubong kaalaman. Dapat nakilalanin na ang komunidad na kung saan isinasagawa ang pananaliksik ay ang may-ari ng kanilang kaalaman at sila ang may karapatan at kontrol sa mga impormasyon na kalap. Pangatlo, kumpidensyalidad at di pagsasaad ng kanilang identidad bilang paggalang sa mga kinakalap na impormasyon at datos, partikular sa mga sensitibong kwento, kailangang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga impormante. Pang-apat, pagtataguyod sa kanilang simulain sa pamamagitan ng pagtupad sa layunin ng pananaliksik at pagpapakita ng produksyon na magiging testamento ng kanilang komunidad. mga kawika. Dapat na maging bahagi ito ng pamantayan sa etnografikong pananaliksik etnografiya bilang institusyong nagtataguyod ng mga saliksik na may tahasang kaugnayan sa wika, kultura at mga aspektong nakapaloob sa lalim at lawak ng pananaliksik. Ang talaang ito ng pamantayan ay magbibigay gabay sa higit na paggalang sa mga gawi, kamalayan, talino, paniniwalang katutubong nakapisan sa ipralo na magiging analogong batas sa pagsasakatuparan ng pamantayang ito. Sa pagkakataong ito, tunghayan natin ang handog na wika alaman ng KWF ngayong araw kaugnay sa diksyonaryo.
1: Tara na sa wika alaman, pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Ano ang diksyonaryo?
3: Ang diksyonaryo ay aklat na nagtitipo ng mga salitang may kaukulang kahulugan at iba pang impormasyon at madalas itong nakaayos ng paalpabeto.
2: Paano naman gamitin ang diksyonaryo?
3: Kung pisikal na aklat ang gamit, huwag matakot buklatin ito at hanapin ang inyong salita sa tulong ng mga unong salita o headword. Kapag nahanap na ang salita, makikita ninyo ang ilang mahalagang impormasyon kasama ang kahulugan, pagpapantig, bahagi ng pananalita, etimolohiya, pagbabanghay, at kasing kahulugan. Ganito rin naman ang lilitaw kapag online diksi ang inyong ginamit. Posible nga lang na maging mas mabilis ito depende sa gumagamit. O diba? Madali lang gamitin ang diksyonaryo.
2: Sa madaling sabi, gamitin ang diksi.
0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa ring nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfieldgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay natatanging ahensyang pangwika na may mandatong paunlarin, palaganapin at ipreserba ang wikang Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. Ngayong hapon, makikilala natin ang isa sa mga sangay ng KWF at malalaman natin ang mga pangunahing proyekto at direktang pakinabang nito sa publiko. Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preservasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Sa pagkakataong ito, mga kawika, makakasama natin ng live ang Chief Language Researcher at puno ng Sangay ng Leksikografiya at Korpus ng Pilipinas o SLKP ng KWF, Dr. Shelly B. Vega. Magandang hapon po, Dr. Shelly, at nagpapasalamat kami sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya para po sa ikapitong episode ng ating programang panradyong Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Baka may nais po muna kayong batiin o pasalamatan bago po natin pag-usapan ang mga programa at proyekto ng Sangay ng Leksikografiya at Korpus ng Pilipinas.
4: Magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat, Ms. Ange, sa pagkakataong to. At syempre, binabati ko ang mga kasamahan ko sa Sangay ng Leksikografiya at Korpus ng Pilipinas na ngayon ay nasa Harvester Corporate Center sa Cubao. Magandang hapon sa inyong lahat.
0: Ayan, magandang hapon sa mga kasama nating kawani at puno po dyan sa Harvesters. Isa pa pong satellite office po ng KWF. Dok Shea, ano po ba ang gampanin ng Sangay ng Leksikografiya at Korpus ng Pilipinas para po sa pagpapatupad ng mandato ng KWF?
4: Ang pangalan ng aming sangay o dibisyon ay Sangay ng Leksikograpiya at Korpus ng Pilipinas. At mula sa pangalan ng aming sangay, gampanin namin una ang syempre ang paghahanda, pagre-revisa at pagsasapanahon ng mga diksyonaryo. Maaring ito ay monolingual, bilingual at multilingual na diksyonaryo. At paghahanda rin ang mga tesauro, encyclopedia, glosaryo at iba pang mga espesyal na bukabularyo at iba pang mga katulad na materyales sa Filipino at iba pang mga wika sa Pilipinas. Katulad nga ng mga kahingian sa K-3 na mga glosaryo, tiniyak natin na may magagamit na glosaryo ang mga tinukoy ng DepEd na mga katutubong wika at ang mga wala pang glosaryo ay pinagtutuunan na ngayon ng aming sangay na magawan ito ng glosaryo. Pangalawa sa gampanin ng aming sangay ay ang pagtatatag ng archives o repositoryo ng lahat ng mga wika ng Pilipinas, kasama ngunit hindi limitado ang audio recording, iba't ibang uri ng pananalita, kalipunan ng mga teksto at panitikan. At syempre, nariyan din ang gawain namin sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga proyektong corpus. Ito ay sa pamamagitan ng mga fieldwork na sumusunod sa mga batayang prinsipyong pang-etika ng dokumentasyong pang-wika. At syempre pa, nariyan din ang gawain namin sa pagsasagawa ng mga research kaugnay ng pagbuo ng pinag-isang bukabularyong multilingual para sa pagpapaunlad ng wikang Filipino at preserbasyon ng mga katutubong wika ng Pilipinas.
0: Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano-ano po ba ang pangunahing proyekto ng SLKP?
4: Sa taong 2026, mayroon tayong dalawang malaking proyekto. Ito yung Diksyonaryo 2026 at yung Pambansang Korpus ng mga Wika ng Pilipinas.
0: Doksye, unahin po muna natin yung diksyonaryo. Ano po ba ang mga proyekto ng SLKP kaugnay nito at maaari na po ba itong magamit ng publiko?
4: Okay. Dito po sa Diksyonaryo 2026, meron po tayong anim na mga sub-project dyan. Okay. Una dyan yung Diksyonaryo ng Wikang Filipino na bagaman ito ay patuluyang isinasapanahon, ay maaari na ninyo itong ma-access online sa kwfdictionaryo.ph. At ang magandang balita dyan ay nasa mobile app na rin ito sa Android at Apple Store. Libreng madadownload ang KWF Dixie. Ulitin ko po, KWF Dixie. Para kahit hindi po kayo naka-online, basta naka-download na ito sa inyong mga gadget, ay may magagamit kayong diksyonaryo ng wikang Filipino. Pangalawa sa diksyonaryo ay ang Diksyonaryong Filipino-English na patuloy namin itong ine-edit online sa online app. At ito po ay isa sa publiko na rin ngayong taon. So, antabayanan po ninyo. Pangatlo ay ang glosaryong pangkalikasan at pangkaligtasan. Ito ay nasa imprenta na at mailalabas din po ito ngayong taon. Ito ay naglalaman ng mga ibinahagi ng iba't ibang katutubo, mga termino ito ng mga katutubong pangkat hinggil sa kanilang pag-unawa sa kanilang kapaligiran at kalikasan. Mahalaga ito dahil magagamit ito para sa mas epektibong pagbibigay ng mga babala sa pag-iwas at paghahanda ng mga sakuna ng mga katutubo. At syempre, nandyan din ang ginagawa nating glosaryo ng mga katutubong kaalaman na binubuo naman ito ng mga indigenous knowledges. Magagamit naman ito bilang kagamitang pag-aaral ng mga katutubong pamayanan. Ito ay pagpipreserba ng unti-unti ng naglalahong mga wika ng ating mga kababayang katutubo. Nariyan din ang ginagawa nating glosaryong panghanap buhay. Malaki ang maitutulong at magagamit bilang sanggunian sa pagtuturo sa mga technical at vocational na kurso para madaling maintindihan ang mga terminong ginagamit dito. Makatutulong din ito sa pagpreserba ng mga terminong ginagamit sa iba't ibang hanap buhay. Nandyan yung naihanda na po natin, yung glosaryong pangingisda. Meron na rin po tayo yung pagsasaka, yung sa pananahi, pagsasapatos, at natapos na rin natin yung sa pagbabalot. At ngayong taon ay idadagdag po natin yung pagpaparol at pagpapalayok, at isusunod po natin yung paglililok at pagtutuba. At meron din po tayong proyektong bibliografiyang may anotasyon ng mga diksyonaryo sa Pilipinas na ito ay isinasapinal na para na rin sa pagpapaimprenta, at ilalabas din po natin yan ngayong taon. Ano po ito? Ito po ay isang organisadong talaan ng mga diksyonaryo, Filipino at regional at iba pang mga wika sa Pilipinas na may kasamang paglalarawan at pagsusuri. Na ipapakita nito kung aling mga wika ang may sapat na diksyonaryo at kung alin naman ang kulang pa, kung kaya nagiging batayan ito sa paggawa ng bagong diksyonaryo para sa mga wikang hindi pa gaanong na idodokumento. At nais ko ring banggitin na kalalabas din lang sa imprenta noong December 2025 ang aklat na alpabeto class at salit-salitaan, ito po yon, na magagamit naman sa pagtuturo ng wika para sa mga kabataan. Pero hindi lang po para sa kabataan, nabanggit ko lang po na kabataan dahil mayroon po tayong mga malalaking larawan dyan. Yan, makikita nyo po dyan. Itinatampok dito ang mga salitang mula sa iba't ibang katutubo at banyagang wika na inilalahok na natin sa diksyonaryo. So ito po yung mga ilang laman ng ating alpabeto class at salit-salitaan.
0: Mga kawika, ibinahagi sa atin ni Dr. Shelly ang mga aabangan pang diksyonaryo at glosaryo na ilalabas ng KWF sa pangunguna ng SLKP at ang mga maaari na ninyong mabasa gaya ng alpabeto class at salit-salitaan na nakikita nyo ngayon sa aming studio. At mga kawika, maaari nyong ma-access ang diksyonaryo ng wikang Filipino sa kwfdiksyonaryo.ph na available na rin sa mobile app, ano, bilang mobile app. I-download po ito sa inyong mobile devices, iOS man yan o Android. Hanapin lamang po ang KWF Dixie. Muli, KWF Dixie. Dokse, marami po sa ating mga taga-subaybay ang interesado po sa pagbuo ng diksyonaryo, lalo na yung mga mag-aaral sa graduado, no, bahagi ng kalang disertasyon yan o thesis, o kaya naman yung mga interesado talagang bumuo ng mga diksyonaryo sa kani-kanilang mga wika. Maaari po ba ninyong ikuwento kung paano po ginagawa o binubuo ng SLKP o ng KWF ang isang diksyonaryo mula po doon sa pangangalap ng salita hanggang publikasyon?
4: Mahabang proseso ang paghahanda ng isang diksyonaryo. Bumibilang ng taon bago matapos ang pagbuo ng isang diksyonaryo. Sabi nga ay kung gusto nyong pahirapan ang isang bilanggo ay paggawin mo ng diksyonaryo dahil ito ay napakahabang proseso. So ilan sa mga pangunahing proseso ng paghahanda ng diksyonaryo ay ang una yung pagkolekta ng mga salita o yung data gathering. Kinokolekta ang mga salita mula sa iba't ibang domain ng wika o ang pinagagamitan ng wika na maaring mga libro, pahayagan, magazine, maaring sa radyo, sa TV, sa pelikula at ngayon ay sa mga social media at internet. At maaring din yung aktwal na usapan ng tao. Sa madaling salita, ito yung nilalaman ng tinatawag nating corpus ng wika. Kung kaya kung mayroon ng corpus ang isang wika ay may magagamit na tayo doon sa pagbubuo ng diksyonaryo. Pangalawa, yung pag-aaral ng kahulugan o sense analysis. Sinusuri naman dito kung ano ang ibig sabihin ng salita base o batay doon sa aktwal na gamit. Gamit pa rin ang corpus sa pagsusuri, tinitingnan at susuriin ang mga kontekstong pinagagamitan ng salita. Halimbawa, ang salitang bato, karaniwang kahulugan na ibinibigay dito ay yung matigas na bagay mula sa lupa. Ngunit sa kolokel na pagpapakahulugan, lumalabas din sa ilang konteksto ang pagpapakahulugan dito na ito ay nangangahulugan na droga. So, maari nating itong idadagdag doon sa kahulugan nito. Then, sunod na dito yung pagsulat ng depinasyon. Dito, ginagawa ang malinaw na paliwanag ng kahulugan. Then, ang sunod na ay yung paglalagay ng iba pang impormasyon. Dahil hindi lang kahulugan ang laman ng diksyonaryo. Dinadagdagan ito ng pronunciation o yung pagbigkas, bahagi ng pananalita o yung parts of speech, andyan yung pangalan, pandiwa, excuse me.
0: Yan, bahagi po, no, binabanggit po sa atin ngayon ni Dr. Shelly Vega ay yung mga pagbuo po ng diksyonaryo at dinalakay na nga po niya yung una, yung pagkolekta ng mga salita. Gaya na nga po, sabi nga ni Dr. Shelly, kasama na kasi sa diksyonaryo yung pagbigkas o yung pronunciation, bahagi ng pananalita. At ano pa nga po yun, Dr. Shelly?
4: Meron tayong mga parts of speech, mga maaari ding maglaman ito ng etymology o yung pinagmula ng salita o maaari ding idagdag yung halimbawang pangungusap o mga pwede rin yung mga synonyms at antonyms. Then pakatapos noon, narito naman tayo doon sa pupunta na tayo doon sa pag-e-edit na. At sa pag-e-edit naman, hindi bababa sa dalawang editing bago yung final na edit. Pagkatapos ng mga editing na yan, punta na tayo doon sa proofreading. Dito naman sa proofreading, tinitingnan kung may mga typo error at iba pang pwedeng ayusin. Then, pagkatapos noon ay nandoon na tayo sa pagbuo ng final na manuskrito. Dito ihahanda natin yung front and back matters. Halimbawa, yung intro, yung mga kahingian sa copyright page, ISBN, gabay sa paggamit, listahan ng mga abbreviations. So doon yun sa front matters. Then baka meron tayong mga ilalagay na mga annexes doon sa back matters naman. So pag natapos na natin mabuo, ay handa na tayo doon sa pagpapalayout. So kukuha tayo ng layout artist na siyang magle-layout ng buong manuskrito. Pagkapag na-layout na po ito, yun na po yung handa na tayo para sa pagpapalimbag na pag na ibinigay po natin sa imprenta, magbibigay yung imprenta ng sample print. Tapos yung sample print na yon papasadahan po natin uli na pwedeng editing and proofreading. Tapos pakatapos noon ay tsaka po yung final printing na po. So yun po yung buong proseso ng paghahanda ng isang diksyonaryo.
0: Mga kawika, isa-isahin nating muli ang proseso sa pagbuo ng diksyonaryo na ibinahagi sa atin ni Dr. Shelly. Una, yung pagkolekta ng mga salita, pag-aaral ng kahulugan, pagsulat ng depenisyon, paglalagay ng iba pang impormasyon, pag-e-edit na sabi nga ni Dr. Shelly ay hindi kaya ng isa o dalawa, no? Talagang maraming serye ng pag-e-edit ang sinasagawa para mabuo ang isang diksyonaryo. Proofreading, no, makaraan na ito ay maayos na o ma-layout na, pagbubuo o pagbuo ng final manuskrito, pagpapalayout at syempre pagpapalimbag, dahil gaya nga po ng mga nababanggit o pinag-uusapan natin ng mga nakaraang episode ay mayroon tayong aklat ng bayan, no, na naglilimbag po ng mga aklat ng KWF at yun nga po, no, at ang magandang balita ay libre na po itong ipinagkakaloob ng KWF sa taong ito. At para sa mga interesadong magkaroon ng CPI, maaari nyo pong pakipag-ugnayan sa Komisyon sa Wikang Filipino. Lumiham lang po sa aming tagapangulo para mabigyan po kayo. No? At lahat naman po ng mga tinitiyak namin ng mga aklatan po sa mga LGU ay nakatatanggap po nito upang magkaroon po ng CP ang bawat lugar at maunawaan nila at magkaroon po sila ng kaalaman at kamalayan sa kung ano ba yung mga proyekto po ng KWF na inihahandog po namin taon-taon ng libre po. Dokse, nabanggit po ninyo na bukod sa diksyonaryo, tinuturing din po ninyong malaking proyekto ng sangay ng leksikografiya at korpus ng Pilipinas, ang pambansang korpus ng mga wika ng Pilipinas. Ano-ano po ang mga proyekto ng SLKP kaugnay rito?
4: Okay, sa pambansang korpus ng mga wika ng Pilipinas naman, ito ay nahahati sa tatlong sub-project. Meron tayong korpus ng Filipino, meron din tayong korpus ng mga regional na wika, at meron din tayong korpus ng mga katutubo at mga nanganganib na wika. Ano itong korpus? Ang korpus ay koleksyon ng pasalita at pasulat na teksto ng mga wika ng Pilipinas na ipinapasok natin sa isang online repositoryo o parang ito isang imbakan. Binubuo ito ng autentikong paggamit ng isang wika. Pag sinabi natin autentiko, ito yung actual na paggamit ng isang wika na magsisilbo itong pundasyon o batayan ng pagbubuo ng maaring ng ortografiya, nabanggit ko na kanina, pagbubuo ng diksyonaryo, ng grammar, at ngayon ay napakahalaga na nito doon sa tinatawag nating natural language processing at large language models para doon ito naman sa pagbubuo ng mga machine translation at AI apps. Makikita nyo sa inyong mga social media na ang ano dyan ay pinapakita ay mga AI na, so yun ay gumagamit ng corpus. Bukod pa sa pamamagitan ng corpus ay nagkakaroon tayo ng archiving ng mga wika, lalo na sa mga nanganganib na wika. Mapipreserba nito ang oral at oral na audio recordings na naglalaman din ng mayamang kultura ng komunidad.
0: Dokse, upang maisakatuparan po ang mga proyektong ito ng KWF sa pangunguna syempre ng SLKP sa inyong pamumuno po, interesado po ang ating mga kawika na sumusubaybay po sa atin ngayong hapon. Nakikipag-ugnayan din po ba kayo sa ibang ahensyang pampamahalaan o mga pribadong institusyon o kaya naman mga sektor, at ano po ang inyong panawagan sa publiko hinggil po sa pagbuo ng mga proyektong ito?
4: Yes po, sa ngayon ay nakikipag-ugnayan ang aming sangay sa DOST, sa Ateneo Manila de University at iba pang universidad para sa pagbubuo ng National Multilingual Language Corpus Repository, na kapag nabuo po ito ay magiging parang magkakaroon ng sentralisadong imbakan o repositoryo ng lahat ng mga wika ng Pilipinas. Sa proyektong pong ito ay yun po, nananawagan po tayo sa mga institusyon o mga individual na mag-unbag po kayo ng mga material na nakasulat sa inyong sariling wika, na kung pwede po ay mabigyan nyo po ng kopya ang KWF. Kung ito po ay hard copy na ibibigay po ninyo, i-scan po natin ito at maipapasok po ito doon sa online repository. Pero kung meron naman po kayong soft copy, mas makatutulong po yun, mas mabilis na po, hindi na po tayo mag-scan. May mga ginagawa naman po tayong proseso para mapangalagaan ang identidad ng may akda o ang pagkakakilala ng mga pangalan o anumang impormasyong nakasulat sa teksto. Mahigpit din nating sinusunod ang mga tuntunin kaugnay ng intellectual property rights at iba pang mga dapat na isaalang-alang.
0: Dokse, paano po doon sa mga interesado po, gaya po ng panawagan ninyo na maaari po silang mag-ambag o magbigay po sa atin ng kanilang mga material para hinggil po dito sa pagbuo ng corpus, paano po ba yung proseso? Magsusumite, paano po yung pagsusumite sa inyo?
4: maari po silang makipag-ugnayan sa aming sangay sa o kaya sumulat lang po sa Komisyon sa Wikang Filipino. Ayan. Naka-attention po sa sangay ng leksikografiya at corpus ng Pilipinas.
0: Ayan, mga kawika, no? Yung panawagan ni Dr. Shelly na sa mga nais pong magbigay sa amin ng mga audio recording o kaya naman mga ang limbag o printed na mga file, no, na makatutulong po sa pagbuo po, no, ng pagkakaroon ng pagkalap ng mga datos para po sa aming corpus, ay makipag-ugnayan lang po sa Komisyon sa Wikang Filipino at nakatawag pansin po sa SLKP kay Dr. Shelly B. Vega. Dok Shelly, paano po isinasagawa? Kasi kanina pa po natin pinag-uusapan yung corpus bukod pa dun sa diksyonaryo. Paano po ba isinasagawa o binubuo ang pambansang corpus ng mga wika ng Pilipinas at paano po ginagamit yung mga nakalap po natin gaya ng may panawagan tayo, maaari silang magbigay. Paano po natin ginagamit yung mga datos na ito mula sa corpus?
4: Okay. Katulad ng nabanggit ko na kanina, ang corpus ay ang mga nalikom na mga pasalita at pasulat na teksto ng isang wika. Para sa pasulat, nililikom ang mga aktwal na gamit ng wika sa mga aklat, magazine, newspaper, mga texts, mga chats, journals at iba pang mga nakasulat na dokumento. Para naman sa pasalita, nire-record ang mga aktwal na usapan ng mga tao o yung mga balita sa radyo at sa TV, mga vlogs, mga misa sa simbahan, mga hearings sa mga kaso at iba pang mga usapan na sa iba't ibang domain ng wika. At ito po ay tinatranscribe natin ito bago ipasok po natin doon sa repositoryo. Napakahalaga ng corpus dahil nga nabanggit ko na rin kanina, sa mga pag-aaral at pagsusuri ng wika, magagamit natin ito bilang preba ng aktwal na paggamit ng wika sa pang-araw-araw. At syempre pa sa larang ng leksikografiya, makatutulong ito sa pagtukoy ng mga salitang nararapat ng maging bahagi na ng diksyonaryo at bilang pantulong din doon sa pagbibigay ng kahulugan sa mga salitang lahok o word entries. Sa pamamagitan ng corpus ay naipapakita ang aktwal na gamit na mga salita dahil nasusuro dito ang concordance at collocations ng mga salita. Ang ibig sabihin nito, na ipapakita nito ang aktwal na konteksto na pinagagamitan ng salita at ang mga salitang karaniwan ng kadikit o kasama sa paggamit ng particular na salita. Halimbawa, ang salitang kaganapan na ang ibig sabihin ay katuparan. Halimbawa, ito ang kaganapan ng aking pangarap. Ibig sabihin ng kaganapan yung nagkaroon na ng katuparan ang kanyang pangarap. Subalit nitong nakaraan, kailan lang ay nag-revise tayo ng diksyonaryo ng wikang Filipino, na idagdag natin ang kahulugan nito bilang pangyayari. Nakita natin sa corpus ng Filipino na nitong mga nakalipas na taon ay karaniwan na itong ginagamit na mayroong pagpapakahulugan ng pangyayari. Halimbawa, ano ang mga naging kaganapan sa Senado kamakailan o noong nakaraang linggo? Ang ibig sabihin ng kaganapan doon ay ano yung mga nangyari sa Senado noong nakaraang linggo? O ano ang kaganapan dyan ngayon sa inyong opisina? Okay. Naihahanay ng corpus ang mahalagang salita at kung ilang beses itong lumabas o ginamit, kaya matutukoy rin natin kung anong mga salita ang dapat na nating ipasok sa diksyonaryo. Sa pagsasalin at sa mga AI naman, ginagamit ito sa pagbuo ng mga translation machine at AI apps. At syempre pa yung sa archiving, dokumentasyon at preservasyon ng wika.
0: Dokse, nais po naming malaman ano po ang bukod po doon sa mga nabanggit pa natin na kahalagahan ng corpus. Yung una po ay syempre sa larangan ng leksikografiya, pangalawa yung sa mga pag-aaral at pagsusuri ng wika, at syempre yung pagtupad sa ating mandato. Ano pa po ang iba pang kahalagahan ng proyektong corpus sa ating bansa?
4: Siyempre higit pa doon sa pagtugon sa nabanggit ko nga sa pangangailangan ng teknolohiya ay ang pagkakaroon ng archiving ng mga wika ng Pilipinas, lalo na sa mga nanganganib na wika. Siyempre mapipreserba nito ang oral na audio recordings na naglalaman ng mayamang kultura ng komunidad. Alam naman natin na napakahalaga ng bahagi ng ating pambansang pamana o national heritage ay ang wika, dahil taglay nito ang kasaysayan, yung identidad at karunungan ng bansa.
0: Dokse, sa dami po ng wika, lalo na sa KWF, ang datos po natin ay meron tayong 135 na wika sa Pilipinas. Sa pagsasagawa po ninyo ng ganitong uri ng proyekto na corpus, paano po o ano po yung proseso niyo ng pagpili po ng wikang uunahin?
4: Okay. Layunin ng proyekto na magkaroon ng balancing representasyon at bigyang pansin hindi lamang ang malalaking wika. So, kaya nga nabanggit ko kanina, hindi lamang tayo nandoon sa Filipino, hindi lamang sa regional, at higit na prioridad ang mga nanganganib na wika o mga wikang kulang pa sa dokumentasyon. Ilan sa mga isinasaalang-alang sa prioritisasyon ng wika ay ang antas ng panganganib ng o yung panganganib ng wika o pagkawala ng wika. At isa pa yung pagkakaroon ng umiiral na datos at ang kahandaan ng mga katuwang na institusyon o komunidad. Sa ngayon, mayroon na tayong mahigit na 10 endangered languages na nakuhanan na ng corpus. Naka-schedule na rin ang iba pang mga nasa talaan ng KWF na mga nanganganib na wika sa susunod na taon. Habang unti-unti ring sinasabayan ng pananaliksik sa ilang malalaking wika, at syempre pa, ang wikang Filipino, ay patuluyan nating dinadagdagan ang corpus nito.
0: Dokse, kanina, nung sa una nating talakayan, binahagi niyo po yung mga proyekto na nakasailalim sa diksyonaryo. At nabanggit niyo po no, ng ilang beses din yung diksyonaryo, tesauro, glosaryo at bokabularyo. Para po bilang karagdagang kaalaman sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kawika, ano po ang pagkakaiba ng mga ito?
4: Yan po ang madalas na naitatanong sa mga interview. Ang diksyonaryo ay isa itong organisado at alpabetikong talaan ng mga salita na karaniwang naglalaman, kagaya ng nabanggit ko na nga ay yung naglalaman ito ng kahulugan, ng mga wastong baybay, yung pagbigkas, etymology, maaring magkaroon ng halimbawang pangungusap kung paano ginamit ang salita, at pangunahing sanggunian ito upang maunawaan ang kahulugan at wastong paggamit ng salita. Samantalang, ang tesauro naman ay isang sanggunian ng mga salita na nakatuon sa magkakasing kahulugan o synonyms, o maaring makatuon din ito sa magkasalungat o antonyms, at magkakaugnay na salita. Hindi ito pangunahing nagbibigay ng detalyadong definisyon. Sa halip, tumutulong ito sa pagpapalawak ng pagpili ng salita sa pagsulat at sa pagpapahayag. Samantalang ang glosaryo ay isang listahan ng mga piling terminong espesipiko o tiyak sa isang paksa, maaring sa isang aklat, maaring tiyak sa isang disiplina, o maaring tiyak sa isang larangan na may kasamang maikling kahulugan o paliwanag. Halimbawa, kagaya ng mga nabanggit ko ng glosaryo na inihanda ng aming sangay na glosaryong panghanap buhay, na nakatuon lang doon sa mga nabanggit ko ng hanap buhay kanina. Then meron tayong glosaryong pangkalikasan at kaligtasan. Maaari ding maghanda ng mga glosaryo tungkol sa terminong maaring pang-agham o glosaryo ng mga terminong legal at maaring iba pang mga paksa. At panghuli, yung bokabularyo, ito ay tumutukoy sa kabuuan ng mga salitang ginagamit o nauunawaan ng isang tao, maaring isang grupo o maari din ng isang komunidad. Maari itong tumukoy sa lawak ng talasalitaan ng isang individual o ng komunidad. Sa madaling salita o sa madaling paghahambing, ang diksyonaryo ay sumasagot o tumutugon doon sa tanong na ano ang ibig sabihin ng salitang ito at paano ito gamitin. Ang tesauro naman ay sumasagot sa tanong na ano pang ibang salitang maaaring gamitin kapalit nito. Samantalang ang glosaryo ay ano ang ibig sabihin ng mga terminong ginagamit sa particular na paksang ito. At ang bokabularyo ay sasagot naman sa tanong na ano-anong salita ang ginagamit o alam ng isang tao o ng isang komunidad.
0: Mga kawika, malinaw na naibigay po sa atin ni Dr. Shelly ang pagkakaiba ng diksyonaryo, tesauro, glosaryo at bokabularyo. Dok Shelly, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang pangmatagalang layunin ng mga proyekto ng SLKP at paano po makikinabang ang mamamayang Pilipino?
4: Sa kabuuan po, layunin ng proyekto ng SLKP ang mapreserba, maidokumento, mapagyaman at mapalawak ang paggamit ng hindi lamang po ng wikang Filipino, kundi ng lahat ng mga wika ng Pilipinas sa edukasyon, pananaliksik, kultura at teknolohiya. Sa pamamagitan nito ay makikinabang ang publiko sa pagkakaroon ng mas maasahang mga sanggunian pangwika, mas mahusay na kagamitang panturo, mas malalim na pananaliksik at pag-unlad ng mga teknolohiyang gumagamit ng iba't ibang wika ng Pilipinas.
0: Alam niyo mga kawika, talagang mahaba pa ang kailangan nating oras para talakayin ang mga proyektong hawak ng SLKP dahil mabigat at malalim ang ginagawang pagpupursige ng SLKP para magbumuo ng iba't ibang mga diksyonaryo, glosaryo, tesauro, bokabularyo at maging ang pambansang korpus ng Pilipinas. Dok Shelly, may nais po po ba kayong ipabati na mensahe sa ating mga taga-subaybay?
4: Yun po yung ating diksyonaryo ng wikang Filipino. Naka-online na po yun sa kwfdictionary.ph at naka-mobile app na rin po ito. I-download lang po ang KWF Dixie.
0: Maraming salamat po, Dok Shelly, sa inyong inilaang panahon po para sa ating programang Panradyo. Muli mga kawika, ang Chief Language Researcher at puno ng Sangay ng Leksikografiya at Korpus ng Pilipinas ng KWF, Dr. Shelly B. Vega. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 12.

0: ng Filipino Sign Language.
1: Ito ang senyas ng bakasyon. Ilagay ang dalawang kamay ng nakabukas sa magkabilang dibdib o sa ibabang bahagi ng balikat. Tiyakin ang mga hinlalaki ay ibabangga ng dalawang beses sa magkabila ang dibdib o ibabang bahagi ng balikat. Ulitin natin. Ilagay ang dalawang kamay ng nakabukas sa magkabila ang dibdib o sa ibabang bahagi ng balikat. Tiyakin ang mga hinlalaki ay ibabangga ng dalawang beses sa magkabilang dibdib o ibabang bahagi ng balikat. Bakasyon.
2: Maraming salamat, Kawikang Patrick. Mga kawika, sabay-sabay nating gawin ang wikang senyas ng salitang bakasyon. Bakasyon. Bakasyon. Natuto tayong muli ng isa na namang senyas ngayong araw ng Huwebes. Mga kawika, buong galak na binabati ng komisyon sa wikang Filipino kasama ng Pambansang Konseho ng Katutubong Wika ng Pilipinas, GUMIL Filipinas, Philippine Federation of the Deaf, kapisanan ng mga supervisor at mga guro sa Filipino, Pambansang Samahan ng mga guro sa Filipino, Pambansang Samahan sa Advokasyon ng Wikang Filipino at Pambansang Samahan ng Filipinong Tagapagsalin, si Dr. Benjamin M. Mendilio Jr., Full-Time Commissioner 4 ng KWF sa prestihiyosong parangal na ibinigay sa kanya ng Komisyon sa Serbisyo Sibil o Civil Service Commission bilang gawad lingkod bayan ng Pangulo, Regional Qualifier. Ang pagkilalang ito ay patunay sa kanyang tapat, mahusay at makataong paglilingkod sa bayan, gayon din sa kanyang walang sawang pagsusulong at pagpapasigla ng wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Higit pa rito, isinusulong din niya ang inklusibo at makataong serbisyo upang higit na mapalawak ang pakikilahok ng iba't ibang sektor ng lipunan sa pagpapaunlad ng wika kasama ang wikang senyas sa Pilipinas. Kaya, ang paggagawad na ito ay isang mahalagang bahagi ng KWF sapagkat ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng KWF na kinilala ang hayansya ng CSC, partikular sa larangan ng wika na nag-aangat sa lingwistika mula sa pagiging isang mahalagang haligi ng pambansang pamamahala. Muli, pagbati sa gawad lingkod bayan ng Pangulo, Regional Qualifier ng Civil Service Commission, Commissioner Benjamin M. Mendilio Jr. Ang inyong tagumpay ay tagumpay sa komisyon sa wikang Filipino. Mga kawika, formal na naming binubuksan ang timpalak at gawad ng KWF kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Inaanyayahan kayong lumahok sa taunang timpalak ng KWF na sanaysay ng taon 2026. Ito ay bukas sa lahat ng mga Pilipino nasa loob o labas man ng bansa maliban po sa mga kawaniin ng KWF at kanilang mga kaanak. Ang paksa ng sanaysay ay tungkol sa tema ng buwan ng wikang pambansa 2026 na wikang Filipino at AI kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Maaari na ring magsumiti ng inyong innominasyon para sa gawad dangal ng wikang Filipino 2026 na isang mataas na pagkilala sa mga individual, samahan, tanggapan, institusyon o ahensyang pampamahalaan o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong at preserbasyon ng wikang Filipino at iba pang wika sa Pilipinas. At bilang pagkilala sa legasya ni yumaong dating Gobernador Carlos M. Padilla, ang pangunahing mayakda ng Batas Republika 7104 na lumikha sa KWF, aming inilulunsad ang Gawad Carlos Padilla 2026 na mataas na pagkilala sa mga mambabatas na may natatanging ambag o nagawa tungo sa pagpapalaganap ng wikang Filipino. Bukas po ang nominasyon sa mga dati at kasalukuyang mambabatas mula sa mga lokal na unit ng pamahalaan, Kongreso at Senado na mayroong naipasang batas tungkol sa mga wika sa Pilipinas. Kinakailangan po na ang mga batas na ito, batas pangwika man yan o ordinansang pangwika, ay ginagamit pa rin at kasalukuyang iniimplementa sa isang bayan o kaya naman sa isang lugar. Kaya naman mga kawika, kayo ay aming inaanyayahan na

Hawk at magsumite ng inyong nominasyon sa lahat ng timpalak at gawad ng KWF at ang huling petsa po ng pagsusumiti ay sa 8 ng Hunyo, 2026. Mga kawika, maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayong hapon. Para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa, tuwing Huwebes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Ako ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Huwebes. Mga kawika, tara na!

0: Legacy. 1278 AM.
1: Beach vacation.
2: Ano tara?
1: Jogging.
2: Ano tara?
1: Hiking.
2: Ano tara?
3: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
4: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
2: Pass tayo dyan!
1: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
4: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
1: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
4: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
1: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
2: Tandaan!
5: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
1: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Dagling kaalaman.
7: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa 3 yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
6: Dagling kaalaman.

0: sa mga serbisyo maaaring ma-avail ang libreng medical at dental check-up, laboratory test, PhilHealth registration, pag-ibig assistance, legal consultation at maging pamahagi ng PSA birth certificates. Meron ding libreng gupit, masahe, hot meals at pamahagi ng binhi ng gulay at iba pang community services. Magkakaroon din ng permit assistance para sa mga tricycle, pedicab at e-trike operators. Pinapayuhan lamang ang mga residente na magdala ng valid ID at iba pang kinakailangang dokumento para mapabilis ang kanilang transaksyon sa naturang caravan. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Report, Report.
2: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan.
6: Six Information, GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
10: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy!
6: Tugtugang chill.
1: Suave.
7: Learning from home, may be boring.
6: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
12: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa Capital 104.3. Tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
1: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Kasama ng ating executive producer, si Jolimar Acuyong. Ganon din ang ating mga technical engineers mula sa Radyo Magazine, sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali at sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM Technical Engineers, nandyan din sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pomoy, Gian Condino, at Abby May Santos. At paki-like and follow din po kami ano sa lahat ng social media platforms.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid

0: may good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: At paki-download na rin po ano ang ating mobile app na PBS Receiver.
1: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
3: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Tayo po'y may mga panauhin ngayon, ano? Ngayong araw na ito. Pag-uusapan namin, syempre po, ilang araw na lang, hindi ba? Ilang araw or linggo na lang ay pasukan na, ano? Syempre, abalang-abala ang ating mga mamshi or ang ating mga daddy. At syempre, excited ang ating mga chikiting, ano? Alam naman natin na pag pasukan, syempre gusto ng mga bata bago ang kanilang mga gamit sa school. At ngayon pong hapon na ito, sa pagbabalik eskwela nga, nagbabala po ang grupong Band Toxics, ano, tungkol nga sa ilang school supplies. Hindi naman lahat, ilan lang sa mga ito, ano, ang natuklasang may taglay na mapanganib na chemical tulad ng lead at ng cadmium. Kaya sa kanila pong pag-aaral, ano, maaaring magdulot po ito ng seryosong panganib, ano, sa kalusugan ng mga bata. At para mas maintindihan nga natin, ano, ang usaping ito, makakasama po natin, ano, ang ating suki na si Sir Tony Dizon, ang campaigner po ng Band Toxics, ano, para malaman natin kung paano ba mapoprotektahan ang ating mga chikiting, ano. Magandang hapon, Sir Tony.
5: Magandang hapon, Ma'am Chi Marinella. Magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito sa Home Eco Nanay.
2: Ayan, Sir Tony, ano, nabanggit ko, ilang days na lang po ay pasukan na, ano? At kayo nga po ay nakapag-ikot-ikot na naman, ano? Dahil alam naman natin, ang dami nang namimili at marami na ring nakabili, ano? Ng school supplies ng mga chikiting, ano? Dahil nga balik eskwela na. Ano po ba, no, ang nagtulak sa Band Toxics, ano, na magsagawa nga ng monitoring sa mga school supplies ngayong back to school season na po?
5: Unang-una, Ma'am Chi Marinella, kung matatandaan po ninyo, ang aming grupo, yung Band Toxics, kabilang po doon sa nagsusulong ng ligtas ng mga produktong pambata, kabilang na dyan yung mga laruan. At syempre, dahil nga sa nalalapit na yung pasukan, sinasama na natin maging itong mga school supplies. Bahagi po ito ng aming kampanya na tinatawag namin na Toxics Free School program, na kung saan sinusubukan natin maisaayos, makaiwas yung ating mga anak sa pagkalantad ng mga iba't ibang mga klase ng mga chemical sa ikalawang tahanan nila, no? Katulad ng mga paaralan. Kaya po pati ang mga school supplies o mga kagamitang pang-eskwela ng mga bata ay nabibilang po doon sa ating mga sinusuri. Kaya po sa pag-iikot natin, kapansin-pansin na talaga nagsisimula ng mag-display ng mga iba't ibang klase mga bag, mga iba pang mga school supplies, yung ating mga maninida, lalong-lalo na doon sa mga pampublikong pamilihan. At ito rin yung nag-udyok sa atin para suriin itong mga produktong ito. At yun nga po, nakakalungkot dahil nakakita pa rin uli tayo ng mga presence ng mga chemical na ito, lalong-lalo na dito sa mga school supplies. Doon po sa 75 samples, so 75 na produkto na ating nabili, sinuri po natin ito at napansin nga po natin yung traces ng lead, cadmium, at maging po yung phthalates na kung saan ay very present po ito, Ma'am Chi Marinella, no, doon sa mga produktong pang-eskwela na ang materyales ay gawa sa plastic. Kaya po Isinapubliko po natin ito para mabigyan po kagad ng paalala, mabigyan ng gabay yung ating mga consumer, yung ating mga magulang, lalong-lalo na may mga mangilan-ngilan na nagsisimulang mamili ng mga produktong ito.
2: At Sir Tony, ano, sa isinagawa niyong monitoring, ano-ano po kaya yung mga school items ano, na nakitaan nitong mataas nga po na antas ng lead, cadmium, at ano nga po yung isa?
5: Palates po.
2: Palates, oo.
5: Okay. Kung makikita niyo po sa aking screen, ay kabilang po dyan yung mga bag. No? Hindi po natin tinatanggal yung mga bags kasi ito talaga yung parang pinakauna. Sa listahan, pag tayo ay bibili ng school supply, so yung bag, susunod niyan ay yung mga water containers kasi nga alam naman natin, bago magpasokan talagang medyo mainit pa rin yung panahon. At syempre, dahil nga sa pangangailangan din na maibsan yung uhaw ng ating mga anak, ay sinisuguro natin na may dala-dala silang inumin, lagayan ng inumin. Bukod dito ay nagsuri din tayo ng mga plastic envelopes, no? Napakarami kasi, mm-hmm. napaka makukulay nitong mga envelopes. Ito po yung may parang hawakan na kung saan pwede pong maraming items yung iyong ilagay. Oo. Nagsuri din po tayo ng mga pencils dahil nga po yung mga napapabalita na mayroong posibleng presence din ito ng chemical. Yung mga erasers medyo, kumbaga, itinabi po muna natin, Ma'am Chi Marinela, sa mga susunod na araw pa natin ito susuriin. Medyo iniipon-ipon din natin kasi, kumbaga, hindi naman halos lahat talaga ay kaya natin na masuri. Ganon din yung, kumbaga, second or third batch po natin na susuriin ay yung mga crayons naman, yung mga watercolor at iba pa. So, hindi po yan kasama dito po sa first batch na sinuri natin. Mas yung mga evident po na mga school supplies muna na halos nakikita natin dito sa ating pamilihan ang ating pong sinuri.
2: Ayun, ano, kasi alam naman natin talaga yung nakikita natin ano, sa screen ngayon na talaga naman itong mga bags na to eh sobrang makukulay, ano, which is yung kasi ang gusto ng mga bata. Hindi po ba nakaka-attract kasi yan eh. Masyadong colorful, alam naman natin yung mga bata, matuwain po talaga, no? Lalo may mga cartoon characters na nakasama. So, which is, yun po, ano? At Sir Tony, ito pong mga taglay na mga toxic chemicals na ito, ano po bang epekto nito, no? Lalo sa ating mga chikiting?
5: Pag sinabi po kasi talaga natin na toxic chemical, ibig sabihin talagang may dulot ito na pinsala sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa mga bata. Dahil nga nasa murang edad pa yung ang kanilang pag-iisip, nasa learning development pa stage pa po sila, kaya iniiwasan natin na posibleng maapektuhan sila nitong ganitong mga chemical. Katulad na lang pag pinag-uusapan natin yung lead, Ma'am Chi Marinela, na kung saan madalas natin talaga ito makita, ay ano to, no? Neurotoxin, ibig sabihin utak po yung posibleng maapektuhan nito. Sa papanong paraan, una, yung mga kagamitan na ito ay may posibleng mag-chip out o kaya dahil nga pinturado ito, posibleng pong mabakbak, kumapit po sa kanilang mga kamay itong mga nabakbak na pintura at yun po yung pamamaraan para sila ay ma-expose, no? Through ingestion o di kaya inhalation. Ito pong ganito kasi mga pintura, lalong-lalo na over a period of time, ay posib nag-wear and tear po ito eh, natatanggal, nagiging posibleng parang alikabok ito at yan, pwede rin ito na masinghot. Sipin na lang po natin, no, mas matagal yung oras na daladala o hawak-hawak na ating mga anak itong mga school supplies na to. Sa buong isang linggo halos mas maraming oras ang pinaglalaanan nila ng paggamit nito, kaya po mas mataas yung chances na sila ay ma-expose. Ang lead po, halimbawa, ay patulad ng sinabi ko, neurotoxin, utak po yung maapektuhan nito. Bagamat ang mga ganitong klaseng chemical, katulad ng cadmium at saka ng lead, cumulative, no, ang yung magiging exposure nito. Ibig sabihin, the more na na-expose sila, the more na nadadagdag at nadadagdagyan sa kanilang katawan. At once na mataas na yung concentration nito, saka po magti-trigger yung kanya mga symptoms. Katulad ng cadmium, ang cadmium naman po, sabi ng World Health Organization, ay ano, suspected carcinogen. Ibig sabihin, nakaka-cancer po yung dulot na pinsala nito. While yung phthalates naman, katulad ng binanggit ko kanina, ito po ay chemical additives na isinasama sa mga materyales na plastic para po maging para po ito ay lumambot, maging flyable. So kung medyo napapansin natin, no, maraming mga school supplies na may mga malalambot na klase ng plastic, posible pong suspected kaagad na yan ay posibleng nilagyan ng ganitong klaseng chemical. Ang phthalates po ay endocrine disrupting chemicals naman po ito. So yung endocrine system naman po yung posibleng maapektuhan.
2: At Sir Tony, ano, sa inyong obserbasyon, bakit po kaya ano, patuloy pa rin na nakakapasok yung mga ganitong klase, no, ng mga school supply sa kabila po ng meron na pong umiiral ng regulasyon, ano, laban nga sa lead at iba pang toxic substances?
5: Maganda yung tanong mo, Ma'am si Marinella. In fact, yan din yung ating patuloy na kumbaga kinukulit, ipinapaabot sa ating regulatory agencies kung bakit nagpapatuloy yung pagpasok, pagbebenta nitong mga produkto na to despite the fact na meron na nga tayong existing regulation. Dapat po, lalong-lalo na karamihan dito sa nakikita natin ng mga produkto, ay hindi po talaga ito gawa dito sa atin. May mga iba po kasing mga school supplies, makikita at mababasa po natin na ito ay galing sa ibang bansa. So therefore, ibig sabihin, kung ito po ay galing sa ibang bansa at merong nag-angkat, dapat po pagpasok pa lang nito ay sa proseso po o standards na meron tayo dito, dapat po ay dumadaan yan sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. At once na yan ay nasuri at pumasa doon sa standards na meron tayo, saka pa lang po yan bibigyan ng pahintulot na ibenta yan dito sa atin. Pero nakakalungkot po, hindi po ganun yung nangyayari. Nakakalusot sa ating mga regulatory agencies at nakikita na po natin kagad dito sa ating mga pamilyan. Kaya po yan din po yung aming panawagan.
2: At Sir Tony, ano, payo po sa ating mga magulang lalo na, no, na mamimili ng mga gamit ngayon. Ano pong tips ang maibibigay nyo, ano, para makaiwas dito sa mga pagbili ng school supplies na nagtataglay nga ng mga toxic chemicals?
5: Nakakatawa nga, Ma'am, si Marinella. Minsan may mga nagko-comment sa atin. Sinasabihan kami na KJ, kasi sabi nga, minsan lang naman yan bumili yung ating mga parents. Yung mga gusto ng ating mga anak ay yun pa yung mga, kumbaga, medyo mga suspected no, na may taglay. Kaya nga po, sa totoo lang, ang burden of proof nga po dito, hindi nga po dapat sa nakasalalay doon sa ating mga consumer, kundi bagkos doon sa mga manufacturer. Patunayan nila na safe o non-toxic itong mga produktong ito, lalong-lalo na't mga bata po yung gagamit. Opo. So kaya ang nagiging abiso na lamang natin sa ating mga kababayan o mga parents na bibili, unang-una po, talagang inspectionin po natin, lalong-lalo na yung mga bag, kasi kadalasan po sa mga bag, wala po talagang taglay na etiketa ito. Kung meron man, siguro kakapiraso lang, Ma'am si Marinella. Halimbawa kung saan lang ito galing na bansa, pero walang nakalagay kung sino ba nag-manufacture nito.
2: Sino yung materialis, kung sa, ano?
5: Opo, yung mga impormasyon pa. Sa talaan po kasi ng Food and Drug Administration, sinasabi po doon, may mga ilang pamantayan tayo. Una, dapat po properly label siya. Ikalawa po, dapat po may mga ilang impormasyon niya, no, na importante para sa mga magulang. Yung age grading, kailangan din po yun, no, kasi hindi po porke gusto ng ating anak ay pwede bibilihin na kagad natin na pwede sa kanya, yun pala ay para pala ito sa medyo may edad na na bata na paggamit, no. Ikatlo po ay kailangan tingnan po natin, kilatisin natin ng maigi yung mga produkto. Baka po kasi mayroong nababakbak na pintura o di kaya ay medyo luma na ito, inilabas lang muli ng mga tindera, mga hindi ito nabili noong nakaraang taon, kaya ngayon po ay isinasama na lamang nila, no. So kailangan pong tingnan din natin, meron pong tinatawag na SKU number o yung stock number, na kung saan dito po natin malalaman kung bagong gawa po ito, o di kaya ay old stock po yung produkto. At syempre, yung pinakahuli po ay mainam po talaga na makapanood tayo, makapakinig tayo, lalong-lalo na sa ganitong mga programa ng Home Eco Nanay, para po mas naiintindihan po natin, nagagabayan tayo, nabibigyan tayo ng impormasyon kung ano po yung mga dapat nating pag-ingatan kung sakali po sa pagbili nitong mga school supplies.
2: Ayun, at sabi nga natin, Sir Tony, ilang days na lang, balik eskwela na, no? Panawagan po, Sir Tony, sa ating mga listeners, viewers, nanay, mga bata, sa ating ibang ahensya, kung paano po natin matutulungan, ano? Kasi alam naman natin, Sir Tony, ang hanap niyang mga yan, yung mura, hindi po ba? So, tama. Para makakuha ng mura, pero safe naman.
5: Tama yan, Ma'am si Marinela. Maunahin ko muna dun sa ating mga regulatory agencies, lalong-lalo na ang Food and Drug Administration at maging ang Department of Trade and Industry. Taon-taon po kasi naglalabas ng tinatawag na gabay sa pamimili ng school supplies ang ating DTI. Mainam po sana mas maaga ito na ilabas para po malaman natin sino-sino ba yung mga registered na mga brands, mga manufacturers na kanilang school supplies na itinitinda, para po yun na lamang po yung hanapin ng ating mga magulang. Bukod po kasi sa presyo, mainam din po sana, sampahan din po natin ito ng iba pang mga hazards or health hazard information para po magabayan sila sa pag-iwas, lalong-lalo na dito sa mga nakalalasong chemical. Sa bahagi po sana ng ating Food and Drug Administration, hinihikayat po natin sila na magsagawa na po kagad ng on-site inspection, tingnan po yung ating mga pamilihan, kumuha po ng mga samples, suriin po nila ito, at kung ito po naman ay pasado at nagko-comply, ay maglabas po sana ng kaukulang abiso. Lalong-lalo na kung ito po ay bumagsak doon sa kanilang pagsusuri. At para po sana maiwasan to, Ma'am Chim Marinela, hinihikayat po sana natin yung ating mga iba pang ahensya, lalong-lalo na yung mga nag-aangkat ng ganitong klaseng produkto, na mainam po talaga na mabantayan yung ating mga pantalan para maiwasan po na may nakakalusot na ganitong klaseng mga produktong hindi dumadaan sa pagsusuri ng ating mga regulatory agencies. Sa bahagi po ng ating mga parents, consumers, yun nga po, maging maingat tayo. Hindi po porke mura o gusto ng ating anak ay bibili na po kagad natin. Mainam po talaga, magabayan tayo. Basahin po, o kaya mag-review muna tayo, mag-research tayo para po alamin natin kung ito bang produkto na ating bibiling school supplies ay kumbaga safe para sa ating mga anak. Yun po yung pinakamahalaga, no? Maging safe po, maging ligtas itong mga produkto ito, dahil po ang gagamit nito ay mismo ang ating mga anak.
2: Nako, Sir Tony, maraming salamat po, no, sa oras at impormasyon na ibinahagi nyo dito sa Radyo Magazine. Ano, malaking tulong po yan sa mga magulang at sa mga bata rin, ano, na maunawaan nila na hindi lahat ng gusto nila maaaring bilhin. Ano. Baka ang ilan sa kanilang mga gusto nagtataglay ng toxic chemicals na maapektuhan din sila. No? So maraming salamat po, Sir Tony, at abangan namin yung next batch nyo na susuriin, ano, para malaman pa ng ating mga listeners and viewers, ano, kung ano-ano pa bukod dito sa mga bags, sa mga tumblers, ang nagtataglay ng toxic chemicals. Muli po, nakasama natin si Sir Tony Dizon ng Ban Toxics. Maraming salamat, Sir Tony, at mabuhay po kayo.
5: Maraming salamat, Ma'am si Marinella, at mabuhay po ang inyong programang Home Eco Nanay.
3: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, Home Eco Nanay.
0: Bes!
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
0: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
0: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
0: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong ang loko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
0: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
10: Mas pinalakas, pinalawak. Radio Pilipinas. Radio! Publico! Radio Pilipinas and Capital. 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
11: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
11: sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
11: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
10: At Radio Pilipinas World Service.
11: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
10: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radio Pilipinas.
10: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
13: Wais na misis. Diskarteng madinig. Usapang may sustansya. Home Ekananay.
2: Tayo po'y nagbabalik ano, sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
14: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Tayo po'y may isa pang panauhin. Ano? Nako, napakagaling po ng ating panauhin. Nako, biruin nyo, ano? Siya po ay top 1 sa licensure examination for professional teachers. At hindi lang yun, ah. Makasaysayan, ano, ang kanyang pagiging top kasi nakakuha siya ng 95.80% na itinuturing na pinakamataas daw sa kasaysayan ng LET. Dahil nga, ano, biruin mo, dating 4-piece beneficiary, ngayon top 1. Ah, diba? Isang huwaran, ano, ng sipag, tiyaga, at tagumpay. Kaya aalamin natin lahat ng yan, ano? Makakakwentuhan natin, ano? Si Rachel Ray Recorte. Magandang hapon! Rachel.
15: Hey po. Magandang hapon po.
2: Congratulations sa top 1. At sinira ang kumbaga nagtala ng kasaysayan. Sabi nga nataasan niya yung dati ng highest score, ano? Siya na ngayon ang may hawak ng beat. 'Di ba, Rachel?
15: Yes po, hindi po makapaniwala.
2: Maniwala ka na. diba? Rachel, ano unang pumasok sa isip mo no, nang malaman mong ikaw ang top 1? Biruin mo sa buong bansa, Rachel.
15: Unang-una po talaga na gulat po talaga ako nung nakita ko yung pangalan ko katabi nung number 1 na nasa ibabaw ng listahan. Like, unang-una po talaga shock. Disbelief na hindi po ako makapaniwala na nakuha ko po yung highest rating sa exam na ito. And I think if anyone would be in the same position as me, I think they would also feel the same na especially sa high stake na exam, kagaya ng LEPT na on the national level pa, yung makuha yung pinakamataas na marka, sobrang pride and honor po.
2: Mm. Paano mo nalaman, ikaw ba ang unang nakakita nito or may tumawag sa iyo? Paano mo inabangan yung paglabas ng result?
15: Nag-check po kami noon sa Facebook and doon po namin clinic yung link. Actually, actually po in-off ko yung notification sa Facebook account ko at saka nung Messenger kasi ayaw ko pong ma-pressure kapag lumabas na yung result saka mag-message na sila na kung ano-ano. So, yung link po namin, yung link po yung clinic namin and then dun po namin nalaman na ayun na po yung resulta.
2: Oo. Sino kasama mo nung i-click mo yung sa result ng letter, no? Sinong mga kasama mo? Family mo? Friends mo?
15: Actually, kasama ko po yung classmate ko na by God's grace, that's not sure din po.
2: Wow, congratulations talaga, no, Rachel, no? At bilang dati namang 4-piece, Rachel, no, paano naka-apekto ang iyong karanasan, no, sa paghubog ng iyong mga pangarap?
15: I'm from a rural family in Leyte po, no, so growing up, hindi po talaga kami nabiyayaan ng masyadong kasaganaan sa buhay. So, I think yung daily experiences po namin, I think those made me more determined to strive harder in life para ma-improve po yung situation po na meron yung pamilya namin. So, I think ganoon po yung nangyari para sige po ako ng mas maigi pa dahil ayoko pong forever na lang kami na ganoon yung pamumuhay. So, yun po.
2: Ayun, ano, talagang sipag ang ginawa ni Rachel. Sabi nga niya, hindi sila binayayaan ng kasaganaan. Kaya, eto, dinaan niya sa sipag para makamit ang kanyang mga pangarap. Ano. Inaasahan mo ba na talagang papasa ka? O, yun, hindi na rin yung top 1. Siyempre, mahirap umasa ka agad ng top 1, hindi ba? Yung papasa, yung makakasama man lang sa top 10, parang ganoon.
15: Actually po, nung fourth year pa lang ako sa college, iname ko na po talaga na mag-top sa board exam. Mm-hmm. Pero hindi ko po in-expect na top 1. Uh-huh. Yung in-expect ko lang po talaga is yung at least makasabit man lang sa top 8, top 10 para naman maging proud yung family ko, yung university namin, and at least mapaglakad ko man lang si na mama dun sa aisle during yung pinning ceremony, yung outtaking, kasi isa din po yung sa experience na gusto kong maranasan nila sa buhay nila po.
2: Oo. At ano naman, ano, syempre, yung ating mga kukuha ng mga exams, ano, ano ba ang ginawa ni Rachel na paghahanda, ano, para dito sa LETA exams na ito, ano? Merong kakaibang ginawa si Rachel? May mga, ano ba yan? Anong tawag dito? Orasyon? Mga ganon?
15: Siguro po, hindi ko po masasabi na may ginawa talaga akong special o yung rare, unique. Siguro po, just like any other takers who took the LET exam po, I did my part to study, invested in a good review center, and most especially po, I took all the lessons we had in our undergraduate as a foundation sa paghahanda sa LET. So, hindi ko po hinayaan na yung mga lessons po na na-discuss namin during college is hanggang doon lang po sa exam. So, as much as possible, ginawa ko po siyang foundation, niretain ko po yung mga napag-aralan ko para pagdating sa review, matawag na lang talaga siyang review in a sense kasi tinawag na siyang review kasi napag-aralan nyo na yan. Reinforcement na lang po. And another thing I did po is I learned to manage my emotions po, my anxiety. So may sinasabi nga sila nga during LET daw po yung first enemy mo and I mean yung pinakaunang kalaban mo at ang pinakaunang karamay mo ay yung sarili mo. So kalaban in a sense na ikaw rin yung lalaban sa sarili mong takot, sa sarili mong mga pangangamba, sa sarili mong anxiety. Pero sino pa bang ibang tao ang magbubuhat sa sarili mo kundi ikaw lang rin naman. So, I invested po in proper emotional management and also proper rest kasi ganun nga po, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa future. So, what we can do now is to manage what we can, yung mga bagay na makokontrol natin. So, yun po.
2: Ayun, ang ganda naman nun. Ano? Talagang sabi nga, eh, sino ba tutulong sa'yo, ano? Kundi yung sarili mo, unang-una. Ano? At Miss Rachel, ano? Siyempre, sabi nga natin, sabi mo kanina, hindi kayo binayayaan ng kasaganaan. Ano? Noong panahon na ikay nag-aaral hanggang sa ikaw ay magre-review na, ano? Ano yung mga kinaharap mong mga challenges at paano mo naman to nilampasan, ano?
15: So, una-una po talagang challenge na kaharap ko pa is yung financial challenges po kasi nga, ayun, limited lang po yung financial capacity ng family namin. So, nung nag-review ako, kailangan talaga ng, ng pera para sa pang-araw-araw na expenses dun sa review center namin kasi malayo yung review center namin sa mula sa bahay namin. So, kailangan namin mag-board, kailangan ng ang gastos para sa pang-araw-araw na pagkain. So, yun po. At saka minsan, parang nafe-feel ko na lang na nakakahiya, parang nakakagilty na manghingi ng, ano, ng pera kasi nga ganito na po yung graduate ka na nga and then manghingi ka pa ng pera. So, parang ganun po, na-guilt, nafe-feel ko po yun. And kagaya po ng sinabi ko kanina, biggest challenge din po yung personal, especially yung mental at saka yung physical well-being po. Kasi nga, talit, hindi lang naman sina-challenge nun yung mental capacity mo, kung gaano ka kagaling sumagot, kundi sina-challenge din ng let yung consistency mo, yung perseverance mo, kung kaya mo bang magtagal na magsagot, kaya mo bang tiisin yung hirap ng pagre-review. So, yun po.
2: At bilang future educator, ano, Miss Rachel, anong klaseng guro ang nais mong maging?
15: Naniniwala po ako na yung edukasyon po is it's like another form of nation building po. Yung education, tayo po yung humahasa sa future ng ating bansa, which is yung mga kabataan. So gusto ko po na so, pinapangarap ko pa isa po sa mga vision ko bilang isang future educator ay maging isang guro na kayang magbigay kontribusyon sa mga kabataan na hindi lamang sila matututo sa mga aralin sa paaralan, kundi matuto po sila sa mas bigger na aralin na magagamit nila sa buhay, maging mapagmatsyag, maging marunong silang maging kapat marunong sila makipagkapwa-tao at saka ma-apply po nila yung mga na-learn nila hindi lamang sa exam kundi pati na rin po sa pang-araw-araw na buhay, kumbaga contextual learning, relevant learning po.
2: Ayun, ano. At sabi nga, hindi ba, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, bilang isa sa kabataan, si Rachel, eh, no? Bata pa si Rachel. So ayan, gusto niya hindi lang context ano, matuto ang mga bata kundi magamit ito sa pang-araw-araw na buhay ano. At Rachel ano, ano kayang maipapayo mo ano sa mga kabataan na nangangarap din ano na makatapos sa kabila ng mga pinagdaraan ng mga pagsubok sa buhay, makapasa ayan sa board. At ay, bago pala yun, ano? Bago yung payo. Tanong ko lang sa'yo, anong plano mo ngayon sa buhay? Ano? Sa sarili mo, sa family mo?
15: Sa ngayon po, gusto ko pong tuparin kasi nga nakuha ko na po yung lisensya ko, yung pagiging licensed professional teacher. So kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto ko pong mag-contribute sa educational system po ng Pilipinas. Kaya gusto ko pong magturo. And kung magkaroon na po ng sapat na kakayahan in terms of financial, gusto ko rin pong mapalawig pa ang aking kaalaman at mag-pursue ng graduate studies po.
2: Ayun. At ayan, yung panghuling tanong ko sa'yo, no? Or hingang kita ng mensahe ano, para sa mga kabataan na nangangarap na katulad mo na dumaan sa mga pagsubok sa buhay, anong maipapayo mo sa kanila? Ganon din hindi lang sa mga kabataan, ganon din sa kanilang mga magulang na umaasa no, na mapagtatapos nila yung kanilang mga anak.
15: Ang payo ko lang po is, kung may pangarap ka po, may dahilan kung bakit naitanim sa puso mo yung pangarap na yan. Kasi alam po ng Panginoon o alam po ng Panginoon na may kakayahan ka po na matupad o ma-realize yung pangarap mo. So, padayon lang po, keep fighting on your dreams at hindi hadlang ang kahit anumang circumstances na meron kayo ngayon. Marami pong mga programa na kayang magbigay support tapos inyo, kagaya ng sa akin, nung nag-aaral pa ako, nakakuha po ako ng assistance mula sa Fortis and also scholarship din po mula sa CHED. So, malaking tulong din po iyon. So, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong tulong na maaaring maibigay sa inyo. And kung may mga failures man po kayo na ma-encounter at the very first steps that you take, don't take it as a step back po, kasi failures, they're there to teach us a lesson and they're there to make us stronger. So, ayun lang po. Keep fighting for your dreams and palaging huwag mawala ng pag-asa.
2: Ayan, huwag mawala ng pag-asa. Sabi nga, habang buhay, nabubuhay, may pag-asa. At Ms. Rachel, kung may pasasalamatan ka, gustong batiin, go ahead.
15: Una ko mong gustong pasalamatan is yung family ko po, Family Ricorte, kung nakikinig man kayo ngayon dyan sa Inupakan Leyte. Kung may mga nakikinig mo pa na Inupak noon, hello po sa mga kababayan ko dyan. And also po sa Visayas State University, hi po sa mga Viscans na maaring maaring nanonood o nakikinig sa programa na ito. And I think yun lang po. Thank you po.
2: Ayan, maraming salamat muli kay Rachel Ray Recorte. Nako, congratulations. At sana maabot mo pa ang iyong mga pangarap. Maraming salamat sa iyong ishinare no, dito sa Radyo Magazine sa programa Home Eco Nanay. Sana maraming kabataan ang na-inspire sa iyong storya. Maraming salamat.
15: Maraming salamat din po.
2: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
16: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eco Nanay.
17: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
19: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
21: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
24: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
5: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Econ Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
6: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
5: Samantala, babatiin po muna natin ang ating mga regular listeners and viewers. Ano? Sa pangungunayan ni Shankal Flores. Good day, Momshi Marinela. Sa pagdiriwang ng birthday, di kailangang gumastos ng marami para maging bongga ang celebration dahil lahat tayo ay hindi mayaman sa simula. Bagkos, ang kalusugan ay tunay na kayamanan. Thank you and God bless. Pero, anong sasabihin natin, Sam? Dapat may pansit para pampahaba ng buhay. Hindi naman na magastos ang pansit, eh, 'di ba? Simpleng pansit, pampahaba ng buhay. Yan hindi yan nawawala no sa mga birthdays. Joke lang siyan. Ganun din kay Romel Livid. Blessed afternoon pong muli. Hanggang weekend po, Ma'am Shi Marinela, sa mga guests at sa ating lahat. At nandyan din syempre ang aking ating nenet at kuyang Andy ng San Miguel ng Gabby's Diner sa San Jose, San Miguel, Bulacan. At syempre nandyan din si Myla de Guzman. Ano, marami na ba? Marami na bang customer ang diners, Gabby's Diner? Baka may bonus na kayo kay Madam Cecil at kay Boss Edwin. O, di ba, nakakailang araw pa lang, soft opening pa lang, lalo na pag grand opening yan. Invited lahat. Sa May 30 yan, grand opening ng Gabby's Diner. Makakatikim kayo ng kahapon, parang ang sasarap ng luto nyo, ha? Menudo, bopis, chicken cordon bleu, ano yun, lengua, pares, at ay dinuguan, o oh, diba? At marami pang iba. Samantala, ang recipe ni Nanay ngayong araw na ito ay lumpiang hubad. Ang mga sangkap po na gagamitin natin, ito para sa sauce. Garlic, bawang na chinap, ano? Oyster sauce, tubig, peanut butter, at cornstarch. Yung cornstarch, syempre, lulusawin natin yan, tutunawin natin yan sa tubig. Ah. Para naman dun sa lumpia na mismo. Ano? Sauce yung una natin. Eh. Ito para sa lumpia, ang mga gagamitin natin, mantika, bawang, sibuyas, sayote, carrots, kamote, singkamas, bagyo beans, black pepper na durog, at syempre peanut butter. Or peanuts, roasted lang siya, no? Crush. So, ang paraan po ng paggawa nitong lumpiang hubad. Unahin natin yung sa sauce, ha? Sa isang kawali, pagsamasamahin po natin yung bawang, oyster sauce, tubig, peanut butter, at saka yung tinunaw na cornstarch. Pakuluan natin to ng mga 5 minutes. Pag nakita natin na malapot na, kumukulo na, iset aside po muna natin yan. At gagawin naman natin ang ating lumpiang hubad. Sa isang pan din, mag-iinit tayo ng mantika. Igigisa natin yung bawang, sibuyas, sayote, kamote, carrots, singkamas, bagyo beans. Lalagyan na natin ng pamintang durog at hahayaan natin siyang maluto. Ano? Lalagyan natin ng konting tubig yan. Hayaan natin maluto ng mga 10 minutes. Or tingnan nyo, no? Kapag sa tingin nyo luto na yung gulay, huwag nyo masyadong i-overcook. Kasi hindi yan masarap. Malabsa. So, pagka tingin nyo luto na, eh, pwede na pong hanguin, ano? At iserve na natin ito kasama nung sauce. Yung ating lumpiang hubad. Kaya siya tinawag na lumpiang hubad, eh wala kasi siyang lumpia wrapper. Hindi siya binalot doon. Ngayon, kung meron naman kayong lumpia wrapper, pwede niyong ibalot. Hindi na siya lumpiang hubad. Lumpiang sariwa na ang tawag sa kanya. So, pagsasamahin niyo na yan, pag hinanda niyo, no? Nako, eh. Ano pang inaantay niyo? Eh di, kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni nanay na lumpiang hubad na pagkakayoy na nasuya na, pwede niyong ibalot. Ano? Mas maganda pag nakabalot. Kahit hindi ko kinakain. Pero mas maganda, no? Para maiba lang. Pagka nagsawa na kayo ng walang balot, ibalot niyo naman siya. So, ang lumpiang hubad ni nanay. At sa pamamagitan niyan, tayo po'y magpapasalamat na, no, sa mga naging panauhin natin. Sina Sir Tony Dison ng Band Toxics. Ayan. Ingat sa mga pagbili ng school supplies, ha? Ganun din, ano? Congratulations kay Miss Rachelle Ray. Ano nga apelido ni Rachelle? Baka ako magkamali, eh. Recorte. Ayan, ang top 1 ng LET at LEPT. L-E-P-T. Passer, ano? Sinira niya ang, kumbaga, eh, hawak niya ang bit, ano? Hawak na niya kasi siya na yung, sinira niya yung, kumbaga, kasaysayan ng top, eh. Pinalitan na niya. 95.80%. Ang galing naman, ano? Sana all. Ganun din, ano, sa mga listeners and viewers, sa ating executive producer, kay Jolimar Acuyong. Ganun din sa ating mga technical engineers, kena Julius, Sam, Marichol, Rona, Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter, sa ating FM, kena Emil, Bright, Norven, Ivan, Gian, at Abby May. Maraming salamat po. At magkarinigan po tayo muli, ano? Ay, sa Monday na pala. Kasi bukas ang Golden, ano nga yun? Ang senior citizen po natin. At ako po, dito po, nakinig kayo, no? Sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. Sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
6: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
0: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas. Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Beach vacation.
7: Ano tara?
2: Jogging.
7: Ano tara?
2: Hiking.
7: Ano tara?
8: Taginit is here. Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
9: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
10: Pass tayo dyan!
11: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
12: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
13: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
14: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
15: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
16: Tandaan! Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
17: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
18: Alam ba ninyo? May 101 paraan ng pagluluto ng adobo.
9: Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
18: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ikaw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
1: Medical, psychosocial at iba pang intervention na para sa 3-year-old physical abuse victim sa Taguig na ibigay na ng pamahalaan. Pag-takedown ng video at mga isasampang reklamo, tinututukan na rin ng gobyerno. May pag-uulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Nananatili sa kustodiya ng Taguig LGU ang 3 taong gulang na batang lalaki mula sa nag-viral na video kung saan binubugbog ito ng live-in partner ng kanyang ina. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Council for the Welfare of Children, Executive Director Angelo Tapales na agad na paabutan ng medical intervention ng bata. Nakapagsampa na rin anya ng kaso sa live-in partner ng ina nito at pinag-aaralan na rin kung ano ang maaaring isang pangreklamo sa mismong ina ng bata dahil sa naging kapabayaan nito. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang tanggapan sa Meta upang agad na ma-take down ang video ng pambubugbog sa bata. Sabi ng opisyal, para sa kapakanan ito ng biktima, lalo't mabilis niya ang naging pagkalat ng video at marami na ang nakakita sa pambubugbog sa bata.
4: Yung bata ay kasalukuyang nasa custody pa rin ng local government unit ng Taguig at na nakapag-undergo na daw ng medical intervention yung bata, no? At nakapag-file na rin di umano ng kaso laban dun sa live-in partner ng nanay. At ngayon ay pinag-aaralan naman kung ano yung maaring pananagutan ng nanay. No? So we will update you siguro kung anong mangyari dyan. Pero aside from coordinating with the LGU of Taguig, na nagpapasalamat po kami sa mabilis na aksyon din nila, nakikipag-ugnayan din po kami ngayon sa Meta para po doon sa possible takedown ng mga videos na talagang kumalat na sa social media. At syempre kawawa rin naman yung bata at nakikita yung pananakit sa kanya.
3: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
1: Sa iba pang balita, DOJ at mga law enforcement agency may lead sa lokasyon kung saan nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Si DK Zarate sa detalye.
2: Radyo Magazine. Report.
5: Kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Bida na may lead sila kung nasaan ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Gayunman, hindi niya ito pwede sabihin at ang law enforcement agency na ang bahala dito. Ayon kay Bida, nagkaroon na ng koordinasyon ng mga law enforcement agency at kumikilos na para ipatupad ang valid ICC warrant laban kay Senator de la Rosa. Train at alam na mga law enforcement agency ang gagawin dahil meron silang sinusunod na standard operating procedure, intel gathering, intel analysis at counter intelligence measure. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
1: Sa iba pang ulat, cash benefits para sa seniors edad 70 pataas isinusulong sa Kamara. May pag-ulat si Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Magazine. Report.
6: Isinusulong ni House Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang panukalang magbigay ng cash benefits sa mga senior citizen na edad 70 pataas sa ilalim ng House Bill No. 9170 na isamyandahan ang umiiral na batas upang mapalawak ang benepisyo para sa mga nakatatanda at maisama na rin ang mga septuagenarian o edad 70 hanggang 75. Sa panukala, makatatanggap ng 25,000 pesos ang Pilipinong aabot sa edad na 70, 50,000 sa edad na 80

0: Mang ng cash gift ang batas sa senior citizen na umaabot sa edad na 80, 85, 90, 95 at 100. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:78 AM para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.

0: Odyssey.
1: 12:78 a.m.
2: Respira la casa. Respira el agua.
3: Radio Filipinas.
2: Radio Público.
4: Radio Filipinas and Capital 104.3 Cola.
2: Cola.
5: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
7: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
7: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab.
0: Radio Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
11: GIS, your general information station.
1: Radio Magazine 1278 AM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Publiko.
3: Radio Pilipinas.
12: Pilipinas, 3:07 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
13: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
2: Green Mindset.
13: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 21, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
13: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
2: Green Mindset.
13: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. Search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Sa tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng President Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po, sa kwentuhang Green Mind.

0: Mindset. Hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon na patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, magkaroon po tayo no, ng mas malalim na pangunawa kung ano po ba yung ibig sabihin kapag sinabi po natin na makabagong pagsasaka. Makipagkwentuhan po tayo ungkol po dito sa tinatawag na Farmesto at alamin po kung paano napapagaan ng modernong teknolohiya ang nakasanayan na po nating pamamaraan ng pagsasaka. Makakasama po natin sa ating kwentuhan ngayong hapon si Mr. Alvin Valdez, ang CEO and founder ng Farmesto Technologies Incorporated. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
1: Magandang hapon din po, Sir Manuel, and sa inyo pong mga taga-pakinig.
0: Yes, sir. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon at bigyan po kami no, ng dagdag kaalaman na patungkol po dito sa sinasabi nga po no, na smart farming o yung moderno nga po natin na pagsasaka. Kaya naman, sir, kwentuhan niyo po muna kami kung ano po ba itong Farmesto at paano po nabuo ang konsepto nito.
1: Okay po. So, mag-start po ito, sir, nung pandemic era, yan. So, meron po kaming small farm sa Kalatagan, Batangas. And then, yung that time po, yung daddy ko po is nag-retire na siya sa kanyang job. And he pursue farming. And then, dito namin, sir, na-experience sa open field farming, yung hirap ng manual labor. Na we are at the mercy of our environment. Kapag tag-ulan, talagang wash out po talaga. So, as a computer engineer graduate, so, doon ko po parang naisip na, what if integrate natin yung aking natutunan with regards sa mga automation, mga systems, into agricultures. Kumbaga, pagbanggain po natin sila. So, doon na po nabuo, sir, yung konsepto namin na sige, what if i-try natin ito? So, pandemic pa naman. So, mag-create tayo ng parang solutions for that. And that time po, sir, dun ko po nakilala yung akin pong si Sir Mike, the owner of Bukit Amara. So, siya po yung nagbigay sa akin din ng mga information deep inside sa mga agriculture. Kung ano ba yung mga technology, ano ba yung mga technology na wala pa dito sa Pilipinas. So, yun po yung parang naging short story po nung sa amin. Yes.
0: Mm-hmm. So, yun po, no, talagang noong panahon po ng pandemic, talagang maraming malulungkot na pangyayari, pero marami din po, no, na dito nagsimula yung mga magaganda rin pong kwento. At sir, ito nga pong kwento nyo, no, nakakatuwa na mula sa inyong tatay na isang magsasaka at kayo po na nag-aral na may kaugnayan po, no, sa ating modern technology. Ngayon po ay pinagbangga natin para po makatulong po tayo, no, sa ating magkasalukuyang henerasyon. At sir, ito po ang pangalan ninyo, no, na Farmesto. So, may mas malalim po bang kahulugan na paano po kayo nag-come up din dito sa pangalang ito?
1: Well, actually, ito po ay parang pinagsamang dalawang word na farm at esto. Mm-hmm. So yung esto po in Spanish para po siyang ito. Mm-hmm. Then pag pinagsama mo siya is parang farm ito, parang ganun lang. Mm-hmm. Yes, and also we maintain po yung mas catchy at mas kumbaga mas millennial way na pangalan, mas madaling bigkas eh. Parang ganun, sir.
0: Mm-hmm. Yeah. So yun po, no. Kaya naman po mas alamin po natin, no, kung ano nga ba yung nasa likod nitong farm na ito. Sir, sino po yung mga nasa likod ninyo at mga katuwang po ninyo para maisa katuparan po itong Farmesto? Gayon din po, paano po kayo natulungan ng atin pong DOST?
1: Okay po. Isa po sa tumulong po sa akin, sir, so from development to deployment po ng ating mga prototypes na nagagawa is through DOST TAPI. Mm-hmm. So under po the Galing program, so they give us po a financial grant. Mm-hmm. Sa ano po sa amin sa Farmesto, and then sila po yung mga inassist po kami nila from development to deployment po ng mga system na yan. So from prototype So parang na-improve pa po yung aming mga systems through the support po na binigay po ng DOST TAPI. And also ngayon din po kasi currently we are awarded granted din po ng under dun sa technicom program po nila, which tutulungan po kami to implement or scale up po yung aming business. Then magkakaroon na po kami parang ng implementation not only po in Luzon but also in Visayas and Mindanao. So para po mas mapalapit pa sa mga farmers natin yung technology not only in Luzon but also in Visayas and Mindanao, which is I think mas maraming farmers po dun sa area po na.
0: So yun po, no, talagang malaking tulong po, no, itong mga financial grant na ito para maisang katuparan po yung mga ganitong konsepto at ngayon po, no, yung mapalawak pa yung mapagbibigyan at mailalapit po, no, itong inobasyon na ito. Ngayon, sir, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan yung atin po pinag-uusapan, na pwede nyo po ba kaming ipaliwanag nyo po sa amin at kwento kung paano po gumagana itong Farmesto para po ma-encourage talaga natin na ito pala yung tinatawag nga po, no, na na smart farming na posible po pala dito sa ating bansa.
1: Yes po, sir. Okay po. So, bali po, si Farmesto po, as we automate po yung mga system and processes po sa loob ng greenhouse. So, di ba po, karaniwan po sa atin is nasa open field, sir, yung mga farmers natin. So, meron din po tayong tinatawag na closed system. So, meaning parang naka-climate controlled po siya. If you are familiar po sa mga greenhouses po natin, so, sa loob po niyan, we can control yung humidity, yung temperatura, and also yung radiation, yung sikat po ng araw from yan. So nako-control po natin siya. So ano pong ibig sabihin po nito? So sa ngayon po kasi, pag po kayo ay nasa open field, wala po kayong control sa sikat ng araw, sa temperatura at sa peste. So kapag po nasa loob kayo ng system ng greenhouse, controlled niyo po ito, sir. So technically, kami po sa Farmesto, may mga device po kami na ini-install doon. And then, siya na po yung bahala, kumbaga, siya na po yung parang assistant ninyo sa loob ng greenhouse. Na siya na yung pagtumaas yung temperatura, mag-aandar yung mga electric fan sa loob. Then, kapag naman po sobrang yung sunlight, yung ating pong radiation galing sa araw, is automatic po yung shade net po natin, nagko-close po siya. So, para po ang epekto naman po nun, para hindi po ma-stress yung ating mga halaman sa loob po ng greenhouse. So, yun po siya. And then, meron din po kaming system, sir, na irrigation, dosing system. So, ano po ba itong dosing system na ito? So, itong dosing system, para po siya yung chef. Siya yung tagaluto ng pagkain or ng nutrients ng ating mga halaman. And then, integrated po dito yung mga irrigation systems po namin. Kumbaga, si dosing system po yung nagtitimpla ng nutrients ng pagkain ng halaman. And then, si irrigation controller naman po yung nagdi-deliver ng pagkain papunta po sa ating mga halaman. So, kumbaga, in essence, in a whole system, kumbaga, marami kayong assistant sa loob ng greenhouse na. So, yung mga agriculturist po natin ay makakapag-focus siya not only on the system itself, yung mga pagmamanage, but dun na po sa parang research kung ano pa yung mga pwede nilang i-improve sa loob ng greenhouse and systems po. So, parang ganun po siya. Imagine, sir, you are irrigating 20 times a day sa loob ng greenhouse. So kung magmamanual po tayo doon, sobrang labor intensive ika nga ng system na ng ano po, ng manual setup. Yun po, sir.
0: So yun po, no, kung kayo po, no, ay pamilyar doon nga po sa mga tinatawag natin na smart home kung saan lahat po ay automated. Dito naman po, no, sa aspetong pang-agrikultura ay meron din po tayong tinatawag na smart greenhouse. At sir, dito po sa Farmesto, sir, para lamang po malinaw din, yung overall na development po ng isang smart greenhouse ay kayo po mismo sa Farmesto po ang magbibuild ng isang buong greenhouse. Tama po, sir?
1: No po, sir. Kumbaga po, si Farmesto po, sir, is more on the automation side po. So from the facility, kung ano po yung system na nasa loob, is that another, ano po siya, another company po yung nagbibuild ng facilities. So kami naman po, kumbaga parang, if you have an existing greenhouse, and you want to integrate an IoT or automation system, doon po kami, sir, papasok.
0: So yun po, no, malinaw na sa
1: Yes,
0: inyo
1: sir.
0: po mga existing greenhouse, kung gusto nyo po na ito ay maging automated at maging smart, dito po papasok yung tulong na ibinibigay ng Farmesto. At sir, ito po, no, yung mga device, yung mga sensors po na gagamitin, lahat po yan ay provided po ng ating Farmesto.
1: Yes po, sir. Opo. And also we have we are implementing din po yung after sales and support. So kung para let's say may mga tanong din po yung ating mga clients, so we can ano naman po, we can support din po locally. So unlike po pag galing pang abroad yung system, di ba po, it takes time pa yung support and after sales. So kapag meron na po tayo dito, Farmesto na, may automation system na tayo sa Pilipinas, we can ano na po, we can support it locally na.
0: At ito sir ay gumagamit po, no, ng artificial intelligence. Gaano po kahalaga at gaano po kaepektibo itong artificial intelligence para po sa overall operation ng isa pong smart greenhouse?
1: Okay, sir. We integrate, sir, yung AI sa amin pong system sa dosing system po namin, sir. So currently, may mga dosing system na naman po na existing sa atin, but they are using po yung manual pa. So sila pa po yung nagseset kung ilang ml, kung ilang, let's say, 200 ml na nutrients A, parang ganun pa, mina-manual pa po. With the use of artificial intelligence that we develop and trained, yung system na po mismo yung titimpla or magdo-dose kung ilang ml yung kailangan niya. Let's say, sa target po na ganitong pH, o ganito, kailangan nating nutrients para mapababa siya. So automatic na po yun, hindi na po magmamanual-manual po dun yung farmers or si agriculturist, system na po yung bahala. Kumbaga, all in all, talagang smart na po siya. Yes.
0: So yun po, no. So talagang lahat po ay automated, lahat po, no, ay digital. At nakita namin sir, no, na sa pag operate po, no, ng isang smart greenhouse, ito po, no, ay maaari nating kontrolin gamit po yung ating mga computer at yung ating pong mga mobile phones. So pwede niyo po bang ikwento sa amin kung gaano po ito kahandi at user-friendly para po mas ma-appreciate po, no, ng ating mga modern-day farmers?
1: Ay, yes po, po. Actually, we implement po yung ganong cross-platform po na tinatawag. So meaning, pwede nyo po ma-access yung aming application through mobile, through tablet, and also your laptop or your desktop. So kahit po saan nyo pong platform, pwede nyo po siyang ma-access and kahit po kayo, even though let's say, your farm is nandito sa Pilipinas and lumipad po kayo papuntang Japan, you can monitor it po through your phone lang and control, buksan yung electric fan through internet lang and through your phone. Yun lang po. Yes.
0: At ngayon sir, pinapakita po natin sa ating Facebook at YouTube live streaming ito po sa ilan sa mga ibinahagi niyong larawan. Pwede niyo po bang i-explain sa amin sir, ano po yung mga datos na ito na makikita po nila, no, sa pag-access po nila using their laptops and their mobile phones?
1: Okay po. So, meron po kaming dalawang application, sir, na dinevelop. Isa po yung aming pong pinaka-application. Yun po yung, kumbaga, ito po yung nakikita ng mga farmers po natin. So, ang mga data po na makikita po natin doon is yung tinatawag natin na humidity, temperature, PAR, which is yung pong photosynthetically active radiation. Yun po yung radiation galing sa ating sun. And also rain sensor po. Yung mga kung umuulan na ba sa area na yon. So makikita rin po natin doon sa ating system. And also yung mga carbon dioxide and ultraviolet also rin po. So may mga weather stations din po kami na in-offer. So it includes po yung mga wind speed and also yung wind direction. Yung mga commonly po na meteorological data. So yun po yung kalimitan natin pong nakikita doon. And also yung water quality, which is yung pong electric conductivity and yung pH po levels and temperature ng water natin. Yan po yung mga data na pwede po nating makuha. And then doon naman po sa aming isang app na dinevelop, which is yung tinatawag po namin na Data Hub. So siya po yung lahat, let's say, sa isang region na to, we want to consolidate yung mga data. Kumbaga parang data center na siya, sir. Parang ganun. So lahat ng data natin, so kumbaga mas ma-analyze natin yung weather patterns per area. 'Di ba po, may ganung system na dito sa, let's say, sa Batangas umuulan, pagdating sa Tagaytay ang init, 'di ba? May mga ganun po. So we want to have a parang overview of that information po, sir.
0: So yun po, no, ganun na ka-advance. At sir, matanong lamang po namin, mayroon na po bang mga existing na lugar o LGUs po dito sa ating bansa na gumagamit na po nitong Farmesto?
1: Sa ngayon, sir, more on the private side pa lang po yung gumagamit ng ating system. So meron po tayo sa Visayas, sa Iloilo, and also in Tagaytay City po. Yes, and also in Lucban, Quezon po. Yan.
0: At sir, kamusta naman po, no, yung feedback po nila sa paggamit po nitong modern technology na ito sa kanila pong agriculture?
1: Sir, actually na-amaze po sila na meron nang nakaya na ng Pilipino makipagsabayan na may ganito na palang technology sa atin mismo, homegrown kumbaga. So maybe in the future hindi na tayo mag-import ng mga technology, dito na tayo gagawa sa Pilipinas, kaya na natin, parang ganun. And they are very supportive din po sa mga progress na ginagawa po namin sa Farmesto. So kung may mga inputs po sila din, let's say they want this kind of information, so binabato lang po sa amin para as time goes by po, nagkakaroon po ng tinatawag na continuous improvement sa aming side. Yun po, sir.
0: So yun po, nakakatuwa po nga marinig na ine-embrace po, no, ng ating mga initial adapters ito po nga ganitong teknolohiya. At sir, doon naman po, no, sa usapin ng pagiging user-friendly. Siyempre po, no, ayaw po natin na maisantabi yung atin pong mga magsasaka. Gaano po ito ka-user-friendly kung ito po ay i-introduce po natin sa ating mga magsasaka na aminin po natin ay talagang na parang mas gusto pa rin po nila, no, yung traditional at yung nakasanayan po nga paraan ng pagsasaka.
1: Okay po. So for the user friendliness po. So we implement po yung may mga icons. Alam naman po natin, 'di ba, parang mas familiar sila sa icon kaysa sa mga words. And yun po yung namin ini-implement po dito sa application po namin. And we want as much as possible po na kokonti yung parang jargon na words na hindi po naman alam natin, na hindi naman po alam ng ibang mga farmers natin. So, we limit din po yung mga ganong system. So, we want as much as possible po na mas simple and mas madali pong maintindihan. And maybe in the future po, we want to implement po yung parang regional na translation, kumbaga. Kumbaga, pag nandito kayo sa Aklan, iba yung words, parang ganun. So, yun pa po yung for future improvement pa po ng aming system.
0: Ako sir, ako salamat po, no, diyan sa inyong mga future plans na talaga gawin po itong mas madaling gagamitin na para po sa ating mga kapwa Pilipino. At sir, sa usapin naman po ng maintenance, paano po masisiguro na pangmatagalan at mapakikinabangan po, no, ng matagal ito po ng Farmesto at yung technology po na ito?
1: Okay po. Sa ngayon po, sir, gumagamit po kami ng mga industrially standard na mga sensors. So ito pong mga sensor po na ito ay hindi po basta-basta. Kumbaga talaga pong it build to last, kumbaga po. So hindi po namin tinipid 'yon kasi isa po sa mga kailangan po at mga crucial na data po na kinukuha namin is galing po mismo dun sa mga sensors na yon. So kung hindi po accurate yung mga sensors po natin, hindi rin po magiging accurate yung trigger niya po or yung parang result niya sa ating mga halaman. Parang ganun, sir.
0: So yun po, no, makasisiguro na talagang pangmatagalan po itong paggamit ng Farmesto. At sir, sa pag-build po, no, ng isang smart greenhouse, gaano po katagal yung kakailanganin na bago po ito mag-fully operational at makita po natin kung gaano po ka-epektibo yung ganitong smart agriculture?
1: Okay po. From the Based on our experience, sir, ang pagbibuild po ng isang greenhouse is more or less mga 2 months lang po yan. And then for the implementation and integration po ng Farmesto sa isang greenhouse is more or less mga 1 week po if na-install na po namin agad. And then it depends din po sa itatanim po natin. Kasi po, bawat po mga halaman natin is may mga iba-iba pong parang nutrients na kailangan po siya. And yung kanya pong cycle is iba-iba. Like for example po, yung mga lettuce. So mga lettuce po, more or less, mga 35 days lang po yan. So within 35 days, 1 month, makikita nyo na po yung result ng produce nyo po. And also, kapag naman po mga Japanese melons, yung mga malalaki, yung mga Fujisawa, is it takes around, if I'm not mistaken, mga 3 months, mga ganun po. So, mga, depende pa rin po sir yan sa mga fruit and crops po na inyo pong itatanim. So, sa greenhouse po kasi, most commonly po, mga tinatanim po natin dito is yung mga high value crops. Let's say, yung mga cherry tomatoes, mga, let's say, bell peppers, yan, Japanese melons, yan, and lettuces po. More on, commonly yan po yung nilalagay sa loob ng greenhouse natin.
0: So yun po, no? Ganun lang din po pala, no? Kabilis para po masubukan natin at ma-experience kung gaano po ka-epektibo ang isang smart greenhouse. At sir, syempre po, no, nais natin na marami tayong makumbinse. Ano po ba yung dapat na maging mindset upang makonvince po natin? Lalo na po, no, ngayon gusto po natin na i-adapt din ito ng atin pong mga local government units para makonvince po natin sila na i-embrace po, no, itong smart agriculture.
1: Okay po. So in a practical way, sir, we suggest na hindi lang PowerPoint or parang mga brochures yung ibibigay natin sa mga farmers. I suggest po na parang every municipality magkaroon ng parang simpleng greenhouse para ma-experience po nila mismo yung technology. Para kumbaga parang may enlightenment po sa kanila na, uy, yung ganito palang technology, pwede pala yung ganito na implement na way, kumbaga way of farming natin is ganito na yung technology, hindi na siya sa open field. So parang ganon, may parang something realization na ma-experience nila yung ganong technology para mas maano po, kumbaga mas appealing, kumbaga. Unlike po kapag nasa papel lang or nasa PowerPoint presentation, mas maganda po na i-demo po natin sa kanila. So yun po yung para sa amin, yung pinaka-effective way to encourage them is to makita po nila yung actual greenhouse na nakatayo. Yun.
0: So yun po, no, talagang kinakailangan po, no, na makita nila ng actual yung operasyon po ng isang smart greenhouse. At sir, paano naman po, saan po kaya sila pwedeng mag-inquire? Saan po, paano po magiging posible na makapag-benchmark po sila doon sa mga existing na smart greenhouse po na ino-operate ng Farmesto?
1: Okay po. Actually, meron po kaming demo farm sa ano po within collaboration po with Turbulent Greenhouse sa Tagaytay City. So, isa po siyang demo farm which pwede po nating makita yung iba't ibang technology, mga drip irrigation, NFT, mga tinatawag nating na NFT field, mga ganun. And also yung mga sprinklers, kung how it works, paano po yung actual na ginagawa ni Farmesto sa greenhouse. May mga ano po kami doon, may mga naka-install po kami na system. And hopefully po this year we will implement din po nationwide yung mga test sites po namin na they can visit po kung halimbawa malapit po kayo sa Baguio. Kapag po natapos yung amin pong implementation na suportado naman po ng Department of Science and Technology, TAPI, Technology Application and Promotion Institute, na mabisita po natin yung mga sites po na yon. So we will announce na lang din po kapag natapos na. So para hindi na po kayo pupunta ng Tagaytay lang. So may mga malalapit na pong area sa atin na we can experience yung tinatawag po natin na smart greenhouse.
0: So yun po, no? Pwede po kayong bumisita sa kanilang demo farm at yung aabangan po natin ng mga test farms na pwede po nilang bisitahin para talagang makita nyo po ng personal ang operasyon ng isang smart greenhouse. At sir, madagdag lamang po namin, no? Sa operasyon po ng isang smart greenhouse, technically, ilang tao, ilang personnel na lang po yung kinakailangan para ma-operate po yung isang greenhouse?
1: So ngayon sir, for a 200 to 400 square meter po na greenhouse, I think one person pwede na po siya. And then kapag po let's say medyo mga ilang hektarya na po siya. So may mga depende sir po talaga sa system po na nakatanim dun sa loob. Eh. Kasi po may mga halaman na kailangan medyo mataas yung management na time na ipapasok na ilalaan ninyo sa kanya. Pero sa amin naman po sa Farmesto is parang na, mas na improve lang yung kanilang pong work, mas nabawasan yung kanilang time na minamanual pa nila, kumbaga ganun. Yes sir.
0: Bali sir, yung data po no na ini-input po dito sa sistema na ito ay saan po nang gagaling sir? Ito po ba ay from Farmesto din or meron po kayong partner para po masiguro na appropriate po ito doon sa mga itatanim na halaman?
1: Apo, for the ano sir, sa mga technicalities po, let's say sa physiological setup po ng mga halaman, si agriculturist na po yung nag-i-input ng mga data. Kasi po, kumbaga po, si Farmesto is tool nyo lang siya, parang computer lang siya. So, it depends po sa inyo kung ano po yung gusto nyong i-input na system. Kumbaga kung let's say, ang tanim nyo po ngayon ay lettuce, may certain level po na nutrients na kailangan yan. So, iba-iba pong variety ng mga halaman, iba-iba rin po yung kailangan na nutrients level. So, yung pong mga information po na yun, sir, is sa side na po ng mga agriculturists or sa side na po ng farmers po natin.
0: So yun po no, talagang itong Farmesto po no ay talagang malaking tulong para po sa ating mga magsasaka at sa atin po mga local agriculturists na tutulungan lamang po kayo no upang mas mapagaan at mas mapadali po yung ating pagsasaka. At sir, ulitin lamang po natin na paano po yung proseso para po doon sa mga LGUs and enterprises na nais pong i-adapt at makipag-partner po sa inyo sa Farmesto.
1: Okay po. For the demo, yun po sir, for the demo farm, you can visit our demo farm po sa Tagaytay City. And also, you can email us po sa info@farmestotech.com. And para po kung may mga inquiries po kayo na to, let's say, to purchase or to visit po yung demo farm, you can email us din po. And also, you can visit our Facebook page. So, dito po kami nag-a-update ng mga latest technologies namin and also some announcements. And yun po, yun lang sir, yun po yung pwede po nilang mga mabisit.
0: Yes sir. Nako, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng kaalaman at kami po ay very hopeful na mas marami pa po ang inyong matulungan at talagang patuloy pa po pong mai-advance yung paraan po ng pagsasaka dito sa Pilipinas. Maraming salamat sir at mabuhay po kayo.
1: Opo. Maraming salamat din po Sir Manuel. Thank you rin po.
0: Muli po atin pong nakapanayam si Mr. Alvin Valdez, ang CEO and founder ng Farmesto Technologies Incorporated. Muli po, no, ito ay dagdag kaalaman na naman po sa atin na dito po sa ating bansa, dito po sa Pilipinas, ay pwede na po at naging posible ang smart farming. Muli po, no, alam natin kung gaano po natin pinapahalagahan yung malaking tulong at ambag po ng ating mga magsasaka. Pero sa moderno pong panahon at sa paggamit po ng ating teknolohiya, katuwang po ang ating DOST, ay pwede po nating mapagaan ang kanilang mga gawain at masiguro po, no, na patuloy po magiging epektibo yung pagsasaka sa ating bansa. Muli po, para doon sa mga enterprise at syempre po no, sa ating mga local government units na nais po makita at maunawaan po no, kung gaano po ka-epektibo ang isang smart greenhouse. Ako, magbensahe lamang po kayo at mag-coordinate sa Farmesto Technologies Incorporated. Hanapin nyo lamang po no, yung kanilang social media platforms at masisiguro po no, na sila ay magre-respond po sa inyo para po sa inyong mga inquiries. Ang oras po natin, 3:39 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
4: Hala, ma. Lumilintin po yata.
3: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
4: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
4: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
4: Opo, ma. Oh, grabe. Kinabahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
4: Sige, ma. Tara po.
3: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
4: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
3: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas.
17: Radyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
15: Tamang impormasyon.
22: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
23: Aliw na kwentuhan.
24: Kabataan, kasama sa usapan.
25: Archie.
5: Radyo Magazine 1278.
2: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
0: Ang oras po natin, 3:46 ng hapon, at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At sa punto pong ito ay alamin po muna natin ang update at mga kaganapan dito po no, sa isinasagawang Philippine National Children's Conference on the Education Rights and Safety of Children. Alamin po natin ang ulat mula sa ating kasamahan na si Charmaine Cristobal. Bala.
15: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
26: Conference na may temang partisipasyon at edukasyong patas, pundasyon ng ligtas at makabatang bukas dito sa Bellevue, Manila, Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Ito ay sa pauhuna ng Council for the Welfare of Children sa ilalim ng kanilang ahensya ng National Committee on Child and Youth Participation. Katuwang ng CWC sa ginaganap na PNCC 2026 ay ang Commission on Population and Development, Department of Education, Department of Justice, Department of Social Welfare and Development at Philippine National Police. Layo ng pagtitipon na ito na pag-usapan ang mga napapanahong issue na may kinalaman sa kabataan at bigyan ng nararapat na pagtugon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nasa 80 bata mula sa 17 rehiyon sa bansa ang kalahok ng PNCC 2026 na magbabahagi ng kanilang nalalaman at rekomendasyon sa kung ano ang mga epektibong pamamaraan upang matugunan ang mga naturang issue. Magpapatuloy ang diskusyon para sa edukasyon, kaligtasan at karapatan ng mga batang Pilipino hanggang bukas, araw ng Biyernes, dito sa lungsod ng Muntinlupa. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report. Set your mind to think green. Green Mindset, pairali natin.
0: At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, na dito naman po tayo, no, pag-usapan at talakayin po natin itong patungkol po no sa mga trick cutting and seedling replacement po na isinasagawa ng ating DENR. Alamin po natin no yung paliwanag dito po sa alam po natin no na naging laman ng mga ng ulat at mga balita po no nakaraang araw yung report po no ng mga pinutol na puno upang bigyang daan daw po no yung isang proyekto ng ating pamahalaan. Kaya naman po no itong mapaliwanag po ng ating DENR ay makatutulong po no ano, upang maunawaan po natin itong mga ganito pong uri ng hakbang. Alam mo ba na ang pagpuputol o paglilipat ng puno ay mayroon pong kaakibat na obligasyong magtanim puno ng kapalit nito. Sa ilalim ng DENR Memorandum Order Number 2012-02, ipinatutupad ang uniform replacement ratio para sa mga punong pinuputol o inililipat upang matiyak ang patuloy na pangangalaga sa ating kalikasan. Dito po sa paliwanag na ibinahagi ng ating DENR National Capital Region ay nais po natin na maunawaan ng ating mga kababayan ito pong ganitong hakbang. Layunin po nitong mapanatili ang ecological balance, mapalawak ang forest cover at makatulong sa climate change mitigation at sa atin pong national greening program. At sa ibinahagi nga pong mapaliwanag at impormasyon ng ating DENR-NCR, ito po no, ayon sa kanila, hindi lahat ng pagputol ng puno ay bawal. Ngunit ito po no ay mahigpit na pinapahintulutan at may kaakibat na obligasyon sa ilalim po ng batas. Ito nga po no, yung DENR Memorandum Order Number 2012-02. Ang ano nga ba itong seedling replacement ratio? Sa kanila pong paliwanag, 1:100 replacement ratio. Para po sa naturally growing trees, kabilang po no, ang mga maaapektuhan ng development projects. Ibig sabihin, sa bawat isang naturally grown na puno na mapuputol, kinakailangan pong magtanim o mag-donate ng 100 seedlings. Ano nga ba ito pong inisyatibo ng DENR-NCR? Patuloy po ang DENR-NCR sa pagtiyak na mayroon pong kapalit ang bawat pinutol na puno sa rehiyon. Ito pong 2025, iba't ibang uri po ng replacement seedlings ay katulad po ng forest trees, fruit-bearing trees at ornamental plants ang naitala po no, ng DENR-NCR bilang kapalit sa mga nawalang puno upang higit pang mapalakas ang urban greening initiative sa buong rehiyon. Kabilang po sa mga inisyatiba ng opisina sa seedling replacement ay ang suporta po sa community pantry at sa enhanced national greening program sa kabuuan. Meron daw po bang exemption na meron daw po no o walang replacement requirement para po sa planted trees na nasa mga pribadong lupain o forest lands na eksklusibo pong ginagamit bilang tree plantation o timber production areas. Anong uri po ng mga puno ang dapat itanim? Mas pinipili po ang mga indigenous tree species para po sa naturally growing trees, mahigpit na indigenous species po no ang dapat na ipalit. Ang lahat po ng donated seedlings ay dapat pong maitala at ma-turn over sa tamang DENR office para po sa monitoring at evaluation. At ang malaking tanong, bakit po ba may tree cutting o bakit po kinakailangan na maputol po no itong ilang mga punong ito? Maaari pong pahintulutan lamang ang tree cutting kung mayroon po itong kaukulang permit mula sa ating DENR. Delikado o mayroon pong sakit ang naturang puno o di kaya naman po no, hindi maiiwasan sa infrastructure projects at panghuli po no, hindi praktikal ang earthballing o paglilipat ng puno. Ang layunin po ng seedling replacement ay hindi lamang po makabawi sa mga naputol na puno kundi makatulong din sa enhanced national greening program at climate change mitigation efforts ng pamahalaan. Na muli po no, ito yung inisyala ng paliwanag po ng ating DENR National Capital Region kung bakit po hindi maiiwasan yung mga insidente na kinakailangan po no na may maputol na puno. Muli po no, kinakailangan po natin yung mga ganitong paliwanag upang mas maunawaan po natin yung mga ganitong hakbang ng atin pong DENR. Muli po, maaari nyo pong bisitahin ang Facebook page ng DENR National Capital Region upang makita at mas maunawaan nyo po yung paliwanag patungkol po no dito sa mga tree cutting and seedling replacement na ipinatutupad po ng ating DENR. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa atin pong edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po nais nating pasalamatan ang bumubuo ng Fermesto Technologies Incorporated. Kasama na po siyempre si Mr. Alvin Valdez, ang kanilang CEO and founder. Muli po, no, i-search nyo lamang po yung social media platforms ng Fermesto para po sa inyong mga inquiries, sa inyo pong mga katanungan. At kami po ay umaasa na mas marami pa pong mga LGUs, mas marami pa pong enterprise ang mag-embrace po, no, sa smart agriculture, at talagang matulungan po natin, mapagaan po, no, yung gawain ng ating pong mga agriculturists at ang gawain po ng ating mga magsasaka. At syempre po, pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Gayun din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Yen Calces. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasamang inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
9: Agahan ang gahaponan.
10: 66 Impormasyon.
25: GIS, your general information station.
27: Radyo Magazine 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Magazine
32: 1278 AM.
33: Beach vacation.
34: Ano tara?
33: Jogging.
34: Ano tara?
33: Hiking.
34: Ano tara?
35: Taginit is here. Tirikang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
36: Pero wait lang. Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
37: Pass tayo dyan!
38: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
39: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
40: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
41: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
42: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
43: Tandaan!
44: Maging healthy at wais para ready kang ibit ang tag-init.
45: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
46: Mas pinalakas, pinalawak.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Publiko.
49: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
50: Colab.
51: World Service Sports Radio.
52: Ang tagintig ng FM
53: at lakas ng AM
54: sa iisang himpilan.
55: Pinagsanib na puwersa
56: para sa mas malawak na
57: serbisyo publiko.
58: Radyo Magazine 1278.
59: Sports Radio 918.
60: Radyo Pilipinas.
61: Radyo Publiko
62: 738.
63: At Radyo Pilipinas World Service.
64: Mapapakinggan na
65: sa Capital 104.3 FM.
66: Capital 104.3.
67: The AM and FM collab.
68: Sa Capital 104.3 FM.
69: Radyo Pilipinas.
70: Radyo Pilipinas.
71: And Capital 104.3 collab.
72: Collab.
73: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
74: Radyo on the go.
73: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
75: Yay!
76: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
77: PBS Receiver.
76: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
73: Libre to, ha?
76: Walang bayad?
73: Oo, walang bayad.
76: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
78: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
79: Radyo Pilipinas.
80: Radyo Publiko.
78: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawaniin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
79: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
79: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugar man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo ay patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Kumusta po tayong lahat ngayong araw? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ngayong maaliwalas na panahon. At syempre, sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 po ng hapon. Isang oras ay magkakasama-sama para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pero syempre, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marshall Malimban, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
10: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru.
11: Dito lang sa Iskultura.
10: Tara na sa
11: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Grant po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Para sa ikatlong gantimpala sa Talaang Ginto, Makata ng Taon. Atin pong makakakwentuhan ngayong hapon si Sir Romeo Peña. Magandang hapon po, sir, and welcome dito sa programang Iskultura.
1: Hi, Maru. Magandang hapon din sa Pilipinas at magandang umaga dito sa Switzerland.
0: Oh!
1: Nandito kasi ako ngayon sa Switzerland bilang writer in residence sa Fundacion Jan Michalski Writing Residency dito sa Montreacher, malapit lang sa Geneva.
0: Wow! Kumusta naman po kayo dyan, sir?
1: Okay naman. Kadarating ko lang kahapon at sobrang lamig. Malamig pa dito. 6 degrees. Kaya naninibago pa.
0: Ay, wow.
1: Nakamakulong pa ako.
0: Ay, wow. Sana all, sir. Nako, dito. Alam naman natin na Pilipinas, napakainit. Ramdam natin itong summer. Pero ngayon, sir, syempre, bagong-bago pa. Fresh na fresh pa lang po. And muli, sir, congratulations po sa inyo. Dahil kayo po ay nakatanggap ng ikatlong gantimpala dito po sa kakatapos lang na Talaang Ginto, Makata ng Taon na iginawad po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Pero sir, dahil hindi ko po ito or hindi ko po malaman yung perfect na pronunciation dito po sa inyong tula, ano po itong title po ninyo?
1: Ang title ay Mina Extra Air.
0: Extra Air. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan, sir? Ano po yung kwento sa likod nito?
1: Ako kasi yung manunulat na nakatutok sa particular sa agricultural and land humanities. Meron din akong nobela na may kinalaman sa agriculture, lalo na sa coconut farming.
0: Mm-hmm.
1: Ako kasi, Maru, ay anak ng magkokopra o magninyog dyan sa atin. Ako ay nagmula sa Bundok Peninsula, particular sa lalawigan ng Quezon, sa Katanawan, bayan ng Katanawan. Ako ay lumuwas lamang para magkolehiyo at kumuha ng isang kurso na may kaugnayan na rin sa pagsusulat pero mas inclined sa wika. Pero tinuloy ko yung passion ko sa pagsusulat. Ang aking mga tema ay may kinalaman tungkol doon sa amin, kung paano na abuso ang lupa, kung paano na abuso ang mga magsasaka o mga magninyog. Yan din yung laman ng disertasyon ko sa UP Diliman noong 2020 na may kinalaman sa kultura, kasaysayan at produksyong pampanitikan ng mga magninyog o magkokopra sa Pilipinas. Kaya yan yung aking ano. Ito naman, Mina Extra Air, may kinalaman din sa land humanities. May kinalaman ito sa pag-aabuso sa mga lupain. Pero ang tuto ko dito, hindi na muna doon sa amin, kundi bahagi rin ng Pilipinas, particular sa Mindanao.
0: Actually, sir, nakakamangha na maganda nga rin po mapag-usapan yung ganito, ano, yung bukod sa mismong in general na paggagawa ng tula, ma-focus natin sa bawat tema ng mga manunulat, kung saan sila nagfo-focus and paano natin na i-relate itong kanilang mga pinagdaanan, yung inyong mga experiences and different different themes tulad po ng sa inyo ay about sa agriculture and mga land humanities ay kumbaga na ipapakita natin na pwede pala nating ma-express lahat ng ating iniisip, nararamdaman in different themes. Pero dito po sa inyong tema sa Mina Extra Air, sir, kumusta naman yung naging creative process po ninyo? Paano po kayo nagsimula dito sa pagsulat ng tula na ito?
1: Malinaw kasi sa akin kapag nagsusulat tayo, hindi lang yung karanasan, kundi nakukuha din natin ito sa iba't ibang pamamaraan. Sa pakikikin, sa pakikisalamuha, ayan, sa pakikipagkapwa, at ganun din sa puspusang pagbabasa. Noong nakaraang taon kasi ay nagkaroon ako ng kopya ng libro na ang pamagat ay Kalandrakas. Ito ay may kinalaman sa kasaysayan, kultura, kalinangan sa Mindanao. Inedit ito ni Dr. Ricky De Ungria. I think siya ay nagturo sa UP Mindanao. Napakaganda ng libro na ito. Dalawang volume ito. pinagtiyagaan kong basahin para

0: nalaman ko yung kultura, yung kasaysayan na pinagdaanan ng Mindanao. Kasi hindi ito yung hindi lang naman ito yung pagkakataon na nagkakaroon ng isang manunulat ng interest din na magsulat tungkol sa Mindanao. Pero hindi ako taga ron, aminado ko. Pero sa pamamagitan ng pakikipagkapwa, pakikasalamuha sa pagbabasa at sa pagtungo doon, kasi maraming beses na rin akong nakarating sa Mindanao, kaya nakita ko yung posibilidad kung paano yung mayamang lugar na ito sa ating bansa ay naaabuso din yung mga lupain. Particular na nga yung issue ng pagmimina na may kinalaman din talaga doon sa aking tutok na land humanities and agricultural humanities.
1: Ayun. And sir, matanong ko lang dahil dito sa mga experiences na ito, paano po ba kayo, paano po yung naging kwento po ninyo sa simula ng pagsusulat ng tula? Mga ilang taon po kayo nag-start para magsimula na magsulat?
0: Magsisimula yan doon sa hilig ko talaga ng pagbabasa. Nung elementary days din kasi ay sumasali rin ako sa mga press conference at saka sa high school. Naging editor-in-chief din ako ng aming school paper na nasa wikang Filipino. At ang hilig ko noon talaga ay pagsusulat ng tula. Diyan ako nagsimula. Kasi namangha ako doon sa Ako ang Daigdig ni Alejandro Abadilla. Yung itinuturing na ama ng modernong panulaang Pilipino. Mula doon, nagbasa pa ako ng nagbasa ng iba't ibang mga tula. At syempre, iba't iba ring mga makata yung nabasa ko. Sa pamamagitan noon, doon ko sinimulan yung puspusang pagsusulat. Sumasali pa ako sa mga workshop din sa pagsulat ng tula. At dumating din yung pagkakataon na nung hinamon din naman ako nung ako ay nag-aaral ng MA Malikhaing Pagsulat sa UP Diliman. Kasi ang gusto ko ay multi-genre, may tula, may essay, may dula, at saka may mga kwento. Eh, mas marami yung kwento. Ang sabi sa akin ng advisor ko, si Dr. Bim Nadera, chinallenge niya ako na kung nobela na lang kaya ang isulat mo. Doon naman sa proseso ng aming pag-aaral sa MA Malikhaing Pagsulat sa UP Diliman, ay ganun din naman. Nagkaroon din naman ako ng malawak na kaalaman sa pagsusulat ng nobela. Pero bago yon, marami rin naman akong nabasang mga nobela. Mga author ay mga Pilipino at syempre mga author ay mga Banyaga. Ang pinaka-paborito kong mga author ay sina Butch Dalisay, yung kanyang mga nobela, gayon din yung kay June Cruz Reyes at syempre kay Efren Abueg, yung kanyang mga nobela. At yung mga Banyagang sa proseso ko ng pagsusulat, lalo na rin ng nobela, yung mga Banyagang author kagaya ni Haruki Murakami, ni Umberto Eco, yan din ang mga nabasa ko na mga nobela. Ganun din sa pagsusulat din ng tula, marami din akong mga nabasang mga tula. Halimbawa, yung kina Pete Lacaba, iba pang mga manunulat o iba pang mga makata. Lalo na napasok din ako sa mga workshop, maraming mga sinasuggest na mga koleksyon ng tula ang dapat kong basahin. So binasa ko yun. Hanggang sa mahubog din yung proseso ko ng pagsusulat ng tula at ganun din yung challenge sa akin na magsulat ng nobela. So, parehong yon ang natamo ko halimbawa doon sa aking mga pagbabasa. At syempre, pakikisalamuha din sa mga kapwa manunulat sa ating bansa.
1: Naku sir, napakaganda yung naging process po bago kayo parang tumutok lalo sa pagsusulat dahil nabanggit niyo po ay nagsimula kayo syempre sa pagbabasa and until now ay sinusubukan nyo pa rin na ipagpatuloy na makapagbasa ng mga gawa rin na iba nating manunulat. Kasi magandang hakbang din yun na para mas maintindihan natin yung susulatin natin. Pero kasi yung iba, ini-skip yan. Kumbaga, for them, sige, sulat lang tayo ng sulat. Hindi nila naiisip yung kahalagahan ng pagbabasa. Pero base po sa inyong kwento, sir, ay gaano po ba kahalaga ang matuto tayong magbasa para di sa mas gumanda pa yung ating pagsusulat?
0: Ayun, ang pagbabasa kasi talaga ay pangunahin na, kumbaga, pangangailangan sa pagsusulat. Mahirap kasing magsulat kapag hindi tayo nagbabasa. Mas marami kang nababasa, mas marami ka rin maisusulat. At yung pagdaragdag ng pagbabasa sa bawat panahon ay isang uri din ng disiplina. Ganun din yung pagsusulat. Kasi kagaya ako, kahit gaano ako kabisi, naging dean din ako ng College of Arts and Letters dati sa PUP. Sobrang busy talaga yun kasi mga administrative work at iba pa. Halos 3 taon na kung ganun, pero hindi ko nakalimutang magbasa at magsulat. Nakakapag-publish ako kahit papaano. Ang target ko kasi sa isang buwan, hindi po pwedeng hindi ako makatapos ng isang nobela or isang koleksyon ng tula. Alam mo yung available na hindi ko pa nababasa. Ako rin kasi yung tao na bili ng bili ng mga libro, pero nare-realize ko na dumadami yung libro pero hindi ko pa nababasa lahat. Kaya ang naging panuntunan ko, magbasa. Magbasa ng isang koleksyon ng tula or isang buong nobela sa loob ng isang buwan. Pero ngayon, hindi eh. Hindi lang isang nobela or isang koleksyon ng tula ang nababasa ko. Kasi tapos naman na yung administratibong gawain ko na mahirap dati. Nakakapagsulat na ako ngayon ng gusto at nakakapagbasa ako ng mas marami ngayon. At yun, nabibigyan pa ng oportunidad na makapagsulat lang, kagaya nito, writing residency. Sinasamantala ko na makapagsulat ng mas marami, makapagbasa ng mas marami. Kasi ang environment ko dito, mga kasamahan ko ay mga writer din mula sa iba't ibang bansa. Merong galing Africa, merong galing sa US, meron galing dito sa Europe at meron ding galing sa Asia. So, pag nagla-lunch kami, tulad kahapon, yung unang lunch ko, kwentuhan na tungkol sa pagsusulat. Napakahalaga nitong ganito ring sitwasyon na bigyan ng panahon, ng magandang space, kumbaga bigyan din ng magandang pagkakataon at syempre, may kinalaman din dun sa support ng financial eh. Kasi dito, lahat pati pagkain mo, sasagutin na nila, yung tuluyan mo, bibigyan ka rin ng allowance na araw-araw mong, para sa araw-araw mong gastusin. So napakaganda nung setup sa pagsusulat. Sana nga maraming ganito para magkaroon din ng inspirasyon yung marami nating kabataang Pilipino na magsulat din. Sana ay mabigyan pa ng suporta ng gusto yung mga manunulat sa ating bansa.
1: Opo, totoo po. Kasi napakarami po nating mga kababayan ang napaka may tinatagong talento pagdating sa pagsusulat. Na sana eh, nasusuportahan po maumpisahan natin sa mga eskwelahan, na sana mas maraming mga events na masuportahan yung kanilang skills sa pagsusulat. And syempre, pag yan eh, nahubog sa kanilang mga eskwelahan, eh, for sure, maraming mga opportunities na pwedeng pumasok sa buhay ng mga estudyante. At doon naman nagsisimula ang lahat. And sir, maganda rin po yung nabanggit nyo na kung saan panawagan din natin sa mga kabataan, lalo na sa new generation ngayon, na hindi lang dapat marunong tayo magbasa, pero dapat naiintindihan natin yung binabasa natin. Yun nga yung panawagan natin ngayon kasi lalong-lalo na sa social media na hindi man related ito purely sa not only sa wikang Filipino but also sa lahat ng mga binabasa natin na sana hindi lang purely pagbabasa lang ay with comprehension. And sir, kasi syempre marami din sa atin na sabi ko kanina na ini-skip yung matuto tayo magbasa. For them, mahalaga na matuto tayo magsulat pero nakakaligtaan nila yung kahalagahan ng pagbabasa. And nakakamangha po yung binanggit nyo kanina sir na kailangan parang meron po tayo kailangan meron tayo mabasa ng libro libro or nobela. Kasi parang ma-share ko lang before, yan din yung gusto kong matry before. Nasubukan ko naman, pero saglit lang. Siguro during college days. Dahil yung kunyari, parang dumating din sa point na nahilig ako magbasa ng libro. Pero dumating din sa point na parang nag-hoard ako ng maraming libro kasi parang ang ganda niya tignan. Pero nakakalimutan ko na siya basahin kasi nga sa sobrang dami, parang na-overwhelm naman ako. Pero syempre, mali din yun na sana itong mga libro naman ito, print naman siya for us to read para naman din matuto tayo ng iba't ibang experiences or yung mga story na sinusulat ng ating mga minamahal na manunulat. And Sir Mac, curious lang ako dahil base po sa inyong kwento kanina, kayo po ay isang writer in residence. Ano po ibig sabihin nito, sir?
0: Pag sinabing writer in residence, may particular na panahon na nasa isang lugar kayo para magsulat lang.
1: Mm.
0: So walang ibang aalalahanin. Kasalukuyan ay writer in residence ako dito sa John Michalski Writing Residency sa Montreacher sa Switzerland.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay through application. Mapalad na rin dahil sa dami-dami namang mga Pilipinong manunulat. Ako yung kauna-unahan nilang natanggap na mula sa Pilipinas na manunulat sa writing residency na ito.
1: Mm-hmm.
0: So kapag binuksan nyo yung website nila, yung Pundasyon John Michalski, makikita ninyo yung iba't ibang mga profile ng mga manunulat na nagiging writer in residence dito. Ito ay, yung aking writing residency ay isang buwan.
1: Mm-hmm.
0: So isang buwan akong magsusulat dito mula dun sa plano na isinabmit ko na collection din naman ng mga tula. Yung plano ko na matapos dito at maisubmit. Yung pagsusulat dito ay wala ring strictong masasabi na dapat nasa English lang, nasa French lang, nasa German, or nasa Italian. Hindi. Ginagalang nila yung wika ng manunulat. Kaya kung ano yung wika mo, nagpunta ka dito, galing kang Africa, galing kang Asia o Southeast Asia, galing kang Europe or US or Latin America, kung ano yung wika ninyo. Yun ang gagamitin mo sa pagsusulat. Kaya yun din yung aking sinusulat. Nasa wikang Filipino din yung sinusulat dito.
1: Mm.
0: Mga sample works nga din na sinabit ko sa kanila nung nag-apply ako ay nasa wikang Filipino din. Hindi ko nga akalain na talagang matatanggap ako this year sa writing residency na ito. At isa ring magandang pagkakataon nga para sa mga manunulat na mabuksan din yung mga ganitong oportunidad, lalo na sa mga Pilipino. Kasi sayang nandyan lang naman. Sa Southeast Asia, pangatlo pa lang tayo. So may nauna ng Vietnamese, at hindi ko lang matanda yung isa kung Malaysian ba yung isa or Thailand. So pangatlo pa lang tayo mula sa Southeast Asia. Pero sayang yung oportunidad kasi lahat sasagutin na nila lahat mula sa Pilipinas, biyahe mo, pabalik, pagkain sa araw-araw, tapos mayroon ka pang allowance para lang matapos mo. Walang kapalit ito. Walang kapalit na kahit ano. Ang kapalit lang ay dapat mayroon kang akda na makompleto.
1: Ayun, isang, of course, sir, again, congratulations naman dito sa inyong pagkakapili dito. And also, parang isang patunay din po ito para sa ating mga kababayan na para sa iba na iniisip na simpleng manunulat, simpleng pagtutula, pero maraming oportunidad ang maaaring pwede niyong matanggap kapag kayo ay nagsumikap sa pagsusulat ng nobela man yan, ilang mga akda, or even ito sa mga tula na tulad po ninyo, Sir Romeo, Romeo na kung saan nakarating kayo dito sa Switzerland. Ako, dream country natin yan, sir. Kung saan maaari nyo magamit bukod sa English or pwede nating magamit yung ating wika sa paggawa ng inyong akda dito sa Ibanyaga pang bansa, hindi dito sa Pilipinas. Kumusta naman po yung experiences nyo dyan, sir, na kung saan maaari nating ma-share yung ating sariling kultura sa pamamagitan ng pagsusulat?
0: Halos kadarating ko lang kahapon, Maro. yung first time na interview ko na nandito na ako. So, malamig pa talaga ang klima. Gusto ko mo ipakita yung lugar. Napakagandang lugar. Nasa ilalim ng, nasa paanan ng Mount Jura sa Switzerland. At natatanaw din ang Alps. Kumbaga nasa kabundukan, nasa paanan ng kabundukan itong lugar. Napakaganda rin ng structure. Tapos para ang tinitirhan namin dito ay may mga modern cabin. Yung mga modern cabin na ito ay dinesign ng iba't ibang mga architects sa buong mundo. So, ang napunta sa aking cabin ay napakaganda. Kaya sabi ko, magandang ano talaga to, magandang experience. Itong kinatatayuan ko, hiwalay ito na lugar doon sa cabin. Dito lang ako magsusulat sa lugar na ito. At yung aking titirahan o yung tutulugan nandiyan lang sa kabila. So, iba-iba kasing mga cabin. At kahapon, nung dumating ako, nakausap ko na yung mga dumating na rin ng mga writer in residence. Kasi ano dito, yung mga writer come and go. May aalis. Tapos, may papalit. Mayroong tumatagal ng 3 buwan, may tumatagal ng 1 buwan, at may tumatagal ng 2 buwan. Ako kasi, 1 buwan lang muna yung aking na-request, kasi mahirap din na malayo din sa pamilya. Pero sinisikap ko naman na maging productive. O sisikapin ko maging productive habang nandito, makapagsulat ng mas marami pa. Bukod siguro dun sa plano kong koleksyon ng tula na pangalawa, ay makapagsulat din ako ng matapos ko rin yung nasimulan ko ng nobela na kasunod. Para nga magkaroon ng pagkakataon. At mahaba din ang gabi dito. Alos mga alas 9, maliwanag pa. Napakalamig nga lang ng klima. Ngayon ay 6 degrees dito.
1: Kaya
0: isang magandang pagkakataon nga na makapagsulat. Sana maranasan din ng maraming mga manood dito. At yung mga kabataan natin na nakikinig ngayon o nanonood sa atin, may ganito pala. Akala kasi nila kapag manunulat, talagang walang kahit anong oportunidad. Lagi pang sinasabi na walang patutunguhan, di naman yayaman o ano pa man. Hindi naman tayo doon eh. Ang maraming mga oportunidad sa pagsusulat kung tutuusin. Pero ang sitwasyon kasi talaga sa Pilipinas, hindi ka pwedeng maging manunulat lang. Kaya ako, nagtuturo din. Diba? Nagtuturo din ako ng panitikan at malikhaing pagsulat sa PUP. Sabi ko nga, naging dekano pa ako nung nakaraan, pandemic. Ako naging dekano. Kailangan may kakambal eh, na trabaho. Hindi kagaya yan dito sa mga mauulad na bansa, kahit manunulat ka lang, labas ka ng labas ng nobela, ng mga akda mo, mabilis yung produksyon. Eh, marami, yumayaman nga eh. Kung totoo sa mga sumisikat ng mga manunulat. Sana makasalamuha pa ko pa ng gusto yung mga darating, kasi may next week, may darating ulit. May galing sa Palestine at may galing sa Namibia, sa Africa. At meron akong kasama dito na galing Colombia, France, at merong isa na galing sa Ukraine. Namit ko na sila kahapon.
1: Yun, sana, and of course, sana panalangin din natin, sir, na madagdagan yung Pilipino din na mga kasama nyo dyan, na mas marami pa mabigyan ng oportunidad yung ating mga kababayan, mga manunulat. Pero sir, mabalik tayo dito sa inyong pagkakapanalo. Kumusta naman po yung inyong experience at iginawad po sa inyo itong ikatlong gantimpala?
0: Alam mo ba, Maru, yung mga patimpala kasi ng KWF, sinasalihan ko talaga dati ay sasanay-san. Naranasan ko ng manalo ng 3 beses sa Sanaysay.
1: Wow.
0: 2012. At saka yung isa, medyo late, pandemic. Parang 2021 o 2022. First time ko sumali, kung tutuusin, sa Makata ng Taon. Kalang ko Makata ng Taon. Nagkataon lang talaga na may sinisimulan akong koleksyon. Hindi nga ito koleksyon, mahabang tula. Itong Mina Extra Air. Nung nakita ko yung post ng KWF na nagbubukas na sila ng Talaang Ginto, Makata ng taon 2026, naisip ko, pwede ko sigurong isubmit to. Hindi ko naman ina-expect na mananalo talaga ako. Dahil hindi rin ako madalas palasali sa mga contest. Ang tinatry ko lagi ay publication. Yung paglahok sa mga publikasyon. Mailimbag sa mga anthology ng mga akda or may mga call for submission. Diyan ako mahilig mag-submit. Pero yung mga contest, hindi masyado talaga na nagsasubmit diyan. Ang gusto ko lang nung time na yon, subukan ko nga. Tingnan natin kung ano yung mararating nitong ang mga ano na to, mga tula na ito o mahabang tula na ito. Nagulat din ako nung nakausap ko nung awarding yung dalawang judge natin, si Eros Atalia saka si Dr. Ferdy Harin. Sabi nila sa akin, nalinlang mo kami doon ah. Akala namin taga Mindanao yung tumutula. Parang ganoon. Sabi ko, hindi ko in-expect yun. Kasi ang manunulat naman, ano eh, talagang yung pagsusulat niya, wala naman laging agenda na nagsusulat ako dahil gusto ko na ganito tingnan yung sinulat ko. Ganito, sa ganitong lugar kami nanggagaling o sa ganitong lugar kami nagmumula. Ang gusto ko lang doon talaga ay maitanghal yung tula. Lalo na yung issue nga ng may kinalaman sa pagmimina. Kasi sabi ko nga kanina, mas nakapokus ako doon sa mga sining o mga aknang pampanitikan na nakaugnay doon sa agricultural and land humanities.
1: Grabe sir, nakakamangha. Sabi niyo po, first time niyong sumali dito sa Makata ng taon. At naka-receive agad kayo ng isa sa pinakamataas sa ikatlong gantimpala na kung isipin sir, ganun po kayo. Siyempre, sa hinahangaan din ng newer generations, kagaling na pagdating sa pagsusulat. And sir, hinahangaan po namin kayo for that. And sana po mas marami pa po kayong magawang mga akda and also platform na sana mas lumawak pa po na maibahagi po ninyo itong mga maire-release nyo pong mga akta. Pero sir, matanong ko lang din, ano po kaya yung mga tips na maaaring nyo maibahagi, lalo-lalo na sa ating mga kababayan Pilipino na patuloy na nagsusulat or kasalukuyang manunulat o di kaya naman nais subukan at pasukin itong pagsusulat?
0: Ayun, para doon sa mga nais magsulat at yun naman ang hikayat namin lagi sa mga kabataan or kahit hindi naman kabataan, kahit sabihin natin na dumating na tayo sa yugto na meron na tayong edad talaga pero gusto nating magsulat. Ang pinakang payo ko talaga ay ang una ay magbasa tayo. Kasi ang pagbabasa, yan talaga yung susi sa pangarap natin na pagsusulat. Sabi ko nga kanina, mas marami tayong nababasa ay mas marami tayong maisusulat. At tinitingnan din natin kasi yung posibilidad na yung pagsusulat ay nagbibigay ng magandang posibilidad sa mga tao, lalo na sa mga mambabasa. Walang makatatalo dyan sa panitikan, sa mga malikaing akda. Saan man natin itong plataforma nais na ipahayag sa social media man, kung sa printed na mga aklat at sa iba pang mga platform, mahalaga yon para matunghayan ng mga mambabasa, matunghayan ng mga Pilipino yung ating mga isinusulat ay nakapagbibigay talaga ng magagandang posibilidad sa atin, lalo na sa bansa natin. Mas mainam nga kung mas maraming mga manunulat sa Pilipinas, lalo na mga kabataan. Kumaha nga din ako dun sa naging Makata ng taon. Napakabata niya at sana isa siya sa maging example ninyo ng mga kabataang Pilipino na magsikap din sa pagsusulat. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Kahit pag ako nagtuturo din sa mga teacher, kasi nagtuturo din ako sa graduate level. Pag nagtuturo kayo sa mga estudyante niyo, huwag niyo silang tatakutin. Huwag niyo lalagyan lagi ng red ball pen yung kanilang mga isinusulat. Basahin niyo. Tingnan niyo yung laman. Kahit ano, kung paano nila sinabi yan, kahit mali yung grammar, kahit technicalidad yun, saka na natin pag-usapan yon, maaayos yon. Pero tingnan niyo muna yung laman ng kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang sinulat. Tingnan niyo muna yung sitwasyon nila, yung karanasan nila sa pamamagitan ng pagbabasa doon sa nilalaman. Kahit mahirapan kayo sa pagbabasa sa nilalaman, pero nakita ninyo yung halaga ng kanyang sinusulat, doon tayo makakahanap ng magiging mga manunulat at magiging intellectual sa hinaharap. Ganun sana yung pagtingin natin sa mga manunulat sa bansa, at sana ay patuloy yung pagtulong natin sa ganitong mga gawain, kasi yung contest ay isa sa paraan eh. Pero marami pang paraan para makapaghubog tayo ng mga manunulat.
1: Tama po yun, no? Ma-i-highlight ko din yung sinabi nyo na sana yung mga guru din natin, yung iba, eh, huwag maging masyadong harsh sa ating mga estudyante. Kung sakali man maraming corrections or mga technicalities, pwede namang baguhin. Pero kung sakali man, malay natin, napaka maraming nilalaman, magagandang nilalaman yung kanilang tula, o di kaya naman, meron kasi rin mga estudyante or mga kabataan ngayon, sir, hirap talaga mag-express in words. O, sana maturuan natin sila kung paano nila ma-express yung gusto nilang sabihin, gusto nilang yung nilalaman ng kanilang isipan through words, eh sana matulungan pa natin sila. Nako sir, eto rin na gusto na namin pong, gusto rin po namin na marinig ang inyo pong tula na Mina Extra. Eto na rin po ang inyong pagkakataon para maiparinig po sa amin itong inyong tula. Go ahead po.
0: Okay, maraming salamat Maru. Sana ay pagtsagaan yung pakinggan yung aking tula. Ito ay mahabang tula na hindi pa tapos, kaya natatapos lang ito doon sa extra air 8. At meron akong nilagay sa dulo na epilogue para tapusin lang siya noong nakaraan para sa doon sa Talaang Ginto Makata ng Taon. Sana ay pagtiyagaan yung pakinggan.
1: Go ahead po.
0: Mina Extra Air. Prologo. Sa gitna ng lambak, tumingala ako sa araw. Hawak ang pintura sa aking kamay. Ang araw hindi na dumudungaw sa ulap ng Mindanao. Ngunit sa aking obra, iginuhit ko ang kanyang init. Pinalutang ko sa tela ang kanyang liwanag. Ang bawat sinag, tila patak ng pawis ng mga Mindanawan. Ngunit sa gitna ng larawan, ang anino ng minahan, nilulunod ang init ng araw. Bigla kong iginuhit ang pangako niya sa lupa, kahit ang init nito'y inaagaw ng mga bakal. Extra Air 1. Hawak ko ang brochang mula Tibuli. Isinawsaw ko ito sa lupa ng Cotabato. Binalutan ko ng kulay ang singaw ng minahan. Pinalutang ang amoy ng damo, ang pawis ng magsasakang humahalik sa bitak ng lupa. Ang canvas ko'y tila naging tanglaw ng mga kwentong nilamon ng mga bagyong walang pangalan. Iginuhit ko ang bundok, mga bayang umusbong sa tabi ng ilog pulanggi, mga dapit hapong nag-aapoy sa pagitan ng paglisan. Ngunit paano ko ipipinta ang panaghoy ng lupa? Paano ko ilalarawan ang pilapil na nawala sa usok ng minahan? Nadarama ko ang galit sa bawat hagod, parang ang pintura ko'y hinihigop ng kawalan. Hinahanap ko ang mga anino ng mga kwentong nagtatago sa bawat pinta, mga kwentong hindi na maibabalik at hindi na manunumbalik. Extra Air 2. Naririnig ko ang buntong hininga ng mga kabataang nagkukuyakoy sa gilid ng Davao River. Hawak ang mga kwadrong walang laman. Iginuhit ko ang kanilang ngiti, ang kinabukasang inaasam. Ngunit sa bawat pinturang inilapat ko, naglalaway ang pader ng bagong kalsada. Ang dating gulod ng Mindanao, ngayoy butas na lambat. Walang mahuling alaala, walang mahagilap na kwento. Kulay pilak ang gabi sa baybayin ng Sultan Kudarat. Ngunit ang mga mata ko'y nakakakita ng itim, itim na usok, itim na kaluluwang ibinuga ng minahan. Sinubukan kong ilapat ang lahat ng kulay. Pula ng araw, berde ng palayan, bughaw ng dagat. Ngunit sa likod ng aking kwadro, nandoon ang kulay itim na lupang nakakandado. Extra Air 3. Sa putik ng Agusan Marsh, hinukay ko ang luwad na puno ng mga kwento ng bituin, mga alamat ng lumad na naaagnas sa tubig. Hinubog ko sa aking palad ang figura ng magsasakang namatay sa gitna ng pilapil. Hawak ang kalabaw na parang kalansay sa bukid. Sa bawat ukit ng daliri, nadarama ko ang lamig ng kawalan. Ang lupa parang hindi na lupa, kundi abo ng kasaysayang sinunog ng minahan. Ang sining ko'y tila paglilok ng lumang lambat. Mga butas na hindi matahi, mga hiblang naglulan ng pighati. Ang bundok apo sa diwa ko'y tila umiiyak. Ang kanyang yaman, unti-unting hinihigop ng bakal. Paano mo huhubugin ang lupa kung ang palad mong humuhubog tila sa bubog lumulubog? Extra Air 4. Sa lilim ng puno ng durian, nakahimlay ang aking kudyapi. Tahimik na naghihintay ng daliring muling magpapatugtog ng musika ng lambak. Ang mga tunog ng pilapil tila isang limot na awitin, isang melodiyang natabunan ng ingay ng makina. Hinahanap ko sa gitara ang tinig ng ulan, ang hampas ng hangin sa pilapil, ang awit ng mga batang tumatakbo sa palayan. Ngunit sa bawat kalabit, naririnig ko ang kaluskos ng bakal sa ilalim ng lupa, ang tunog ng mga bagong minahan, na tila nananakop sa lambak ng kidapawan. Ang himig ng lupa wala na sa aking kudyapi, kundi na sa buntong hininga ng isang magsasakang nawala ng tinig. Ngunit patuloy akong tumutugtog, umaasang sa bawat nota muling mabubuhay ang pag-asa. Extra Air 5. Ang sinulid ko'y galing sa abaka. Tinatahak ng bawat hibla ang buhay sa bundok Kitanglad. Pinupulupot ko ang tela sa isang sako ng kwento. Inihabi ko sa mga kwento ang mga magsasakang umakyat sa bundok upang itago ang kanilang ani. Ang bawat habi parang lambat na lumalamon ng hangin, parang tinig ng babaylang umuusal ng panalangin. Ngunit ang bawat butas na tela tila sugsugat ng mga kawal na dumurog sa kanilang lupa. Hawak ko ang sinulid ng alaala. Hinihigpitan ang bawat tahi upang manatili ang kwento ng aming pighati. Ngunit paano ko tatapusin ang habing ito kung ang mga sinulid ko'y nilalaso ng hangin at ang abakay nilipol ng bangin? Extra Air 6. Nasa ilalim ng aking mga kuko ang putik ng agusan, ang luwad ng lawa, ang dagta ng dahon ng mangga. Ang bawat hagod ng brocha ko'y parang pagbukas ng sugat, ang puti ng liwanag, ang pula ng araw, ang itim ng gabi, ang ginto ng buwan. Ginuhit ko sa kwadro ang lihim ng lupa, ang mga halamang gamot na itinanim ng aking lola, ang mga kwento ng salakot sa gitna ng ulan, ang sinag ng buwan na gabay upang hindi maligaw. Ngunit sa bawat guhit ko, parang nababalot ng usok ang liwanag. Ang lupa'y parang nawawala sa ilalim ng aking palad. Ang sining ko'y hindi lamang kwento ng lupa, kundi ng mga pangarap na nalunod sa agos ng ilog. Extra Air 7. Sa likod ng bundok matutom, isang figura ang aking hinubog sa luwad. Ang figurang ito, isang babae, may hawak na asarol. Sinikap kong ipakita sa bawat detalye, ang lakas ng kanyang bisig, ang kalyo sa kanyang paa, ang ngiti na tila may itinatagong dalamhati. Ang figurang ito ay hindi isang eskultura lamang, kundi larawan ng bayani ng pilapil. Ang babaeng sumuong sa ulan at bagyo upang buhayin ang lupang unti-unting nilalamon ng minahan. Extra Air 8. Sa gitna ng palayan, sinusubukan kong sumayaw ang bawat hakbang sumunod sa ritmo ng hangin. Ang mga uhay umaawit sa bawat dampi ng amihan, ngunit nadulas ako sa putikan ng kawalan. Ang saya ng aking sayaw, na puno ng takot ng anino ng mga higanteng bakal. Ang lupa na tila nanunood, tahimik sa bawat galaw ng aking paa. Ngunit kahit nadulas, tumayo ako. Patuloy na sumayaw, patuloy na itinutulak ng hangin ng aking mga galaw. Ipelugo. Sa mga eskultura, pintura, literatura at musika, hinahanap ko ang puso ng lupaing ito. Sa bawat tula sa Mindanao, isinulat ko ang aming kirot, ang aming galit, ang aming panawagan, ang aming panambitan sa lupa at kalikasan dahil sa minahan. Naririnig ko ang tibok ng lupa sa bawat likha ng aking kamay. Ang sining ng Mindanao, hindi lamang kwento ng kagandahan, kundi ng pangarap na muli itong buhaying muli. Sa bawat hagod ng brocha, bawat ukit sa luwad, naririto ako, umaasang ang sining ay magbubukas ng pintuan, magiging susi sa pagbabalik ng sigla ng kalupaan. Ako, ang anak ng Mindanao, ang pintor, iskultor, musikero at mananayaw sa pilapil. Hinihintay ang araw kung kailan ang lupa'y muling yayakap sa kundiman. Ang sining na maglalagak ng galak sa pusong pipigil sa pagwasa. Naririto sa aking palad ang lupa ng Mindanao. Dinudurog ngunit muling binubuo, binubura ngunit muling ipinipinta. Mina Extra Air. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.
1: Wow! Maraming salamat, sir. At binigyan niyo po kami ng pagkakataon na maparinig po sa amin ang inyong tula. And of course, again, congratulations po sa inyong pagkakapanalo bilang ikatlong gantimpala sa tulang Mina Extra Air. And of course, maraming salamat din po, sir, sa inyong oras at panahon na ibinahagi sa amin dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo and mag-iingat po kayo.
0: Maraming salamat sa inyo, Maru, at sa dito sa ating radio program, Radio Magazine. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong programa para sa pagkakataong ito. Maraming salamat, mabuhay kayo.
1: Maraming salamat po, Sir Romeo Peña, ang nagkamit po ng ikatlong gantimpala sa tulang Mina Extra Air sa Talanggito, Makata ng taon 2026. Maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Muli po, ako po ang inyong nakasama, ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
3: Beach vacation!
4: Ano tara?
3: Jogging!
4: Ano tara?
3: Hiking!
4: Ano tara?
5: Taginit is here! Tirik ang araw, lakas ng energy, at vacation mode na kahit saan.
6: Pero wait lang! Hindi lang saya ang dala ng init. Kasabay nito ang pagtaas ng heat index na pwede magdulot ng sakit tulad ng heat exhaustion at heat stroke.
7: Pass tayo dyan!
8: Kaya naman narito ang paalala ng Department of Health para iwas init, iwas sakit.
9: Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay.
8: Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw.
9: Iwasan ang mabibigat na gawain mula 9 a.m. to 4 p.m.
8: Magsuot ng presko at maluwag na damit.
7: Tandaan!
10: Maging healthy at wise para ready kang ibit ang tag-init.
8: Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service.
2: Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
11: Radio Pilipinas.
12: Radio Publico
13: 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
15: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: The AM and FM collab.
19: Sa Capital 104.3 FM.
20: Radio Pilipinas.
21: Radio Pilipinas.
22: And Capital 104.3 collab.
23: Collab.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
29: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
29: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
33: Radyo Magazine 1278.
34: Bubungad sa umaga.
35: Trending issues na pinag-uusapan.
36: Mga programang aabangan.
37: Agahan hanggang hapunan.
38: 66 Informasyon.
39: GIS, your General Information Station.
40: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
41: Oras natin, alas 5 ng hapon. At magandang hapon po. Welcome sa ating Letters and Souvenirs dito sa Radyo Magazine. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 ngayong hapon, ngayong gabi. Gaya po ng dati, puno pa rin ng mga magagandang tugtugin at awitin ng ating palatuntunan. Siyempre pa, nariyan pa rin ang ilang mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ang halos ang oras nating pagsasamahan. Ngayong Huwebes, 21 sa buwan ng Mayo. Konti na lang at Hunyo na. Ayan, pasok na naman doon sa iba, no? Ito naman po ang inyong ginagawa, pinagkakaabalahan. Tuloy nyo lang yan. Pero bayaan nyo po kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

Luzon at Visayas. Ang Surigao del Norte at Surigao del Sur daranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagulog, pagkidlat dulot ng trough nitong low pressure area na ito. Ang Metro Manila nalalabing bahagi po ng Luzon at Visayas, bagyang kaulapan hanggang maulap na kalangitan ang daranasin na may isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa easterlies. Habang ang nalalabing bahagi pa ng Mindanao, magkakaroon po ng bagyang kaulapan hanggang maulap na papawiri na may isolated rain showers or thunderstorms. Dahilan po niyan ay yung mga localized thunderstorms. Dito po sa PAGASA Weather Station sa Science Garden sa Diliman, Quezon City, naitala ang pinakamataas na temperatura at 35.8 degrees Celsius. Kanina po yung alas 2 ng hapon, abang yung pinakamababa ay 25.1 degrees Celsius alas 6 kaninang umaga. At umabot po no ng 41 degrees Celsius ang heat index dito sa Quezon City. Maraming lugar sa ating bansa, actually 43 lugar ang may mataas na heat index. At dito yung may pinakamataas nga yung lugar po ng San Ildefonso sa Bulacan, kung saan abot sa 46 degrees Celsius ang heat index po dyan. Kaya't kahit may mga pagulan, napakainit pa rin po no, ng ating panahon. Kaya manatili pa rin hydrated at iwasan yung mga oras na delikado. No, yung sabi nga alas 10 o alas 9 pa lang, iwasan na yan hanggang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Paano naman kung merong kailangang labasin, no? Magpayong po. Marami na sa ating mga kababayan, yung mga kalalakihan, no? Nakikita natin may mga payong na rin. Dati parang mga babae, no? Ang may mga dalampayong. Ngayon, maging yung mga kalalakihan. Yan, natuto na silang magpayong. Pero syempre, magsuot po tayo ng mga komportable na damit, yung maging yung mga kulay, no? Nakakaapekto po yung kulay sa temperaturang nararamdaman ng ating katawan. Mamaya pong 6:18 PM, lulubog ang haring araw. Sa pagpapatuloy pa ng ating musika sa Letters and Souvenirs.

0: letters and souvenirs.
1: Sa atin pong balitaan, nakikiramay ang Department of Agriculture dito sa pamilya ng 73 taong gulang na senior citizen na nasawi matapos mabundol ng sasakyan habang nakapila para bumili ng 20 pesos kada kilong bigas dito lang sa may tanggapan ng Bureau of Animal Industry o BAI sa Quezon City. At ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., personal na siyang nagpadala ng tulong at emisaryo sa pamilya ng biktima nitong Miyerkules. Batay sa impormasyon, inararo raw ng isang rumaragasang sasakyan ng sidewalk kung saan nakapila ang mga mamimili ng murang bigas. Sinabi ni Chu Laurel na nakita niya mismo ang video at larawan ng insidente kaya agad siyang nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng nasawi. At kasunod naman yan, tiniyak ng kalihim na rerepasuhin at paigtingin ng DA ang safety measures sa implementasyon ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Aminado rin ang kalihim na lalo pang tumaas ang demand sa murang bigas dahil sa epekto ng umiiral na oil crisis. Samantala, formal namang nagsampa ng graft at malversation complaints ang Department of Agriculture laban sa anim na opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Davao Occidental at 8 contractors kaugnay ng umano'y Ghost to Farm to Farm Road o Farm to Market Roads projects na nagkakahalaga ng 64 na milyong piso. Inihain na ang reklamo ngayong Webes sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., personal niyang iniinspeksyon noong nakaraang taon ng mga proyekto na pinondohan pa umano noong 2021. Ngunit wala raw kahit anong konkretong konstruksyon sa naturang lugar. Anya, dirt road lamang ang nakita nila at walang bakas ng simento, bakal o anumang infrastruktura. Ito ang kauna-una ang pagkakataon na mismong ang Department of Agriculture ang naghain ng reklamo kaugnay ng mga maanumalyang farm-to-market road projects. Labing pitong minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Tayo'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
2: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
3: Swak na budget recipes.
2: Life na buong family.
4: Tala kayang makakalikasan.
2: Anything under the sun.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang Bisayan that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
5: Suave.
22: Learning from home na hindi boring.
11: Radyo Magazine
5: 1278 AM.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Tayo na sa 1278 kHz sa AM Radio. Kanina pong 4:36, yan ngayong hapon po yan, merong thunderstorm advisory na inisyu ang PAGASA kung saan asahan na raw po ang malalakas na pagulan o buhos ng ulan na may kasamang kidlat at malakas na hangin diyan sa Quezon. Yan pong Buena Vista, Catanawan at Lopez sa lalawigan po ng Quezon at inaasahang tatagal po yan sa susunod na 2 oras at posibleng maapektuhan yung mga kalapit na lugar. Kaya yung mga apektado po mag-ingat. Dahil posible po yung flash floods, maging ang landslides. At kanina nga po nagkaroon ng abiso itong National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kung saan tinaas nila ang yellow alert sa Visayas Grid. Ngayong Webes po yan, no? May 21. At dito nga sa advisory ng NGCP, naging epektibo yung yellow alert na yan kanina pang alas 4 ng hapon. At doon po sa original, no, hanggang alas 8 lang ng gabi. Pero in-extend po yan hanggang alas 9 ng gabi. Sa tala ng grid operator, nasa 2,670 megawatts. 2,670 megawatts ang available capacity, habang pumalo naman sa 2,479 megawatts yung naging peak demand. Sabi pa ng NGCP, nasa 10 power plants ang nasa force outage ngayong buwan ng Mayo, habang may iba pang planta na matagal nang hindi operational simula pa noong mga nakaraang taon. Meron ding 14 na planta na kasalukuyang naka-derated capacity dahilan upang mawala ng kabuuang 867 megawatts na supply ang naturang grid. Kabilang daw po sa mga nakaapekto, no, sa sitwasyon yung hindi pag-ooperate ng malalaking coal plants na TVI-1, TVI-2 at PEDC-3, kasabay na mataas na forecasted demand para sa kuryente. Paliwanag po ng NGCP, ang yellow alert ibig sabihin mababa na yung reserve power, pero sapat pa rin ang supply para tugunan ng kasalukuyang demand.

0: letters, and souvenirs.
1: Sa atin pa rin balitaan, ukol naman ito sa flood control mess. Inatasan na ng Office of the Ombudsman si Senator Francis Chis Escudero na magsumite ng kanyang counter affidavit kaugnay ng alegasyon na iniugnay siya sa kontrobersyal na flood control mess. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso at natanggap na umano ng tanggapan ni Escudero ang order para magsumite ng sagot. Dagdag pa ni Clavano, hinihintay na lamang ng panel ang counter affidavit ng senador upang makausad ang investigasyon. Kasabay nito, sinabi rin ng ombudsman na nasa preliminary investigation stage na rin ang money laundering case na iniugnay naman kay dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Nauna na ang tinanggi ni na Escudero at Romualdez ang anumang pagkakasangkot sa anumang anomalya sa flood control projects. Makalipas po ang alas 5 ng hapon at tayo'y magbibigay daan muna sa ilang mga paalala pa rin mula po sa ating himpilan.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
9: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
14: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Pilipinas.
17: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
18: Secret, baka agawin mo.
19: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
18: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
2: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
18: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
17: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
2: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
18: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
2: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
16: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
16: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: This is a public service announcement.
21: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
12: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.

0: Pinoy-usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: 39 minutes makalipas po ang alas 5 ng hapon at patuloy kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. At ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. At bago pa sa ating musika, sa atin pa rin balitaan. PNP at NBI inatasan ng arestuhin ang puganting si Senador Bato de la Rosa. Yan po ang sabi ng DOJ. Inatasan na ng Department of Justice ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation para sa pag-aresto dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. At mismong itong si Justice Secretary Frederick Vida ang kumumpirma. Sa ngayon, si Senator de la Rosa raw ay isang fugitive from justice at dapat siyang dalhin sa ICC upang harapin ang kanyang mga kaso ayon sa kalihim. Alinsunod po yan sa warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court. At bukod dyan, sinabi ni Secretary Vida na wala na sa loob ng Senado itong si De La Rosa. Tapos hindi rin siya na-issuehan ng TRO ng Korte Suprema. Kaya naman na may patutupad na nila yung arrest warrant. At sa kanyang press conference, tumanggi si Secretary Vida na sumagot nang siya ay matanong kung agad namang dadalhin si De La Rosa sa International Tribunal kung sakaling siya ay maaresto na. At ayon pa sa kalihim, may mga lead na mga otoridad sa lokasyon ni De La Rosa. At may babala ang kalihim sa mga individual na maaaring tumulong kay De La Rosa.

0: Sa iba pa nating balita, ito para doon sa mga umaasang lumamig yung ating panahon. Dahil nga po sa tindi ng init na ating dinaranas, sabi ng PAGASA, inasang magsisimula ang tagulan huling bahagi po ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. At ayon po sa State Weather Bureau, patuloy nang nararanasan no, sa ilang bahagi ng ating bansa yung mga pagulan at thunderstorms. Senyalis daw yan, papalapit na yung ating wet season. Karaniwang dinedeklara ng PAGASA ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan pagtuloy-tuloy na yung pag-iral ng habagat o southwest monsoon. At may kasama ng mga madalas na pagulan sa iba't ibang lugar. Pero sa ngayon, paglilinaw ng PAGASA, kahit may mga malalakas na buhos ng ulan sa ilang lugar, gaya dito sa Quezon City o sa iba pang lugar dito sa Kamaynilaan, dito nga po mga nagdaang araw, hindi pa raw yan nangangulugan na formal nang nagumbisa yung ating rainy season. Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA naman ang posibilidad na pagkakabuo ng El Nino sa mga darating na buwan. Ayon sa ahensya, maaaring makaapekto ito sa dami ng ulan sa lagay ng panahon habang papasok ang tagulan. Kaya payo ng PAGASA sa publiko ay maging handa sa mga biglaang thunderstorm, pagbaha at iba pang epekto ng pabagong-bagong panahon, lalo nga pag nagsimula na ang habagat.
1: The biggest unanswered question is, where is the money?

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road.
6: Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, contra fake news. Mula sa Radyo Magazine.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
5: Dagling kaalaman.
6: Ang epekto ng stress sa utak ay may direkta umanong kaugnayan sa mataas na posibilidad na atake sa puso. Ayon sa pananaliksik, ang taong may mas aktibong amigdala, ang parte ng utak na may kinalaman sa pagproseso ng stress, ay may mataas na panganib sa sakit sa puso at stroke. Ito ay iniuugnay sa pagtaas ng bone marrow activity at pamamaga ng arteries na siyang dahilan ng sakit sa puso at stroke. Lumabas sa pag-aaral ng stress na amigdala ay naguutos sa bone marrow na maglabas ng sobrang white blood cells. Kaya kapag matindi ang pagka-stress, nagdudulot ito ng overproduction ng white blood cells na naiipon sa artery wall at humaharang sa pagdaloy ng dugo. Ito ay nagdudulot ng pagbuo ng dugo at pamamaga ng arteries na nagpapataas ng panganib sa atake sa puso at stroke.
5: Dagling kaalaman.

0: No sabat.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may hindi boring.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: Dulumbahagi na po ng ating letters and souvenirs sa Radyo Magazine. At huli nating balitaan, ibinaba na po ng Land Bank of the Philippines o Land Bank yung InstaPay transfer fee nito para sa person-to-person transactions. Simula po ngayong Webes, May 21, 8 pesos na lang daw ang transfer fee mula dun sa dating 15 pesos. Pero bukod dyan, yun namang dati kasi merong 3 libreng daily transfer para sa mga transactions na 1,000 peso and below. E ngayon, isa na lang yung magiging libreng daily transfer sa 1,000 pesos pababa. At sabi po ng Land Bank, layunin daw niyang mapagaan ang gastusin ng publiko sa araw-araw na digital financial transactions at mas maikayat ang paggamit ng cashless payment channels. Tuloy pa rin naman ang plano ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maipatupad ang zero fees para sa mga transfer fees o transfer transactions ng mga bangko.

At kasabay po ng awiting inyo na papakinggan, tayo po'y pansamantalang magpapaalam, mag-goodbye. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito po sa ating Letters and Souvenirs. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela, at maraming salamat kay Marinela. Siyempre pa, maraming salamat sa mga kasama natin dito sa ating studio, kina Marisol Malimban, Camille Morisumali, kay Ronabel Esperanza, Samrens Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Thank you, Boss Reden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang paghahatid ng iba't ibang tulong sa mga residente sa Ubando, Bulacan. Kasunod ng pagbabasura ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order, Justice Department ipatutubad na ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa tulong ng PNP at NBI. Kilalanin ang isa sa mga uupo bilang private prosecutor ng House Prosecution Panel sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. State of Calamity, idiniklara sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa epekto ng krisis sa Gitang Silangan at matinting tagtuyot. At Pinay singer na si Cristel Herrera, nagpakitang gila sa semifinals ng isang international talent show competition.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan hinatiran ng iba't ibang tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga residente sa Ubando, Bulacan.
1: 55 estudyante sa 11 barangay sa Ubando ang binigyan ni Pangulong Marcos Jr. ng tigda 20,000 pisong scholarship.
2: Samantala, nakatanggap naman ng tulong pinansyalang bawat barangay sa Ubando na magagamit sa pinakakinakailangan ng gamit o proyekto sa kanilang lugar. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
3: Sa pangihiram ng laptop sa kanyang mga kaibigan, iginagapang ng four-year college student na si Yuki ang kanyang mga project at assignment. Sa liit kasi ng kanyang kita sa pagtutor at pagtatrabaho sa patahian, kulang pa rin ang kanyang pantustos sa pag-aaral. Kaya labis ang tuwa ni Yuki nang makatanggap ng 20,000 pisong scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ubando, Bulacan.
4: Bala ko po kasi is makabili ng kahit pa paano laptop and printer po since mag-internship, mga demo teaching po na malaking tulong sa akin para hindi maging mahirap yung paggawa ng mga visual aids since early child education po.
3: Sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program, 55 estudyante sa 11 barangay sa Ubando, Bulacan ang binigyan ni Pangulong Marcos ng tig 20,000 pisong scholarship.
5: Sana mapakinabangan ninyo na mabuti ito. Ito'y biyaya na binibigay sa inyo para kayo ay magtapos.
3: Nakatanggap naman ng tig-100,000 pisong tulong pinansyal ang bawat barangay sa Ubando na magagamit sa pinakakinakailangang proyekto sa kanilang lugar.
6: Service vehicle po ang aming hihilingin doon dahil napaka-importante po sa barangay namin na magkaroon ng ganun. Kailangan din po namin yun na servisyo para sa aming kababaryo, halimbawa may emergency. May tatakbo po namin sa malalapit na hospital.
3: Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibababa natin sa mga tao.
3: Namahagi rin ng 10 kilong bigas ang Pangulo sa Ubando sa 2,000 beneficyaryo.
5: Sabi ko, bigyan natin ng rice subsidy lahat ng nangangailangan sa bawat bayan.
3: Personal din kinamusta ni Pangulong Marcos ang mga residente sa Ubando na naapektuhan ng sunog sa lumang sanitary landfill sa Navotas. Matatanda ang tumagal ng ilang linggo ang pag-apula sa apoy sa naturang landfill. Umabot pa ang mapanganib na usok sa iba't ibang lugar, kabilang na sa Ubando. Sinikapan niya ng pamahalaan na mapigilan ang apoy sa pamamagitan ng pagtatakip ng basang lupa. Pinatitingnan ng Pangulo ang kabuuan ng sitwasyon sa lumang sanitary landfill at siniguro na hindi na maulit ang trahedya.
5: Mula ngayon, talagang magbantayan na natin yung mga ganyang klase. Tapos na, patay na yung apoy at hindi na maulit.
3: Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order, ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador. Yan ang ulat ni RR Tubise.
7: We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, ano? Yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Hindi na sila pwede kumuha ng abogado.
8: Yan ang dahilan ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida kung bakit kailangan ipatupad ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ipinag-utos na sa mga law enforcement agency ang pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban sa senador matapos tanggihan ng Korte Suprema ang hiling ng senador na temporary restraining order o status quo ante order.
7: The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him.

0: kanilang standard operating procedures.
1: Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Nagtago, hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
0: Ayon sa kagawaran, bagamat may immigration lookout bulletin order laban sa senador, wala pa umano itong hold departure order dahil ito ay nanggagaling lamang sa korte. Nang tanungin naman si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kaugnay ng mga pahayag ng DOJ, sinabi niyang maaasahan ang karampatang aksyon na naaayon sa batas mula sa gobyerno. Lahat anya ay gagawin ng mga opisyal para maibigay ang hustisya sa lahat. Samantala, umapela naman ang mga pamilya ng biktima ng extrajudicial killings sa international community na tumulong sa agarang pag-aresto at pagsuko kay De La Rosa sa ICC. Sa isang pahayag, iginit ng grupo na dapat harapin ni De La Rosa ang kasong Crimes Against Humanity sa ICC kaugnay ng War on Drugs. Nanawagan din sila ng kooperasyon ng gobyerno at proteksyon para sa testigo, pamilya ng mga biktima at human rights defenders para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakahanda na ang pambansang pulisya na gawin ang kanilang mandato sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, ginagalang nila ang justice system ng bansa. Kaya naman bilang law enforcement agency, gagawin nila ito alinsunod sa umiiral na batas sa tamang proseso. Tiniyak din ng PNP na mananatili silang impartial, professional at may paggalang sa karapatan ng concerned party.
3: Iginiit ng Malacanang na nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na may mananagot kaugnay ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa habang nasa protective custody ng Senado. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Ibinahagi ng Presidential Communications Office ang CCTV footage ng pag-alis umano sa Senado ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Yan ay matapos ang nangyaring tensyon sa loob ng Senado. Sa video na may timestamp na 2:30, makikita ang isang lalaki na nakabarong. Sinundan siya ng babaeng may bitbit na gamit. At sumunod ang isa pang lalaking naka-jacket at nakasumbrero. 2:31, makikita ang lumabas ang tatlo mula sa pinto ng Senate premise, patungong parking area. At sa isa pang footage, nakitang sumakay ang mga ito sa puting Fortuner. Ang mga nasa CCTV, tinukoy ng DILG.
5: The three individuals were identified as follows. The man in white was Robin Padilla. The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket ang nakakap.
6: Yes, sir.
5: Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified.
4: Dagdag pa ni Remulia, patungong Makati area ang naging direksyon ng puting sasakyan pero hindi na ito nakunan pa ng CCTV. Una nang inamin ni Padilla na pagmamay-ari niya ang puting Fortuner. Pero sabi ni Remulia, ang DOJ na raw ang magdedetermina kung ituturing bang kasabwat si Padilla ngayong ibinasura na ng Korte Suprema ang hiling na TRO ni De La Rosa. Mariinding itinanggi ni Remulia ang paratang ni suspended acting sergeant at arms Mau Aplasca na spliced umano ang mga CCTV footage na inilabas ng DILG.
5: No, not at all. May timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. And hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat.
4: Ayon sa Malacanang, nakita na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kuhang ito ng CCTV at sinabi na hindi ito karapat-dapat.
7: Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan o bibigyan judgment. Pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat.
4: Natanong din ang palasyo sa naging apila ni De La Rosa sa Pangulo na huwag siyang isuko sa ICC. Giit ng Malacanang,
7: ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law.
4: Una nang binigyang diin ng DILG na nasa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa na nangangahulugan na tinanggap ng Senado ang responsibilidad sa kustodiya nito. Kaya giit ng palasyo.
7: Yun po ang pinanghahawakan ng NBI.

0: panahong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado.
1: Samantala, tiniyak din ng Malacanang na pinatututukan ni Pangulong Marcos Jr. ang gun-related incident sa Senado noong May 13 at tiniyak na hindi ito palalampasin ng administrasyon. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
2: Naniniwala ang isang senador na kailangang magpatupad ng overhaul sa security protocols kaugnay ng kakulangan umano ng seguridad sa nangyaring kaguluhan sa Senado. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
3: Napukulangan si Senator Erwin Tulfo sa pinatupad na seguridad sa Senate Complex kasunod ng naganap na pamamaril noong May 13. Sa halip kasing tayukin ng kaligtasan, ilan na pabayaan umano ang seguridad ng ilang senador sa kasagsagan ng insidente. Nasa isang majority-only caucus ang ilang senador nang maganap ang pamamaril.
4: Sa tabi ng security, doon kayo sa isang kwarto, wala man lang pumoste na security na Marines o na TNT na sinecure yung kwarto ninyo na ma'am, dapa po kayo kasi we're under attack. Wala man lang ganun. Wala daw, sabi ni Senator Villanueva.
3: Naniniwala si Tulfo na kailangan na magpatupad ng overhaul sa security protocols ng Senado. Pinuna rin niya si suspended OIC Senate Sergeant at Arms, Mang Oplasca, kaugnay naging estratehiya sa panahon ng insidente.
4: Kung magaling si Oplasca, sinabihan niya yung Marines, "Oy Marines, poste kayo doon, wala makalusot dyan, may mga senador dyan, o TNT, bantayan niyo na wala makalapasok na makalapit sa mga senador." Dapat yun po munang inuna nila, hindi yung lahat po sila doon sa isang sulok na wala namang makita ng sinong kabarila nila.
3: Gid ni Tulfo, wala ring maayos sa evacuation plan, standard operating procedure, operations manual para sa mga insidenteng tulad ng pamamaril. Pinabulaanan naman ni Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong senador mula sa minorya ang nangumbusa sa kanila noong May 13. Ayon kay Tulfo, siya at ilang kapwa niya senador sa minorya ay nagpadala ng mga mensahe sa kanilang group chat.
4: Parang 9:50 po, si Senator Camille said na we are all okay. Sunod-sunod na po, 9:55 yata, ayun, 9:56, nag-text na po si, si Senator Meigs, si Senator Sherwin, na keep safe, si Senator Bam, ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you, kasi po, papunta po ako ng Baclaran.
3: Posible anya hindi lamang nakita ni Cayetano ang kanilang mga mensahe. Tila sinagot naman ni Senator Panfilo Ping Lacso ng pahayag ni Cayetano kaugnay ng issue. Samantala, iminungkay ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na upo bias sa Committee of the Whole ang pag-imbestiga sa insidente. Ayon kay Soto, kinakailangan ng isang extraordinary remedy dahil posibleng masaklaw ng iba't ibang komite ang magkakaibang aspeto ng kaso, kabilang ang public order, justice, ethics, Senate rules, at finance. Nagahain naman si Senator Raffy Tulfo ng Senate Resolution No. 402 na naglalayong maglatag ng malino na operational protocols para sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Sa ilalim ng panukala, isinusulong ang mandatory training programs at pagbuo ng formal na operational manual kasunod ng nangyaring pamamaril sa loob ng gusali ng Senado. Bernard Fred para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Nagpahayag ang isa sa upong private prosecutor ng House Prosecution Panel ng kanyang mga inaasahan sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
6: A bloodbath. Yan ang matapang na tugon ni Attorney Lorna Capunan nang tanungin kung ano ang aasahan sa kanyang pag-upo bilang private prosecutor ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Capunan ay kilalang veteran litigator sa bansa na humawak na ng ilang mga high-profile at malalaking kaso. Ayon sa abogada, tututok sila sa pagbibigay ng legal assistance sa mga kongresistang kabilang sa prosecution team para tiyaking matitibag ang depensa ng bise at ng kanyang mga legal counsel.
7: It will give them the bloodbath that they expect. So the bloodbath will come from our side, not from their side.
6: Giit ni Capunan, malalakas ang apat na ground sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang pangulo, kabilang na dyan ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, at grave threats. Ang bawat isang ground sa apat na ito ay sapat na umano para makapag-secure ng conviction.
7: Kung hindi malakas yan at kung walang klarong probable cause, hindi yan isasama sa articles of impeachment na sinasmit sa Senate. No?
6: Tiniyak pa ni Atty. Kapunan na dadaan sa tama at maingat na proseso ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Matapos sumagot ni VP Duterte sa summons ng Senado, magkakaroon muna ng pre-trial para mailatag ang mga ebidensya at saksi. Maaring umabot ito ng ilang araw para pagtapatin ng impeachment court ang mga ebidensya ng dalawang kampo. Matapos nito, maglalabas ng pre-trial order bago pagdesisyonan ang mismong trial proper at trial dates. Sakali namang mag-resign si VP Duterte sa kalagitnaan ng impeachment trial, magpapatuloy pa rin ang proceedings dahil maaari pang patawan ng perpetual disqualification from office ang bise.
7: Yung bigat ng ebidensya will speak for them for itself. No? At sabi nga ng taong bayan, kung despite the clarity or despite the weight of the evidence, eh mag-vote pa rin ng acquittal, eh ang taong bayan na magiging judge na.
6: Sa nakataktang paglilitis sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bayan, umaasa ang lahat na maisisilbi ang karapat-dapat na hatol at sa huli ay magagawang ipanalo ang kapakanan ng taong bayan. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakatakda ng sumalang sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang anti-political dynasty. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
8: Suportado ng mahigit 170 mambabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na layong itaguyod ang bantay na pagkakataon sa serbisyo publiko. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na ipinagbabawal ang mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay-sabay tumakbo o humawak ng posisyon sa isang lokalidad. Layunin ng panukala na ipatupad ang utos ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties. Sakaling maisabatas, magkakaroon ng malinaw na kahulugan at limitasyon sa paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa politika na ipatutupad ng Commission on Elections. Target na itong ipatupad sa susunod na halalan. Lusot naman sa third and final reading ng Kamara ang panukalang pagpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRC ID validity hanggang 5 taon mula sa una nitong validity na 3 taon lamang. Sa botong 266 sa pabor at 1 abstention, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin itong bawasan ng abala, gastos at red tape sa renewal ng mga professional. Saklaw sa panukala ang mga guro, nurse, engineer at iba pang license officers. Target ang panukala na gawing mas madali, mabilis at higit na epektibo ang serbisyo ng pamahalaan para sa lisensyadong manggagawa. Aprobado na rin ang Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill 8305 o Kalinga Act. Layunin naman itong pabilisin ang responde ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa isa sa mahigit 150 authors ang panukala na si House Majority Leader Sandro Marcos, magiging gabay ang Kalinga Program para sa mas mabilis at mas maayos sa aksyon ng gobyerno kapag may bigla ang pagtaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin o kakulangan sa supply. Sa ilalim ng Kalinga Program, maaabutan ng tulong ang mga low-income household, manggagawa, drivers, riders, magsasaka, mangingisda, MSMEs at iba pang sektor. Kabilang sa mga benepisyo ang cash aid, food assistance, transport support at diskwento sa kuryente. Pinapayagan din ang grace period sa pagbabayad ng mga utilities, suporta sa negosyo at pagpapabilis sa renewable energy projects. Pinapayagan din ang pansamantalang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis na hindi lalampas sa 60 araw at pagpapataw ng 15% windfall profit tax sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Sa Mindanao naman, isinailalim na sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo at tagtuyot sa rehiyon. Inangulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
9: Isinailalim na sa state of calamity ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM dahil sa pinagsamang epekto ng global oil crisis at patuloy na El Nino phenomenon. ayon kay Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, nagdeklara ng state of calamity upang agarang matugunan ang lumalalang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matinding tagtuyot sa rehiyon. Nakaranas ng ensign neutral conditions ang Tropical Pacific na nagdulot ng El Nino Alert mula pa noong April 22, 2026 at inaasahang magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Pinayagan ng deklarasyon ang agarang paggamit ng calamity at emergency funds ng mga local government para sa rescue, relief, recovery at rehabilitation effort sa mga apektadong komunidad. Inatasan din ng Chief Minister sa lahat ng ministries, offices at mga ahensya ng BARM na magpatupad ng mga hakbang para maproteksyonan ang buhay, kabuhayan at kaligtasan ng mga mamamayan. Aabot na sa halos 800 magsasaka ng palay at mais sa Maguindano del Norte at Maguindano del Sur ang apektado ng El Nino. Batay sa datos ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, may mahigit 800 hektarya ng sakahan at 36 na bayan at 167 barangay ang napinsala kung saan umaabot sa tinatayang 1,500 metric tons ng palay at mais ang nawala. Bukod sa agrikultura, lubhang nakaapekto rin ang pagtaas ng presyo ng krudo at transportasyon, supply main chain ng pagkain at mahahalagang serbisyo sa buong rehiyon. Ang El Nino at oil crisis ay nagdulot ng panganib sa food security, kabuhayan at pangkalahatang kapakanan ng mga Bangsamoro. Naging epektibo ang state of calamity sa BARM nitong May 14 at mananatili ito hanggang sa formal na pag-aalis ng Chief Minister. Mula dito sa PTV Cotabato, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, inirekomenda ni Project NOAA Director Mahar Lagmay ang Hybrid Flood Management Solution para mabawasan ang pagbaha lalo na sa Metro Manila. Kabilang dito yung urban planning at nature-based solutions kung saan hindi dapat tayuan ng mga bahay ang mga tabing ilog at estero habang kinakailangan naman ang pagtatanim ng mga puno at paglalagay ng retention basin sa mga basketball court. Naniniwala ang Project NOAA na kapag pinagsama-sama ang mga solusyon na ito at tuloy-tuloy ang paglilinis sa mga ilog at estero, liliit ang problema at mas magiging mabilis ang pagbawas ng baha, lalo na sa mababang lugar.
10: Dito nagkakaroon collaboration, better communication, so mas systematic nakakatipid tayo. At sana hindi lang per LGU o hindi lang isang LGU. Kung pwede sana, sinusubukan namin na gawin na yung efforts natin ay watershed approach mula sa bundok hanggang sa dagat. No? So yung mga magkakasamang mga LGU na maaaring magtulong-tulungan.
2: Nagpapaulan na ang low pressure area sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang track o yung buntot ng LPA ay patuloy na magdadala ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Surigao del Sur at Surigao del Norte. Nanatili lang itong bilang low pressure area pero patuloy na magpapaulan yan this weekend. Samantalang pulupulong pag-ulan, bahagyang maulap na panahon naman sa Luzon at Visayas, dalayan ng hangin silangan o yung easterly winds. Apektado naman ang localized thunderstorms ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Hindi pa po tayo tag-ulan o rainy season pero ang madalas na pag-ulan sa hapon na dulot ng thunderstorms, lalo na ngayong Mayo, ay isa sa mga indikasyon na papalapit na po ang tag-ulan sa bansa. Karaniwang onset ng rainy season sa huling linggo ng Mayo hanggang sa mid-June. Samantala, maghanda pa rin sa matinding init sa hapon. Bukas ng hapon, ayon sa heat index forecast, sa Naiya Pasay City area, tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius, maging sa Mactan, Cebu at Davao City. Habang sa Quezon City PAGASA headquarters area, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius. Ayon naman sa heat index forecast na PAGASA, aabot sa 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point sa Cavite. habang posibleng umakyat naman sa 45 degrees Celsius sa Tunguigaraw, Eswechague, Baler, Taukamiling at sa Virac. Samantala, 43 degrees Celsius naman ang forecast sa mga sumusunod na lugar. Samantala, tinatay ang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa mga sumusunod na lugar bukas. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panaga sa araw kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan. At susunod, Agriculture Department gumagawa na ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga bumibili ng 20 pesos kada kilong bigas. Dalawang pulis sinibak sa pwesto matapos ireklamo ng panunuhol ng mga pamilya ng nawawalang sabungero.
5: At Pinay singer na si Cristel Herrera nagpakitang gilas sa semifinals ng Britain's Got Talent. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
11: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Susunod sa Schoolmates. Our OG Barkada Gina is in the house. At pag-uusapan natin ng realty sa teaching style ng mga millennial at Gen Z teacher.
1: Para mas ma-appreciate tayo ng bata, kinakailangan kasi binibuild ko yung respetong may pagmamahal. Ayoko po ng respetong may takot.
2: Nagbabago din kasi yung lipunan kayo, nagbabago yung karanasan. What we can do is, paano tayo mag-a-adapt doon sa mga pagbabagong iyon?
0: Classroom Clash na may real talk at kulitan, Gita tayo dyan. Sa Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Matapos na mamagitan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia, giniit ng isang eksperto na pinatunayan ng Pangulo na kapayapaan ang nais ng Pilipinas sa gitna ng mainit na usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
1: Isa sa mahalagang tagpo sa 48th ASEAN Summit sa Cebu ang pagiging peacemaker ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan napahupa nito ang border tension sa pagitan ng bansang Cambodia at Thailand. Nagkaroon ng trilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Marcos, Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul na layong pag-aanin ang tension sa pagitan ng dalawang bansa. Pinagtibay ng dalawang leader ang kahalagahan ng pagpapanatili ng bukas na komunikasyon, pagkakaroon ng restraint at pag-iwas na gumawa ng mga hakbang na magpapalala ng tensyon. Ano nga ba ang naging paraan ng Pilipinas upang mapahupa ito? Ayon sa tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Annalyn Ratonel, malasakit at pakikipagkapwa ang naging paraan ng Pilipinas para pahupain ang tensyon.
2: The belief that when friends or neighbors face difficulties, we help bring parties back to dialogue and consultation. This is precisely how we have translated the theme, Navigating Our Future Together. So, and then a trilateral meeting was held at the margins of the 14th ASEAN Summit in Cebu between the Philippines, Cambodia, and Thailand. Good offices is a tool wherein a third party, in this case, the Philippines, arranges a venue for candid and open dialogue between disputing parties, and in this case, Cambodia and Thailand. So this meeting essentially has demonstrated how our relationship in ASEAN is built on mutual respect, trust, solidarity, and understanding.
1: Nakapaloob sa Article 23 ng ASEAN Charter na maaaring humiling ang mga disputing parties sa ASEAN Chair o sa ASEAN Secretary General na magbigay ng good offices para resolbahin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Sa kanilang naging pag-uusap, may mga kasunduan na nabuo. Tulad na lamang ng pagpapanatili ng candid at constructive dialogue sa pagitan ng dalawang bansa at trabahuin ang de-escalation efforts para mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa pagitan ng Cambodia at Thailand. At pagkakaroon ng kolaborasyon sa pagitan ng mga national police agencies ng dalawang bansa para labanan ang transnational organized crime. Nagkasundo rin ang dalawang bansa para magkaroon ulit ng peace talks at border delimitation process sa pamamagitan ng mga umiiral nilang bilateral mechanism. May mga hakbang rin na inilatag ang Pilipinas para masigurong hindi mawawala sa momentum ang peace talks sa pagitan ng dalawang bansa.
2: We will continue to offer our good offices to Cambodia and Thailand to facilitate and sustain the momentum of their discussion while they continue to work towards a durable solution to their bilateral concern. Mm-hmm. Also, the Philippines remains committed to fulfilling its role. Yung AOT, the ASEAN Observer Team, was extended for another 3 months until July 2026, which we of course welcome. We note that this is not meant to replace in any way, but instead complementary to existing bilateral frameworks between Cambodia and Thailand on managing border differences.
1: Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Para labanan ang hamon ng supply ng enerhiya sa bansa, inilunsad ng Energy Department ang isang lingguhang kampanya sa pagtitipid ng kuryente. Yan ang ulat ni Elijah Canlas live. Elijah?
4: Audrey, ilulunsad ng Department of Energy o DOE ang isang lingguhang kampanya para nga sa pagtitipid ng kuryente kaugnay pa rin niya ng dinaranas na energy emergency ng bansa. At pinangalanan nga itong one movement o oras natin sa efficiency na kung saan planong turuan ng mga Pilipino ng magtipid ng kuryente, patayin ang kanilang mga ilaw kapag hindi ginagamit. Hinimok nga ng

0: Balikan ang report ni Elijah Canlas maya-maya po lamang. Sumantala, tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi makikialam ang mga ahensya ng pamahalaan sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Melsenen Sarmiento, ang tanging papel ng OPAPRU ay siguraduhin magiging mapayapa, matapat at maayos ang ipatutupad na halalan. Sa ngayon, nakatuon na ang pansin ng pamahalaan sa normalization track para sa mga former combatants. Binigyan din ng kalihim ang panawagan ng gobyerno para sa malayang pagpili ng mga Pilipino sa kanilang magiging pinuno.
1: Bigyang laya ang mga tao pumili ng kanilang magiging leader. Napakalaga po noon. Free, honest election. At safe, peaceful siya.
2: Nasa 500 college scholars ang inaasahang makikinabang sa pangalawang taon ng scholarship program ng Development Bank of the Philippines o DBP. Formal ng 500 sa isang kasunduan ng DBP at ang 11 partner schools, kabilang 6 na state universities and colleges na kanilang katuwang sa pagpatupad ng programa kung saan naglaan ng 96.75 million pesos ang DBP. Sa ilalim ng Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o DBP Inspire, sagot na ng bangko ang tuition, miscellaneous fees at allowances sa lahat ng taon sa kolehiyo ng mga mapipiling benepisyaryo. Layunin ng programa na makapagbigay ng scholarship grant sa mga kapuspalad na high school graduates na gustong ituloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ang proyektong ito ay suporta rin sa pamahalaan at sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalawak pang access ng mga kabataan sa quality education. Ang naturang inisyatibo ay bahagi ng 5-year assistance program ng DBP para sa sektor ng edukasyon kung saan naglaan sila ng mahigit 400 milyong pisong kabuang pondo. Sumala ngayong araw sa arraignment ng Pasig Regional Trial Court ang founder ng online platform na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kaugnay sa kasong isinampa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
3: Hindi ito patungkol sa press freedom. Yan ang iginiit ng kampo ni late Representative Martin Romualdez kaugnay ng kasong inihain ng mambabatas laban sa founder ng online news and commentary platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN dahil sa umano'y tangkang pangingikil kay Romualdez ng 350 million pesos sa ibinaba sa 300 million pesos kapalit ng hindi paglabas sa sinasabing expose video patungkol sa umano'y korupsyon ng kongresista.
4: This is not about press freedom. In fact, we encourage people, no, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. But we should always follow the process.
3: Matatanda ang hinainan si PGMN founder Franco Mabanta ng warrant to examine computer data para suriin ang call logs, chat history, electronic communication, at iba pang electronic data ni Mabanta. Bagamat nagpaunlak ng pahayag ang spokesperson ni Romualdez sa si Attorney Elaine Atienza, hindi siya nagbigay ng detalye patungkol sa arraignment at usat na investigasyon ng National Bureau of Investigation.
4: So sa ngayon, we cannot speak of the details of the case, no, as and along with the other evidence kasi it's already subject of the ongoing proceedings. But what we can say right now is that we are confident in the strength of our case and our evidence, and the court is the proper forum where we can, you know, test this evidence.
3: Sumipot si Mabanta kasama ang kanyang abogado na si Attorney Bernice Rodriguez sa Pasig Regional Trial Court para sa arraignment ng kasong robbery extortion. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag sa media. Binweltahan naman ni Atienza ang mga kumakalat na post sa social media na sinasabing fabricated ang mga ebidensya.
4: Ano, yung court talaga, hindi yung social media, and we encourage the public, no, to be more circumspect, mas maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin sa social media because ultimately, it is the court that will decide.
3: Pansamantalang nakalaya si Mabanta at apat na co-accused matapos makapagpiyansa. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, balikan po natin ang ulat patungkol sa paglulunsad ng Energy Department ang isang lingguhang kampanya para sa pagtitipid ng kuryente mula kay Elijah Canlas live. Elijah?
5: Audrey, ilulunsad niya ngayong gabi ng Department of Energy o DOE ang isang lingguhang kampanya para sa pagtitipid ng kuryente para labanan pa rin ang nagaganap na energy emergency sa bansa. Ang pinangalanan nga itong One Movement o oras natin sa efficiency na kung saan layo nito naturuan ng mga Pilipino na patayin ang mga hindi ginagamit na ilaw at mga appliances tuwing hindi ginagamit. Hinimok ng kagawaran ng publiko na i-unplug ang mga hindi ginagamit na appliances tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa Department of Energy, ang kampanyang ito ay bunsod na rin ng mataas na demand sa kuryente ngayong panahon ng tag-init. Ipinaliwanag ng kagawaran na mahalaga ang pagtitipid para maiwasan ang red o yellow alert sa ating mga power main grid. Layunin ito na mapantayan ang nabawas na 145 megawatts na power laban sa bansa noong earth hour noong March 28. Ang nasabing enerhiya ay katumbas ng konsumo ng 1,000,000 sambahayan na gumagamit ng 100 kilowatt hours. Kaugnay niyan ay maaaring magparehistro ang mga publiko sa official Facebook page ng kampanya para maipakita ang pakikiisa. At ngayong gabi nga ang launching event nito dito sa Globe sa isang famous mall sa Pasay City. Binigyan din ng kagawaran na ang disiplina sa enerhiya ay makatutulong para mapababa ang singil sa kuryente. At ngayon nga maya-maya ng konti, mapapanood natin yung pagpapatay nitong pinakapamosong The Globe dito sa isang isikat na mall sa Pasay City. At kanina ay nakita natin na nandito din dinaluhan din ito ni Director Patrick Aquino at ni Energy Secretary Sharon Garino. At yan muna ang update mula dito sa Pasay City. Balik sa inyo, Audrey.
0: Maraming salamat, Elijah Canla.
2: Samantala, naghain ng patong-patong ng mga reklamo sa Office of the Ombudsman ang Department of Agriculture dahil sa natuklasang Ghost Farm to Market Road Project sa Davao Occidental. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
6: Nagayon ng reklamong malversation at graft sa Office of the Ombudsman si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. laban sa mga opisyal ng DPWH Davao Occidental at mga private contractors kaugnay ng umunay 94 million pesos Ghost Farm to Market Roads sa Davao Occidental. Kasama sa kanyang inireklamo ang 6 opisyal ng DPWH Occidental at 8 private contractors. Una nang napuntahan ng kalihimang kinaroroonan ng mga proyekto noong nakaraang taon.
7: Wala talaga. Zero. Wala kang makita. Meron siyang daanan, parang lakaran na dirt road, dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng tao, ng pao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat.
6: Anya, karamihan sa mga ito ay taong 2021 pang proyekto na maaaring natapos ng kaparehong taon o 2022. Ayon sa kalihim, dumaan sa case build-up ng kagawaran ng naturang reklamo para masiguro na malakas ito. Pero wala pa anya siyang impormasyon kung may mambabatas na sangkot dito.
7: Hindi ko pa alam. I cannot say that kasi we're just following the evidence. Ano? Kung meron sa kanilang magsalita, baka gusto maging witness, no? At kung meron other beneficial benefactor yan, baka lumabas.
6: Anya, maaring may sabwatan din sa pagitan ng mga opisyal ng DPWH at mga kontraktor.
7: That is the theory. That is the general theory. Kung when I looked at the case, malinaw naman sa amin na yung dokumento na ginawa ng na nakita namin is fake because wala yung project eh.
6: Patuloy pa niya ang investigasyon nila kung may mga opisyal ng DA na sangkot sa anomalya. Bukod dito, maghahain din sila ng panibagong reklamo sa mga proyekto sa parehong probinsya habang may case build-up na din sa Ginobatan, Albay. Sa kabuuan, naabot sa 4,500 na lugar ang kailangan nilang ma-review kung saan sa kasalukuyan nasa 1,240 pa lamang ang kanilang na-review. Paliwanag ni Laurel, maaaring mag-request ng Farm to Market Road ang isang mambabatas, DA, mayor, barangay captain, kooperatiba o ang mismong magsasaka o mangingisda. Ngayong taon, naabot sa 33 billion pesos ang nakalaang pondo para rito. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Magpapatupad ng pagbabago ang Department of Agriculture para matiyak ang kaligtasan ng mga pumipila para makabili ng 20 pesos na bigas. Nagbabalik si Rod Lagusad.
6: Nagpaabot ng pakikiramay at personal na tulong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pamilya na nasawing senior citizen matapos mabangga ng pick-up habang nakapila sa sidewalk para bumili ng 20 pesos na bigas sa bahagi ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City.
7: Yung personal assistance ko should help pati sa burial. Actually, yesterday, nagpadala na ako ng tulong at emissary para pakiramay at we'll see how we can improve pa na yung safety ng ating mga consumers na no, bumibili ng 20 peso na bigas.
6: Dagdag pa ng kalihim, nakipag-unaya rin sila sa ibang ahensya gaya ng DOH at DSWD para makapagbigay ng tulong. Pinag-aaralan na rin nila ang paglalagay ng heavy duty barrier para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Samantala, sa kabuuan na 900 sites na sa buong bansa ang nagbebenta ng murong bigas.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay dagdagan niyan to 1,800 sites, if not more. So nagpa-fast break kami ngayon para maparami ho yan dahil talagang yan ang isang solusyon para makatulong sa crisis na to.
6: Ayon kay Laurel, humaba ang pila lalo na nagkaroon ng krisis sa langis. Anya, gumagawa na rin sila ng paraan para maging komportable ang pagpila ng mga mamimili. Kabilang na rito ang pagdaragdag ng mga kahera at pagpapalawig ng oras ng pagbibenta. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng Philippine National Police matapos magreklamo sa National Police Commission ang ilang pamilya ng missing sabungeros. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
8: Bit-bit ang ilang libong piso. Dumulog kahapon sa National Police Commission o NAPOLCOM ang ilang kaanak ng missing sabungeros. Bahagi umano iyon ng suhol sa kanila para hindi na ituloy ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang pulis na akusado. Sa kanilang salaysay, itinuro nila ang hepe ng Custodial Service at ang tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group na lumapit umano sa kanila para makausap nila ang mga akusadong pulis na nakakulong sa PNP Custodial Facility. Sinibak na sa pwesto ang dalawang pulis. Batay sa investigasyon, ang tagapagsalita ng PNP HPG umano ang sumundo sa ilang kaanak ng missing sabungero upang ipasok ang mga ito sa loob ng kampo krame gamit ang kanyang sariling sasakyan.
9: Isa na po siguro yun na as the PIO ng aming unit, supposed to be, hindi po niya trabaho doon ang makisawsaw doon sa issue na yon. At mas dahil nga po sa kadahilan ng malamang ikakilala niya itong individual, kung kaya naigawa niya yung mga bagay na yon na matulungan na makapasok lang po dito dun sa loob ng kampo.
8: Habang ang hepe ng custodial service ang nagpasok umano sa mga ito sa loob ng custodial facility upang makausap ang ilang dating pulis na akusado sa kaso.
10: Lahat po ng anggulo ay aming iimbestigahan.
8: Batay sa sumbong ng ilang kaanak ng missing sabungero kahapon sa NAPOLCOM, inalok sila ng mga akusado ng 40,000 pisong financial support buwan-buwan kapalit ng hindi pagdalo sa mga hearing sa kaso. Ito ani ang dahilan kung bakit nababawasan ang mga complainant na nagpuporsige sa kaso. Magsasagawa na rin ng backtracking ang HSS sa kuha ng kanilang CCTV upang makita kung sino-sino pa ang sangkot sa illegal na pagpapapasok sa mga kaanak ng mga biktima.
11: Sa sumbong ng ilang kaanak kahapon sa NAPOLCOM, mula 31, 5 complainant na lang ang aktibong dumudulog sa mga pagdinig ng korte. Samantala, nasampahan na ng kasong administratibo ang 2 pulis na kanilang inirereklamo. Nasa 13 dating mga pulis ang kasalukuyang nakakulong ngayon sa PNP Custodial Facility na kawang sangkot sa kaso ng missing sabungeros. Ryan Lesigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagtungo sa Office of the Ombudsman si Dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo para maghain ng mga reklamo laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Assistio at sa 7 iba pang individual kaugnay ng umano'y flood control project sa lugar. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
6: Nagay ng reklamong graph, malversation at falsification of documents si dating Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo sa Office of the Ombudsman laban kay Caloocan 3rd District Representative Dean Asisio, DPWH District Engineer Roel Umali, at anin na private contractor dahil sa umano'y maanumalyang 79.2 million pesos flood control at iba pang infrastructure projects sa distrito. Ayon kay Malonzo, nakatanggap ng buong pondo ang mga nasabing mga proyekto pero kulang anya ng standard compliance.
12: Sa tingin namin, talagang anomalous. Pero yung portion pa lang yun, marami pa kaming nire-review.
6: Sa tanong kung posibleng may nangyaring sa buwatan.
12: Sa tingin namin yun kasi... Siyempre, wala na mga amin na congressman na sila yung proponent nun pagka na gigipit na eh. Pero pag umarap sila sa tao, sinasabi nila sila nagpagawa ng proyekto na yan.
6: Malinaw rin anya na may uugnay ang mambabatas sa proyekto base na rin sa mga tarpaulin at mga talumpati nito hinggil dito. Kasama sa mga inireklamo niya ay ang umano'y ghost flood control project sa barangay 187 na nagkakalaga ng 19.2 million pesos. Maging ang road and drainage rehabilitation, road construction, building project, daycare center, at covered court rehabilitation sa lugar.
12: Dapat may masuspinde, dapat may managot. Kung kailangan makulong, makulong. Di ba? At saka kasi ngayon, parang nakakalimutan na itong mga anomalya sa mga proyekto ng DPWH.
6: Sinubukan ng PTV News na kunin ang panig ni Asisio kaugnay ng inihayang reklamo ni Malonzo pero wala pa itong tugon. Una nang nabanggit ang pangalan ni Asisio sa naging joint sworn statement ni Sara at Curly Discaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue ng flood control projects. Kasama si Asisio sa naimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure noong nakarang taon para sa investigasyon nito pero binigyan din ni Asisio na wala siyang anumang kaugnayan sa issue ng flood control projects. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Kung nito, naglabas na rin ng pahayag si Caloocan City 3rd District Representative Dean Asisio kung saan iginit niyang walang ghost project sa kanyang distrito at lahat ng proyekto ay dumaan sa tamang proseso. Dagdag pa ni Asisio, naniniwala siya na ito ay pamumulitika lamang lalo't tatakbo umano si Malonzo sa susunod na halalan. Anya, hinihintay ng kanyang tanggapan ang kopya ng reklamo laban sa kanya.
2: Nagpositibo sa gunpowder ang 11 sa 19 na umano'y miyembro ng New People's Army na nasawi sa engkwentro noong nakaraang buwan sa barangay Salamangka sa Toboso Negros Occidental. Base ito sa naging pagsusuri ng forensics unit ng PNP Negros Island Region. Karagdagang ebidensya umano ito na lumaban ang mga armadong individual na nakaputukan ng mga sundalo sa isinagawang operasyon. Posible namang nag-false negative lang sa gunpowder iba pa dahil ilan sa mga bangkay ay nalubog sa tubig. Kasama sa mga nasawi ang 2 Pinoy na American citizen. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kabilang sa tinutugunan ng mga dayuhang napapasama sa engkwentro, gaya rin noong Enero sa Occidental Mindoro kung saan nasagip ang isang Filipino-American activist.
13: Efforts are underway to counter the international networking or international solidarity works of the CPP, NPA, and NDF. It is something that we need to address because we believe that even if we are winning locally, if we would not address their international networking, they may be able to recover their influence and resource generation.
2: Pinaiting pa ng MMDA ang proyekto nito na layong himukin ang publiko na maging disiplinado pagdating sa pagtatapon ng basura. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
14: Para paigtingin ang disiplina sa ating mga kababayan at para sa mas maayos na komunidad sa loob ng Metro Manila, inilunsad ngayong araw sa Pateros ang programang Yes to Ayos Campaign ng Metropolitan Manila Development Authority. Hinihikayat sa Yes to Ayos Campaign ang Yes para sa malinis na estero, pagtatapon sa tamang basurahan, pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan, at pagkakaroon ng maayos at ligtas na komunidad. Bahagi rin ng programa ang Mobile Materials Recovery Facility kung saan ang mga recyclable materials o kalakal ay pwedeng mapalitan ng grocery. Hindi naman pinalampas ni Maylen de los Reyes ang pagkakataon na mapalitan ng grocery ang kanyang mga naipon na kalakal. Ikinatawarin ng Ginang na may ganitong programa dahil bukod sa nakatutulong sa kalikasan, kahit papano'y makababawas ito sa gastusin sa pang-araw-araw.
15: Siguro pag tuloy-tuloy ito, malaki siyempre, di ba? Kasi makakatulong talaga pagka ano, inaipon ang naipon yung plastic, tapos mabayaran nila yung may kapalit na ano, di ba, item. Mas nakakatulong. Naiipon mo na yung basura, nasisegregate mo na yung mga plastic, may kapalit pang ano, redemption naman.
14: Matatandaang nitong Abril nang sinimulan ang programa sa Malabon City. Inaasahan na sa San Juan at Quezon City ang susunod na lugar ng paglulunsad. Kasunod ang iba pang mga lungsod sa Metro Manila para sa pagpapalawak ng Yes to Ayos campaign. Samantala, hindi pa man pumapasok ang tag-ulan, tuloy-tuloy naman ang mga paghahanda at operasyon ng MMDA para sa inaasahang mga pagbaha.
7: Nagsimula na noon pang previous month, ano? Ang sigurado, sinisiguro natin ay malinis at open ang mga estero. Kaya tama nga itong Yes to Ayos campaign natin. Dahil isa yan sa mga nagiging problema talaga natin pagtag-ulan.
14: Napansin din ni Gian Torre na madalas ang mga basura sa kanal, estero at ilog ang isa sa dahilan kung bakit bumabaha sa maraming bahagi ng Metro Manila. Dahil dito, pinaiigting na ang pagmumonitor sa mga taong nagtatapon sa hindi tamang lugar at magkakaroon ito ng karampatang multa.
7: Marami na kaming nahuli na nagtatapon ng basura, nagtatapon na upos ng sigarilyo dyan sa mga kalsada natin gamit ang ating mga kamera. Gusto natin ipaalala sa ating mga kababayan, kahit wala kayo nakikita ng mga tao or mga enforcers or mga marshals sa paligid, eh sumunod na tayo kasi nakatingin si Big Brother.
14: J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, nakasanayan na ng bawat Pilipino ang pagkain ng hotdog, lalo na para sa almusal. Pero paano kung yung paborito mong hotdog ay may twist? Alamin natin yan sa ulat ni Christian Tobadesa ng Philippine Information Agency.
16: Nakatikim ka na ba ng tilapia hotdog? Isang homemade tilapia hotdog ang inaasahang magiging bagong produkto na maipapakilala at bebenta ng mga miyembro ng Nagtipulan Fisherfolk Organization sa bayan ng Lagangilang Abra. Naging posible ito matapos ang isinagawang special training on tilapia hotdog processing sa pungon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kasama ang TESDA.
17: Dito po nga training ko at mangtod ka niya dati na yun, dito pag-aamuda ta dagiti tilapia dahaan laangan niya malakong nga live or fresh tatankot mabalinan niya ilako dawid value adding yan ika adati na yun nga valor DJ paglakwan danta mabalin niya maprocessin into tilapia hotdog.
16: Ang nasabing programa ay bahagi ng Special Area for Agricultural Development o SAAD program na naglalayong maghatid ng mga proyektong makapagpapalakas sa kabuhayan ng mga komunidad sa kanayunan.
18: Agyaman kami mag-aserte yung gobyerno kada kami ng pagsayatan. Dakilo na kami tulong naman kada kami ng asosasyon.
16: Layunin ng BFAR SAAD na matulungang maiangat ang antas ng pumumuhay ng mga mangingisda habang isinusulong ang sapat at masustansyang pagkain sa komunidad. Mula dito sa Abra, Christian Tobadesa ng Philippine Information Agency.
2: Napawaw ng Filipino singer na si Cristel Herrera ang mga hurado at mananood sa powerful performance nito sa semifinals ng Britain's Got Talent. Narito ang ulat.
19: Muling napahanga ng Filipino singer na si Cristel Herrera ang audience sa semifinals ng Britain's Got Talent nang awitin niya ang kanyang powerful version ng viral hit na Die on This Hill.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: isa sa mga pangunahing problema ng mga mamamayan sa mababang bahagi ng Pikawayan North Cotabato ay ang matalas na pagbaha, lalo na tuwing tag-ulan. Sa pagkakataong ito, may solusyon na ang resorting o pagtanggal ng putik sa kumigit kumulang 5,000 metro ng Buluan Creek at Balogor River. Higit sa 141 na magsasaka na may tabuang 150-hektaryang sakahang bahagi ng Libres Bundukaon Irrigators Association Incorporated, pati na rin ang mga residente ng mahigit 500 hektaryang lupain madalas pahain sa Barangay Bulukaon, Pikawayan ang makikinabang sa proyekto ito. Sa tulong ng amphibious excavator, tinatarget na malinis ang makapal na silt o putik sa mga kritikal na bahagi ng mga ilog na ito. Ang silt ay mula sa Pikawayan at mga karatig na lugar ng libungan North Cotabato na siyang nagpapababaw sa mga daluyan ng tubig at nagdudulot ng malalim na pagbaha. Ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng pamalaang panglalawigan ng Cotabato sa pamumuno ni Governor Emilio Taliño Mendoza ng lokal na pamalaan ng Pikawayan sa ilalim ni Mayor Juanito C. Agustin, ng Barangay Local Government Unit ng Bulukaon at ng Libres Bulukaon Irrigators Association Incorporated na may suporta mula sa NIA Libungan River Irrigation System. Ang sama-samang pagkilos na ito ay nagpapakita ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at lokal na pamalaan para mapabuti ang buhay ng mga mamamayan at mapalakas ang sektor ng agrikultura sa Pikawayan. Sa proyektong desilting ng Balogor River at Buluan Creek, asahan ang mas ligtas, mas produktibo at mas masaganang pamumuhay para sa mga taga-Pikawayan North Cotabato.
1: Harvested 1 hectare. As per interview with the IE, kati yield nagat 142 kapans inaapit da. That is equivalent to almost 7.1 tons per hectare.
2: Lubos po kami nagpapasalamat sa National Irrigation Administration dahil sa serbisyo at tulong na pinagkaloob nila sa aming asosasyon. Dahil sa tuloy-tuloy na pagkandak ng mechanized desilting sa aming irrigation canal, gumanda ang daloy ng tubig papunta sa aming palayan. Dahil dito, tumaas halos 60% ang aming ani dahil sa magandang patubig. Dahil sa tulong ng NIA at sa aktibong partisipasyon at kooperasyon ng mga officers at members sa pagsasagawa ng operation at maintenance ng aming irrigation canal system, gumanda ang daloy ng patubig. Ang dating hindi napapatubigan ng irrigation canal, ngayon ay naaabot na ng patubig. Nagpapasalamat din kami sa NIA sa mga proyektong itinayo nila sa aming lugar, gaya ng solar pump irrigation project na napakalaking tulong para mapatubigan ang aming area na hindi na naaabot ng patubig mula sa irrigation canal.
3: Alam mo ba? May tulong pinansyal ang NIA para sa mga aktibong Irrigators Association o IA. Operation Subsidy para sa araw-araw na pagpapatakbo ng irigasyon gaya ng pamamahagi ng tubig at irrigation scheduling. Hanggang 500 pesos kada ektarya bawat season batay sa irrigated at planted areas.

0: Alam mo ba kung bakit mahalagang sundin ang cropping calendar sa pagsasaka? Ang cropping calendar ay schedule o gabay kung kailan dapat magsimula ang paghahanda ng lupa, pagtatanim, pagpapatubig, at pag-aani ng pananim. Ito ay ginagawa upang masigurong tama ang tiyempo ng pagtatanim at sapat ang supply ng tubig para sa mga sakahan. Ang cropping calendar ay nakakatulong para sa mas maayos na patubig at sapat na supply ng tubig, mas maayos na pagpaplano ng pagtatanim at pag-aani, mas mataas na ani at mas magandang kalidad ng pananim, pag-iwas sa peste at sakit ng halaman, pagtakda ng kinakailangang cut-off o pansamantalang paghinto ng daloy ng tubig upang magsagawa ng repair at maintenance sa irigasyon. Ang cropping calendar sa ating mga national irrigation system ay magkasamang ginagawa ng NIA, Irrigators Associations, at iba pang mga stakeholders tulad ng Provincial at Municipal Agriculture Office. Pag may cropping calendar, may sistema. Mas maayos na sistema, mas masagana, mas maunlad na pagsasaka.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 8 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ho ng Biyernes. TGIF ho tayo ngayon. Thanks God it's Biyernes. Ingat sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po namin isang mapayapang morning, mapayapang paglalakbay sa masaya na agrikulturang araw sa ating lahat. Naman gandang magaw sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang natin maging isda. Pre, tagusuya sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, mga lolo't lolo ho natin. Oh. Ingat po lamang sa mga nasa biyahe ngayon, mga motorista natin, pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Kahindi kaya sa mga long drive o sa mga biyahero-biyahero natin. Oh. Iwas aksidente, iwas ako na, gilid-gilid na lang muna tayo. Na talagang hindi ko kakayanin yung mahahabang biyahe. Ano? Gilid-gilid, power nap, 15-30 minutes, okay na ho yun. Natin balikan ho yung ating mga manibela. Ano? Ayan. Welcome mo sa ating palatuntunan, usapang agrikultura. Ay magkakasama sa lupo na isang oras, sabay-sabay na napapahinga sa lato ng impilan. Ang Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Television, 104.3, The Capital. Diyan po naman ang DWC SM Pidig Ilocos Norte. Oy, good morning dyan kay Mayora Gina and Company. Diyan po naman sa DWCJ sa may lalawigin po naman ng Cagayan. Galaw-galaw para hindi pumanaw dahil po yung nasa mga social media platforms. Sa YouTube po tayo, nasa Facebook po tayo, nasa TikTok tayo, nasa Instagram po tayo. Hindi tayo maliligaw. Ano ho? Tanggap po tayo ng mga tamang impormasyon, mga balita at updates. Kinalaman pa rin sa usapang agrikultural.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Gabay po lamang sa mga report galing sa mga lalawigan at nagganit po sa labas ng ating himpilan. Ho. Ay pakiusap pa rin si Mamang Choper. Baka pupungas-pungas sa antok-antok, pakikalabit lang. Igising lang para iwas aksidente, iwas ako na tayo. Maaga pa ho. Gaganyang maaga pa at sobrang aga pa talaga. Kalawag ang kalsada. Eh pagkapasaway tayo sa manibela, tinding disiklasya ho yan. Kinakailangan alalay po lamang sa pagmamaneho. Ituhin natin na matapos sa atin ang buong isang linggo. Kabaligtas sa ating mga mahal sa buhay. Kapit ng hapunan, pagsabit ng kinagabihan.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Good morning. Shoutout po sa mga iba't ibang grupo ng mga magsasaka, mga kooperatiba o yung mga irrigators natin. Oh. Mamaya pag-usapan natin yung mga patubig. Napaka-importante ho niyan. Oh. Malaki ang role na ginagampanan po dito ng NIA, National Irrigation Administration. Ano pa nga at merong Super El Niño'ng inaantabayanan? Mga hakbang, yung mga preparasyon na dapat nating malaman at paghandaan. Ano ang ating pag-uusapan sa kabuuan nating palatuntunan? Ano, sa ating panahon, sinasabi po na

0: meron pa ng LPA, ano, pero yung LPA na sinasabi niyan, hindi mabubuo, hindi magiging bagyo eh. Kailan po ng 24 oras, nasa loob pa ng ating bara. Sinasabing magiging maulap na may mga pag-ulan at thunderstorm ang bahagi po ng Mindanao. Kaya nga po dyan sa LPA na yan, habang pangkalahatang patas na panahon naman, may panandalian po namang ulan. Ang maranasan sa Metro Manila, ng Luzon, Isayas, dahil po naman sa tinatawag na Easterlies. Ano ho? Yung Easterlies, ano yung mainit na hangin nang gagaling po sa karagatang Pasibiko. Tuloy na nagdudod po ng maalinsangang panahon, Luzon at sa Visayas ho naman. Ang Surigao del Norte, Surigao Sur, maulit na kalat-kalat na ulan, kulog at kidlat ng LPA daw ho yan. Metro Manila, Visayas sa lalabing bahagi ng Luzon, nasabing bahagi ang maulap na may mga pulupulong pag-ulan. Thunderstorm sa hapon po naman at sa gabi. Pwede dulot po ng Easterlies at mga localized thunderstorm pa rin. Ang nalalabing bahagi po naman ng Mindanao, meron pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na may isolated thunderstorms, po'y bunga ng localized thunderstorms. Ano ho? Ikit na sa 50 lugar naman, sa ating basang inasa, makararanasun ng mapanganib pong antas ng heat index. Yan ho yung antas na nararamdaman ng init ng katawan. Init ng katawan. Kaya pinapayuhan pong lahat na uminom po ng maraming tubig, iwasan po ang heat exhaustion. Ayun. Yung kondisyon ng mga baybayin natin, ang pangkalahat ng bahagi hanggang kasakatamtaman ng mga pag-alon ang baybayang dagat sa buong kapuluan. Ahong nakataas sa gale warning, kaligtas yung pumalawad ng mga malilito natin sa sakyang pandagat ho naman. Kayag din po naman ng pag-asa na posible, naman lang magsimula ang panahon ng tagulan. Hey! Pagka panahon ng tagulan, dapat iwala tayong bahaba ay mga basura. Tutukan na natin mga basura niyan. Ito sa ating bansa sa huling bahagi po ng Mayo o sa unang bahagi po naman ng buwan ng Hunyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ngayong araw na marami kayong tututukang balita, ano ho, sa radyo, telebisyon, sa mga pahayagan. Ako, nagpalabas na ho ng red notice, ano ho, labang kay Senator Bato De La Rosa. Tinuturing na pong The Fugitive. Ang pelikula dati ni George Harrison, Harrison Ford, no? Yun ha? Humiling na po ang Department of Justice ng red notice sa Interpol. Naman kay Senator Bato De La Rosa, kasunod na napaulit na engkwentro naman at putukan pa rin po naman dyan sa Senado. Painit yung putukan dyan, ano? Senado, naging tampunan na ng ganyang klase ng usapin, ano? Ilusad po ng gobyerno ng isang malawakang manhunt para tugisin po ang nasabing bambabatas, ano? Samantala, itinakda na po ng Senado paninimula ng impeachment trial naman kay Vice President Sara Duterte darating na Hulyo 6. Etya ko yun, 22. Ababa, may mga kuko pa ba pag-uusapan? Magbinigyan ho siya na hanggang Hunyo at Primero para magsumiti naman ng kanyang formal na sagot. Regular holiday sa susunod na araw ho ng Miyerkules. Oh. Ano ba yun? 27. Opisyal na po yung dineklara ng palasyo ang Miyerkules, Mayo 27, 2026. Ilang isang regular holiday sa buong bansa. Araw sa magdiriwang ng Idil Adha o yung Feast of Sacrifice. Ayan. Ulit natin yung babala, yung Danger Level Heat Index. Ay, yung babala sa atin ng pag-asa, nasa mahigit pong 50 lugar sa bansa. Arang Hawaii 5-0, ha? Ay, yung Hawaii, 50th state ng Estados Unidos. Ang mararanasyon ng mapanganib na antasyon ng init ng panahon ngayon po namang araw. Ay, nasa na nga po, sabi ng Weather Bureau na napapasok na tayo sa wet season. Wet season na, ho? Yung bahagi ng Mayo, unang bahagi po naman ng Hunyo. Ayan. Sa iba pang balita naman, yung grounded na PAF-SF-260 fleet. At samantalang, pinatigil po ng Philippine Air Force ang biyahe ng kanilang SF-260 fleet matapos po ang isang nakamamatay na crash sa Tuba, Benguet. Ay kinasabi po ng dalawa namang mga piloto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 16 na minuto na makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Biyernes o ngayon. TGIF. Thank God it's Friday. Report muna tayo sa mga sinasabing 50 lugar na ba sa bansan makararanas pa rin ng mapanganib na level ng heat index na yan. Natin naman dagdag balita. Nandiyan po naman si Mary Ann Basta sa Mary. Good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming lugar pa rin sa bansa ang inaasahang makararanas ng mataas na temperatura, gayon din ang heat index o damang init sa katawan ngayong araw. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Dagupan City sa Pangasinan, sa Apari at Tugigaraw sa Cagayan, Baler Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Cavite City at sa Alabat, Quezon. Ito ang maaaring maging pinakamataas na heat index na maitatala ngayong araw na pasok sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito sa Metro Manila, nasa 42 degrees Celsius din ang posibleng maitalang heat index sa Quezon City, habang hanggang 44 degrees Celsius naman ang asahan sa Pasay City. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Mera and Bastasa. 17 minuto, kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Good morning sa mga nandyan sa mga pamilihang bayan, ha, sa mga tendero-tendera, sa mga guwapings. Magaganda ho nating mga tendera dyan. Ilaman kayo sa umaga. Ang akit na mga suki natin. Ayun. Mabagal naman na daloy ho ng trapiko. Asahan naman. Ang lugar daw po dyan sa Bulacan at Metro Manila. Yan po yung kasunod po ng pagbiyahe naman ng one tunnel boring machine. Laki nun. E ginagamit ito para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Nasaan na ba yan? Hanggang saan na kaya? No? Ganda yan pag nayari na ho yan. Amin natin ang mga buong detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si J. Mike Dacala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Abiso sa mga motorista, asahan na mabigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Bulacan at Metro Manila simula mamayang alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas, Nobyembre 23. Ito dahil sa pagbiyahe ng isa sa mga tunnel boring machine na ginagamit sa pagbukal ng lupa para sa Metro Manila Subway Project. Kabilang sa mga daraanan ng tunnel boring machine ay ang mga bahay ng Pulilan, Plaridel at Kiginto sa Bulacan, gayon din ang Valenzuela. Makararanas din ng mabagal na daloy ng trapiko ang ilang bahagi ng Monumento at City Road sa Caloocan City, gayon din ang Araneta, Quezon Avenue, Elliptical Road at North Avenue sa Quezon City. Dahil dito, inaabsorbahan ng Department of Transportation ng mga motorista planuhing maigi ang kanilang biyahe mamaya at tumanap ng mga alternatibong ruta. Humihingi naman ng dispensa ang kagawaran sa balang idudulot ito, subalit tiyak naman anila ang ginhawang dulot ito kalaunan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kasi natin kapitbahay, 19 na minuto na makalipas, ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Boring machine, ginagamit sa MRT ho, yung panghukay yan, di ba? Yung malaki yun eh, malaki ho yun. Totoo yung balita na lalabas ho yan dyan sa Senado. Hindi ho totoo na dadating ho sa ano yan ha, Senado. Ganda, dumating na siguro to para magkaroon rehabilitasyon. Yellow alert po naman sa Visayas Grid. Oh, nag-iisip po ang NGCP ng yellow alert para po naman sa Visayas Grid. Dahil po naman sa force outage na limitadong kapasidad. Ang higit po sa 10 power plants po naman sa nasabing rehiyon. At 6 na daan puno, puputulin po naman sa Mequirino Avenue. Kaya marami yung nagdadalamhati. Ito sa mga residente natin dyan sa Mequirino Avenue sa Maynila. Ayaw sa pagputol. Ang daang matatandang puno. Oh, nga, daming puno ron. Ngunit ay kirami kami ho. Para bigyan daan po naman ang konstruksyon ng Southern Access Link Expressway o yung SALEX. Yung pala yun. Ito ba report natin? Human assistance, patuloy na pinamamahagi sa mga mangingisda po naman dyan sa Eastern Visayas. Tingnan natin ang detalye. Patutok po dyan si Maria Daisy Amor, lalo sa Belizar. Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy ang pag-arangkada ng tulong para sa mga mangingisda sa Eastern Visayas. Abos sa mahigit 2 milyong piso na halaga ng fuel assistance ang ipinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 8 sa 716 na Municipal Fisher Folk mula sa mga probinsya ng Eastern Samar, Samar at Leyte. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng fuel discount card na naglalaman ng 3,000 piso. Ito ay sa ilalim ng Fuel Discount for Farmers and Fisher Folks Program. Malaking bawas gasto sin daw ito ayon sa mga mangingisda, lalo na't nananatiling mataas ang presyo ng langis ngayong ikalawang quarter ng taon. Para sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang card sa ilalim ng Tranche 3, asahan ang mga susunod na caravan ngayong Mayo. May 22 sa Lauang at Katarma Northern Samar, May 25 hanggang 26 sa Kinapundan at Oras Eastern Samar, May 28 hanggang 29 sa Katbalogan at Calbayog City sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Maraming salamat, Daisy ng Radyo Pilipinas, Borongan. Samantala, higit sa 11,000 mga mangisda at magsasang naman ng balay. Mais dyan po naman sa Agusan del Norte. Nagbenepisaryo ng cash assistance mula po sa tanggapan ng Pangulo. May natin na mga detalye niyan na kay Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sinimula na ang distribusyon sa TIG 2,325 pesos cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP sa bayan na Buena Vista, Agusan del Norte. Benepisyaryo rito ang mga magsasaka ng palay at mais sa probinsya. Ang distribusyon ay pinangasiwaan ng Department of Agriculture o DA Caraga na ayon kay Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñati Jr. aabot lahat sa 11,169 na mga magsasaka sa Agusan del Norte ang makakatanggap ng nasabing tulong pinansyal. Nauna ang pamamahagi sa bayan ng Buena Vista kung saan ay nasa 1,725 magsasaka ang nakatakdang tatanggap. Pasiunang nabigyan ang 700 individual kahapon at karagdagan hanggang 1,075 ang tatanggap ngayong araw. Sa target na 11,169 benepisyaryo ng PAFFP sa Agusan del Norte, 2,269 ang mga mangingisda habang 8,900 ang mga magsasaka ng palay at mais. Sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program, ang rehiyon ng Caraga ay pinunduhan ng mahigit 203 million pesos. Magpapatuloy ang pamahagi ng cash assistance sa Agusan del Norte hanggang June 5. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Josephine Morano, sa balit na niya. Ay, nagpapasalamat yung mga estudyante natin. Ano ho? Maraming mga mag-aral, mga eskolar ho. Yan ho, 20 mil ba? Higay ng Pangulo. Galing naman ho. Dami nila ha. Isabat na limong magsasaka naman sa Leyte ay nakatanggiti ho ng tulong pinansyal. Wala pa rin ho sa tanggapan ho ng Pangulo. Detalye sa Javi Kepis ng Radyo Pilipinas. So good.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng abono, gasolina at iba pang gamit pang sakahan, malaking ginhawa para sa maraming magsasaka sa Leyte ang natanggap na ayuda mula sa pamahalaan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Humigit kumulang 4,000 magsasaka mula sa ika-4 na distrito ng lalawigan ng Leyte ang tumanggap ng 2,325 pesos na cash assistance sa isinagawang sabayang pamamahagi sa bayan ng Albera at lungsod ng Ormoc. Ayon sa Department of Agriculture, layunin ng programa na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na makayanan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at tumataas na gastos sa produksyon sa agrikultura. Dagdag pa ng DA, mahalaga ang naturang tulong upang matiyak na may sapat na pundo ang mga magsasaka para sa pagbili ng farm inputs at pagpapatuloy ng kanilang produksyon sa kabila ng tumataas na gastusin sa agrikultura. Sa kabila ng patuloy na hamon ng inflation at pagtaas ng gasto sa agrikultura, umaasa ang pamahalaan na makatutulong ang programa upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produksyon at mapanatiling matatag ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Sugod. Samantala, oy, may Ghost Road Project pala sa Davao. Ang malawakang imbisikasyon ay inilunsad matapos madiskubre ang mga manumalyang Ghost Farm to Market Road Project po naman sa Davao. Samantala, natakip na ho ng NBI. Hindi ho si Senator Bato. Parin national scammers ang arestado. Ano ho? Ilang dayuhan sa Metro Manila na sungkot po naman sa malalaking online fraud at investment scams.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala NFA binalo ng chip lag sa Pangasinan. Todo arangkada na sa magbili ng balay sa mga lokal na magsasaka. Good morning, Administrator ano ha? Lakson. Okay. Ilas ni Himino ng Radyo Pilipinas tayog sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Todo arangkada, ang National Food Authority binalonan na triplex sa isinasagawa nitong palay procurement operations upang bilhin ang ani ng mga lokal na magsasaka sa patas at mas mataas sa presyo. Maagang dinala ng mga magsasakang may schedule ang kanilang mga produkto sa pasilidad ng NFA upang matiyak na mabilis at maayos ang transaksyon sabay-sabay na isinagawa ng mga kawani ang pagtitimbang dokumentasyon at mabilis na pagproseso sa pagbabayad sa mga nag pagbenta ng ani. Bago tanggapin, sumailalim muna sa maigpit na pagsusuri ng mga eksperto ng ehensyang kalidad at moisture content ang mga palay upang masigurong pumasa ito sa mga tinakdang pamantay ng pamahalaan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagtutok ng NFA sa pagpapalakas ng suporta sa sektor ng agrikultura, partikular na ngayong panahon ng anihala. Ayon sa ehensya, ang tuloy-tuloy na pagbili ng palay ay hindi lamang naglalayang itaas ang kita ng mga lokal na magsasaka, kundi layon din itong mapanatili ang sapat na buffer stock ng bigas para sa sambayanan upang matiyak ang seguridad sa pagkain ng bansa sa ilalim ng programa Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
0: Pantawal limang kooperatiban mga magsasaka sa Oriental Mindoro, hinigayad po naman na maging supplier ng Sagip Saka program naman, Bangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Detalye, nandiyan po naman si May Pormaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hinikayat ng Pamahalaang Panlalawigan ng Oriental Mindoro ang limang kooperatiba ng magsasakang Mindoreño na sumali sa pre-bidding conference ng 132 million pesos na kaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng programa nito sa DA na Sagip Saka. Ayon sa papatid ng PIO Oriental Mindoro, nais ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng pagkakataon ang limang kooperatiba sa Mindoro na maging supplier ng bigas para sa 55,000 benepisyaryo. Mahigpit ang bilin ni Governor Hermelito Bonds Dolor na hindi lang basta bigas kundi dapat ay Mindoro rice ang ipamimigay sa mga mamamayan. Maliliit na asosasyon naman ang magsasaka ang nakatakdang kunan ng mga kooperatiba ng bigas na ipamamahagi. Ang Sagip Saka ay programa ng pamahalaan na naglalayong mapalakas pa ang sektor ng pagsasaka sa bansa. Nakatakdang mag-umpisa ang Sagip Saka program sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa June 2026. Tiniyak ng gobernador na magiging pantay-pantay sa pagbibigay ng bigas sa lahat ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, May Farmaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Sagip Saka naman ang isa maganda sa Sagip Senado.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Yun naman, oh. 100,000 pisong cash assistance, pinagalob naman ng DS-70D sa mga baka weavers mo naman ng Kamalik Albay. Hindi natin ang detalye niya si J.M. Molante, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Personal na binisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang masikap SLP Association sa Barangay Libud, Kamalik Albay upang magkaloob ng karagdagang pondo na nagkakahalaga ng 100,000 pesos na magsisilbing dagdag kapital para sa kanilang dekalidad na produksyon ng mga sombrero, basket at iba pang abaka handicrafts. Ang naturong asosasyon ay binubuo ng 9 na kababaing opisyal na nag-graduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at matagumpay na nabigyan ng bagong simula sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, ang grupo ay nagtatala ng average monthly revenue na humigit kumulang 30,000 pesos kung saan nagkaloob din sila ng trabaho sa higit 10 karagdagang manggagawa mula sa kanilang komunidad tuwing peak season upang matugunan ang mataas na demand sa merkado. Binigyang diin ni Secretary Gatchalian ang masikap SLP Association ang isa sa pinakamahusay na ehemplo ng mga matatagumpay na skill-based SLP sa bansa dahil sa kanilang natatayang kakayahan na ipasa at ituro ang tradisyonal na sining ng paghahabi sa mga susunod na henerasyon. Lubos naman ang pagsalamat ng masikap SLP Association dahil ang ipinangakong karagdagang pondo mula sa DSWD na kasulukuin ng ipinaproseso ay magsisilbing malaking tulong upang itaguyod ang kabuhayan ng mga kasaping pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Samantala, itinanggi naman ng PNP ang mga konsesyon na sadyang hiniwa o pinutol. Plies, ang CCTV footage kaugnay po ng naganap na pamamaril sa loob po ng Senado noong nakalipas na linggo naman. Nagbabalaho sa hypertension, naglabas yun ang paalala yung mga eksperto naman sa kalusugan laban o sa hypertension o yung tinatawag na silent killer. lalo na ngayong nakararanos ang bansa ang matinding taginit. Shoutout lang kay Ganghan Yuji de sa Beltran family. Diyan po naman sa may parte ho ng Santa Cruz, Laguna. Dayo Ramos and family sa may parte pa rin ng San Pedro, Laguna naman. Okay. Siyempre sa Red Ink family. Ang tutok sa atin dyan sa Jensen. Wow. Mapangpanig. Diyan po naman sa may parte ho ng Concepcion, Tarlac. Ay, good morning dyan ho. Ama Pia Gonza kay Ate Rhea. Siyempre, ganun din kay Sir Mike Cacerantes na nandiyan ngayon sa Papua New Guinea. Ink family natin dyan. Kay Sir Red Ira. Prexy and CEO. Good morning. Gandang morning sa inyo dyan, no? Sa lahat po ng Red Ink family. Gandang morning. Pabalik po kami. Sandali po lang. Ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
11: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
12: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
11: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
13: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
11: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
14: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
11: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
13: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
11: Unti-unti na rin nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
13: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
11: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang kay Dr. Siegfried Yeye Manawis ng NAIA Per Cargo. Oy, congratulations. Dami mga accomplishment talaga ng Per Cargo. Salamat. Morning din kay Ma'am Veronica Maputi dyan sa Negros Oriental. Siyempre, pagbati pa rin po natin sa Iris Boys, sa PUP Boys and Girls. Diyan po naman sa mga Batang Pio. Okay. Ni 79 Bunch, King sa Port Solomon. Ay, yung ating sa classmate, Martin Arabe, ho. Magaling ka, ha? Palakas ka. Magaling, ho. Happy birthday pa rin kay Dr. Gian Carlo Robregado. Happy birthday, Pamanggin. Ngayon, makatimid ka ba? Anyway, happy birthday, ho. Ano na mga celebrator na lamang, maligayang karamanon sa inyo lahat dyan.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura. Dito.
0: Samantala, National Irrigation Administration pinaigting ang Operation Tapal laban sa mga illegal turnout sa Camarines Sur. Pinatid na detalye niya si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinaigting ng National Irrigation Administration o NIA Camarines Sur, Irrigation Management Office District 1 and 2, ang kanilang Operation Tapal laban sa mga illegal turnouts sa mga irrigation kanal ng Libmanan to Cabusao Pump Irrigation System sa bayan ng Libmanan at Cabusao, Camarines Sur. Sa ilalim ng inisyatibo, isa-isang tinatakpan ng ahensya ang mga illegal turnout na nagdudulot ng pagkaabala sa maayos na distribusyon ng tubig sa mga sakahan. Ayon sa NIA, dahil sa mga butas sa irrigation canals, hindi na naaabot ng sapat na supply ng tubig ang mga naka-schedule na sakahan, partikular ang mga sakahang nasa dulo o tail end portion ng service area ng irrigation system. Nananawagan naman ang ahensya sa mga magsasaka na agad na ipaabot sa kanilang tanggapan ang anumang problemang kinakaharap upang mabigyan ng agarang aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Eh, dahil dyan, tutok tayo dito sa mga dapat tong malaki kampanin ho ng National Irrigation Administration ngayon. Ano ho? Mga tayo po inaharap po sa panibagong hamon at tabanta ng Super El Nino. Kaya may kakaroon tayo ng kakapusan at kawalan ho ng tubig. Doon tayo dyan. May makakain. Okay. Matutukan yan, malaman ho natin yung mga kanilang dapat na gawin at yung mga paganda sinasagawa po ng National Irrigation Administration. Ano, yan ang tutukan ho natin. At dahil po dyan, ay nasa atin hong linya ngayon, makakasama po natin ang administrador ng National Irrigation Administration. Wala hong iba, kundi si Engineer Ed Guillen. Ano ho, sila yung magpapatupad ng mga malawakang mitigation at preparedness plan para labanan ang epekto ng Super El Nino sa magitan po ng mga rotational water delivery, south cleaning, outside seeding, paggamit po ng mga solar-powered pumps at paglipat po ng planting calendar para makapag-ani po yung mga magsaka natin kahit tumitindi ang tagtuyot. Yan ang maganda ho riyan. Alamin natin ang mga kwento, dagdagan pa. Si Engineer Ed Guillen, sir, magandang umaga po. Engineer Ed Guillen, magandang umaga po. Welcome minsan pa muli sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Kamusta ka na po, Engineer Ed Guillen?
16: Hey, thank you rin. Imbag na bigat. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Magandang morning at welcome back sa ating oras na ito ulit magkakasama tayo. Kamusta po? Napakalaki po ng gampaning kinakaharap po ng NIA sa ngayon. Pagkat yung Super El Nino na yan, talagang pagkahuyan na hindi natin naabangan at hindi natin paghahandaan. Katakot-takot na epekto ang pwedeng mangyari sa ating sakahan. yung food security na pinag-uusapan po natin, eh talagang medyo malalagay din sa alanganin. Maraming hakbang na sinasagawa po ang NIA sa ngayon. Eh ho bang sa inyo naman galing? Ano ho? Ano ba yung mga paghahanda ho natin? Ano ba yung mga preparasyon natin? Ano ba yung dapat malaman ng taong bayan? Ano ba yung dapat na ma-share natin kahit yung mga ginagawa ng mga irrigators na po sa paghanda sa Super El Nino na yan na Engineer Edgar yan eh?
16: Well, Kahiro, alam mo, ang talagang target ng NIA noong tayo po man ay unang napasok niyan, ano, yung tinatawag natin climate change resiliency. Ano ho? So, ibig sabihin, pinagtitibay lang niya yung ating adaptation and mitigation projects. So, meron tayong mga short-term, medium-term, and long-term solutions po dyan. Una sa lahat, mga short-term natin, ito pong pagbabago natin ng cropping calendar. Ano po? Dahil pwede mo baguhin ang cropping calendar para maiwas ka na doon sa bagyo, iwas ka na sa masyadong pagtuyot ng tubig at pakatipid ng tubig. Ano? Katulad, halimbawa, example, Kahiro, no? Yung paglilipat natin ng cropping calendar na itong say dito sa Pantabangan area natin, Yupris area, no? Natin, nasa November, December yan, eh. Pero dahil nilipat po natin ng October, itong October naman, nung tag-ulan pa, so imbest na naglaland, soaking tayo, nagpapakawala tayo ng tubig na kung kadalasan umuubos halos one-third na ng laman ng dam natin, yung October, umuulan pa, wala kang masyadong, yun, nag-iipon ka pa ng tubig, imbest na nag-release ka sa dam. Na? So tipid tubig na doon, at aali ka ng February, yun, wala namang bagyo sa February, quick turnaround, mag-aali ka ulit ng July, yun yung change ng cropping calendar, Kahiro, no? Meron din tayong tinatawag na alternate wetting and drying technology, no? Yung mga medium term na ano naman natin na ating ginagawa naman yung mga paglilinis natin ng ating mga irrigation canal, pagtatayo ng solar pump irrigations, pero at pang-long term of course yung pagtatayo na ng mga high dams natin.
0: Binabanggit niyo yan ho yung desilting, ano? Tsaka pag-aayos ng mga kanal.
16: Tama po yan, ano? Dahil kita nyo naman, ang daming heavy equipment sa binigay ng ating Presidente sa NIA para magamit po yan sa ating desilting at yung paglinis ng ating irrigation canals at magamit din natin sa pag-divert ng tubig pagka ganong mga summer seasons, magamit natin sa ilog.
0: Ano? Kasabay pa rin ho niyan, Engineer Gillian, eh yung pagtitipid na kinakailangan natin sa gitna po ng sobrang mahal po ng produktong petrolyo sa ngayon. Meron tayong Solar Powered Irrigation System, ano, yung SPIP, at pinatitiyak nga ho na yan ng Pangulo na dapat magpagawa ng marami pa mga solar powered pumps, ano, para makaiwas yung ating mga magsasaka sa mataas na presyo ng petrolyo at patuloy sila makapagtanim.
16: Tama po yan, ano? Ang dami natin pong nagsara ng mga pumping stations sa buong bansa dahil mahal ang kuryente, mahal din ang diesel sa pump irrigation, ano? Kaya yun po yung pinapalitan ng NIA ngayon, ito solar pump irrigation project, katulad doon sa Kamsur, no? Kahiro, no? Ito may yung classic example doon, sabi na magsasaka sa ating Pangulo, umaabot ng 450,000 yung kanilang electric bill. Bawat buwan yun, ha? At nag-aambag sila ng 12 sacks per kaban na palay, ano, per hectare para lang makapagpambayad sa kuryente. Eh ngayon, sabi niya, wala na kami binabayaran, libre na, mas malakas pa yung aming tubig ngayon, sabi niya sa ating presidente, ano. Hindi lang yun, Kahiro. Itong 2024 and 2025, meron na ho tayo napagawang mahigit 2,000 na solar pump irrigation para doon sa mga 10 to 15 hectares na mga pinapatubigan.
0: Kasabay ho nito, hindi maiwasan kuminsan na pagdating ko sa tubig, eh may mga ilang usapin na kuminsan daw eh nag-aaway daw ho yung mga magsasaki. At dahil dyan, nagsagawa kayo ng mga rotational water delivery. Bakit to kinakailangan yan? Bakit may pag-aaway? May pag-aaway daw kuminsan sa supply ng tubig.
16: Tama po yan, Jairo. Kaya nga pinapanagas po natin yung irrigation management sa transfer natin. Ibig sabihin, in-empower natin itong ating mga irrigators associations. No? Tinuturoan natin sila para doon sa tamang pag-manage sa irrigation para hindi sila nag-aaway. No? At pinapanagas natin yung kanilang organisasyon dahil alam niyo po ang NIA, ang pagkatapos po ng project kasi ng irrigation ay nandyan po yung ating mga farmers para po sa operation and maintenance naman. Ano po?
0: Oh. At may mga pagtutok din yata kayong sinasagawa sa mga malalaking dam ho ngayon. Mahigpit po yung monitoring sa mga pangunahing sistema ng mga dam. Tulad po ng Magat Dam, yung Nia Maris na yan, at yung Upper Pampanga River Integrated Irrigation System para ho ma-optimize ang alokasyon ng tubig niya.
16: Ito na po yung kahirano. At ang magkagandahan naman po dito ay sa tingin po namin, ano, kayang supplyan ng dalawang malalaking dam natin, yung Magat at Pantabangan, yung program area natin for itong cropping season na susunod. So, magandang balita po yan, no?
0: Parte ho yan, no, pagbibigay paniniyak ho ninyo ng NIA na may sapalpalin ng tubig ang ating mga sakan kahit may El Nino na, kaya mayroong rotational water delivery schedule at ginagamitan na rin po ng kada barangay ng mga Irrigators Association.
16: Yeah, tama po yan, Jairo. Ang sinusuro po natin sa NIA ay yung tinatawag natin bayanihan. No? Bayanihan tayo para mas maganda yung ating pagharap dito sa paparating na El Nino. So, yun po yung ating target.
0: Okay. Mga ilang nagtatanong ho rin, ano, paano daw po ang paghahanda sinasagawa ng NIA sa mga kasalukuyang dam ko natin at mga kanal bago pa man tumindi yung tagtuyot? Siguro humihingi lang na karagdaga impormasyon.
16: Kagaya ng nasabi na po natin, ang paghahanda natin para sa laman ng ating dams ay yung paglilipat mo ng cropping calendar, ano, Cairo, kasi pagdilipat mo nga naman yung cropping calendar, instead na nagre-release ka ngayon ng tubig, nag-iipon ka dahil dinala mo yung isang cropping calendar, yung planting season dito sa yung patapos na yung tag-ulan. Ha? So isa yon na ginagawa natin. And of course, may mga pundo naman po tayo sa maintenance at restoration ng ating mga system. Yung nabanggit natin kanina, yung pagkakaroon ng heavy equipment, kinagamit natin sa desilting. Higit po sa lahat yan, nagbibigay po kami ng assistance sa ating mga farmers at bawat mapatubigan po nila na bawat hektarya mapatubigan po nila ay meron silang 500 pesos per hektar na assistance ng NIA. At dito naman po sa paglilinis ng irrigation canal, maintenance nila, meron po tayong binibigay dyan na subsidy rin sa kanila.
0: Sabay din ho yata nito ang administrator. Paano daw ho kung sa talagang wala nang sadyang sapat na supply ng tubig sa isang palayan o sa isang particular na lugar? Mukhang meron kayong sinasagawang paghihimok ng crop diversification program para magtanim muna ng mga high-value crops na matatag sa tuyong lupa. Tama ho ba? Ganun muna ang ginagawa natin?
16: Tama po yan. Dahil lang kagandaan ng sanya, bago tayo bago yung pagtatanim, ano po, ay may assessment kagad ang NIA kung ilang hektarya mapatubigan. Ano? At yung dulo ng ating mga irrigation systems na tansya namin ay hindi mapatubigan, yun po ang sinasabihan natin yung ating mga farmers na magtanim ng high-value crops na hindi masyado nangangailangan ng tubig, kagaya po ng mais, munggo, marami pa po. Ano? At ito ay kinukonnect natin sa DA naman para sa tulong sa kanila sa mga farm inputs na kailangan. So, bale, ano po ito, Cairo? Ito yung part ng ating pagtutulungan, ano? Yung convergence effort natin with other agencies. Ngayon, ito mga talagang wala ng solusyon talaga. Yung mga pagkikita natin, hindi naman kasi ibig sabihin na kapag hindi mo mapaabot ng tubig, hindi na magtatanim. May mga crops naman dyan. Now, doon sa mga mostly affected areas naman, ikinoconnect naman natin ang ating mga farmers dito naman sa DSWD o kaya dito sa meron din sila yung mga cash forward program dito sa tupag ng dole, ano, mga ganong programa. So again, multi-agency po ang nagtutulungan para sa ating mga magsasaka.
0: Yeah, may mga tanong din eh, sabi, meron ba kayong pagtaya, meron ba kayong pagtansya kung gaano pa katagal yung mga tubig na pinag-uusapan natin? Meron bang ano? Yan ba yung makakwantify natin kung gaano pa katagal?
16: Inaulit ko, Cairo, yung sa high dams natin, yung dalawang high dam natin, kasi alam namin yung laman ng tubig nun eh, so alam din namin yung kaya niya mapatubigan. Ang sinasabi po namin na kaya niya patubigan yung program area namin. So, yan ang kagandahan kasi pag may high dams eh. Ngayon, yung mga diversion dams natin sa mga ilog natin, yun naman ang assessment natin ay per area. yung ating mga IMO, yung ating mga regional directors, of course, sila nag-assess doon sa area kung gaano mapatubigan. At yun po yung ipinoprogram nila ng area na so, pag magtatanim po ng palay.
0: Abanggit nga niya yung high dam reservoir at yung mga impounding projects na yan. Hindi ho yan, para sa ganun. Hindi na mapaulit-ulit yung problema natin kada merong El Nino issue, ano?
16: Ay, dapat po. Isipin po ninyo, ilan ang major river basins natin sa buong Pilipinas? Kung yung nagkakamali, 18 major river basins pala.
0: Wow.
16: Yung mga malalaki talaga yan, eh. Ilan lang ang dam na nakatayo dyan? Pantabangan, itong Magat, ano? Sa dalawa. Dapat nga yung Cagayan River Basin na yun. Apat pa nga ho ang dam yan, eh. Sobrang laki yan, ano? Unfortunately, ang aggressive na nagpapatayo ng dam noon, panahon pa ni Apo Ferdinand Marcos Sr., tatay pa ng ating Pangulo.
0: Agal na.
16: Eh, anim na presidente na po ang dumaan. Ngayon pa lang ho, nagtatayo na naman ng malalaking dam, ano? Kay President BBM naman, itong Halaor, tinatapos na po natin, Halaor Dam, itong Balog-Balog Dam sa May Tarlac, naka-full blast na po kami dyan, itong Tumawini Dam sa Isabela, ano, itong Inisayit, yung Ilocos na po, Ilocos na Obra Irrigation Project. Yan, magsisimula na rin po yan, Panay River Basin, yung mga dam sa Mindanao, ang dami pong dam niyang itinatayo sa Mindanao eh. So, very aggressive po ang ating Pangulo ngayon dito sa pagtatayo ng mga dams.
0: Tamang dami yung mga nabanggit po ninyo, engineer, kasi sabi ng unang iba, dapat daw hindi lamang sa mga ibang kilala o sikat na mga lugar, sa mga liblib na lugar, dapat daw yung mga project na binabanggit ninyo, papasok ko talaga ng NIA.
16: Ay, dapat po nakita nyo naman kung merong irigasyon, talagang umaasenso ang buhay ng ating mga mamamayan dyan. Ano? I-compare mo, Kahiro, yung poverty incidence doon sa may mga irrigation system. At saka doon sa wala. Ang laki ng diferensya ng public incidents
0: dyan. Ako, salamat po doon sa mga input, sa mga informasyon binahagi niyo sa amin, Engineer Ed Gillian, at naway patuloy pa rin tayong magkaugnayan sa pagkana po ng taong bayan at siyempre sa pag-asa yung binubuhay po natin palagi na sa ating mga magsasaka at sa mga mangisda po natin. Engineer Ed Gillian, sir, marami pong salamat. Stay safe. Happy weekend po. Ingat po kayo. Thank you.
16: Just again po. Thank you.
0: Salamat. Ingat po kayo, Engineer Ed.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yan po si Engineer Ed Gillian, ang administrator po mismo ng National Irrigation Administration. Ilisang trabaho, yung pagtitiyak ko niya, patuloy na ginagawa yung katapatan sa serbisyo. Yun ang importante ho ron. Kung tapat ka sa serbisyo, magawa ka ng maayos na trabaho.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
0: Dako tayo sa ating agritorial, editorial, ano ho, ah? Bagong pag-asa ang sa mga sakahan ngayon pong 2026. Ito ay ang pagyakap po naman ng National Irrigation Administration sa solar-powered irrigation at artificial intelligence or AI. Sa mahabang panahon, lugi ang magsasaka sa mahal na krudo para sa mga water pump. Sa bagong teknolohiyang binabanggit natin, sikat ho ng araw at makabagong siyensya ang magpapatakbo ngayon sa mga patubig. Malaking ginhawa ang solar irrigation dahil po libre ang enerhiya. Ang AI naman ay nagtatantyo ng tamang daloy ng tubig sa mga dam. Hindi na tsamba-tsamba lang ang pagkapatubig kahit may matinding init po naman o tagtuyot. Ngunit hamon pa rin po sa NIA, sabi nga, ay yung malawak ang implementasyon ng mga proyekto. Hindi lamang daw po sa mga ilang lugar at mga liblib na lugar. Okay, kailangan daw yan. Dapat ipatupad sa mga liblib na bukid sa buong bansa. Ayun ang request ng marami. Kailangan din daw po ang support na magsasanay sa mga magsasaka para hindi masira at masayang yung mga mamamahaling mga pasilidad na yan. Ang revolusyong solar at AI ang kalasag ng bansa laban sa krisis sa klima. Upang magtagumpay, kailangan ho ng NIA ng mabilis na aksyon at tapat na pamamahala. Gawin nating moderno ang bukid upang ang tubig ay maging daloy ng kasaganaan at hindi ng kahirapan.
1: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay muli kami pagsaludo sa ating mga bayaning magsasaka at mangingisda ho natin. Maraming salamat at ano na lang ho. May weekend na lang sa lahat. Ay, bukas, Labada Day. Ano? Labada, nasa batis ako bukas. Maraming salamat sa mga nakasama natin. Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama pa rin po natin sila Roger Cruz, Rolly Bumatayo, Arnold Villamor. Kasama pa rin sila Nida, Susan Gemard. Kasama pa rin po sila sa Marisol Julius, Camille Rona. Siyempre ang ating mga producer, sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Pero Ilustre Robregado, nag-iiwan namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po ay isang paraiso. Minsan pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magpalinlang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
19: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
21: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
19: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray.
22: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
23: Ginagawa natin mga paraan, maaga ang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
19: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
23: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Justice, inatasan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald De La Rosa.
3: Headlines.
0: Kamara naghahanda para sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Headlines.
0: 79 overseas Filipino workers mula sa Kuwait ligtas na nakauwi sa Pilipinas.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos pinangunahan ang bawat bayan makikinabang program sa Ubando, Bulacan.
3: Headlines.
0: Suggested retail price sa lokal na bigas posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 22, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Susunod ng Philippine National Police o PNP sa direktiba ng Department of Justice matapos natasan ng PNP at National Bureau of Investigation na ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa nilabas na pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Nartates Jr. na bilang isang law enforcement agency, gagampanan ng PNP ang mandato nito alinsunod sa umiiral na batas, due process at operational procedures. Dinigyan din ni Nartates na ginagalang ng PNP ang mga proseso ng justice system. Tiniyak naman ng PNP Chief sa publiko na mananatiling impartial at professional ang pulisya sa lahat ng kanilang hakbang.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Muling giningit ng Philippine National Police na ginagalang nito ang umiiral na legal na proseso kaugnay ng warrant of arrest na nilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ahayaan ng PNP ang mga kinaukulang ahensya, partikular ang Department of Justice, na maglabas ng opisyal na pahayag ukol sa nasabing usapin. Samantala, kaugnay ng aligasyong edited o spliced ang video ng gun-related incident sa Senado na kinasasangkutan ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mao Aplasca. Sinabi ni Tuanyo na naipasa na sa DOJ ang kabuuang ebidensya, kabilang ang CCTV footage at iba pang mga kaugnay na impormasyon. Giniit pa ng PNP spokesperson na nananatiling matatag ang paninindigan ng pulisya sa mga inihain na ebidensya at na

0: Senador, sinabi ni Morico na hindi siya o hindi niya maaring isapubliko ang kanilang operational procedures. Tiniyak naman ang CIDG chief na gagawin nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa international humanitarian law at police operational procedures.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala si Justice Secretary Frederick Vida sa mga magkakanlong o tutulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagtatago. Ayon kay Vida, may tuturing na isang fugitive from justice ang senador na may kinakaharap na kaso aniya sa ating batas at sa batas na sa International Criminal Court. May karampatang parusa para sa mga taong hahadlang para makamit ang hustisya. Sinabi pa ng Justice Secretary na ginagalang niyang lahat ng karapatan ng senador. Ginit ni Vida na handang tumulong ang gobyerno sa mga biktima sa mga karumaldumal na krimen na nangyari noong panahon ng nakaraang administrasyon. Sa ngayon, patay na ang ilan umano sa mga biktima, pero sinabi ng Justice Secretary na gagawin ng pamahalaan ang kanilang bahagi sa paghahanap ng hustisya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Justice na humiling na sila ng red notice sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Spokesperson Polo Martinez, ang red notice ay isa sa mga legal na remedyo na maaaring gamitin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng International Law Enforcement Cooperation. Inalerto nito ang mga otoridad sa lahat ng bansang miyembro na pinaghahanap ito ng isang bansa o international tribunal. Bagamat nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order ang senador, sinabi ni Martinez na hindi kasi pwedeng mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay De La Rosa dahil wala itong kaso sa Pilipinas. May lead na ang DOJ at law enforcement agencies sa lokasyon ni De La Rosa, pero hindi na nila o hindi nila pwedeng sabihin sa ngayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation binigyan ng go signal sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang ICC warrant. Yan pong balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Yes, Alan, binigyan na ng go signal ang National Bureau of Investigation ng Department of Justice hinggil nga sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa kanyang ICC arrest warrant. Ayon kay NBI Director Belvin Batibag, na ipatutupad na nila ang nasabing warrant of arrest sa ayaw niya at sa gusto. Dagdag pa ni Matibag na mag-uumpisa na rin silang hanapin ang nasabing mababatas sa lalong madaling panahon. Muli naman siniguro ng NBI na walang maaaring makapag-delay sa kanilang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Wala pa namang inanunsyo, Alan, ang NBI kung magsasagawa nga ba ng manhunt operation sa nasabing mababatas. Alan, wala pa rin dito sa NBI. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga senador, nanawagan kay Senator Bato de la Rosa na igalang ang batas at makipagtulungan sa proseso. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanawagan si Senador Arisa Ontiveros kay Senador Ronald Bato de la Rosa na igalang ang batas at makipagtulungan sa legal na proseso kasunod ng kamakailang anunsyo ng Department of Justice o DOJ. Iginit ni Ontiveros na mahalagang maniig ang rule of law sa gitna ng usapin. Inulit din ng senadora ang kanilang panawagan kay De La Rosa na sumunod sa mga umiiral na proseso ng batas at makipagtulungan sa mga otoridad. Nagpahayag din si Senator Risa ng pag-asa para sa mapayapa na resolusyon ng sitwasyon na anya'y nakakaapekto sa iba't ibang mga institusyon maging sa buong bansa. Samantala, sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo bilang senador ay ipinagdadasal niya na sana ay nasa mabuting kalusugan at malayo sa sakit si Senator Bato, gayon din ang kanyang pamilya. Pero kung si Tulfo anyang tatanungin, mainam na sumuko na lang si De La Rosa para hindi na mahirapan at hindi na magtatago-tago. Pero nilinaw naman ng senador na nakay De La Rosa pa rin ang pagdesisyon at ayaw niyang mamilit ng isang tao dahil may kalayaan at pag-iisip naman ang mambabatas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Giniit ni Senate Committee on National Defense Chairman Senator Jinggo Estrada na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa muling pag-angkin at pag-giit ng China ng kanilang soberanya sa West Philippine Sea. Binigyan din Estrada ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa mga lugar na kinilala na ng Arbitral Tribunal. Anya, lehitimo at naaayon sa batas ang pagpapaunlad ng Pilipinas sa mga isla sa Kalayaan Island Group, kabilang ang Pag-asa at Lawak Islands. Nagpahayag din ang suportang bambabatas sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa pagpapatuloy na mga hakbang para maprotektahan ang soberanya ng bansa at mapabuti ang kakalagayan ng mga Pilipinong naninirahan sa naturang mga isla. Ayon pa kay Estrada, ang mga development at improvement projects sa Pag-asa at Lawak Islands ay hindi provocation o pangwudyok ng tensyon. Anya, bahagi ang mga ito ng mga lehitimong programa ng pamahalaan para palakasin ang logistical capabilities, pagandahin ang pamumuhay at magbigay ng mahalagang serbisyo sa mga residente doon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binasura ng International Criminal Court ang hiling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagang iapela ang naging desisyon kaugnay sa mga kasong crimes against humanity na konektado sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Sa nilabas na 12 pahinang desisyon, nagkaisang tinanggihan ng tatlong hukom ng ICC ang kahilingan ng kampo ng dating Pangulo, kabilang sa mga pumirma sa desisyon sina Presiding Judge Julia Antoanella Motok, Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Ganso at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Git ng prosecution na tamang naging proseso ng korte at sapat ang mga batayang dilatag para suportahan ang naging desisyon. Matatandaan noong April 23, kinumpirma ng ICC ang mga kaso laban kay Duterte kaugnay ng umano'y mga pagpatay sa ilalim ng kampanya kontra ilegal na droga. Kabilang dito ang mga insidente ang naganap mula noong siya ay alkalde ng Davao City hanggang sa kanyang termino bilang Pangulo ng Bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Puspusan ang paghahanda ng Kamara sa nalalapit na pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na formal na sisimulan sa July 6, 2026. Ibinahagi ni Bicol Saro Partalis Representative Jerry Ridon sa programang Global na Tayo na planchado na dumaan sa masusing pagsusuri ang bawat detalye ng kanilang kaso. Si Ridon ang tatayong lead prosecutor para sa Article 2 ng impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa kongresista, bawat artikulo ng impeachment ay kanilang pinaghahandaan ng lubos upang matiyak ang matibay na laban sa Senado. Binigyan din pa ni Ridon na may sapat at matibay na ebidensya ang prosecution panel laban sa Vice Presidente.
2: Constitutional duty po namin ito na naghahanda ko kami sa bawat artikulo. Nagpapasalamat ko kami sa Senate Impeachment Court na itinatakda na ho nila yung petsa ng paglilitis sa pagsapit po ng July. Maghahanda po kami talaga yung magiging presentasyon po ng amin pong ebidensya laban sa atin pong pangalawang Pangulo. Nag-handle ng unexplained wealth at yung pong violations po sa SAL and law.
1: Si Bicol Saro Partalis Representative Terry Ridon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, kabilang sa asikasuhin ang pag-unseal sa mga dokumento at formal na pagbubukas sa mga bank account ng mag-asawang Sara Duterte at Attorney Mance Carpio, ito'y upang patunayan ang mga aligasyon laban sa kanila. Ipinaliwanag din ni Congressman Ridon na hindi siya kasama sa mga kinasuhan hinggil sa isyo ng Anti-Money Laundering Council o AMLC, bagamat may ilang biyembro ng prosecution panel ang nadamay sa reklamo ni Attorney Carpio. Nanindigan naman si Ridon na hindi nito mabubura ang mga nakatalang bank transactions.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nagpatuloy ang payout operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga lalamove at grab drivers sa Metro Manila bilang bahagi ng ayuda ng pamahalaan. Nasa mahigit sa 4,400 lalamove riders ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong cash assistance sa detent. Umabot naman sa mayigit sa 7,000 Grab at Moovit drivers ang nabigyan ng ayuda sa payout venue sa Cuneta Astrodome. Samantala, naglabas ng step-by-step guide ang Department of Social Welfare and Development para sa mga angkas bikers na kabilang sa first batch ng makakatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance. Maaring alamin na mga rider kung kabilang sila sa listahan sa pamamagitan ng pag-check ng kanilang pangalan at assigned schedule gamit ang kanilang biker ID number sa DSWD Assistance Portal. Pinalalahanan din ang mga benepisyaryo na dalhin ang kanilang valid driver's license kasamang isang photocopy nito na may tatlong pirma bago pumunta sa payout site. Kailangan din nilang magdala ng screenshot ng push notification bilang karagdagang requirement sa pag-claim ng cash assistance.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Samantala, pinapayuhan naman ang mga rider na wala pa sa listahan na hintayin ang susunod na anunsyo mula sa iba pang mga transport network companies o TNCs. Sa mga susunod na araw, ayon sa DSWD, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na rollout ng cash relief assistance para sa mga riders at drivers na naapektuhan ng pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo. Sinagawa naman ang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pang-araw-araw na kabuhayan ng mga transport at delivery workers.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 79 overseas Filipino workers mula sa Kuwait, lula ng Gulf Air na lumapag sa NAIA, Pasay City kahapon. Ayon sa Department of Migrant Workers, bahagi pa rin dito ng patuloy na repatriation effort ng pamahalaan para sa mga OFW na naipit sa kaguluhan sa gitnang silangan. Sinalubong sila na mga tauhan o kinatawan mula sa DMW, Overseas Workers Welfare Administration at Manila International Airport Authority Medical Team. Nakatanggap ang mga umuwing OFW ng tulong pinansyal, libreng medical consultation at pansamantalang matutuluyan at transportasyon. Tiniyak naman ang DMW na nakahandang reintegration program para sa mga OFW upang makatulong sa muling pagsisimula sa bansa. Kabilang dito ang job matching, skills upgrading at livelihood assistance.
0: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Philippine National Police na nanindigang walang diskriminasyon sa pagkakahuli sa 69 na Chinese national na sa kinasang raid sa steel plant umano ni Tony Yang sa Misamis Oriental. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Iginit ngayon ng Philippine National Police na walang diskriminasyong naganap sa ikinasang operasyon sa Sanjay Steel Corporation na iniuugnay sa negosyante si Tony Yang. Ito ay makarang ilagay sa kusodiyan ng mga otoridad na nasa 69 na hindi dokumentadong Chinese nationals. Bati na rin sa datos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ginawa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. o pahayag kasunod ng pagkabahala ng embahada ng China sa Maynila hinggil sa walang diskriminasyon na naranasan naman ng kanilang mga kababayan. Gayet ni Nartates, kumilos lamang ang mga otoridad alinsunod na rin sa mga umiiral na batas ng bansa, gayon din sa inilabas sa search warrant na korte patungkol sa samot-saring reklamo laban sa naturang planta. Bukod kasi anya sa mga dayon na huli sa operasyon, tumambad din ang mapapanganib na radioactive chemicals na ginagamit sa paggawa ng bakal na lubang nakapipinsala sa kalusugan at kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Iniulat ng Philippine National Police ang malaking pagbaba ng focus crime incident sa buong bansa matapos ipatupad ang Safer Cities Initiative. Batay sa datos ng PNP, bumaba ng 719 cases o halos 16% ang kabuuang focus crime incidents mula April 6 hanggang May 18, 2026. Kumpara sa naunang 43 days bago ipatupad ang programa, kabilang sa mga naitalang pagbaba ay ang mga kaso ng rape, kidnapping, physical injury, robbery, theft, homicide at murder. Ayon sa PNP, bunga ito ng mas pinaigting na police visibility at anti-criminality operations. Sinabi rin ang ahensya na nakatulong ang mas matibay na koordinasyon sa mga stakeholder at komunidad upang mapalakas ang kampanya laban sa krimen.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: International workshop para sa usapin ng drug crime at human rights, pinangunahan ng Korte Suprema. Yan po ang report ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinangunahan ng Supreme Court, katuwang ng United Nations Office on Drugs and Crime at the Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, ang dalawang araw na regional workshop kaugnay ng Judicial Security at Judicial Integrity na isinagawa sa Mandaluyong City. Dinaluhan ang workshop ng mahigit 65 judicial officials mula sa South at Southeast Asia para talakayin ng mga banta sa hudikatura kabilang ang organized crime, corruption, political interference, cyber attacks at online disinformation. Sa pagbubukas ng pagtitipon, binigyan din ni Associate Justice Maria Filomena Singh ang kahalagahan ng judicial security para mapanatili ang independence ng hudikatura at tiwala ng publiko sa justice system. Tinalakay rin sa workshop ang pagpatupad ng Manila Statement on Judicial Integrity na layong palakasin ang proteksyon sa mga hukom at court personnel laban sa iba't ibang uri ng banta, kabilang sa mga natalakay ang cybersecurity threats, online harassment, disinformation campaigns at institutional safeguards para sa mga korte sa rehiyon. Nagpahayag naman ng suporta ang ANAFER para sa mga hakbang na nagpapalakas sa rule of law, transparency at judicial independence. Nagtapos naman ang workshop sa panawagan para sa mas matibay na regional cooperation at pagpatibay ng institutional resilience ng mga hudikatura sa rehiyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang programang Bawat Bayan Makikinabang Ubando, Bulacan na ginanap sa Ubando Central School. Sa nasabing aktibidad, nakipagpulong ang Pangulo sa 55 bagong Pilipinas barangay scholars na benepisyaryo ng Social Civic Projects Fund. Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng bigas para sa mga benepisyaryo ng Local Government Support Fund bilang bahagi naman ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga komunidad. Isa sa mga naging tampok sa programa ang ceremonial turnover ng 2 milyong pisong financial assistance mula sa SCPF para sa mga barangay ng Ubando. Ayon sa administrasyon, layunin ng programa na mailapit ang serbisyong pampubliko at tulong ng gobyerno sa mas maraming pamilyang Pilipino sa iba't ibang bayan sa bansa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pangulong Marcos nanawagan sa Presidential Scholars na pagbutihin ang pag-aaral para sa hinaharap ng Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inihikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program na mag-aral ng mabuti at i-maximize ang educational assistance na ipinagkakaloob ng gobyerno. Sa pagbababa ng bawat bayan magkikinab program sa Ubandog, Bulacan, kung saan 55 mag-aaral mula sa 11 barangay sa lugar ang nakinabang, binigyan din ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad, hindi lamang ng kanilang sarili at pamilya, bagkus para sa Pilipinas sa kabuuan. Dito rin ipinunto ng Pangulo na ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at hindi pribilehiyo para sa iilan. Dahil dito, ipinangako ni Pangulo Marcos ang commitment ng kanyang administrasyon na tulungan ang mga kabataang Pilipino sa kanilang pag-aaral.
9: Ang edukasyon ay hindi pribilehiyo. Ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng konti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng attention ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan, na sinong gusto mag-aral, kailangan meron silang paaralan, meron silang paraan upang makapag-aral.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 100,000 pesos na bagay ng 200,000 pesos na Socio-Civic Projects Fund na pinapamahagi sa mga barangay, maaaring gawing rice allocation para sa kanilang mga constituents. Ito'y ayon po kay Pangulong Marcos Jr. Mula sa Malacañang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring gawing opsyon ng mga barangay leaders na gamitin din ang natatanggap nilang Social Civic Projects Fund o SCPF para sa bigas at maipamahagi sa kanilang constituents. Bukod pa ito sa 10 kilo na mula sa Local Government Support Fund o LGSF na kung saan ay dito galing ang pondo para sa rice distribution. Ayon sa Pangulo, mayroon ng mga barangay ang gumagawa nito na kung saan ang 100,000 piso ng kanilang SCPF ay inilalaan din para pandagdag sa 10 kilo na galing naman sa LGSF. Ganun pa man, sinabi ng Pangulo na bahala na ang mga kinauukulan kung saan nila gugugulin ang naturang bahagi ng pondo basta't ang 100,000 peso fund ay para sa scholarship ng mga estudyante. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Barangay, ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Basta't kayo na ang bahala.
10: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 500 estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Ang balita natin sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Luisa, babalikan natin maya-maya si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: OPAPRU o Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, tiniyak ang non-interference sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Iyan po ang balitang atid ni E.J. Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na hindi makikialam ang pamahalaan sa gaganapin kauna-unahang parliamentary election sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre 14. Ayon kay Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking magiging malaya, mapayapa, maayos at tapat ang halalan bilang paggalang sa karapatan ng self-determination ng mamamayan sa BARM. Sinabi ni Sarmiento na katuwang ng COMELEC at security cluster ng OPAPRU ang pagsusulong ng ligtas at mapayapang eleksyon. Samantala, sinabi rin ni Sarmiento na on track pa rin ang transition mechanism sa ilalim ng peace process. Aniya, inaasahan matatapos ang political track matapos ang halalan bago tutukan ang normalization at decommissioning process. Inamin din ang kalihim na nagkaroon ng pagkaantala dahil sa kawalan ng chairperson sa government peace panel. Ngunit nakahanda na umano ang catch-up plan upang maituloy ang mga kinakailangang hakbang. Umaasa naman ang OPAPRU na makakamit ang tinatawag na substantial compliance sa iba't ibang peace agreements upang tuluyang maisulong ang exit process ng mga dating armadong grupo at mapanatili ang pangmatagalang kapayapaan sa Pangasamoro Region. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Limandang estudyante makakatanggap ng scholarship mula sa Development Bank of the Philippines. Balitang atid ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Patuloy ang pinatutunayan ng pamahalaan na edukasyon ang isa sa pangunahing prioridad sa bansa. Dahil magbibigay muli ng scholarship o libreng paaral ang Development Bank of the Philippines sa 500 estudyante sa bansa. Ayon kay DBP President and CEO Michael De Jesus, bilang isang government-owned financial institution, ito ang kanilang prioridad, ang makatulong sa sektor ng edukasyon at mabigyang oportunidad ang mga kabataan na makatapos ng kolehiyo, lalo na ang mga walang kakayahang magbayad ng matrikula. Sa ilalim naman ng programa, makakakuha ng libreng tuition fee at may allowances ang estudyante hanggang matapos ng pag-aaral mula sa 96.75 million pesos na pondo ng programa. Ang mga napili naman dito ay mag-aaral sa 11 university at colleges sa iba't ibang rehiyon at mga may kursong kinalaman sa accountancy, engineering at education, pati na rin sa agrikultura at forestry, science, maritime, information technology at technical vocational. Ito na ang ikalawang batch ng scholarship na inilunsad ng DBP sa ilalim ng Integrated Scholastic Program for Inclusive and Responsive Education o INSPIRE. Narito si DBP President and CEO Michael De Jesus.
13: Oh, well, education is key and we want to get them early. Not before this was just college, now we're going down to high school. So we know that this is our future relies on these young people. So we want to contribute whatever we can. Obviously, we have limits, but education is a top priority for us. There's a lot of fulfillment on our end. We know it's important. So we want our students to concentrate in studying. That's the whole point. We pay for the tuition and some out-of-pocket expenses so they can really just concentrate on studying.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Suggested retail price o SRP sa lokal na bigas, posibleng ipatupad na ng Department of Agriculture sa susunod na linggo. Yan pong balitang atid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Posibleng maging epektibo na sa susunod na linggo ang 53 pesos kada kilo na suggested retail price o SRP sa lokal na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., inaasahang mailalabas na ang memo ukol dito sa susunod na linggo. Muli naman itong nilinaw na magsisilbi lamang gabay ang SRP sa mga retailer at mamimili sa patas na presyuhan pagdating sa lokal na bigas. Una nang sinabi ng kalihim na napagkasunduan ang 53 pesos na SRP matapos ang konsultasyon nito sa mga rice miller at iba pang stakeholders sa industriya. Kasabay nito, nakatakda ring maghigpit na sa susunod na linggo ang DA pagdating naman sa 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kamara nagsagawa ng aerial inspection sa Northern Sierra Madre Natural Park upang mapagdibay ang pagsusulong ng batas sa environmental protection. Mula sa kamera, naritong report ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Nagsagawa ng aerial inspection at site visitation si House Speaker Faustino Boji D. III sa Northern Sierra Madre Natural Park sa lalawigan ng Isabela. Layunin nito nga paigtingin ang pagsusulong ng panukalang batas na iniakda ni Speaker D na magtatag ng Sierra Madre Conservation and Development Authority o SMCDA. Kasama ni D ang ilang miyembro ng House Committee on Government Enterprise and Privatization sa pangunguna ng chair nito na si Paranaque Representative Eric Olivares. Sinuri ng mga mambabatas ang kalagayan ng gubat, watershed system, biodiversity zones at mga komunidad na naharap sa banta ng illegal logging, deforestation at kalamidad. Ayon kay D, mahalagang mapanatili ang Sierra Madre dahil nagsisilbi itong panangga tuwing may bagyo. Gayunman, nagbabala ang House Leader na patuloy itong nangangadib dahil sa deforestation na maaaring magdulot ng matinding pagbaha at landslide. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Philippine National Children's Conference 2026 nagpapatuloy sa pangunguna ng Council for the Welfare of Children. Yan po ang balitang atid ni Charmaine Cristobal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ginaganap ngayon ang Philippine National Children's Conference na may temang partisipasyon at edukasyong patas, pundasyon ng ligtas at makabatang bukas dito sa Bellevue, Manila, Alabang, lungsod ng Muntinlupa. Ito ay sa pauhunan ng Council for the Welfare of Children sa ilalim ng kanilang ahensya, ng National Committee on Child and Youth Participation. Katuwang ng CWC sa ginaganap na PNCC 2026 ay ang Commission on Population and Development, Department of Education, Department of Justice, Department of Social Welfare and Development at Philippine National Police. Layo ng pagtitipon na ito na pag-usapan ang mga napapanahong issue na may kinalaman sa kabataan at bigyan ng nararapat na pagtugon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nasa 80 bata mula sa 17 rehiyon sa bansa ang kalahok sa PNCC 2026 na magbabahagi ng kanilang nalalaman at rekomendasyon sa kung ano ang mga epektibong pamamaraan upang matugunan ang mga hamons na kinakaharap ng mga kabataan. Ngayon ang huling araw ng diskusyon para sa edukasyon, kaligtasan at karapatan ng mga bata ang Pilipino para sa PNCC 2026. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman sa Ibayong Dagat, South Korea at Estados Unidos, nagpulong kaugnay ng pagbabago ng pamamahala sa Korean Border Security. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Kinumpirma ng South Korea at Estados Unidos na nagkaroon sila ng pag-uusap kaugnay sa posibleng pagbabago sa pamamahala ng mahigpit na binabantayang border sa pagitan ng South Korea at North Korea. Ayon sa South Korean Defense Ministry, layunin ng mga dialogo na gawing mas praktikal at epesyente ang pamamahala sa ilang bahagi ng Demilitarized Zone o DMZ. Isinagawa ang usapan sa Washington bilang bahagi ng defense consultations ng dalawang magkaalyadong bansa. Nailinaw naman ng Seoul na hindi ito nangangahulugan ng pagbabahagi ng kontrol sa border kasama ang Estados Unidos. Ang DMZ ay tinatag matapos ang Korean War noong 1953 at nananatiling isa sa pinakaarmadong hangganan sa buong mundo. Kasalukuyang pinangangasiwaan ng United Nations Command ang DMZ sa ilalim ng Armistice Agreement. Sinabi rin ng Defense Ministry spokesperson ng Seoul na iginagalang ng kanilang bansa ang otoridad ng UN sa nasabing lugar. Aniya, hangad pa rin ng kanilang bansa ang tuluyang pagkakaisa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: Game 2 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Semifinals, arangkada ngayong hapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Magpapatuloy ang PBA 50th Season Commissioner's Cup ngayong araw sa Biyernes para sa game number 2 ng semifinals sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Una magtutos ang Barangay Ginebra San Miguel kontra sa Rain or Shine Alasto Painters dakong 5:15 p.m. Lamang sa serye ang Alasto Painters 1-0. Matapos silang pataubin ng Ginebra sa game 1, 115-111. Target ng Ross na gawing 2-0 ang serye, samantalang tatangkain naman ng Jinkings na itabla ang kanila semis duel at 1-1. Mamayang 7:30 p.m. naman, ang bakbakang Meralco Bolts sa Training Champions TNT Tropang 5G. Nanaig ang Tropang 5G sa Bolts noong game number 1, 94-89, at nais ang talk and text na gawing 2-0 ang serye. Samantalang susubukan naman ng Meralco na makapag-adjust sa kanilang game plan para makuha ang equalizer sa kanilang semi-series. Samantala, ang game 3 ng semifinals ay gaganapin ngayong Linggo at lalaroin pa rin sa Mall of Asia Arena. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
20: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
21: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
20: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
22: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hope to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
20: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
23: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
20: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
22: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
20: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
22: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
20: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Suporta sa health system sa Kalinga pinalalakas. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Melga.
24: Muling pinagtibay ng pamahalaang pananawagan ng Kalinga, PhilHealth, DOH, mga partner hospitals at iba pang stakeholders ang kanilang suporta sa pagpapalakas ng health system ng lalawigan sa ginanap na Kalinga Health Summit 2026 sa Tabuk City. Sa naturang summit, nilagdaan ng lokal na pamahalaan ng Kalinga ang isang Memorandum of Understanding kasama ang PhilHealth at DOH para sa integrasyon ng mga lokal na sistemang pangkalusugan tungo sa isang province-wide health system bilang bahagi sa pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC. Kasabay nito, nilagdaan din ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PLGU Kalinga at ng Baguio General Hospital and Medical Center, gayon din ang Conner District Hospital bilang mga apex and referral hospitals upang matiyak na may access ang mga taga-Kalinga sa specialized medical services. Tinuri naman ni DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagaw ang lalawigan sa patuloy nitong dedikasyon sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa kabila ng mga hamon at sa pagsisikap na maisulong ang nagkakaisang health system. Binigyang din ni Bagaw ng pagpapatibay ng primary care services sa ilalim ng UHC at pagtuon sa preventive at patient-centered healthcare ay makatutulong upang higit pang mapabuti ang kalusugan ng bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dialogo para tugunan ang epekto ng red tide sa kabuhayan ng mga banging isla sa Pangasinan. Sinagawa nga ng BFAR Region 1, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sara Kayabiab.
0: Radyo Pilipinas, report.
1: Sara.
2: Nakipagdialogo ang mga opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1 sa pangunguna ni Regional Director Remily Lachica, kasama ang mga kinatawan mula sa DSWD, local government units ng Anda at Bulinaw dito sa Pangasinan at mga apektadong mangingisda sa lugar upang talakayin at tugunan ang patuloy na red tide phenomenon sa mga baybaying lugar. Binigyang diin sa talakayan ang pagtugon sa epekto ng red tide sa kabuhayan ng mga mangingisda, kasama ang pagbibigay ng update sa monitoring ng kalagayan ng dagat at pagpapabatid sa umiiral na shellfish ban sa mga apektadong lugar. Tinalakay din sa pulong ang mga posibleng tulong at intervensyon mula sa pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa mga apektadong komunidad. Sa pamamagitan rin ng hakbang, higit na napalakas ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa isyu ng red tide at pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng mga residente. Bahagi pa rin ito ng patuloy na monitoring at agarang pagtugon ng gobyerno sa sitwasyon sa mga sakop na baybaying komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: LTO Region 1, nagatid naman ang serbisyo at pag-asa sa People's Caravan sa Urdaneta, Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuara.
0: Radyo Pilipinas, report.
1: Grace.
3: Aktibong nakita ang LTO Region 1 sa People's Caravan bilang suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na higit pang mapalapit sa mamamayan ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa pamagitan ng mga makatao at inklusibong inisyatiba. Sa pamumuno ni na DOTR, Acting Secretary Attorney Giovanni Lopez at LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, pinangunahan ni na LTO Region 1 Regional Director Glorioso Daniel Martinez at Assistant Regional Director Engineer Eric Sullivan, kasama ang mga District Chief ng Pangasinan, Regional Law Enforcement Section at iba pang kawani, ang pagkilahok sa People's Caravan na may temang serbisyong dala ay pag-asa na ginanap sa Urdaneta City Cultural and Sports Cultural Center. Layo ng aktibidad na may lapit ang malagang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa publiko sa mabilis, maayos at epesyenteng paraan. Kabilang sa mga serbisyong pinagkaloob ng LTO Region 1, ang pamahagi ng Theoretical Driving Course Certificate bilang requirement sa pagkuha ng student permit, distribusyon ng mga plaka ng sasakyan, pagtulong sa iba't ibang transaksyon ng LTO at paggawa ng LTO client IDs para sa mga bagong aplikante. Umabot sa 418 beneficiaries ang napaglingkuran sa sinagawang caravan, kabilang ang 255 mula sa Manawag, 123 mula sa Urdaneta City at 40 mula sa Bayambang. Nagsagawa rin ang tanggapan ng road safety quiz kung saan aktibong lumahok ang mga kalahok at nagwagi na iba't ibang papremyo habang pinapalakas ang kalaman hinggil sa tamang pagmamaneho, disiplina sa kalsada at kaligtasan sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kauna-una ang free legal aid program ng Bureau of Fire Protection inilunsad sa Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas, report.
1: Jerome.
6: Matagumpay na inilunsad ng Office of the Provincial Fire Marshal ng Camarines Sur ang kauna-una ang talakayan with BFP lawyers and free legal aid program na nilahukan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection mula sa iba't ibang fire stations sa buong Camarines Sur. Ang inisiyatiba na ito ay binuo ni Fire Senior Superintendent Attorney Jacint Gragueda Mirabel ay kauna-unahan rin sa buong Pilipinas na si sentro sa pag-educate, pag-empower at pag-capacitate sa mga BFP personnel upang palawakin ang kanilang kaalaman sa mga batas, mga patakaran at mga hinaing na may kinalaman sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang bumbero. Kaugnay nito ay binuo na rin ng tanggapan ang free legal aid program na magkakaloob ng libreng konsultasyon at tulong sa paggawa ng mga simpleng legal na dokumento para sa mga isyong may kinalaman sa trabaho, pamilya at iba pang isyu na nangangailangan ng legal na patnubay. Binibigyan din ng inisyatiba na ito na gawing abot kamay ang pagkuha ng legal assistance anumang oras nilang kailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Walong sasakyang pandagat sa Iloilo na impound dahil sa illegal na pangingisda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Paul.
7: Umabot sa 8 motorbangkang na impound sa probinsya ng Iloilo dahil sa pinaigting na operasyon ng Iloilo Police Provincial Office laban sa illegal na pangisda. Sa 8 operasyon, nanguna ang Banate Municipal Police Station matapos makapag-impound ng 3 sasakyang pandagat. Tigdalawang operasyon naman ay sinagawa ng 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at Ahoy Municipal Police Station, habang isang operasyon naman ang ikinasa ng San Dionisio Municipal Police Station. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang walang permit at kaukulang dokumento ang mga mangingisda, kabilang din sa kanilang mga paglabag, ang pangingisda sa hindi sakop na teritoryo at sa mga ipinagbabawal na lugar o fishing sanctuary. Ayon sa IPPO, magpapatuloy ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa illegal na droga upang mapangalagaan ang marine resources ng probinsya ng Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan, pinamahagi ng DOLE Region 9 sa mga benepisyaryo sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Shirley Espino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Shirley.
9: Namahagi ng 3 milyong pisong halaga ng tulong pangkabuhayan ang Department of Labor and Employment o DOLE 9 sa 100 beneficiaryo sa lungsod ng Zamboanga. Pinangunahan ng DOLE Zamboanga City Field Office kasama ang People's Microfinance Cooperative ang pamamahagi ng tulong sa mga Zamboangenyo na nagmula sa iba't ibang barangay sa syudad. Sila ay sinailalim din sa orientasyon hinggil sa DOLE Integrated Livelihood Program at Occupational Safety and Health. Ang tulong na ito ay sumusuporta sa mga income-generating project o mapagkakitaan gaya na lamang ng dressmaking, bread and pastry, computer shop, food processing at iba pa. Ang livelihood assistance ay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program na nagbibigay daan sa mga beneficiaryo na makapagsimula at makapaglago ng kanilang sariling negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa mainipong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, May 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account.
8: Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
25: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
25: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial dito sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Uli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Friday, TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay 22 na ng buwan ng Mayo taong 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Bilang pamungad natin ngayong umagang ito ng Friday, traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
4: Ihatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
5: Ang good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Makakaranas na po tayo ng moderation simula po dyan sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan flyover. Then masusundan ulit po ng moderation Simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard Intersection. Then masusundan na rin po ng moderation simula po dyan sa may Estrella hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas uli po tayo ng moderate to heavy traffic dito na po yan sa may Cabrera hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang

0: Eh, bagong ilog flyover. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin yan sa may Taguig area. Then ang ating C5 southbound naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may C5 Libis flyover hanggang dyan na rin po yan sa may Colonel Bonifacio intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Alan, as of this time, maluwag pa naman po from dyan sa may Crino Highway hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po ay nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMD hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMD Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you, Roger Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 10 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. At good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Yan, nag-post uli siya sa Facebook page, live streaming po ng Radyo Pilipinas. Okay, at sa Lunes po mga kaibigan, simula sa Monday, May 25, 2026. Yan. Maaari na po kayong mag-park ha, ng libre. Yung pong mga pasahero ng LRT Line 2, maaari nang pumarada na libre diyan po sa parking area ng Legarda Station. Yan po ay mula mismo sa Light Rail Transit Authority o LRTA o sa Legarda ha. Yan po ay bahagi ng inilunsad na complimentary parking service ng ahensya bilang tugon sa direktiba po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hikayate ng mga may sasakyan na gumamit ng pampublikong transportasyon sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. At ayon po kay Transportation Secretary Banoy Lopez, mga kaibigan, hindi lamang libreng parking ang layunin ng programang ito, kundi makatulong din sa pagpapagaan naman ng daloy ng mga sasakyan, pagtitipid sa gasolina at pagpapababa ng gastusin at bawas ng oras sa biyahe ng mga araw-araw na commuter. Bukas naman ang libreng parking araw-araw. Ito may oras o 4 a.m. hanggang 11 p.m. First come, first served basis. So 4 a.m. up to 11 p.m. Ibig sabihin, bago pa man mag first trip yung LRT, di ba? Oh, makakaparada na kayo at maabot nyo pa rin yung first trip. Kung last trip naman ang inyong sasakyan, ha, eh bukas yung parking hanggang 11 p.m. At para po makapag-avail kayo ng libreng parking na ito, kinakailangan kumuha ng parking stub mula sa LRTA security personnel diyan po sa parking area at ipa-validate po ito sa passenger assistance office. Pagdating sa destinasyong istasyon, ang validated stub naman ay kailangang ipakita muli sa security personnel paglabas ng parking area. Okay, meron hong paalala. Pinapaalalahanan din po ang mga pasahero na pumarada lamang sa mga itinalagang parking space at siguraduhin nakalock ang sasakyan at huwag pong mag-iwan ng mga mahalagang gamit sa loob ng inyong sasakyan. O yun, paalala ha. Huwag mag-iwan ng mahalagang gamit sa mga sasakyan. Baka mamaya eh, kitang-kita na may laptop sa loob. O eh, baka may matukso, di ba? But of course, paalala lang po yun para mas makatiyak na ligtas sa mga bukas kotse. Ika nga, yan. Okay. Ang oras natin, 13 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga, maya-maya tayong makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan ng kanilang Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales. Oh, panglabing lima ang ranking ng Pilipinas sa Global Index pagdating ho sa pagresponde sa child sexual violence. Yan. At siyempre, hingin din natin ang statement po ng CWC, Council for the Welfare of Children, dito po sa video na nag-viral, ah, yung pang-abuso Pananakit dyan po sa

0: tatlong taong bata, tatlong taong gulang na bata, toddler, diyan po sa Taguig City. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Sandali lang!
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Kayo po'y patuloy pa rin nakikinig dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila. Sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ganon din sa 104.3 The Capital FM. At gaya po ng binabanggit natin kanina, tayo po yung makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children sa pamamagitan po ng kanilang Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek, sir, magandang umaga po.
6: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children. Ano, although maraming ganap sa bata, maraming hindi rin nakakatuwa.
0: Mm-hmm.
6: Pero do, nandito po tayo, siyempre, para magbigay linaw pa rin po.
0: Yes, sir. Okay, Yusek, dito muna tayo sa ano, dito sa isang ranking na isinagawa, ano? Itong tinatawag na 2026 Out of the Shadows Index. Out of 60 countries, I understand ang Pilipinas, panglabinlima ang ranking pagdating sa paglaban sa sexual violence, lalo tigit sa mga bata. Yusek, share with us additional updates tungkol dito, sir.
6: Opo, Kuya Alan, ito naman at least good news naman yung start pala natin. Ano? Kasi nabalitaan nga din natin to at nabasa rin natin ng mga nakaraang araw.
0: Opo.
6: Itong Out of the Shadows Index kasi sinusukat nito ay yung kakayanan ng ating pamahalaan para labanan yung mga pang-abuso ng sa bata, ano? Particular na yung sexual abuse. Tama ka, Kuya Alan, number 15 tayo ngayon. And if I remember correctly, noong 2022, mga nasa 25 tayo. No? So malaki yung improvement ng ating country at nakakatuwa. Siguro ito nga, sumasalamin na ito, Kuya Alan, dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano? May conscious effort para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata. No? Pero siyempre, hindi tayo didigil. Number 15 is still number 15, baka okay. Kaya pa po natin improve.
0: Ayan, okay. At base rin po dun sa report na ating pinag-uusapan, ano, mas mataas ang naging score ng Pilipinas sa aspeto po ng justice kaysa sa prevention. Okay. And this being the case, Yusek Tapales, ano pong mga nakikitang challenges, ika nga, na kinakaharap ng ating bansa tungkol dito sa aspetong ito, sir?
6: Kapag doon sa justice, siguro ito eh talagang pagsalamin na rin doon sa magandang performance ng ating Department of Justice, ng ating law enforcement agencies sa pag-implement ng mga batas pang bata, panghuli sa mga child rights violators. Ano? Mm-hmm. Kunyari Kuya Alan, for trafficking, nasa tier 1 tayo, ano, when it comes to child trafficking or human trafficking or trafficking in persons. 10 years in a row po yan, maganda ang performance ng ating bansa. When it also comes to yung pagkakadelist natin recently dun sa list of countries with great child rights violation after 22 years. Yan po ay isang magandang achievement din ng ating pamahalaan. Ano? So, I think ito yung mga na-consider po dito. No? So, yung justice pillar po natin talagang gumagana. Okay. Pagdating sa prevention, siguro dito meron pa tayong mga kailangan gawin. Ano? Kasi while we have existing legislations na Kuya Alan at ini-implement natin, meron tayong mga upcoming amendments. Eh. Kunyari, yung amendment ng Republic Act 11930 is online sexual abuse mm-hmm. para mas matamaan pa natin at matutukan yung AI saka yung mga ibang problema pa dyan ano, sa internet. Yung online safety ng bata, yung pag-regulate ng paggamit nila ng social media at internet. Yan yung mga up and coming na pwede pa po nating palakasin. Ano. So, para hindi lang tayo nahuhuli, kung hindi, nagpe-prevent. Kung baga, wag na munang mangyari sana. No? So, yan po ang sinisikap po ng pamahalaan ngayon.
0: Opo, you mentioned ng Pilipinas ay nasa tier 1. Anong ibig sabihin po noon? Tier 1 ng anong aspeto yon, sir?
6: Pag tier 1 po, sa pagdating sa pag-prevent at paghuli at pag-prosecute ng trafficking in persons cases po natin, ibig sabihin po tayo ay talagang naandon sa top group ng mga bansa na maganda ang batas, mm-hmm. maganda ang law enforcement at justice sa components ng pagtugon nila at pagsugpo doon sa trafficking in persons. Kasi Kuya Alan,
0: opo.
6: Ang trafficking kasi whether adult or bata yan. Ano? Pero pag kunyari sa bata, nata-traffic ang mga bata natin kunyari for sexual abuse or for child labor, for sale of organs, may mga ganyan po, no? Tsaka yung mga worst forms of child labor, no? Yan po ay talagang nilalabanan natin. At maraming pending cases, marami po tayong nare-rescue. And even yung mga nasa balita nakikita natin, no? Even adults nagiging biktima, yung mga scam hubs sa ibang bansa, napapauwi po natin at nare-rescue ang ating mga kababayan po.
0: Okay. And dito sa mga nababanggit nyo, sa kasalukuyan, ano po yung mga konkretong programa na tinututukan, ika nga, ng ating Council for the Welfare of Children para po dito sa aspeto ng prevention at aspeto rin ng awareness laban po sa child sexual abuse, sir.
6: Opo, eh dito naman siguro, ibalita ko na rin, no, doon sa aspeto ng prevention, kahapon nagka-technical working group po tayo sa Opo. House of Representatives kasi isinusulong po natin yung pagpasa ng Magna Carta of Children. Nandiyan din yung reorganization ng Council for the Welfare of Children sa isang komisyon. So talagang nakatutok tayo dyan. Tapos sinusuportahan ho din namin at ito yung legislative priority ng Pangulo, no? yung pag-amend dun sa online sexual abuse law natin para mas palakasin pa. Yan yung mga priority agenda natin na talagang tinututukan para mapalakas pa yung prevention. Ano? Mm-hmm. Dun sa ano naman, dun sa pag-enforce naman na implementation na ginagawa natin, the Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children po, 24/7 na po kami. Ano? Actually, kami po ay pinapopularize namin po yan. And we are, siguro ang update dito Kuya Alan, ang pinakamalaki is soon, we will be signing an MOU with the DILG Emergency 911 para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po, no? Para talagang nakatutok tayo lahat.
0: Ayun. So, mai-integrate na rin ang pagsusumbong sa 911. Ika nga, Yusek, ano?
6: Opo, priority rin po ng DILG talaga yan kasi si Secretary John Vic Limulya ay talagang, siyempre, hindi pwedeng pagpitumawag kunyaring children's concern doon, hindi alam ng 911, ano? So, dapat alam din nila yan. And or na i-refer din nila sa amin, nagkakatulungan po kami. No? So yan po ang pinaplansa natin with the DILG.
0: Okay. Isa po sa mga nabanggit din doon sa report na ang Pilipinas ay kabilang dito sa 6 na bansa na malinaw naman na nag-criminalize doon po sa tinatawag na online grooming ng mga bata. Mm-hmm. Uh-huh. Bigyan nyo kami ng update at reaction ng CWC tungkol dito, sir.
6: Opo, totoo yan, Kuya Alan. Ano? Dito sa Republic Act 11930 natin, yung anti-online sexual abuse do natin, meron talaga doon definition ng grooming. Ano? Yung grooming, At pinagbabawal yan doon sa Section 4 ng batas. Yung grooming is, sa madaling salita, kinukuha ang tiwala, ang loob ng bata or pati mga magulang o adults na nakapaligid sa kanya sa pamamagitan ng papuri, pagbigay ng mga pera, regalo, o magandang pagturing. Tapos, pag nakuha ang tiwala at kumpiyansa o yung loob, ang purpose is to abuse the child sexually. And yan po ay pinagbabawal po. No? Kaya ang tagubili namin sa mga magulang, Kuya Alan, pati na rin sa mga bata, number one, don't talk to strangers. So,
0: yes.
6: Pangalawa, pag merong magandang pinapakita sa inyo, be wary or be on the alert. Kasi yan ang pangpalambot ng depensa kasi na ginagawa ng masasabang tao sa online.
0: Nabanggit nyo, pati minsan pati yung mga magulang nabibiktima ng ganyan.
6: Kasi po para yung kumbaga yung guard ng mga magulang ibaba po nila. Tapos kunyari merong tutulong ng mga sexual predators, foreigners pa ang iba, tutulungan sa gastos, sa pag-aaral, papadala ng regalo, yung mga ganyan. Yan po ay talagang dapat binabantayan natin. Huwag po tayong tatanggap sa mga hindi po natin kakilala.
0: Ayan, okay. At itong mga naging biktima noon, halimbawa na mga bata, mga survivors, paano ang intervention, ng ating Council for the Welfare of Children para makarecover itong mga naging biktima emotionally, socially, and even mentally doon sa pinagdaanan nilang ganong uri ng pambibiktima o pang-abuso sa kanila, Yusek, sir?
6: Opo, Kuya Alang, siguro, no, we start with the Bakabata Helpline 1383. Kami po ay matatawagan 24/7 and we are connected with everybody. You know? From the time na tumawag sila sa amin, we can provide psychological support and social... We have social workers and of course legal support din. We have lawyers po sa helpline.
0: Opo.
6: Pero yun nga, kung medyo labas sa mandato namin, we are connected with everybody. You know?
0: Mm-hmm.
6: PNP, NBI, DOJ natin. And syempre, pagmamalaki ko na ang aming parent agency, ang DSWD.
0: Opo.
6: Pag naialis naman natin ang bata, nai-rescue natin, dyan papasok ang interventions ng DSWD. You know? From rehabilitation hanggang reintegration na yan. Ano? So merong mga support dyan, psychosocial support, medical, may educational din. Ano? Kasi may, lahat ng victims po ng trafficking, may programa ang DSWD dyan, talagang inaalagaan po yan. Ano? Kasama na rin yung tulong legal kung may mga gustong idemanda. Ngayon, Kuya Alan, ang
0: Opo.
6: DSWD ay ilulunsad at papalakihin pa yung Project Safe program nila. Yan ay particular na tumutugon doon sa naging biktima naman ng online sexual abuse. Ano? So, saludo po siyempre tayo kay Secretary Rex Gatsalian at talaga nakatutok ang boss ko po talaga dyan.
0: Okay. On another matter, ito po, Yusek Tapale, sir, yung tungkol doon sa nag-viral na video, yung pananakit sa isang 3 gulang na bata diyan po sa Taguig, ano ho? Well, una, gusto namin kumustahin base po sa pagtutok ng CWC at ng iba pang mga government agencies. Kumusta na po yung kalagayan ng bata sa ngayon?
6: Opo. Opo, Kuya Alan. Alam niyo po, hirapan akong tapusin, panuorin yung video na yan kasi masakit po talaga sa dibdib. Pero yun nga, as soon as na-report po sa Makabata Helpline 1383, we coordinated with the Taguig City Social Welfare and Development Office. At saludo sa Taguig LGU po, napakabilis naman na respondi nila. As of yesterday, ang report po nila sa amin, nalapatan na ng medical intervention yung bata. Nakapag-file na rin yata ng kaso di umano dito sa kinakasama ng nanay. At ngayon, ina-assess naman kung ano ang possible pananagutan naman ng nanay. Ano? Kasi syempre, hindi rin na-depensahan o na-prevent yung nangyari dun sa bata. Ano? So, nakapaglabas na rin po ang DSWD at ang Council for the Welfare of Children ng mga statements condemning. We are now coordinating also with Meta para naman yung video ay ma-takedown naman. Kasi kawawa naman yung bata. While alam ko maraming concerned citizens po. Ano? Pero syempre, eventually, we have to take that video down para
0: Opo.
6: Rin sa kaligtasan at privacy po ng bata.
0: Yes. Okay. Well, in closing, Yusek Tapale, sir, mensahe po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
6: Siguro po, unang-una, pasalamat po sa Radyo Pilipinas, sa programa niyo, Kuya Alan. Kayo ay talagang boses ng katotohanan at talagang boses ng kabataan. Thank you for always inviting the Council for the Welfare of Children. Sa mga bata, sa mga magulang nangangalaga sa bata, tandaan po natin, huwag nating saktan ang ating mga bata, alagaan at mahalin po sila. Dahil nga po, ika namin sa Council for the Welfare of Children, sa Bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga.
0: Yes sir, Yusek Tapales, salamat po na marami sa mga impormasyon at updates na ito mula sa inyo sa Council for the Welfare of Children, sir.
6: Thank you, Kuya Alan. Makabatang umaga.
0: Thank you po at good morning. Council for the Welfare of Children Executive Director, si Undersecretary Angelo Tapales.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Hey, good morning sa mga nakikinig sa atin ha, through 104.3 The Capital FM. Kumusta kayo? Nasa FM, ano? Karamihan siguro ay mga nasa biyahe at nakikinig sa kanilang mga car stereos. 104.3 The Capital FM. At syempre, good morning din sa mga nakikinig at nanonood through Radio Magazine 1278 kHz at Sports Radio 918 kHz. Oh, maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo sa Department of Foreign Affairs, ha? Oh, ang makakausap natin, ang officer in charge, ang spokesperson at officer in charge ng Office of the of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Pag-uusapan natin, ha, di ba? Doon sa nakaraang leader summit ng ASEAN, nagkaroon ng trilateral na pagpupulong ang Pilipinas, no? Kasama ang Cambodia at ang Thailand, ha? Eh napakahalaga ng naging papel ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., di ba? Naging conflict negotiator sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
8: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Baga Manila, sa Bayang Broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 33 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Foreign Affairs, ha? Naalala mo niyo yung leader summit mismo ng ASEAN, ha? Sa Cebu, ha? Ang Pilipinas may mahalagang papel na ginampanan, ano? Of course, maliban sa tayo ang chair, ang Pilipinas, ha? Eh, ang Pilipinas, conflict negotiator. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, Department of Foreign Affairs spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy, si Ma'am Annalyn Ratonel. Ma'am Annalyn, magandang umaga po.
9: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa.
0: Opo. Nako, kahit na medyo matagal na nangyari itong mga yung mismong leaders summit doon sa ASEAN.
9: Opo.
0: Pero ang may napakahalaga at hanggang ngayon ay palagi pa rin pinag-uusapan yung naging approach ng Pilipinas doon sa dialogo sa pagitan po ng Cambodia at Thailand, na may kaugnayan po yung kanilang di pagkakaunawaan sa usapin ng border. How would the Department of Foreign Affairs describe ito pong naging role at naging approach ng Pilipinas dito po sa aspetong ito, Ma'am Ratonel?
9: Oo, tama ho kayo. Isang trilateral meeting po sa pagitan ng Pilipinas, Cambodia, Thailand ang ginanap sa silence po noong 48th ASEAN Summit sa Cebu. Bilang chair ng ASEAN po, ang Pilipinas ay nag-organisa ng meeting na ito sa pangungunan ng ating Pangulo gamit ang ating tinatawag na good offices, no? Ang good offices po, ito ay isang instrumento kung saan ang isang third party po, sa case na ito, ang Pilipinas, ay nag-arrange ng venue kung saan maaaring magkaroon ng bukas at malayahong pag-uusap sa pagitan ng mga panig na mayroong alitan. So sa kaso na ito, ang Cambodia at Thailand, kung saan hindi naman natin dinidiktahan kung paano nila haharapin ho o latasin ang kanilang alitan. Sumang-ayon naman po, ang Cambodia at Thailand na gamitin ng good offices ng ASEAN chair. So So ito po ay nagbigay espasyo para magkaroon ng constructive na pag-uusap po ang mga pinuno ng Cambodia at Thailand.
0: Mm-hmm. At sa diplomatic front, ika nga, Ma'am Ratonel, ano ho, gaano kahalaga itong isinagawang trilateral meeting na ito na pinangunahan mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa ASEAN Summit, ma'am, please?
9: Opo. Actually, ang position po ng Pilipinas sa alitay na ito sa pagitan ng Cambodia at Thailand ay ito po ay isang bilateral issue, no? But we acknowledge na may regional implications po ito.
0: Opo.
9: So bilang ASEAN Chair, responsibility din po natin na pangunahan o pamunuan ang community building efforts ng ASEAN at patatagi ng ASEAN solidarity. Kaya naman po, sa pamamagitan ng trilateral meeting na ito, na pagsang-ayunan ng Cambodia at Thailand, ang ilang kasunduan na naglalayong ibalik po ang tiwala at kumpiyansa sa pagitan ng dalawang bansa at sa kanilang mga mamamayan. Sir Alan, alam naman po natin na ang isang mapayapang rehiyon ay beneficial po sa bawat member din ng ASEAN.
0: Opo.
9: So nasa interest po ng Pilipinas at ng mga Pilipino na isulong ang kapayapaan at istabilidad sa rehiyon para makatuon po tayo sa pagtataguyod ng kaunlaran at community building po. So yun po ang importansya ng trilateral meeting na ito.
0: Yes, okay. At the, itong mga nabanggit mo na mga puntos sa Ma'am Ratonel, ano? Sa pananaw ninyo, posible bang maituring o maging modelo halimbawa para sa darating pang mga ASEAN diplomacy ang naging approach na ito ng ating bansa, ng Pilipinas, ano, dito sa Cambodia-Thailand issue na ito, ma'am?
9: Opo. Sa Alan, actually po, hindi na bagong konsepto sa ASEAN. Ang paghihintayat po, sa ibang miyembro ng ASEAN, nalutasin ang kanilang mga issue sa isa't isa kung mayroon na, no, sa pamamagitan ng diplomasya at dialogue at pag-iwas sa paggamit ng dahas. So tayo po bilang chair, ASEAN chair ngayong 2026, ang Pilipinas ay ginagawa lamang ang ating tungkulin po sa ilalim ng umiiral na mekanismo ng ASEAN sa pagbigay ng espasyo kung gustuhin man ng dalawang panig upang mapag-usapan nila ang ukol sa kanilang bilateral issue. At dito nga po ay Cambodia ang Thailand.
0: Yan. Okay. Well, given this, ano po, paano nakikita nyo na nakaka-apekto itong mediation effort na ito sa imahe ng Pilipinas, ano po, sa loob ng ASEAN at maging sa international community, ma'am?
9: Masasabi natin na makakatulong ang isinagawang leaders trilateral meeting upang maisulong po ang kredibilidad hindi lamang ng ASEAN bilang chair kundi pati na rin ang kredibilidad ng mga inisiyatiba po, mga initiatives and mechanisms na mayroon po ang ASEAN sa pandaigdigang komunidad, ano? Nagamit ng Pilipinas ang kakayahan nito bilang chair at taglay nitong good offices upang maglunsad po ng makabuluhan at mapayapang dialog sa pagitan ng dalawang bansa sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba po, no? Dahil sa matagumpay na meeting na ito po, nagbigyang diin din natin ang kahalagahan ng mga mekanismo mayroon ng ASEAN at naitaguyod din po natin ang imahe ng Philippines bilang isang aktibong leader na kayang gampanan po ang tungkulin natin bilang chair. So sa makatuwid po, no, Sir Alan, ito ay nagsilbing konkretong patunay na nakakatulong ang ASEAN Way na nakaugat sa mga prinsipyong ito. Kasama na rin yung Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia para maisulong ang mapayapang dialogue at mapanatili po natin ang kapayapaan sa rehiyon.
0: And of course, kanina initially nabanggit nyo may mga concrete commitments or mga confidence building measures na napagkasundoan matapos itong trilateral meeting na ito, Ma'am Annalyn.
9: Opo. I'm pleased to share po na mayroong tatlong kasunduan na napagsang-ayunan po ang Cambodia at Thailand po, no? Kung maaari ko lang maisa-isa.
0: Please, opo.
9: Opo. Una po, ang kani-kanilang foreign minister ay nataas na atasang ipagpatuloy ang pagkakaroon ng bukas at constructive na pag-uusap para ayusin ho ang mga detalye para sa de-escalation efforts. Pangalawa ho na pagkasunduan na ang kani-kanila hong mga national police agencies ay mas paitingin pa ang kooperasyon nila laban sa transnational organized crime. So ang pangatlo naman po ay iaakyat na po nila yung antas ng kanilang mga kinatawan, yung diplomatic representation po nila sa kanilang embahada to the deputy chief of mission. So yun po yung tatlong agreements na nabuo po sa pagpapulong na ito.
0: Mm-hmm. At base dito sa inyong mga nabanggit, Ma'am Annalyn, ano, may tuturing ba ng DFA na isang diplomatic success, ika nga, para sa ating bansa, para sa Pilipinas, itong naganap na trilateral meeting na ito dito mismo sa atin at sa inisyatiba pa rin ng Pilipinas sa pamamagitan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
9: Opo, katulad po ng nabanggit ko nga po kanina, itong effort natin, na mediation effort, ay beneficial no sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community, dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito. Ito pa yung meaningful step talaga para towards the stability and security na ating mong ina-aspire, no? Lahat po tayo sa rehiyon. So, bawat araw po na nade-de-escalate ang tensions and nakokontrol ang conflict ay isang diplomatic achievement po. Hindi lang para sa Pilipinas bilang ASEAN chair, kundi para po sa buong rehiyon.
0: Mm-hmm. Okay. Ma'am Annalyn Ratonel, in closing, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin mula po sa inyo sa Department of Foreign Affairs. Ma'am.
9: Opo, the Philippines as ASEAN chair and sa DFA po, no, patuloy po natin na isusulong ang kapayapaan, seguridad and stabilidad po sa rehiyon. At syempre isusuling din natin ang peaceful resolution of disputes, including na po ang full respect for legal and diplomatic processes. So makakaasa po ang mga Pilipino na ito po ay gagawin ng Philippines as ASEAN chair and of course ang DFA din po.
0: Okay. Ma'am, salamat po na marami sa mga update.
9: Maraming salamat po.
0: Thank you. Good morning, ma'am. Opo. Ang spokesperson at officer in charge ng Office of Public Diplomacy ng Department of Foreign Affairs, si Ma'am Annalyn Ratonel.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, ang oras natin, 46 and a half minutes na, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Bilang paghahanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 49 minutes na makalipas ang 7 AM. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. O ito, kumusta kaya ang panahon sa maghapong ito ng Biyernes? Pag-weekend, weekend. At ano kaya, magiging mainit kaya sa maraming areas? Mataas kaya ang heat index? Narito ang weather update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
15: Yes sir, good morning din po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tipakinig, naritong ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan pa rin natin binabandayan yung LPA sa loob ng ating PAR na huling namataan sa layong 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Itong nasabing LPA ay inaasahan naman natin na patuloy nakikilos pa kanluran at maaaring malusaw habang papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Bagaman yung trough nito nga ngayong araw ay nakakaapekto pa rin sa Mekaraga at Davao region na siyang magdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat at pagkulob. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa May Luzon at Visayas, iiral pa rin ang easterlies na siyang magdudulot ng mga pulupulo at panandali ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At this coming weekend nga, asahan natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan at Eastern Visayas, maging dito sa May Mindanao, dala pa rin yan ng trough nitong binabantayan natin na LPA. At pagsapit ng Tuesday, unti-unti na nga yung babawasan dito naman sa May Kanlu urang bahagi ng Mindanao kasamang Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at Davao Region. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
0: Charmaine!
15: Yes po, sir.
0: Itong binabanggit mong low pressure area na ngayon ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ito ba'y may posibilidad na mag-escalate into a tropical depression?
15: Sa ngayon, sir, wala na po tayong nakikita na posibilidad na maaari pa itong ma-develop into bagyo. More on, mananatili na lang siya na LPA hanggang sa malulusaw na pagkasampa or habang papalapit dito sa may kalupaan ng Mindanao.
0: Ayun. So, ibig sabihin, habang papalapit sa lupa, tuluyang malulusaw na si low pressure area.
15: Yes po, tama po kayo. However, may mga pag-ulan pa rin po yan ang dadalhin sa malaking bahagi ng Mindanao, Palawan, maging sa mga ilan-ilang bahagi ng Visayas.
0: Mm-hmm. Okay, 10 puntos pa, Charmaine, please. Ang mga expected na temperature range o kaya heat index sa iba't ibang panig ng bansa, mataas ba?
15: Yes po, sir. Sa ngayon po, na-record po natin na meron pa rin 56 stations na maaaring, o 56 na lugar na maaaring makaranas ng dangerous level na heat index.
0: Mm-hmm.
15: Sa ngayon, ang pinakamataas na nakikita natin ngayong araw ay aabot ang 45 degrees Celsius sa may parte pa rin ng Cavite, Quezon, maging dito sa may parte ng Bulacan, at dito rin sa may Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, aabot naman yung ating heat index 42 to 44 degrees Celsius. May kainitan pa rin po, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Okay, Charmaine, salamat na marami for the updates mula sa Pag-asa Forecasting Center.
15: Yes po, maraming salamat.
0: Thank you. Good morning. Charmaine Varilla mula sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Sa Metro Manila, posibleng umabot ng 42 to 44 degrees Celsius. Heat index naman po yun. Heat index. Yan. Ingat pa rin, ha? Kaya ang paalala palagi ng Department of Health, mga kaibigan, ha? Paalala ng DOH, pagka ganyang expected na mataas ang temperatura, Huwag magbibilad sa araw, lalo na kung bandang alas 10 na ng umaga hanggang bandang alas 4 ng hapon, ha? At let us keep ourselves hydrated. Uminom ng maraming tubig. Magsuot ng komportable preskon damit para hindi makaranas ng heat stroke o kaya heat exhaustion. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, May 22, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
19: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
21: Mr. President, pwede pa yakap.
19: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
22: Ang yakap, by the mere word,
3: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
19: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. Yay!
23: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
23: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
23: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278. AM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
23: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
26: Updated ka ba?
23: Swak na budget recipes.
26: Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
23: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
28: School on the Air. Programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
29: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
28: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
29: sa Radyo Magazine.
28: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
29: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Good morning, isang maganda malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama pa rin ako ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang, magandang morning. It's a bright and sunny morning. Ano? Talagang napakaganda ng umaga natin ngayon. Samantala, kasama rin natin sa Master Control. Aalalayan tayo sa loob ng isang oras, Miss Mary Shaw Malimban. Isang oras natin ang mga bagay.